0: Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 3 Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7.75 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, kid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si kid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata, tungod sa sige gamit sa computer.
5: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulik protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
6: Uy, 150 over 100 jali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay...
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
9: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid!
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira! Ang kilala mong Alaksan, extra na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Idog-idog lang! Sa tunga!
12: Wait, extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
18: Sarap magkasama.
19: Mmm, tofu sisig?
20: Ha? With mayo?
19: Pwede sa ulam yan?
21: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
22: Protection?
23: Yako!
22: With 8 billion live LCS?
23: Yako!
22: That may reach the intestines alive!
23: Yako!
22: Helps improve digestion and boost immunity!
23: Yako!
22: With proper diet and exercise?
23: Yako!
22: Kaya, panalo ka chan!

0: na may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
0: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit, kargado.
1: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
11: I have lagnat. And I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Ilong Ranger?
18: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
17: Hindi, sip-on. Di man eh siguro madayon.
18: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
17: Sip-on ganyan dayon?
18: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
21: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
20: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
21: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
1: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Bakit RightMed ang binibili mo?
25: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
26: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
27: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
28: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
29: Kailangan right medicines, kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
30: Alas 8:12.
31: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Giga.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mayong aga mga karadyuman, good morning sa aton mga kauturan. Welcome na sa pagpangalagad sang Oraman Sunday Special. Good morning, Radyuman Maggie.
1: Good morning, Radyuman Marjorie. Good morning sa aton mga kauturan. Subong adlaw sang Domingo. It's June 28, 2026.
0: Mga karadyuman, kami ang inyong mabatian sa 774 sa relisuan sang inyong mga radyo.
1: Kag sa Facebook Live a broadcast katulad sa DYRI RMN Iloilo.
0: Sa mga kauturan naton nga masako, i-search nyo lang Oraman Iloilo sa Play Store. Pagwas ang logo, i-click, i-download. Wala lang gani. 5 minutes. Ara na sa inyo mga gadgets. Pwede na kamo makapamati anytime, anywhere for as long as may wifi kag internet connection. Kag, mga karadyuman, sa aton man nga YouTube.
1: Sa aton nga YouTube, Radyo and Marjorie, it's DYRI-RMN Iloilo. Naka-live broadcast.
0: Yes, oo. Kung hindi ka gusto sa Facebook, ara lang kami sa YouTube. Mga ka-Radyuman ang inyo double M. Ako si Radyuman Marjorie Hervo Miane.
1: Ka-Radyuman Maggie Eresuelo Maleriado.
0: Radyuman Maggie, ang pormahan mo bala subong do pareho sa kay Miss Pasi.
1: Ay, talaga ba?
0: Oo, nakapulato siya kagabi.
1: Tagalog.
0: Istoryahan nyo nga duwa.
1: Hindi kami nagkausap kasi hindi ako nanood kagabi.
0: Hindi ka nagsisiling sa akin, ha?
1: Wala ako nakalanta kay Migin Sakuan. Man ako, Radyuman Marjorie. Oh, but anyway, congratulations sa Gyapon, sa Tiglawas, sa Iloilo, sa Miss Earth.
0: Ano ka nga element?
1: Firebender.
0: Gabuga kalayo.
1: Gabuga fire from Fire Nation, Radyuman Mark. Or the last airbender.
0: Oo, ako yung air
1: avatar.
0: Freshener ng kuan.
1: Nangin avatar. Anyway, sabong aga, Radyuman Marjorie, istoryahan naton. Ang angot sa pulmonary rehabilitation. Nga bala nga kinahanglanon ini para sa isa ka progressive ka syudad ka nga isang Iloilo. Nga ang kinahanglan naton nga tutukan no ang pulmonary rehabilitation kay through the years nag-evolve man ang global health challenges especially sang naagyan kita for example sang COVID-19 pandemic. Ang epekto sini long-term respiratory complications sa gintuga, for example lang ha, isa sa mga nagakinanglan is ang long-term effect sang respiratory complications sa mga severe gidyang naapektuhan sang COVID-19.
0: Yes.
1: Ang mga nag-positive balat sukis so, aming mga struggle sila sa shortness of breath, Radyuman Marjorie.
0: Paabi nila sometimes normal lang.
1: Oo, so may mga intervention, rehabilitation para dira and iban pagid nga dapat naton mahibaluan. Kaupod ang isa ka medical professional diri sa aton nga pagpangalagad dugay-dugay.
0: Yes, oo. Oh, istoryahan na naton diri sa aton nga pagpangalagad bangod ang duwa nga istorya nyo subong wala ni kaagi COVID.
1: Wala na. Na ano lang
0: wa,
1: na
0: ano lang kita?
1: Close contact.
0: Oo.
1: Pero sa gintest
0: nakapila ka, kapila ka yung swab.
1: Kaisa lang.
0: Kaisa lang. Ako actually, grabe yung panginluwas ko. Ako maswab actually.
1: Wala kayo kalayo sa imo na.
0: Pero naswab. Naswab ako liwatog. Pagkisunog sa kilala mo tapos na pandemic.
1: Oo.
0: Huwag kalusot ang ilong yung swab.
1: Naswab pero negative.
0: Negative.
1: Oo, nag-negative. No? Kaysa kadamo pa magluwas sa COVID-19, ang isa sa mga concern natin sa so nagligal din balita dari is ang air quality,
0: yes,
1: sa palibot naton because there are cities gani around the Philippines kada hindi kiti maayo ang air quality. Diri sa Iloilo City, mayo pa aton kada Singapore like kita damo-damo di mga kahoy tanom sa palibot sang syudad. Pero sa piyak sina Radyuman Marjorie na siling hindi gihapon no manami ang air quality sa pila ka mga area sa syudad sang Iloilo. So isa ina no sa mga dapat mantutukan ang worsening global air quality and even diri sa Iloilo City paano man makabulig diri no ang pulmonary rehabilitation.
0: Yes, balo diri karon kun isa na naman ini kay exercise kay demo na yun. Di ba may ara na? Ano na yan? Habang lang sa mga psychiatrist, psychologist, nga kung medyo stress, kaya doakig ka before ka magbuga, ginhawa ka anay.
1: Kapila?
0: Do, deep breath, tatlo. Pero pwede mo puluon kung gusto mo.
1: Daw sa ano man na, sa it's okay not to be okay.
0: Hindi kay last time. Uy, gisuggest na sa ano
1: pero
0: ah.
1: Pero tsako na, oo.
0: Nga para mag-ano bala, mag-ananay ang buot mo or do medyo... Ano ka ginhawa ka anay?
1: Oo.
0: Dalog.
1: Actually may exercise na mo.
0: Oo, do alternate na siya eh. Uuna daw higop ka sang hangin tapos buga pag buga.
1: Inhale, exhale.
0: Lain.
1: Lain gali.
0: Anyway, istoryahan na nato diri sa aton nga pagpanumbalik. Oras Philippine Standard Time, alas 8:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
9: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ach! Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sipon o kung hindi sipon?
13: Hindi sipon. Di man eh siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sipon na.
13: Sipon ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sipon kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
15: Mag-Milzep C-Plus 14 ha! May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sipon symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise. Versus previous formulation. Sa first signs ng sipon, mag-Niazab C plus 40 with zinc dion.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazab C plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Niazab C plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
20: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
21: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
20: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
21: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
16: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
26: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran, tusiran.
27: Tusiran Forte!
16: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ubong makulit? Just stop it!
29: Bakit RightMed ang binibili mo?
30: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
31: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
32: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
33: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
34: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
5: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
6: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
4: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
4: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
12: Nagka-check up ko, may kidney stone ko gamit. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, matatikan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangigil ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
20: Mula noon, hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
24: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senoside sinukot para nami ang bugtaw. Calcium senoside sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit para pag bugtaw mo mapuligan ka gid nga mag go go go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
25: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
25: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
27: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
1: Mami!
27: Angeline!
1: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado.
16: MaxFit, kargado.
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
17: I have Lagnat. And I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ilong Ranger?
21: Matyag mo, ano na? Sipon o kung hindi sipon?
20: Hindi sipon. Di man eh siguro madayon.
21: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sipon na.
20: Sipon ganyan dayon?
21: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sipon kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
22: Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sipon symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sipon, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
23: Oras, palapin standard time, alas 8.43, pabalik na rin sa atong pagpangalagad. Mga ka-Radyo Man, sa gihapon po ninyong Double M. Ako si Radyo Man, Marjorie Herbo Miane.
24: Kag-Radyo Man, Magi Eresuelo Malariado.
23: Radyo Man, Magi, subo nga aga, makaupo na nato ng aton nga bisita, si Dr. Rhea Ann Celis. Kapasalamat, gin kita kay someday. Ari dari si Doc sa aton nga istasyon.
24: Istoryahan naton, Radyo Man, Marjorie, ang pulmonary rehabilitation, ang bako gani sa imo kay inabag-o ini para sa mga Ilonggo, daw nag-exist na ini sa pila ka mga hospital diri sa may syudad sang Iloilo, but mas na-appreciate naton ang pagkinanglan sini after nga may ara sang pandemic.
23: Mm-mm.
24: Kay ang bata kaina ang long-term respiratory complications sa gintugas sang COVID-19, especially sa mga nag-positive. Regimen Marjorie, amo na siya ang workout no sa mga natapikan sa COVID-19 as well as ang air quality diri sa syudad sang Iloilo. Oo, kaya ba ko dibla na report sa nagligan nga daw hindi manami ang air quality diri sa may syudad sang Iloilo. although kada kita gani compared to other cities in the Philippines kadamo isang tanom diri sa aton bako sa kaina daw Singapore like ang sitwasyon naton diri nga magliko ka bisan di kang kalye magkadto may mga tanom pa
23: gani.
24: Unlike sa Metro Manila nga ang ila tanom puti na puro na yabok no
23: buildings sigit gani
24: kag mas hamba ko mas maayo ang air quality diri sa aton. Pero, hindi pa na gihapon very good, Regimen Marjorie. That's why nga istoryahan natin subong agang importansya sa pulmonary rehabilitation. And with that, kaupod natin dari sa studio sa RMN Iloilo, ang isa ka pulmonologist and pulmonary rehabilitation specialist representing Philippine College of Chest Physicians. Kaupod natin si Dr. Rhea Ann Celis. Doc, good morning. Welcome to the Sarman Sunday Special. Kaupod nimo Regimen Marjorie and Regimen Maggie. Welcome, Doc.
0: Good morning and thank you for having me here.
24: Doc, istoryahan naton. Before kita mag-discuss sa mga proseso, kung anong ginaubra naton sa pulmonary rehab, let's define the terms first. Ano bala ang ginatawag naton nga pulmonary rehabilitation? Kag sino ang pwede nga makabenepisyo sini?
0: Okay, so firstly, no, ang pulmonary rehab isa ka programa nga nagabulig sa tawo nga may sakit sa baga nga makaginhawa sang maayo. Doon po na diri ang ehersisyo, pagtudlo sang husto nga pagginhawa kag of course no pag-educate parte sa ila nga sakit. So kalabanan nga nag-avail sini no ang mga as I've mentioned no may mga kapos sa paginhawa kundi ang may mga sakit nga indicated diri ng mga chronic obstructive pulmonary disease, asthma, pulmonary fibrosis kag amo na ang na-mention you know ang kaagi COVID nga may mga long-term effects especially sa problems nila sa ila mga respiratory system.
24: Pati ang sa mga may asthma, Rajon Marjorie, personally, kabudlay si Nana ba lang, feeling mo doon ginalagas mo lang pag-inawa mo, Rajon Marjorie, pero eventually...
23: Lain na gali. Abi mo normal.
24: Oo, hindi ka siya normal.
23: Hindi na siya gali yung normal.
24: For someone nga naka-experience, na, abi mo end of the world mo na. Pero ma-overcome man sa asthma yung apart, ha. Ano ang mga signs, Doc? For example, sa mga na-mention ni mo, given ano, may mga sakit sa baga, may asthma, ang na-mention natin nga kaagi, positive sa COVID-19, or for those who are listening, mga may edad na bala, Doc, pwede na nga dalas ang katigulangon. Ano ang mga signs nga, ay ba si kinanglan ko na this time sa pulmonary rehab?
0: Okay, so, kalabanan ni sa mga tao ni may actually may ara na sang nakaagi na ni sila konsulta firstly. So firstly you really have to consult your doctor kung nagahapo. Kung wala kaagi pa konsulta pa evaluate ka kid anay. Kung of course no you have to maximize your medications, matag man ang doctor na sang necessary nga mga medication. Kag kung hindi kaya sang bulong, so that is the time nga ang doktor magpanumdom na or mag despite nga na maximize or example kung evaluation niya still no nga persist ang hapo no they can readily refer to the pulmonary rehab so ang gist lang sinin dapat nakapa-evaluate gid sila sa doktor nila no? So para maano man sila no ma recommend no for pulmonary rehab.
24: Pa-evaluate ano sa doctor Rajon Marjorie.
23: Hindi na pwede online. Kay may mga online diba?
24: Yeah. Ayo doc, yeah. Sumusubong ang
23: online consultation.
0: Yeah. Yeah. Pero ti kung amo na kung may ara gid questions hindi gid ya number one, hindi gid magmatumato kay ti for all we know no may ara gid ya ibad pa gid gali nga sakit nga hindi indicated ang pulmonary rehab.
23: Oo, imagine bala doc i-share ko lang ang kilala namo naglain matiyag niya. Habang ako nung madala lang, nagbutang lang sa iya ka mga luya kag lemon sa iya nga. Okay man lang na siya, pero laing gidya kung ma-check kaya.
0: Kung ma-check, yun laing gidya.
23: Oo. Doc, may before bala, iyano ko lang, sang nagpa-pedicure ko ang mga pila na to ka years ago. Pagbatian ko, gidblang ginhawa sa isa ka babae, nga doon medyo chubby siya, pero maghambal siya, bala doon Megapabilin. Di ba may amo na, Doc? Sometimes, bisan nakaginhawa na, nakarecover ng ginhawa yung lungs, yung balad, may dumay ko aftershock. May sound nga gamay. But though for me, though, hindi siya normal. Nga, in a nice way. Ginabala ko gang, ipakay normal, mas ako na mo, bukay pa check mo kay do may problem. Pero mga amo na, Doc, anong dapat sina? Di ba though, parte na nasa ila yung pagginhawa.
0: So, usually, kung may mga amo na, ba mo kung expiratory, so pagginhawa niya, pagwa. Siguro may na-wheezing. Wheezing usually ang term na mo na dira. Pero, amun akong, as I have mentioned, do, damo kami na pwede panumdumon ng mga doktor. No, so we cannot really say on point kung amun naging ang specific problem niya just by observing. So may ara, pagi kami na additional nga evaluation. So amun naging na ang ano ko lang, kung may ginabatsyag, kung may mga unusual nga ginabatsyag, pa-check it sa doktor.
23: Okay.
24: Abal mo kay ina, Doc, dapat ipa-evaluate, ipa-check, then of course, ang ilang doktor may mga bulong, pero kung hindi madala sang bulong, dira na kag dapat ma pulmonary rehab na sila. So diin sila pwede maka-avail sina ano ang proseso kag anong ginahimo dira, Doc?
0: So as I've mentioned, no, evaluation gid, so usually nga kakita ni sa ila mga primary physicians, you know, or even their pulmonologist, no. Mm-mm. So kung makita na sila na maximize na ilang nga bulong, mag-refer ang ila pulmonary nga pulmonologist. Pwede sila ka-recommend sa aton mga centers, so which is available naman diri sa Iloilo City. And I think no, may mga iban man nga centers there who are planning to put up with their respective pulmonary rehab, which is advantageous man, no, sa citizens naton diri sa Iloilo. So ang ara naton yung mga centers nga naghahatag sina, no, ang Medical City Iloilo and ang Western Visayas Medical Center.
23: Oo. Ma'am, di ba na ang darini is ang pulmonary rehabilitation kun makabulig sa tao nga sometimes no feel nila shortness of breath or medyo makadali balag nakakapoy, pero sometimes do nagaka ano ako dira radyo man magi kay Doc, because kay sometimes ay mga tao nga may mga mental health or may depression naga do nagano bala do naga dikita na ilang ina kay abi mo sometimes ano pa abi mo sometimes stress mo lang or depression, pero ano nagisaya gali.
24: Especially isa ko na anxiety attack, kabalaran
23: mo na dyan. Oo, amo na may mga shortness of breathing, ang bako, do same ang mga ano niya. Do nag-overlap or
0: actually,
23: what?
0: Actually, you have a point there, no, ang mental health. Kay part na da sang syndrome, for example, no, ang mga chronic lung disease, no, especially ang COPD, isa na dira nga mga issues nila, no, ang depression. No, kay siyempre, sa isa ka tao nga may COPD, no, ginahapo, limited ng iya paghulag, hindi na siya ka-enjoy sa usual niya nga ginaubra. So usually their tendency is they go into depression. So ang pulmonary rehab, so being a program, so hindi lang amo na hambag kung exercise ang tanan, may education, may psychosocial support. So if needed, if we see it needed nga may ara sang psychology, may mga psychiatric nga mga evaluation, we refer and siguro ti ang ato niya mga specialista, no, sa psychiatry makarecommend man sa mga bulong. So team kami bali, hindi lang nga isa ka tao ang nagamanage.
23: Amo na gusto ko mabalaan kay usually ang common nga mga symptoms ang depression kag anxiety, like sige mention ni Rajamon Magi, sa muna shortness of breathing or iban pagin. Pero amo na kinanglan mabalaan both, no, kay parang ma-check mo kung ano gyud man ang iyang problem. Okay. Doc, ang
24: na-mention ni Doc Rajuan Marjorie, for example, not just tambal mo, Doc, not just exercise. May mga psychosocial support pa nga needed. We know nga hindi man ni one size fits all. Pero usually, Doc, how long na siya ang session or rehabilitation sa isa ka patient? Usually, it takes pila ka weeks,
23: or mabulanan siya.
24: Ano ka lugay?
0: So, ang maximum, ang pinaka-maximum nga time nga ginaano naman ng program, mga 24 session or 2 months. Pero pwede siya shorter, no, kung depende sa response sa ng patient, kung ma-evaluate namo niya he or she is improving within the program kung earlier. So may graduation kami na nga tawag, no, natapos yung program earlier, or kung kinanlan pagid niya extend, so gina-extend ba namo. Pero amo na chakto na ang ginhambal mo ra man, magi one size hindi naga-fit. Oh, hindi wala ga-fit na tanay, doesn't apply to all. Individualized siya nga program.
23: Pero kung may magkadto bidok nga daw siya amo na may pulmonary problem, problem. And then nakita nyo nga daw medyo hindi na siya kaya sang daw ang ato ni nga ano, rehabilitation, automatically gina-refer man naton dira. Nga daw medyo lala na yabalang iyaya nga situation.
0: Of course, kung acute nga problem, kung acute sa grabe or grabe ang condition niya, syempre hindi pa kami na, hindi pa na-indicated ang rehab dayon.
23: Yes.
0: So, kung example, nag-attack siya sa COPD or kay may ara, time nga nag-attack, di ba, asthma attack, COPD attack, wala kami na dayon gahatag sa pulmonary rehab. So, we at least give it more than 2 to 3 weeks, no, after the attack, kung mag-okay, mag-stable siya.
23: Oo. Mm-hmm. Pwede mo kami mahatagan idea, pati mga tagpalamati natin. Anong nagakatabo during pulmonary rehabilitation session? Para daw ma-picture out man sa mga tagpalamati. Uh-oh. Kasi kilala ko man. Pati palang-balangan media man.
0: Okay. So, number one, hindi siya, it's not all exercise. So, kung once nga mag, you enter the program, you are being evaluated, no, may 6-minute walk test, no,
23: okay. And
0: it's walking at your own pace within 6 minutes. So there are, after that you also have a pulmonary function test. We also need that to assess ang lung function sang pasyente.
23: Okay.
0: No, kung may mga cardiac problem, no, kung may mga may comorbidities like heart problem, syempre ginapa-evaluate anay namo sa cardiologist kung safe for them to have a rehabilitation.
23: Oo.
0: And of course, no, after the evaluation, ara nakita sa heart sa pulmonary rehab exercise. Ang exercise hindi na yang basta-basta ba jogging ka na, ano, syempre do graduated or graded ni nga exercises, no,
23: inamat-amat, ano, si para may no,
0: so
23: sila.
0: Sa mga equipments nga available naman, may mga treadmill,
23: no,
0: may mga ergometer, pero syempre hindi na yung usual nga ginaano ko nga dragan ka. So, ang ina-base namon na sa evaluation namon on the 6-minute walk test, kung slower siya, kung nag-desaturate siya, ganun buong oxygen, gahapo siya. Mm. So, ginaamat-amat namon na ang pag-increase ng iyang exercise nga capacity.
23: Gradual niya, hindi na pang maraton.
0: Gradual. Oo. Secondly, besides the exercise, no, may education.
23: Oo.
0: So, ang education, ginaemphasize na mo, no, ang mga breathing techniques.
23: Oo.
0: Ang inhaler, use ng inhaler. Kasi, syempre, kung hindi effective ang paggamit mo sa bulong, hindi mo ma-maximize man ang supposedly nga mahatag man sang medications.
23: Oh.
0: And at the same time, no, ang pag-deal sa hapo. No, pag-deal, example, may mga tao gidya nga COPD nga severe nga ara na nga daan ng hapo, hindi na gid siya exactly madula. So there can be a time nga abuton sila sang hapo. So they should be educated kung ano ang himuon nila in case mag-abot ang hapo. Kung when to consult the doctor, when should one go to the hospital, no? Mm-mm. So amuna ang mga part sa mga education. So may other pa mga nutritional support, anong ilaha dapat kanon. And of course, no, ang amuna ang bagong psychosocial support.
23: Oo.
24: Imuno ko lang because importante man nga kabalo ka, Doc, nung kilala mong kaugalingon mo bala. Kay, like, for example, kung shortness of breath or isa, iba niya mga asthmatic, madala lang sa puff. Ang iba, no, hindi gid.
23: Hindi, oo.
24: Oo, hindi gid carry. Ibang ginapilit niya daw, dapat kilala mo, balanon mo kung ano ang, kung sa Tagalog, pahangganan mo balanon.
23: Kundi na sa imulimit, oo.
24: Oh, Doc, with this rehabilitation, paano ni siya maka, para sa inyo, paano ni siya makapa-improve sa kabuhi isang isa ka tao nga nag-avail sa pulmonary rehab?
0: Amo gina ang goal sa pulmonary rehab to improve the quality of life, no, ang in terms nga syempre ma-enjoy niya ang supposedly nga usual niya gina-enjoy, no, mahimo niya ang iyang nga mga dapat nga ulubrahon, no, but it doesn't necessarily improve ang pulmonary, ang lungs, no, hindi ya ma-improve ang lung function, but amo lang gina ma-help, maka-help sa iya cope kag maka-prevent sang deconditioning, no, sang pasyente nga may sakit sa baga.
23: Mm-mm. Doc, may nagpadala diri isang message from Luel Hentoleo. Habi na good morning, paki-ask boy ma'am kay Doc, ang tiyo niya kuno kung gamaya lang kuno nga hulag o kung lakat daw gina ano do ginahapo na siya dayon. ano na siya kunong reason. Amo na nagali kay tikin ang landis. Yeah. Wala big, kami nagadiagnose on air.
0: Correct. So kung maghulag pala siya kag wala pa siya kakadto sa doktor, so dapat it's about time nga magpatanaw na gid siya kay di damo ang factors nga pwede kapuon, no? Mm-hmm. It can be cardiac or halin sa imo nga may cardiac problems, no? Pwede ka cause ang hapo. Mayara ang pulmonary amo pagid na, no? So hindi kami amo na that's correct, no? Wala kami ga-diagnose. Even on group phone, pwede dapat makita gid namon ang pasyente.
24: Yes, kag importante mo ng history niya, Doc, no? Actually, same question na gisend madali sa itong Facebook Live or broadcast na siya Marjorie. Same lang akong galalakat. Hapon, I believe, though, damog yung manggabatsyag sa pariyosin ni Doc, no? But let's highlight, because though almost the same ang mga concerns nila, let's highlight, Doc, ang importansya siguro sa evaluation. Kaiti, we are talking about pulmonary rehabilitation, but before sina, ang balta ka ina nga, importante, gid nga mapacheck sila. So, ano ka importante, Doc, nga prior sini, while ginapabalo natin sa publiko nga available ini siya, subong, dali sa Iloilo, but before sina, ang first step is evaluation. Basi, comorbid, damo pa sila ginabatsyag other than this.
0: Yeah, that's true. Kumbaga, ti, hindi na siya basta-basta ang pulmonary rehab nga ginahatag lang, no? So kung may problema gid ya nga example may mga acute problems or wala taya kabalo amo gid na yang gulpi ka lang hapuon sakit dughan mo heart attack na gali, no? So dapat no ma-address na earlier na nga daan, no, rather than nga nagapangangyami na siya, wala na siya gabugtaw, nga dalo na siya sa ospital, no? So, amugin na, no, ang importance, no, sang pagpa-check up, regular check up, kapin pa kung may mga naging sakit ka na sa una, no, high blood, diabetes, nagkaagi ka, gapadigarilyo ka, tapos naghapo, kagulpi, dugay ka, nagkapadigarilyo, no, naghapo, naguntat ka, pero risk factors, no, of a lot of diseases, no. So amo na nang pa-evaluate gid indi gya matumato nag pabay-an ang imong lawas.
23: Amo na ka importante nga every time magpa-check up kamo, mahambal kamo nga katalaka, ginapamangkot ka sulit-sulit, kag liwat-liwat kuno nang mga history, gina-double check na nila kay karon indi na nila mahambal, di ba, Doc, nga amo ni natabo sa imo kay amo na kay giliti mo ya kung may mga history ka to ya or may naagyan ka na before, so naga matter ina kay ang iba na Doc nakatakan.
24: Yes, and you need to be honest ng mga doktor,
23: kinainom ka occasionally pero gabi-gabi
24: pero Doc kasi karilyo ka kisa Doc
23: kisa nga wala
24: pila ka stick ka maubos mo sa isa ka Doc, gamay mo lang Doc, gamay Doc pero isa ka
23: hindi karton isa ka rim
24: mabari si Doc balaan kung lang pila unod sina ha sang sigarilyo, mga amo na bala, ikinanglan nyo nga ihambal. Importante ina siya, no, para mabalaan sa doktor ninyong history. Kag mabalaan, Rajaman Marjorie, kung anong nagkakadapat intervention. Now, abalidok ka ina, di ba, evaluation before rehab. So, for rehab, before sila mag-avail sa pulmonary rehab, kinanglan, Doc, is hindi ka kinanglan nga, hindi ka dapat magdirekta sa centers. For example, kinanglan mo Doc sang referral, so isa ka doktor to avail sang
0: usually,
24: general program.
0: Usually, I would need a referral. Kung wala man sang referral nga nag-aabot, gina-evaluate man sila namon kung may indication for a pulmonary rehab. Inatanaw man namon kung needed siya, kung kulang pa siya sa bulong, hinapabalik namon siya sa naging doktor or hindi galing, hinapa-follow up namon.
24: Okay, sige. How about Doc sa mga older adults, mga maedad na ito, yung mga kauturan, kag ang may nagagamit ng oxygen, is it safe to avail sa pulmonary rehab?
0: Yeah, may mga patients kami nga may long-term na nag-use ng oxygen, dugay na nag-use ng oxygen. So, amo na ang hambal ko, pulmonary rehab, no, kung may exercise, hindi na yung regular nga exercise ka lang, gina-supervise ka or gina-observe. So, may mga, at times, may mga patients kami nung nagagamit oxygen na during the exercise nag-oxygen man sila. So it actually it helps, no, sa ilang exercise tolerance kung naka-oxygen. Kasi may mga pasyente gid nga may indications for a long-term oxygen use.
24: Mm-mm. Okay, at least may idea sila Rajuman Marjorie Mm-mm. kung sinong dapat maka-avail, anong dapat nila nga himuon para nga maka-avail sila. And the importance of course ang evaluation, especially kung may mga ginabatsag na sila Rajuman Marjorie. Mm-mm. And this is sa Balidok, so far subong kay bag-o ni Doc, no, available pa lang sa duha ka centers diri sa Iloilo City, to mention ang the Medical City and the Western Visayas Medical Center. Through the years, Doc, no, pila pa lang ni katuig, anong nakita ninyong response ng tao sa gina-offer naton nga services?
0: So ako do hindi pagid ni siya noon gid nga kabalo na tanan. But eventually ang mga tao nga naga-enroll, no, nagabalik man kag naga-continue man sang ilang exercises, no, this after the enrollment.
24: Mm-mm.
0: So amo na ang kuma-question ka after the rehab, okay na. O, tapos na, it doesn't stop with rehab. So of course, no, you have to maintain your lifestyle. You have to maintain your physical activity.
24: Mm-mm.
0: No, of course, may araman pasyente nga much they much rather have their exercises supervised, so they nagabalik-balik man sila.
23: Mm-hmm. Oo. Oo. Dok, sa mga luyag nga mag-avail kag kay may mga nakitaan sila nga may mga conditions nga needs ang intervention, like pareho ni sa inyo para maagapan, paano sila makatap sa inyo?
0: So they can readily contact, no, ang mga contact ang mga pages, no, with sa example, no, sa may Medical City,
24: mm-hmm.
0: no, they can readily message, or no, ang sa mga Facebook page, no, sa I think in Western Visayas Medical Center, they can readily be message the page, and they can be be referred, no, to the specific center.
24: Mm-mm.
0: Ang lung care center naman.
23: Pero di ini mga sa Western na ni siya, Doc, so far. Wala na pa ni sa iban na areas.
0: May iban, I think may mga hospitals who are planning to put up.
24: Mm-mm.
0: And I am really looking forward, no, makaput up man sila, no, sa ila respective nga rehab, para at least makahatag man sang service, no, to the patients who really need it.
24: Mm-mm. With butang na sa TMC, WVMC, and hopefully other, no, medical center.

0: sakto na do kag kita diri sa Iloilo gin bugayan kita sang mga infrastruktura nga libre nga ma-avail naton para mag-exercise sa Esplanade, Bike Lane, Rajon Marjorie.
1: Bisan diin kining apart, subong even sa provinces may mga bagatawag, may promenade, may mga ano na sila para nga you know, ang government damo ginaubra para sa ato. Yeah. Pero ang point, at the end of the day, ara sa imong control eh, kung nanon mo lawas, mura yeah. naman magi.
0: Oo. Yes, so finally, Dok, ang imo na lang ang mensahe sa aton mga listeners, ang gusto mag-avail, especially those na nag-suffer sang may mga sakit sa baga, shortness of breath, and similar, gina-mention natin kaina. Ang imo panugyan sa ila.
2: Mm-hmm. Okay, so ang maayo nga paginhawa, no, importante sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi, kag kung may problema sa paginhawa, hindi ka mo magkahuya, no, sa pagkonsulta, no, pag, may paglaom, kag may bulig, no, kag paglaom, no, kag ang bulig sa pulmonary rehab, I hope na kuha nyo na diri ang message, no, sa RMN.
1: Okay. Doc, madam, magiging salamat. Anong sa mga luyag dira liwat nga magtap, may ara ka mo sang ano, hotline or anong official nga page nga pwede nila kontakon?
2: I will i-forward ko lang sa inyo ang Ammonia trunk line, no, sa may Medical City and as well as ang Western Visayas Medical Center.
1: Doc, may isa lang ka-concern ang mga listeners natin. Oo. Ang pamangkot niya, Doc, mahal na ang bayad. Or affordable or what?
2: It would depend, no, sa per institution kay sa mga sa Western team yara sa malasakit program.
1: Yeah, oo.
2: So, makater mo siya sa kaway nga makahelp man sa mga do yara sa mga challenges sa financial.
1: Oo.
0: Yes, valid din concern ni Mama Zon, Mama Sin. Thank you again. Gusto na kay kun mag-avail kag isa sa mga medical services and iban pagit ng mga patient care regimen, Marjorie, of course. May ang isa dara sa gina-consider mo man isang bulsa.
1: Oo.
0: Ng gasto.
1: Duga sakit pagit ang ano da doc pag makita anda nga mahal. Pero you know, kay lantawon niyo man, syempre we don't understand kada mo priority sa life.
0: Sa
1: pero
0: ano, ang health, sa WBMC, yun. Like ang baga ni Doc, may malasakit. For those malang challenge ka financially, Doc.
2: Pero ang amon yung society sa Philippine College of Chest Physicians are doing measures, no, to makasulod aning program ni sa PhilHealth. Pero hindi pa, not in the near future pa siguro. Pero actually, may efforts to help, no, ang mga daw may challenge, no, sa ila financial.
0: Oo, kabay pa Doc, no, sa future. Anyway, thank you very much, Dr. Ray Ancelis, pulmonologist, pulmonary rehabilitation specialist, representing Philippine College of Chest Physicians. Salamat gid Doc sa tiyempo nga ginhatag mo diri sa amon sa RMN Iloilo.
1: Salamat gid Doc, no? Salamat Doc. Sa imo nga time, no? Anyway, sa aton nga pagpanumbalik, basahon nato ang pila ka mga mensahe nga ginpadala diri sa aton nga pagapangalagay. Oras, Philippine Standard Time, alas 9:10.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
6: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
6: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bakit RightMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kaya

0: ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pa ma-atik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yunilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
4: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
5: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Ohoy! Kidney care time!
10: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabiikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney. Kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
11: You care? We care! Kidney care!
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na.
15: New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
14: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Mmm, tofu sisig?
18: With mayo?
17: Pwede sa ulam yan?
19: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
20: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Goodbye!

0: Carbon and polycarbon. Samantha, Malupit, Sahamaino, Mother It. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Protection.
3: Yaku.
2: With 8 billion live LCS.
3: Yaku.
2: That may reach the intestines alive.
3: Yaku.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
3: Yaku.
2: With proper diet and exercise.
3: Yaku.
2: Kaya panalo ka chan.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
10: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Ang balita na ito ay hatid ng Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.
13: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
15: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
16: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, makadiyos. Madasalin.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tunay, natural at orihinal.
21: Oras, Philippine Standard Time, alas 9.22. Pabalik na rin sa atong pagpangalaga, da Radyo Manmagi. Ginagreet naton diri ang pila naton ka mga tagpalamati nga nakatutok si Mama Sun Pineda, of course, si Mama Mary Bricabar, kay Yulina Arancillo Alcorin, kay Margarito Espejo Maramento nga nagapamati man diri sa aton nga pagpangalaga, kay Mary Bricabar, kag sa iban pagiging nakatutok kay Manila ko retired police sa Brigadier General James Brillantes, kag Manila Michelle sa John B. Hotel, always nakatutok, nakatune in rin sa aton nga pagpangalagad kay Lola Milanya Padernal, kay Ma'am Alma Agengga nga nagalanto man sa aton Facebook Live broadcast ta Radyo Manmagi. Happy, happy listening. Sa iban pagid naton, dari nga mga tagpalamati, no? Ang iban karon tamyawon man naton. Mm. Sa iban naton nga public affairs program, Radyo Manmagi.
22: Also, good morning sa kay Sir Stephen Panega. Mm-hmm. Good morning man sa kay Ma'am Nurses Fortuno, dira sa may San Miguel. Good morning sa kay Elenita La Pastora, kag sa iba nga nag-monitor sa atin via Transistor Radio, Rajuman Marjorie.
21: Yes. Mga kay Rajuman, ang karon bala sa ugto, kiti, kita na naman sa batang RMS. Ano ni, according ni sa height, dapat si Joylene niyo. Hindi kayo mga istorya kita karon sa mga...
22: Ano?
21: Istorya kita karon ng bullying. Pero mini, pero ginabuligan tayo ng Department of Education. Ginatawag nga bullying. Ngirit mo do.
22: Punamin ang topic.
21: Ay, di may guest ako
22: karon. Nag-exist na yung bullying everywhere.
21: Yeah, may guest ako karon. You wait and see. Listen, gila, listen.
22: Mike, nalunin siya.
21: Butang,
0: kumain. Pero tigulang.
22: Isla naguro na, tigulang.
0: Titang arime.
21: Hindi o, kay para karon nga magiyahan man nato na pila ka mga ginikanan ka mga bata. Hindi bala okay hindi bala okay nga ginabully ang kilala mo bala. May share ko lang. Nagkapila na ako mag-attend ka reunion kaya nakita ko to ang...
22: Uy, nag-attend ka reunion sa so nagliga, nakita ko ah. Congratulations.
21: Oy, wait! Istoryahan ka ikaw. Kaya kundi may classmate, hindi ka man batchmate lang.
22: Kilala ko niyang bako pa dingalan.
21: Hindi na lang na elementary na elementary. High school ni.
22: High school naman.
21: Oo, nag-attend ako to. And nag-inom-inom sila. Tapos harama to siya na... Dahil ay classmate, mega-mega. Bako, hindi ko lang mag-i-mention. Pero close kami sa
22: buong... Yaman sa akong karun.
21: Hambal niya... Hambag, pag nakainom na siya, gitmamangkot ko sa dayon. Hamba ko nga asang high school, ginabuli mo kung nga gamay ka pa sa ako. Nang bala niya ko bantayan, niya kukulo sa gate, kag dumugon sa go.
22: May amo ka na iya?
21: Oo, ay ko sala. Tapos, wala niya na. Tanan sila, wala nila, tuyotay kami kadlaw. Tapos, nagubagit mo lang bilog ko nga high school. Nang bala ko, ginsahamba ko, day, way kakabalo, day nga sa amo mo lang to nga obra. Bantayan mo ko sa gate, bisan mo puli ko, gatiid ko nga dumang shortcut ako sa talamnan. Huwag man ako sa... Hiposon ako sa una.
22: Aba?
21: Tapos ang baka, huwag man ako sa langa, dumugon mo ko haw.
22: Yan ang balyo sa imo.
21: Haba ko sa buong bitis tingi. Ayaw ba? Tama ka sa iya. Hindi kayo ga-open up ma lang kami.
22: Grabe ka nag-i, di ka ba?
21: Gimamangkot ko siya kay... Giprank ako siya. Haba ko for 4 years, first year to fourth year ako dahil... Haba ko nang recruit ka pa dahil nagdamo ka mo. Dumugon niyo ko yan sa gate. Wala ko sa la... Amin, ano tulok mo ganito na?
22: As in, maya mo na.
21: High school na, mga binata bata. Ay. Tapos ginapa sa kanya ka pa, di blok ka ano. Tapos salamat
22: maya
21: ka.
22: Maya mo na.
21: Oo, galakot ka mo niyo. Tapos gamay-gamay. Tapos haba ko siya, ano sa la ko ha? Kinanutoy-utoy sila kadlaw tanan. Haba na balaan mo, Dai, nabalaan ko nga ang crush ko, ikaw ang crush. Baka,
22: wow!
21: Diyos ko, wala pa ko.
22: Galit.
21: Wala pa ko animo that time. Tapos dumugon mo kuya.
22: So, gindala-dala mo ng trauma sa bullying.
21: Oo, wala ko ka ano. Wala ko ka-enjoy sa high school ko. Kaya mas kayo maglakat ka sa gate, inami, ngisi mo.
22: Dugi ng ordam ka.
21: Dugi ara na sila sa gate, damo sila gagmay, babla. Gagmay mo sila sa akon.
22: Abi ko sa...
21: Dumugon, taka.
22: Abi ko yung bala sa mga lalaki lang may amo
21: hindi,
22: na.
21: Hindi, ambot nga kayo doon na anugi sila sa akon sang una. Imagine mo galakat ko, sobra ko ka-isol. Pagbalikid mo, wala na ko nadagdag ko sa manhole ng square. Igo-igo lang ko na. Nanula si Marjorie.
22: Ka-traumatic galing si mo.
21: Oo, halain.
22: Kinakadlaw talaga ni Sabong. Pero imagine
21: hindi nadala ko gina, di ba? Ginusugitan ka sa mga inagyan ko sa elementary kagano. I don't know.
22: Hindi ko ka-relate.
21: Hindi kaya kay...
22: Hindi ko ka-relate.
21: Ako yung abi, kay gumigamagig ko sa una. Siguro kaya nakita.
22: Budo.
21: Kaya nakita nila sa akong gaano ga, ga-buringot gulo. Ano sala ko ni sila? Actually, pila ka years, bala doon mga isa, sobra pila ka tuig. Ano pamangkot ko, ano sala ko ka na? Ay, amo lang to, gali. Pero hamba niya...
22: Tagaan ka na.
21: Oo. Tapos ginom siya, ginahampak. Sa subong yun, sa kabaluhan mo ko, pinsan ko, balos ko na dahi. Tunutudo. Okay,
22: sabong, sabong malaan niya na.
21: Oo. Friend na kami sa buo. Tapos haba niya, haba na nag-friend man kami ni Marjorie sa fourth year, haba sa classmate namang nam nangaaw, naging lutuan niya kami corn beef sa balayda.
22: Nagaling.
21: Oo, wala mo na nagyan.
22: Alam ko na nagyan ang bullying. Pero nagyan ko makanto sila sa balay, classmate kayo makaon sila.
21: Imagine mo mag-walkaw. Amahan ka na tayo, no? Kaya dumugon.
22: Kasi,
21: amo ka yung sala ko!
22: So, dapat yung prano pa lang. Fourth year ka na, binapakaon sa balay niyo. First year pa lang dapat.
21: Diwan mo ito ano ganit, hindi ko sure kung corn beef to, kung sardinas to, kung may itlong.
22: Ako yung friend daw, isang tanan. Kasi, gumigil ang lunch na sa akon.
21: Bro, wala to. Wala ka gito kuhaon sa amon sa una. Ati, sige lang, nahampak ko man sa kalima.
22: Kumawi.
21: Migahay kami sa buong...
22: Congratulations.
21: Oh, tapos gabuso.
22: Meaning na overcome yan ni Raju and Marjorie. But for those ang iban, wala.
21: Dugay-dugay, gidyan.
22: Childhood trauma na nila nga nag-aapekto sa ila pagkatao, Raju and Marjorie. Na, karon ang bantayan ninyo kay
21: isa. Bantayan ko rin, birahon ta ka.
22: Batang,
21: birahon na ka karon, day. Joke lang. Gimprank ako, ginsaya sa edad ko. Pero, mga 30 ka na bala nakaprank ka, bala nga.
22: For the first time, lang siya man mark hard-hitting ka.
21: Hard-hitting ni Karon, umandang kagit. Aba ko siya, gingguba mo bala yung bilog ko ka high school. Aba ko gin, yung high school life ko naguba. Ginawa ang high school life, yung kanta nga, high school life. Anong kay saya? Saya ka to?
22: So,
1: talk about was gut-gut. Yan ang siyaman markaw.
21: Kulat ka lang, karon charet. Hindi kidding aside. Okay, hi na kami nga doon. Amiga, hi na kami. Kaya kita isa ko mag-alumni na siya. Gachat na, day, are uniform mo? At aligad nga alumni siya nagdala. Isang subong ni nga alumni. In chat ko siya, ano day, maten? Kaya hama ko, day, ko uniform ko, labi. Eh. Tapos, ginabalan ako sa isa na magka-classmate. Hamba niya na yun, share ko lang before mag-end. Hamba niya, gusto ko naman i-invite sa sunod, gamay ba lang daw the speaker or what, para daw ma-inspire. Masa, hamba ko, wala ko, ano sa senior high? Pagbalikin ko, ara sa gangirit. Hamba ko, attend, kaginay ka, ikaw himuon ko, inspirasyon. Hamba ko, ikaw, inspirasyon ko, ang gusto ko ma-reporter. Ayaw-yawot. Kaya dumigahay kami sa mga. Oh, bullying naman, istoryahan ko, pero hard-hitting. Joke lang, pero you know, dugay-dugay mo bala para ma-overcome ang mga muna mo. Gamater na iyang. Dumduma ko lang elementary ko, ka-classmates agad ako sunog. Napingkaw-pingkaw kayo na dagdag sa sarisa. Sa simento ang kamot, ginampa ko sa agtang kayo managdugo.
1: Na-colorful, sungi mo nga ano no?
21: Oo, ay, doon lang, ikidyay mo kabuhi. Kung nag-classmita na itang adwa, ambot lang.
1: Hindi, wala ko sa nga muna, kay ti inda-inday ko yung isang tanan. Oh. Hadi sa una.
21: Sige lang, naanad man ako. Sige, ito subong testingi.
1: Pero subong palaban ka na.
21: Testingi bala, Charis. Anyway, mga karadyo man, wala na kita sang oras dari sa aton nga pagpangalaga. At madamo ging salamat sa nag-upod sa aton nga programa. Sa gihapon, ang inyo double M, bantayan nyo karon. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
1: Kag Radyo Man Maggie Erasuelo Maleriado.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th Anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
25: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Supple Plus Gold.
28: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
27: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
29: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment Specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 9:35 sa aga.
5: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupangdon. Tapnaa ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert!
22: Mayong akam sa isa na naman ka-episode sang aton programa, tag sa

0: Regiman March nga tanan nga mga cases or incidents involving our learners basta nga discipline gani ang paghahambalan or behavior no sa sulod sang school or sang classroom dapat naka-record ina no para nga at least makita naton bala may balikan kita no may balikan kita nga mga data naton or information ambot kong familiar ka sa ginahimo sa una sa mga teachers naton ang ginatawag ta bala nga anecdotal records no sa mga kabataan ta wherein we teachers list down incidents involving learners no especially kung discipline or violence or actuations or behavior sa school ang concern no so amo na siya ka importante para makita nato ng pattern no kung may ara sa pattern like repeated action siya there is really an intent to hurt kag may ginatawag kita balang an equal power no may ara nga stronger learner kag weaker learner or popular learner versus ang less popular learner so dira naton makita ma-determine nga this is not anymore a normal conflict but this is already considered as bullying so by looking at those cases no kag recorded nga mga reports abi or mga previous incidents naton makabulig ini sa aton sa ning mga eskwelahan sa pag-address kag sa pag-come up sang mas maayo kag mas responsive nga interventions no kag actions sa sininga mga kabataan. Kaya nakita, tara mo na Juman March, na many of the cases involving these learners, especially those nga mga kabataan natin bala nga medyo mas nangin violente na gid, are actually learners nga wala sa, kumbaga, ma-process. Bala, no? Wala ma-process, wala ma-actionan na itong mga previous nga mga incidents na ginkaulamira nila, no? So, importante katama nga sa first instance, no, may ara kita nga reported case ng bullying, the school or even the community should do necessary steps or actions. So, hindi lang siya obligasyon sang eskwelahan, kay base gani sa aton nga policy, bullying can even happen outside school premises, no?
1: Oh,
0: so, amo na ka-importante nga dapat ang aton nga community, ang barangay, ang mga families naton, ang society naton are working together para nga even outside the school premises ma-identify ni naton kag kumbaga ma-synergize sa blang ginahimo naton sa eskwelahan kag sa community and even sa balay no para mapasiguro naton that these bullying cases are addressed not just in the school level but even sa balay kag sa aton sininga community.
1: Oo. Sir, ang balaan naton sa schools may mga intervention nga ginahimo pag may bullying pero we would like to know ano ang kay di ba may mga meetings man inaupod sa parents? Paano naton gina-explain sa parents kag anong papel nila sa pag-address sa bullying nga nagakatabo sa ila kabataan hindi lang sa school but of course sa sagwa amo to sa mention nimo pwede ni matabo sa sagwa pero anong mga ginalaygay naton kag gina tag nato diri sa gidikanan nga may dako ang papel nila diri
0: ang siguro pinakaimportante ginato na nga tandaan Juman March ang universal principle nga nagahambal nga parents are the primary educators of their children no so hindi ta ini sa mapasa kag hindi ni sa maagaw sang schools no kay actually ang schools naga supplement no kag naga enhance lang iniya sang learning sang aton nga mga kabataan. That's why if you go back to the original meaning of the word education, no? Ang education nga word naghalin siya sa tinaga Latin words nga educare and educere, no? Educare which means to nourish and educere which means to bring up or to bring out ang potential sang bata. So meaning ang schools naton ara gid lang ya to nourish kumbaga pa kung sa tanom pa bala patambukon no
1: dugangan
0: kumbaga
1: ipatinuhan
0: mo na dira no nahabunuhan mo na dira no kung ano ang gintanom dito sa balay kung ano ang gintanom dito sa aton nga mga pamilya no so parents ang standing that ed always is this parents remain the most important influence no in a child's life. No, amo na ang role naton. We are the most important influence sa kabuhi sang bata. Therefore, ang gina-emphasize naton sa DepEd is ang teachers naton, they only see our learners for a few hours.

0: hours a day, no? Kag for example, kung ikaw ang teacher, kung 45 minutes or 50 minutes lang ang klase mo sa isang adlaw, that's the only time that you will have contact with these children, no? Few hours or few minutes man lang na ina sa isang adlaw, unless you are holding one class for the entire day, which usually happens sa key stage 1 naton, kindergarten up to grade 2 or grade 3. Pero ang pamilya naton, mga parents naton, are often in the best position din nga makakita or makanotice ang changes sa behavior, even emotions or relationships ang aton nga mga kabataan. That's why ang aton niya nga ginabilin, no, sa DepEd, kada ang always aton gina-emphasize sa parents, we encourage them nga dapat we open our line of communication, no? We keep communication open kag kon mas mayo gid if we check in regularly with our children. Ang akon sinipirmi nga ginahambal sa mga ginikanan when every time I speak with the parents, no, during assembly, sibaw-sibawan yung bata nyo, no? Ang ginapirmi ko man na gina-emphasize nga, kumbaga, hindi tapag-ialaw nga do ang treatment sa kabataan nga sa balay natin. Do boarding house ang bala?
1: Oo.
0: Nga like, pagbugtaw sa aga, makaon, no, maligo, mahino, malakat, oo. Malakat, tapos pag-abot sa hapon, pagtapos ang pag-eskwila, mahampang, malagaw, pampuli lang siya, manibin, no, maligo, mandira, tapos manyapon, kag matulog, no, nga wala na bala sang open nga line of communication, and wala na naton gina-check ang aton sininga mga kabataan regularly, because importante katama ang connection, no? For example, kung may bata ka nga, may mga times balaan nga kung kaisa patawag na mo ng ginikanan sa eskwilahan.
1: Oo.
0: Kung may bata kita abi nga disruptive ng iya sininga behavior abi sa eskwilahan, mambala ng ginikanan nga, ay actually sir, kami give up na gid kami na sa iya, no, something amo na do kasubo ung kaisa mabati.
1: Yeah, and even kami parents. Bala sir, mabati ana namon sa mga pagindakop sa police, no? Ang oo, bata pambal na nga mabala tani, na kagin dakop kagin rescue ka police, mabala nga, may na tani ka nabunan kay napatay kay kasabal, nako jo imagine, nga amo nang ilang mga ano.
0: Do hindi ta na ma-accept nga klase sang reaction from parents themselves, no, because una sa tanan dapat kamo ang ano, you know, as kita nga mga parents, kita ang dapat una gid nga mangin accountable sini, and we cannot just give or pass on to another agency or to other people ang ining responsibilidad naton. So kumbaga do masubo ba lang mabatian mo nga mahambal lang sa dayon nga surrender na ko sina, no, kumbaga give up na ko na siya kay grabe na nga kumbaga nga problema ang gindalaya sa pamilya. So most probably there is no connection, no. Kay kadamo sa mga tao, especially mga psychiatrists and psychologists na naghahambal nga there should be first connection before we correct our children. It's important that we listen to them.
1: Mm-mm.
0: It's important that we listen to them. Instead siguro mamangkot kita nga ang gaamuning akon nga bata man.
1: Oo.
0: Or nga ang gaamuning iya nga behavior. So siguro we start by asking anong natabo sa bata, no?
1: Mm-mm.
0: Ano ang natabo or anong naexperyensyahan sang bata? Nga ang bata ko tama sa kasabad. Nga ang bata ko tama ka disruptive ang iya sininga behavior sa sulod sa eskwelahan. Nga ang ka-aggressive sa iya. Why is my child hurting other people, no?
1: Mm-hmm.
0: So we have to ask ourselves first, anong natabo sa akon bata? So because according to studies nga ang bata abi nga naga display siya sang aggressive behavior na niya towards himself or towards the family and towards others are also suffering children.
1: Oh, no?
0: So ini sila probably may mga ano,
1: may mga concerns, may mga, nga wala na address.
0: May mga ginagiyan ni sila, may mga experience ini sila nga wala naton ma-address. And that is because of sad to say, the failure man naton sa aton nga pamilya, sa aton eskwelahan to connect with our children. You know, I'd like to share with you one experience ko when I was still a school head, no, nga hindi ko lang pag-mention kundi in nga municipality, pero One time do ka dako gibala sang problema namon on ano ni sa behavior sa mga kabataan because right after the pandemic damo gid kami cases at that time sang mga nagaginamo no do ko do mga gang wars bala no do bago sila balagin buyan sa turil bala amo tong experience amo after the pandemic gid nagbalik kita sang face to face classes nga do nagtaas ang cases naton sang bullying sang violence sa sulod sang eskwelahan and I happened to talk with some of these learners nga were involved in such disruptive behavior sa school kag you know what ang ginambal sang bata no nga which was really striking no ang hambal niya sir ang ginahulat man lang yan amon nga may mamati sa amon na so hambal niya bakod nga how wala gid kami gapamati so hambal niya do indi na mo no batsagan abi nga may gapamati man sa amon kun nga nga gaamo kami sini because when magpuli kami sa balay halaman kami ka bira akig sang amon nga mga ginikanan no wala na sila nga gapamati sa amon kung anong amon nga ginaagyan anong amon nga kabudlay nga ginaagyan or wala man kami nila ginapamangkot kung naano kami sa eskwelahan tapos kung may mahimo kami sa amon barangay ginapinahan man kami dito dayon sang mga barangay officials no? Do muna sa bala no do wala sila din namangkot nga example kung may rambol sila nga himoon sa barangay ginaakigan sila dayon kuno sang mga barangay officials dito ginapinahan sila dayon so ako personally no I am a firm believer of positive discipline sa aton sini nga mga kabataan nga before we correct them before we punish them there is a need really for us to listen no to connect with these children kay base bala wala naton na intindihan anay ang sitwasyon sang sining mga kabataan kag dasig kita nga mag pina or maghatag sang aton sini nga conclusion nga amo gini sila ka klase sa mga kabataan no? So going back again sa ginmention naton nga ang ka importante gid sang role sang parents nga dapat i-open din nato niya ang line of communication. Check your children regularly. Sino si bawa bata mo, pamangkota siya, nagano ka sa eskwelahan. Kung gabi na siya nagpuli, nga agabi ka na nagpuli. No? And set boundaries, set rules at home. No? Kung kaysa nasubuan, kita bala maglantaw sa mga balita. No? Nga like, ginapost mo ninyo dira sa RMN nga, may makabataan, kita nga badakpan na being naghimo sa amo ni nga klase sang krimen or nangawat or nagarinagsanay dira no so ang pamangkot at termi ano ni ang ginahimo sang ila parents no do they why are they allowing their children nga magtinir outside their homes sa amo ni nga this oras sang kagabihon no so kumbaga do damo questions no sometimes ang ginakinanglan man lang gid actually isang bata is someone who listens before a problem becomes a crisis no so muna ang mga crisis ngayon ni actually started with small problems kag wala lang ini sila na pamatian wala ma-address wala ma-actionan wala ma-process that's why nga tinagdako siya and it became a crisis so ang strongest naton, ang stand ni DepEd is, ang strongest naton nga learner protection program, amo ang mga programa naton or mga actions naton kung sa diin ang eskwelahan, kag ang mga pamilya, kag ang mga panimalay, work together. No? So this cannot be addressed alone by DepEd, but we have to work with families and we have to work with our communities parang masiguro naton that the interventions that we will be giving to these children are our strongest learner protection programs available.
1: Oo. Sir Lionel, balikan ta ikaw sir, pasundo lang naton ang resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan. Now balikan lang naton in a while si Sir Lionel Salvilla. Si Sir Lionel Salvilla.
2: TYRI Rajuman Report.
1: STL results sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Mon.
3: Yeah, Rina Rajuman Marjorie natong sining STL draw result. sa subong iyang hapon. First draw kita, Hunyo 28 na, 2026. First draw para sa mga kumalaya naton sa probinsya sa Iloilo. Yari na nga itong bidding of first winning number. Numero 29, number 29, ang atong siring first winning number. Ang atong siring drawing match sa buong hapon, Mr. Antonio C. Ang atong siring draw operations specialist, Victoria Custodio. Ang atong SL representative, Mr. Glenn Sunyo, second winning number. Para sa subong hapon, 39 ka mga bulang na bilhin sa sulod sa draw machine, iyari na ang atong ikagubangan numero.
4: Second winning number is the number 24,
3: number 24. Number 24, ang atong siring judges representative sa bunga po, Mr. Barry Cortesano. Tawa po tayong siring mga members, Ramon Panis Jr., John Paul Garcia, kag Alcid Flores. Trying tayo utso ka bula na bili. Isa na lang ka numerong kinahulat na ton, third winning number para sa subong hapon. Magkakompleto, atong siring resulta. Iyari na ang ikatatlongan numero.
4: Third winning number is the number 38.
3: Numero 38 na kompleto sa ating siring na three winning number combination sa subong iyan na hapon. Iyari ang kompleto ng resulta.
4: 2 p.m. draw. 29, 24, 38. Kaliwat, 29, 24, 38. Inigdang.
3: Ang aton nga resulta 29, 24, 38. Congratulations sa aton siring mga kulturan na swertihan daw subong hapon kag sa wala papadayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Road Gaming Corporation. Radjuman Mon Iales Kapanian Tatakarmen.
2: DYRI Radyoman Report.
1: Madamo nga salamat Radyoman Mon. Nakapalihan ang STL result sa probinsya sang Iloilo sa liwat 29, 24, 38. Sa liwat alas 2 nga draw 29, 24 kag 38. Balikan naton si Sir Lionel. Sir Lionel.
0: Yes, Radyoman Marge. Hello.
1: Oh, no. So, muna to ang aton nga discussion kagina. Pero, sir, dari sa aton nga pagpangalagad, we would like to know, kay kalabanan nga ginabangil sa mga kabataan, especially ni mga minors, mga recidivist, bala, ining kapila na sa Wayon, kapila na Akigan, kapila naging patawag, nga gasalig sila, kay minor sila, kagamunang gusto na aton balion, nga abi nila, kung minor sila, maginimo sila nga crime, or in, nga pagpangbully kagtanan, wala sila sa liability o kung sa labton, Sir Lionel.
0: Yeah, that is true, no? That's one thing that we would like also to correct.
1: Ginaton nga i-correct, yes.
0: Oo, kadamo sa mga misconceptions. Pero as far as bullying is concerned, klaro, gidya bala sang mga provisions naton sa anti-bullying policy naton sa revised IRR niya nga ang mga learners naton nga maka-violate sining policy naton on bullying, ang schools naton can actually apply disciplinary actions, no, based on the rules. Okay, kag even ang mga schools naton can be held accountable kung hindi sila mag-act sa mga bullying cases as provided in the law. Kag sa aton nga mga different DepEd policies, no? Even gani ang false accusations ang bullying, Radyoman Marge. Pwede man siya mangin subject for disciplinary action. Example, abi ang learner after investigation sa eskwelahan na discover abi sang eskwelahan nga naghimo-himo lang siya sang false accusation nga ginbullish sang amo ni nga bata.
1: Oo.
0: Pwede gid ang learner gani man nga mangin subject for disciplinary action or appropriate interventions.
1: Mm-mm.
0: So, very clear dira nga learners who violate the anti-bullying policy and other policies of the school are subject to disciplinary action. Pero ang una ginaton permi na nalantaw sa DepEd is ang mga interventions naton nga ginahatag sa sining mga kabataan are formative. That's why we first use positive discipline sa sining mga kabataan, no? Na-mention ko kagina nga I am a firm personally I am a firm believer gidya sang positive discipline, because my belief also is kada bata they were born good man mo.
1: No, oh,
0: kag they were formed, kag they were molded sang ila sining environment. So kung nangin violent ang isa ka bata, hindi malang ina siya tungod example no, laway nga pamilya or may mga nag-influence sa iya sa eskwelahan or sa iya nga community, pero it's kadamo sang factors no. That's why kun manami supportive, enabling ano ang environment naton, kag supportive man, kag enabling man ang aton sining nga community and family, mambal naton nga ti mangin maayo ang aton sining nga mga kabataan no. So kung regarding naman niya sa Juvenile Justice and Welfare Act, gin clarify naman ina gani no sang mga government agencies naton concerned that hindi tuod nga hindi sila mapinahan or hindi sila mahatagan sang intervention, but it's really very clear no, and it's really one thing that we have to emphasize kag iliwat-liwaton sa aton sining mga kabataan. And you know, that's one responsibility sang parents nga tudluan naton ang mga kabataan sang accountability and responsibility. We have to teach them how to accept mistakes no. Kaya na notice sa subong do damo sang aton sining mga kabataan are defensive no, every time you catch them committing offenses, for example. Though may mga defense sila dayon bala no, it's a clear sign nga ti though wala sila maayo na tudluan nga magbaton sang
1: kasalanan o sala, yes,
0: sala nga iya nga nahimo. So one thing that we as parents kag siguro sa aton man sa eskwelahan kag sa community nga dapat paintindigin naton sa mga kabataan is ang accountability and responsibility nga sa kada action nga pagahimuon naton sa bata, may naga, kung sa Tagalog pa, may nakaakibat no na responsibilidad. Hindi ko ginipermi malipatan ang ginahambal ni nanay sa una no, kag nagtataki niya sa huna-huna ko no bilang isa ka bata, and even until now as a father, inambal niya bilang siguraduhon mo lang ang himuon mo, hindi mo pagkadton siko mo.
1: Oo.
0: Bati ang mga naguro.
1: Pero may naginahambal, yes.
0: Oo. Sa una, mga katigulangan, tanong mga parents, natong gambagi na sila nga, siguraduha lang ang himuon mo, hindi mo pagkadton ang siko mo. Mm-mm. So it's an idiomatic expression nga reminding us nga siguraduhon ta nga hindi ta pag hinulsulan ang himuon ta. No, kag it's one thing that we have to emphasize sa aton sininga mga kabataan no. So kung sala ang pagintindi nila sa mga existing policies naton, probably lain sala man ang gintudlo sa ila or ang na receive na lang information. That's why one thing that we really have to highlight in teaching our children is ang sense of responsibility and accountability no, which is a shared responsibility sang mga ginikanan kagsang aton nga eskwelahan and even the community.
1: Mm-mm, okay. Sir, lastly, ano na lang ang mapanugyan mo diri sa tanan? Kahit iwala naton, ginatinghuaan gid sang DepEd nga matap na ining bullying kag iban pagid nga mga gakatabo nga mga incident kag hopefully diri matabo sa aton. Anong mensahe naton sa tanan ipalabot naton?
0: Well, ang of course ang pinaka gusto gin naton man nga ipalabot sa aton, especially no sa aton sining mga ginikanan kag sa mga kabataan, is well, DepEd commits no that we will continue to enhance our school safety measures no, while we are at the same time expanding our mental health support, mga child protection programs naton, including our anti-bullying initiatives. Kag amo gini siguro ang gusto man naton nga tutukan ang guidance services naton no, kay na-emphasize man ini sa mga damo nga reports nga damo kita mga unfilled nga mga guidance counselor positions. Kag damo sa mga eskwelahan naton don't have guidance counselors, because most of the time ang mga gina-designate na naton dira are advocates or coordinators no, kaya wala sang proper training gid and are not allowed to provide counseling no. So we have emphasized that many times kasi DepEd gin-emphasize ma ina nga we will work at harder no kag stronger siguro para nga mapasiguro naton nga yar-ara no kag responsive ang aton sini nga mga security and support system. And siguro sa mga incidents nga ini nga nagkalatabo in the past few weeks, ang reminder sa aton is we must look beyond the incident kag intindihon naton ang bata. Ang mga recent incidents nga ini nagaremind sa aton nga ang violence involving our young children, our young people or our learners, oftentimes linked ini siya sa deeper issues. Example, exposure man nila sa violence. Magani may ginadiscuss subong possibility of banning some of the games online.
1: Oh,
0: games.
1: Yes.
0: No, kahit isa man ina sa mga factors na ginalantaw, pwede man family challenges, no? Kadamo sa mga pamilya naton subong ang nag-experience sa kapigaduhon kag because damo ang problema sa pamilya, hindi matutukan ang mga needs ng aton sini nga mga kabataan. Emotional distress, no? Damo kita sa mga na-experiensyahan ng mga kalamidad. Sang una to sang pandemic to because of that emotional distress man nga ginhatag sang pandemic sa aton. Pagbalik sang klase o face-to-face, damo kita dahil ginatubang dito ng mga cases of bullying and violence in schools, no? Including harmful peer influences, mga gang involvement, social isolation, kag negative ng mga online content. That's why it's important nga ang kabataan, ang aton nga mga parents kag eskwelahan work together to address this, no? So gini-emphasize ato kagina nga dapat lantawon tagid kumusta ang kabataan naton, bantayan naton ang aton nga mga

0: we must know our learners better, no? I-check natin sila regularly and recognize natin dahil yun kung ang bata may already be struggling. And lastly, siguro, Radyo Manmard, ang safety sa aton nga mga kabataan, na mention ko na ni Kagina, nga wala lang ini sa na, kumbaga, hindi lang ini sa obligasyon sa eskwelahan. No? But it's the obligation of the school, the parents, of the families, of our community, of our local governments, and even our law enforcement agencies, no? Kagsang sosyedad, no? As a whole. May tanan kita, may mga papel nga ginakaptan, no? Ginagampanan, kumbaga, in ensuring that our children are protected, guided, and supported, no? So, kabay pa, no? With the help of everyone, ma-address nato ng mga problems that beset our children, no? Kag nagapati kita ngati sa pagbinuligay sang tanan, especially all sectors, no? Nga involved in the education of these young boys and girls, mabatuan naton kag matapna naton ang cases pagid of bullying and violence in our schools.
1: Oo. So with this, mudang magiging salamat Sir Lionel Salvilla ang tagpababa sa DepEd Iloilo. Sir, mudang salamat kag happy Sunday.
0: Thank you, Man Radyo Manmard, sa inyo dira sa RMN Iloilo. On behalf of our OIC Schools Division Superintendent, Dr. Ruby Therese P. Almenson, salamat gid sa paghatag niyo sa aton, permi, no, sa platform nga makapalabot sa mga impormasyon, no, para sa aton sininga mga kabataan, kag sa aton nga mga ginikanan. Stay safe and healthy.
1: Okay. Madam, magiging salamat kay Sir Lionel Salvilla sa DepEd Iloilo. Ang ginmention ni Sir is ang obligasyon sa mga bata, hindi lang paghihatag sa eskwelahan ka sa gobyerno. Kay mostly, especially kami ba lang nag-cover sa field, usually may mga mabati at ka nang agahambal ang ginikanan nga. Kasi why na kami na dahil, hindi na nanamon ano kay nakapoy na kami nakapila, nanamon na sa why ka muna bahala. Sa ilan, no, obligasyon yun na. Sino man, nabi ng sugo sa inyo magpanimata, ka mga maghambal, ka mga, ka muna bahala, sir, ah, natakaan, no kami kasawa, hindi na nanamon kaya. Imo na bata, imo na dapat disiplinahon. Parang hindi bala maghatag sang, you know, makahalit sang iban. Kag dako man nga huul sa ila, eh, somehow, manigani ahabal ni sir. Kag ako nagapating, ako ng bata doon nagadinungol. May mga certain things nga, or concerns nga wala na-address. For example, tama kakabisi sa work. Pagpuli mo, gapanugid bata mo. Gapanugid sa imo kung ano-ano da. Tapos, di ba, do, passive ka lang, wala ka lang kapamatay. Oo, dali lang, kami ubrahon ako. Oo, okay. It's like, do, feeling ka bata, yung doon neglect ang iyang concern. Or sometimes, saling siya sa school, mapuli siya, nga mahambal nga. Ma, lantawa akong, kung ano, perfect ko, muna mo to. You know, ako wala akong kabata, pero ang mga hinablos ko bila kayo, nagadaralag ko, nakanaga-school. Every time nga tawagun ko na nila, kag may ipakita na sila, gina, lantaw ko git, kag kung anong concern. Because, para ma-feel nila nga may gapamati sa ila, just last time, ang hinablos ko, gintok-tok niya ako sa kwarto halin sa school. Ama na, Tita Jo, ama ko, dali lang kay gapaligo ako. Ama niya may ginbilin ako di sa lamisa, lantawa, gipakita niya sa akon, nga nakakuha siya sa perfect score. Tapos, gimbalikan niya, gina, Tita Jo, kita mo na, baka, wow, congrats, manay mo to. Para ba lang nga daw ma-appreciate man sa bata? Kaya, you know, sometimes, gamay nga pag-appreciate. Actually, hindi lang ni-applicable sa mga bata. Kung bala mo nga nag-e-effort, even sa work, even sa personal nga kabuhi, kinanglan man natin i-compliment. Kaya sometimes, sa munang doon nag-hatag sang inspiration pagid sa ila to go further and to, you know, mas malabot nila ang, mas malayo pagid ang ilang nga malabot. Hindi nga, ah, okay, dali lang kami naluto ako. It's like, do, wala ka lang labot, bala. No? So, para man na sa inyo, para sa inyo kabataan, kasi ilang ang mga puturo sa ulihi. So, dapat ang mga bata, panggiyahan natin. Hindi nga ipasa lang natin ng obligasyon. Habalo nila, ginpa-eskwela na gani namon, para tudluan ninyo sang insakto. Yes, pero pagpuli, kamo sa gihapon ang ginikanan sina. Kamo na sa gihapon ang dapat nga magdisiplina sa inyo nga mga tagsaka mga kabataan. Happy listening kay Ma'am Asun Pineda nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagan, kay Brad Pet Madera Bestuer, kay Ma'am Ish Azalbon, si Rolando Siasico. Good afternoon. Napamati lang kuno sila dito sa may barangay Takbuyan, Estancia Iloilo.

0: anong gamuni-muni, gamani-mani ang pagbasa ko. Habal ni Ma'am Ish, Alzebon, Azalbon, kanami mag-explain ko Sir Salvilia. Gapamati kami di program mo, Rajuman Marge. Samtang gaubras ang lesson plan. Hello, Ma'am! Hey, happy birthday, gali ko no kay Linga Glendro, sang lutod-lutod kapis. Anong handa nila da, Ma'am Asun? Si Rajuman Mark ko no, Ma'am birthday. Pero tuod, no? Munang hambal-bala nato. Kinanglan ni Buruligan na good nga matap na ang bullying. Kaya doon kakalain nga imo bata ang mabiktima. And kalain man nga imo bata ang involved. Imagine bla. Gabi nga mga interventions ang patigayon no. Nang stress mo sina sa bata. So samtang bata, papainsyendi naton nga sala na. Sala na ang ginaubra mo. Mga gagmay nga bagay, bala nga kung magsige. Dako nga butang ang mangin ano sa uli. Ari bala, ang ipangita ko gidi kagiina. Busun ko gidi basa kag i-translate sa hiligay noon. Ang nakita ko ni sa internet dugay na ni ang Assan's letter to his mom before execution highlighting ang importance sang parental discipline. Nasulat diri o basahon ko bala kag i para nga maano ninyo. Hamba na a prison inmate on death row was asked his last wish before he could be electrocuted in the chair. Ipamangkot siya, anang ayo siya sa papel, kag ballpen, ka nagsulat. Hambal niya, dear mom, tikikita nga medyo pigado, kag social, dear nanay. Hambal niya, if the law was fair today, you would be here seated next to me waiting to be electrocuted in the electric chair. But since the law is blind, I have been convicted for the crimes we committed together. Although bata ang nakakumit sang crime, pero mo nang sulat niya. Kaban ako na ang layi naton, patas lang gid subukta ni Ari kadi upod kita. Kaso kay bulag ang aton nga layi. Kaman I have been convicted for the crimes we committed together. Namin niya nga we, although hindi niya sinanay niya upod physically during some time naging commit niya ang crime. Habang niya nai nadumduman mo kung paano ininagsugod. Do you remember? Kaman na when I was 3 years old, ginkuha ko ang dulce sang akon nga magulang. Wala mo ko ginkorek. Hamana nadumduman niya gid na when I was 5 day when I was 5 the day I stole my neighbor's toy and hid it at home, you said nothing. No ginkawat niya sang lima kuno edad niya, ginkawat niya ang hampanganan sa piyak balay, tinago niya sa balay nila. Wala si nanay niya kibo, wala siya ginhambalan, wala siya ginakigan. Haba niya ma, nadumduman mo sang 12 years old ako, gintago ko ang hampanganan nga bola sang akon nga pakaisa sa garahe. Haba na went kasi nagkato siya sa aton kag nagtener sa balay, ginhambal mo nga wala ka nakita, yet kita mo gidman or nakita mo. Haba na, do you remember the day nga ginexpel ako sa school sang 15 years old? Haba na, gusto ni tatay nga ipunish me nga pinahan ako pero ginapinan mo ako. Sa gidto may ara kamo sang pagbinaisay. Bakay ginadepensahan mo ako. When you said I was still young, you said the teachers were wrong to say that I was not attending class. Gindepensahan niya ang bata. Haba na, you defended me, you said I was right. Yeah, you knew I was wrong. Haba na, ma'am, dumduman mo gid sang insakto. Nakita mo ako nga nanguha sang bike, sang piyak balay, sang 17 pa lang ako. Pero wala mo ako gin-report, ginbaligya ko ato. Haba niya, naghipos ka, diba? You love me so much, oo, but you love me, you didn't correct me. Na instead, na-spoil mo ako, nga abi ko ang ginapang-ubra ko, insakto lang, because hambal mo okay lang. Na this is how it started and it graduated slowly until today when I will be executed for bank robbery and murder. Haba na, I was very young, I just needed your guidance. Sambal na. By the time you will be reading this, I will be gone. Haba na, yours truly, your loving son. So, muna ganit ko nung sa tanan ng mga ginikanan, may Bible verse din nga ginbilin. Nga, Proverbs 13:24. Those who spare the rod of discipline hate their children. Those who love their children can enough to discipline them. Love your children, don't forget to discipline them. So dapat, tambal niya sa bata pa siya damo, siya pinanghimo, asa nagdako siya. Sultan na siya sa ginikanan niya, bali mamaya okay lang na, even nga disiplinahon siya sa tatay, apinan sa nanay. Tapos ginawayan pa nila. So sa mata sa bata, nangin insakto, sa mata sa bata, nangin korek. Karo ng bata niya, nagdako nga kawatan, nakapatay sa tao, nagsulod sa bangko. Nangawat kwarta. Diyan mo itong ipamangkot siya kung anong last mo nga wish. Gusto niya lang magsulat sa iloy niya nga, Nay, ang crime nga ni, we commit this together. Because you tolerate me from the very beginning, sang bata pa ako, wala mo gid ako ginsaway. Kay abi ko insakto, abi ko okay lang, gali indi. So, mutong habal niya, mutong lesson nga gusto ko ipalabot sa inyo. Kung ano man ang konsekwensya kagakaratabo sa inyo nga bata, somehow, may ambag o kung may amot ka mo dira. So, diba, do ano bala ka nami nga gaidad ka o before ka madula sa kalibutan, balaan mo ang bata mo disiplinado, balaan mo ang bata mo kabalo magsunod sa layi, kabalo magpatuman sang insakto. Diba, do wala ka sang worry sa kalibutan knowing nga ang bata mo bisan din magkanto insakto ang ginaubra niya. Pero ang mga ginikanan, yan nakita nila, balaan nila bata nila dungol, sabad, kagula nila ginasaway. Nga bala ka mo da, natakaan doon ako. Doon mo na bala? May mga worry na, no, at the end of the day, may mga worry na sila sa mind nila kag sa tagipasuo nila nga, eh, basi ano tumatabo sa bata ko? Basi may mabiktima to siya karo ka magbato or amo ni bala? So, let's educate our children, pag-discipline them. Ang inyo lang, galik, itiway pa man kami. Di ba, Rajaman Mark? Kila lang ani bata. Pero amo na, para nga magiyahan, kag manginmayo sila nga mga pumuluyo, manginmayo nga tawo. No? Kabalo magrespeto kay hindi maghimo sa mga malain sa ila nga isig kapareho. By the way, ginagreet nato ang pilapagid naton dari ka mga tagpalamating nga nakatutok dari sa aton nga pagpangalagad. Happy birthday pa gidaw, happy birthday kay Elijah Anali Ligno Jolo sang Buntatala Aharo. Happy happy birthday. Anyway, mga karadyo, mahal, wala na kita sa oras dari sa aton nga pagpangalagad. Standby sa masunod nga programa, dari gid lamang sa RMN Iliilo. Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Ernie Alinsyaga, kung inyo nakaupod subong hapon, Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
1: Tatak, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
4: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
6: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatiyan ko sa radyo, ang Sanfon Plus Gold, testingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sanfon Plus, go! Mabakal sa mga butika.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Sanfon Plus,
7: herbal capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Sanfon Plus, herbal capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay!
7: Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Sanfon Plus,
7: herbal capsule. May mangustin at malunggay.
1: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Sanfon Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit. sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo. Updan nato ng RMM Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente na pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMM Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang atong demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Itripayo! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Itripayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: Itripayo! Ang D3 Bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3,
7: matatag sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galay si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika.
1: DTX 500.
2: Lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Kailan nalang subong imo?
4: Sugar.
2: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500. D3 Bio.
5: O si Karen, nandang mong isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pabakal, sumang
6: mudi ka. Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
9: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Cellphone Plus Gold.
16: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Ang kilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
17: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok, tok, tok. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak RMN.
1: Sample Plus Gold.
18: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1 Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang. Quindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1.
4: Santo Plus,
3: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaandaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Santo Plus,
3: Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
21: Oras, tatak, alas 2:40.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
23: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Chat malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Bakit right bed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke!
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga!

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisang gabi?
3: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
2: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
2: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
5: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builugman nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
6: D3 Bio.
7: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pa lang ang may diabetes.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
8: sa likas
9: epektibo.
8: DTX 500
9: Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
1: Oras tatak alas 2:50.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
0: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
10: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Sample Plus Gold.
15: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
10: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
10: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
17: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
18: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builuman nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
19: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
9: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat yet sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy Squalene Capsule
20: check sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang kanan niya kinahanglano natin para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton niya lawan.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Super Fiber.
27: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa

0: Pabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Partner.
3: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
6: nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
6: TTX 500.
9: Jules 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: mga? High blood gid ko.
10: Ano sa unang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
6: TTX. X500 D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
13: Oras tatak, impunto alas tres.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
14: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
6: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Van, dermay lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
16: Uy, concerned lang ko kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: RMN, RMN, RMN.
18: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 3:01 sa hapon.
4: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamang kutanon legal. Pagibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
18: No one is above the law. Ang matasang kasuguan, hindi bulag sa kamaturan, kag hindi mahimo butigan. Mayong hapon mga karadyumano, welcome sa pagpangalagad sa programa Hello Attorney.
4: Hello Attorney.
18: Sa subong adlaw sa Domingo Petsa 28 na kita sa bulan sa Hulyo tig 2026. Last Sunday para sa bulan sang Hunyo, tunga-tunga sang tuig. Live sa gihapon kita nga makitaan, kag mapatian sa Facebook, DYRI-RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, akong inyo alagad, Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
4: Hello, attorney.
18: Sa subong hapon sa atong pagpangalaga, destroyahan nato ng pinaka-trending nga balita sa nagligad nga semana. Antes sina para sa inyo nga mga pamangkot nga nagakinanglan sang legal advice, mahimo ina i-comment sa atong nga Facebook live broadcast sa DYRI RMN Iloilo, sa atong nga YouTube live sa DYRI RMN Iloilo, at the same time sa inbox sa atong nga page, o kon mahimo mag-text sa numero 0917-155-5710 sa liwat 0917-155-5710.
4: Hello, attorney.
18: Isa ka unprecedented ng shooting incident sa sulod sang bulutuan ang natabo sa nagligad nga semana, to be exact, June 12, 2026, pasado las 9 sang aga. Ang ini nga mga insidente usually makita naton sa US, nung inabalita naton diri nga may mga mass shooting sa sulod sang eskwelahan sa Estados Unidos. Talagsalan ni nagakatabo diri sa aton sa pungsod, kag amo pa lang ini ang siguro isa sa pinakadako nga insidente sa bugos na pungsod, kung sa diin ang shooting incident natabo sa isa ka hulot klasihan, kag may napatay, tatlo napatay, 20 ang pilason. Worst, because ang suspect lunsay mga minor di edad, kag sa nagagwa sa investigasyon sang kapulisan, kag sa mga nabukaran sa ilang conversation sang sining mga minor di edad, nagagwa nga planado halin pa sa bulan sang Abril kag Mayo ang ilang pag-istoryahan ay sa plano nila nga pagtimalos sa nagbully sa ila kag sa ginhimo nila nga krimen sa sulod sang bulutuan. Sang amo nga tiyempo ang ilang subject, no, ang ila at kuntani nga target, wala sa ginpadulungan nila sa basikundra na silang area. Usually, bala regimen markita mo na sa mga teleserye nga sa likod. For example, sa classroom, sila makita ay kung nag-challenge man to sila, kung anong pag-istoryahan na nila, o balikan, taka sa Lunes, sumandam. Kahit Lunes, tinatabo ang insidente. Pag balik nila ni, kahit may taklos, may dala silang armas, kabaluman. Wala sila nag-agi sa gate sa eskwelahan. Kahit siyempre, given kung mag-agi ka sa gate, rekisahon ka sa guard, makita kung may taklos ka, mabalaan sa bag mo, kung nagabukol nga may dala ka nga armas, nag-over the backwood sila. Pag-abot nila sa ilang meeting place siguro sa target nila sa sulod sa eskwelahan, wala dito ang target, naglakat sila sa koridor kag dito na nagpakuray sang luthang sa isa kahulot kung sa diin, isa pa ka-estudyante nga lalaki ang nagbalabag sa partahan, parang hindi sila makasulod kag makapanglutang, pero ang isa ni ka-estudyante nga ginakabig baganihan, isa sa tatlo ka mga nagtaliwan. Ibaloon naton kay trending topic ini karon sa bugos ka pungsod ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kay siling sang 14 anyos, si di man sila mapreso, kay ti minor di edad. Gaistorya sila dari. Kaya anyway, ang information accessible man online eh. Kung may pamangkot ka subong, pamangkoton mo na lang ang AI, sabton niya ka, kung ano ang mga salabton mo bilang isa ka minor di edad. Ini karon ang aton pag-istorya, Andre, sa aton nga pagpangalagad kaupod ang aton abogado sa Kanginan na standby na sa piyak nga linya, ang aton partner tag sa Kadomingo si Attorney Mark Piad. Attorney, mayong hapon. Welcome back diri sa aton nga programa.
10: Yes, mayong hapon na Juman Magi. Kag mayong hapon sa aton mga ating palamati.
18: Oo, Attorney, trending sa social media and ginaistoryahan event sa luwas ng pungsod ining natabo sa Tacloban City kung sa diin nagpanglutang ang duha ka minor di edad kag napatay ang tatlo ka estudyante kag pilason ang 20 ka iban pa. Now, nag-connect ini sa tikang sang aton nga mga lawmakers diri sa pungsod Pilipinas kun wala dapat nangyamend kag panubuan ang edad no sang may criminal responsibility diri sa aton sa pungsod Pilipinas. But before dra kay ginaistoryahan man attorney ang angot sa Juvenile Justice Act, no? First, we'll discuss before kita kay tiambal nila damo sang proposal sa attorney kung panubuan bala, pilang edad sang dapat ang minimum age of criminal responsibility diri sa Pilipinas kay ti may mga kaiping kita nga pungsod diri sa Southeast Asia nga mas manubo pa sang sa 15 ang age of criminal responsibility. But first, let's talk about Juvenile Justice and Welfare Act diri sa Pilipinas. Kag ano bala ang katuyuan sa ni attorney?
10: Well, ini nga aton nga Juvenile Justice Delinquency Act no is primarily intended as a reformation, no? Supposedly dapat i-reform niya ang any children that may be classified to be children in conflict with the law, no? Though it's instead of punishing them or retribution, no, ang magagawa sila nga ti i-rehabilitate sila, may mga intervention programs kag ti intended siya para nga maging mas may reformative, no, nga chance nga maka-reform o makabag-o pa ang nasambit ng minor de edad instead of putting them in jail.
18: Meaning to say, very humane gani attorney, no? Kay ti ang pag-ulikid bala naton sa bata nga while at risk ini sila or child in conflict with the law, may mga nahimo nga krimen, ginagaan sila sang oportunidad to heal and rehabilitate para ma-restore ang relationship pinagapati kita nga mga kabataan, for example, no, biktima sang sirkumstansya kung ano man ang pamilya nga ilagin halinan kung ano ang mga circumstances nga nagtulod sa ila para nga maghimo sinang akto. So meaning to say ning layi ginapasiguro nga child appropriate ang mga interventions attorney para sa ila.
10: Yeah, so that is correct, no, nga ti may hara nga mga specific programs sabi mga specific nga mga what you call this facility, no, specifically to address ang mga kinanlanon sa mga children in conflict with the law.
18: Okay, sa diri sa aton nga Juvenile Justice and Welfare Act diri sa Pilipinas, ang minimum age of criminal responsibility is 15 years old. Pwede naton ini ma-discuss attorney because like for example sa natabo sa Tacloban City, kita mo ito ka training conversation nila nga duha sang 15 anyos kag 14 anyos ka suspect. Nag-discuss sila nga ti hindi man ta mapreso kay ti 14 itong edad sang isa. So, aware sila bisan paano nga may layi nga hindi man gid mahambal nga wala sila sa labton kay ti paidalom ini sila sa rehabilitation attorney kan we discussing minimum age of criminal responsibility diri sa aton nga 15 anyos. Anong matabo kung 15 anyos pasaka and 15 anyos panubo ang nakakometer sang krimen kag anong size sang krimen?
10: Yes, so sa mga bata nga 15 anyos no, sa unang age minimum age of criminal responsibility is at 9, no. So, ginpasakaan nila to 15, no? Ay sining juvenile justice law, no? Pero kung, for example, 15 and below, siya ang ginahambas ang layo is they shall be exempt from criminal liability, no? But, syempre, however, they are subject to undergo intervention programs as provided for under sa nasabit Manila Y, no? So it's partly correct to saying that they exempt sila from criminal liability, but mayara nga sila nga iga-undergo nga reformation or intervention program specifically to

0: 15 years old, 1 day, 2 days. Attorney Pasaka, no? Amo na siya?
1: Hmm. Yes, that's correct.
0: No? Oo. So,
1: so below 15, so 14 and pila ka days, no? Basta wala ka pa kalabot 15.
0: Mm-mm. Oo. Sige. Attorney, kay ang balaan mong nagalapta bala sa social media nga below 15. Absuelto balang minor de edad kung magkumitera siya sang krimen kung 15 years old and below siya.
1: Kung 15 and below, yes. No? Siling-siling sang layo, wala sila sang shall be exempt from criminal liability. No? Pero may ginasiling dira nga they must undergo intervention program, no? So kung lantaon ta basahon ta specifically ang ginahambar dito sa lay shall be exempt from criminal liability. Ambot silingon exempted sila from any criminal liability pero ma-undergo lang sila sa programa. So hindi ambot silingon it's not totally 100% na free sila or exempt sila from liability. Kay may kinanlan pa sila nga i-undergo ng mga intervention programs, no? Now, depende sa intervention programs kung whether they will be qualified or not, pero there are instances, especially kung above 15 ka, ilain naman niya ang treatment, pero kung may araabi nga ginarantaw nga tido medyo ano naging sila, no? Do hindi naging sila madala sa intervention program, no? So that, ang hambag galing siyang layis shall be exempt. So, it's specific, the general rule, exempted sila from liability. May mga exemptions, may mga qualifications lang kinanlan mag-undergo sila sa intervention. However, wala abi specific na kabutang sa lake, paano abi kung nag-fail ang ila intervention program, what will happen?
0: So,
1: may mga loopholes nga muna, kasi wala na yung nakabutang, kasi hambal na, kaya ma-undergo lang sila sa program. So, pero wala din yung silingda, nga di paano di kung nag-fail, no? Paano di kung beyond prepare na get, paano di kung ano, may mga instances abi
0: nga pagakuon ta attorney may amugid na may mga kabataan ni bang gani butang muna sa like daw child care facility to reform may ara mga kabataan na nagangitagid paagi makapuslot kay do daw lain gid bulang kinaiya sa mga kabataan may amugid na yung nag-exist so anong matabo
1: yes oo muna may mga ano na may mga qualifications nga mo na kasi galing unfortunately pwede na butang sa lay kung ano matabo siya kung ano na but ang ano kung basahon ta lang gidyang lay mo na they are exempt from criminal liability.
0: Oo. Pero iklaro unta attorney kay iban basi capital man nila nga ti shall be exempt from criminal liability pero in a way konti gyud ning paidalom ka sa pagreforma, reformation, intervention butang kada sa ngambal sa lay like for example sa Bayag-asa diri sa aton sa Iloilo City and balay dalayunan attorney no. For example in a way madula ang gina-enjoy mo subong freedom. Ang usual mo nga ginaubra, halin pagbugtaw mo, makakadto ka sa Changi, makakadto ka sa Kapihan, makalagaw ka kundiin sa barkada mo. Sambal sa layi shall be exempt from criminal liability, pero ang kamatuoran gihapon nga makuha sa imo ang freedom nga gina-enjoy mo sa karun. Doon mo na attorney, kung isulod ka to sa balay pag-asa, bahay pag-asa para sa reformation and rehabilitation attorney.
1: Yes, so that is correct. No? So limited man sa gihapon ng imo movement, limited sa gihapon ng imo freedom. So, but then, ang ano lang da, is wala kaya sang criminal liability. But then, di kakahulag. No? Because if nga daw, ano ko gihapon nga daw, deprived ka sa gihapon of imo, sang imong freedom. So, sa lingon, ano ka lang, kumbaga may special gilang gidiya nga facility, special program, special treatment, aimed at reformation.
0: Oo. Sa paglaom, attorney, ngayon yung mga kabataan sa madala sang reforma kag rehabilitation, kaya mungin ang dapat ang goal ni attorney na masalbar pa ng mga kabataan.
1: Yes, so that is correct, no? But amatusan na sila naton, paano abi kung hindi, no? So, mga gray areas natin after so many years sa amo nang alay do wala pa na nila specifically na address na kasi paano abi kung hindi nadala sa intervention program what will happen.
0: Siguro, yes, actually amo na gid man ang question. After ipasulod naton for rehabilitation, by the way, how long ng intervention programs rehabilitation usually attorney and after na?
1: Depende sa programa. Depende.

0: program, mga ano, depende sa assessment, sa
1: mga social agency, worker.
0: Oo, depende sa nature, depende sa background, depende sa family, no? May family support na, may mga background kasi nagkakalain-lain na ng backgrounds ng kada individual. So, amo na mga factors na nag-depend, no? As to how long will the program be going on.
1: Mm-mm. Attorney, let's talk about discernment versus wala discernment. Like, for example, sa natabo ni sa Tacloban while minor di edad, pero it seems na nagbuwa sa statement kag sa mga conversation nila nga may discernment sa ginhimo nila nga krimen. Paano may baluan nga may discernment ang bata sa nakometer niya nga akto, attorney?
0: Well, ang discernment is whether or not that was really their intention. Magsiling kita be discernment ng discretion ni bala exercise ng iyang discretion. So even if magsiling nato niya ti they're minors incapable of giving consent, pero ti if what is involved is a criminal act, their intention should be taken into consideration, no? Whether or not they were fully aware with the consequences of action, no? First na bisa ilang conversation nagagawa ang ati may ano sila, may ara sila conversation whether or not mapriso sila kung hindi. Actually nun, they were aware of
1: Mm-mm.
0: the consequences of their actions.
1: Yes, no? Fully aware based sa ilang convo.
0: Yes, so fully aware sila. So dira nagagawa nga may discernment sila because they were already talking about or thinking about the possible consequences ng ilang criminal activities.
1: Mm-mm. Oo. Based to sa ilang pag-istoryahan, naibaluan gid nila, attorney, ang akto, magluwas na planado, balaan nilang konsekwensya sa ilang ginahimo. Now, sa gin-istorya naton, sa gin-discuss naton kaina sa Juvenile Justice and Welfare Law, hindi ang kabataan ginagaanta pa balaantang laom kita nga mabag-o sila. Let's talk about restorative justice intervention and diversion sa pagreporma naton sa mga kabataan nga ni Sandig Salayi, attorney.
0: Yes, so basically pag siling kita nga restorative justice, it's technically instead of punishing him,
1: Mm-mm.
0: instead of retribution, they're being reformed, no? So ginatudluan sila sa psychology, no? Ano ang konsekwensya ng ilang action, how can they be better individual soon na makabawi sila sa krimen or sala ang ginugra nila, no? So dira sulod, no, kung whether or not what was the cause, maybe may family root cause niya, or is it because ang ilang surroundings, is it because ang influensya sa ilang mga ubra, no, like video games, like if they're exposed to violence also, no? So amo nang mga bagay-bagay nga ginalantaw ka ginaconsider, no? So may intervention as to what may proper intervention as to their way of life or properly probably sa orientation nila, no? May diversion man to specifically to divert, no, their mindset or their activities, giving them ano ang proper direction to divert whatever issues or problems that they may have had, no? So those are mga specific na mga programs na ti depende sa pag-assess sa ila sang DSWD.
1: Oo. Okay. Let's differentiate ang terms naman, attorney, duha, child at risk and child in conflict with the law. No, anong kinalain sining duha, attorney?
0: Well, ang in conflict with the law, those are may already gapangatubang na sila sang possible na kaso or possible na reklamo na, no, as a consequences of their criminal acts that they may have done, no. Ang isa ya, ang at risk is they are considered nga children nga wala pa may naubra pero considered nga maybe at risk of being child in conflict with the law. Kumbaga potential na risk pa lang siya pero it does not necessarily follow or mean nga
1: may na-commit na.
0: Yeah, may na-commit na siya. So, ang butsilingon siya, may ano ba lang iyang tawag niya, ano bang iyang surroundings, ano bang iyang background, no? If he's exposed, for example, kung may mga syndicated activities da, syndicated criminal activities da, is he exposed, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung may mga drug den da, is he exposed? If kung may mga yara ng mga tawag di gambling da, is he exposed, no?
1: Mm-hmm.
0: Any prostitution den, is he or she exposed, no? So kamo mm-hmm. na mga bagay-bagay na ti makonsider naton ti possibly why sila may ginobra, pero ti they being present sa ina ng environment makes them at risk, no?
1: Mm-hmm.
0: So pwede ni sila makonsider ng mga kabataan nga ti na possibly na rescue, no, sa mga nasambit ng mga environment.
1: Oo. Mga kabataan, for example, ng halin sa dysfunctional family, amuning permi makitaan mo sa dalan tuwang gabi, then exposed sa mga napang-mention ni mo, for example, ng similar activities or mga mga drug nga madata nga area, for example, sa na-mention mo, attorney. So, makonsider sila nga mga at risk pa lang, kaya wala pa lang sila sa may nakumiter nga any crime attorney. Pero those ng mga kabataan nga, for example, nadakpan na pang shoplift, pang commit sa mga crimes and other serious crimes, amunis sila yaang mga child in conflict with the law, mga CICL.
0: Yes, so that is correct.
1: Mm-mm. Sige. Attorney, ano naman ang purpose, ano ang, for example, hindi bala nabutang sa laying na dapat may aras ang bahay pag-asa, butangan sa mga kabataan, ginpang rescue, for example, or under rehabilitation program. What if ang isa ka LGU, for example, hindi maka-afford to put up a facility for rehab program, anong matabo sina attorney?
0: Well, kita sabong possibly may mga ano sila, no, may mga liabilities man sila for that, no. Kay ti syempre mandated nga ti every LGU may ara nga program, no, for that, no, or facility for that, no. So eventually para sa man isang una sa open pit may sa ano bala sa ginaprohibit nga open na open air na basura.
1: Mm-hmm.
0: So, well, technically, some LGUs may eventually be facing liability man because it's a basic requirement. No? Because may ara kita nga amendment sa ating juvenile justice, ano na ang pag-include sa bahay pag-asa. So, may mga liability sa LGU just in case hindi sila mag-comply.
1: Mm-hmm. Okay. Nga attorney, kay ti ang mga kabataan nga ginaseparar naton sila sang sa regular nga persons deprived of liberty, tawag naton sa mga preso naton nga ginaseparar ning mga kabataan sang sa regular nga mga PDLs. Anong wisdom diri?
0: Well, yes, so kay ti ang basic abi sa atong juvenile justice na ti amunan or restorative siya.
1: Mm-mm.
0: Instead of retribution, so if iupod sila sa mga regular ng mga PDLs, they may be exposed to individuals na may not be suitable sa ilang age, no? Especially kung the intention is to reform them, syempre ang surrounding nila must be in accordance with the program na angay man sa ila.
1: Oo, kay imbis wala ma-impluensyahan mo la attorney, imbis ka masalbar pa kung tani ang bata nagbagulan pagid.
0: Yes,
1: sige.
0: Oo, kumbaga, depende sa environment niya, plays a major factor man as well.
1: Oo, sige. Ang mga kabataan nga ini attorney, mga bata pa, sa muni nga edad, dapat kinexpect naton nga ara sila sa eskulahan, kinapaeskwela sila. Ang ilalang gid niya nga katungdanan is to study. Ang mga kabataan nga ni, sa lamarong nga edad, iban hampang lang ginapanumdum. Pero iban, amunin niyo, nag-commit sang crime. Ano ang salabton sa mga ginikanan sang mga bata nga nakakomiter na sang krimen sa lamharon nga edad?
0: Kamadyan.
1: Bako attorney, ang mga kabataan yan, like for example, 14 years old, 13 years old, 12 years old. Bako ang ilan lang ni Tani, eskwela, kung wala klase, hampang, lagaw, muna pala, ang ulubrahon sa mga kabataan. Pero, like sa natabo nga ni, bata pa nakakomiter na sang krimen. So balikan ta ni ang mga parents nila, anong klase pagpadako ni, anong klase nga guidance sa ginahatag nila sa kabataan nila or the guardian so sa mga kabataan. So anong salabton nila sa mga bata nila nga nakakomiter na sang krimen sa lamharon nga edad?
0: Well, pwede sila maka, ano no, ang gwa ni Senado, abandonment or neglect, so it makes them technically liable man. O posible sila makasuhan sa child abuse, especially kung wala nila na sikaso mayong ilang kabataan as they are growing up.
1: Mm-mm. May ano na attorney, may araman sang punishment sa neglect, no? Kapabayaan sa mga ginikanan sa ilang mga kabataan?
0: Yes, oo, no, pwede sila makasuhan criminal sa ilang ano, sa ilang neglect.
1: Kaiti naglabot sa amo na nga punto nga makakomiter ka gid sang serious crime kay nagagwa nga ti wala nagiyahan sang gusto ang ilang mga bata attorney rason nga imbis na sa eskwelahan, imbis na nagalagaw, imbis na naghampang or nag-enjoy atoya naghimo isang krimen.
0: Yes, oo. No? So, amo na, kumbaga, nag-gwa nga ti may neglect sila bilang parents, so it makes them criminally liable as well for child abuse sa ilang mga kabataan.
1: Oo, sige. Attorney, with our limited time nga nabilin, ang imo na lang ang mensahe sa aton mga tagpalamati nga nag-upod sa aton programa subong hapon.
0: Yes, madam. Salamat sa aton mga tagpalamati. Kagabay pa magkita na kita naluwat sa Desha Imana sa aton niya programa at sa RMN Ulilo sa Suluwat. Ako si Atty. Marpiad, nag-agid sa Intanan. Sa isa ka mind, Adi Libinggo, kagad na sa Tanan. Salamat.
2: Hello, attorney.
1: Nabatian si Attorney Mark Piad ang aton nga legal counsel on air.
2: Hello, attorney.
1: Ginatamyaw naton maayo lang ang pagpamati sa kay Rosel Gayapa Gumilya, Mel Getter Gargaran sa RMN Fans Club Singapore Chapter and Hong Kong Chapter mayong hapon kay may Ma'am Violita Gentil mayong hapon sa kay Tetsky Aportadera, Hills Makatiag Sanchez and Family, Minda Sustento Sikor, Azun Pineda, Bong Huinda Francisco, mayong hapon man Mary Recabar, Karigaba Richard Mel Gargaran, kay Rosel Guiapa Gumilya, kag sa iban pagid nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Salamat gid sa kay Brad Pet Madera Bistuer, salamat gid sa pagpamati. Present ko no Jonalingal Mayo, mayo lang pagbiyahe sa mga taxi drivers naton nga nakatutok dari sa aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon.
2: Hello, attorney.
1: Ang oras tatakala stress media na sa hapon. Standby na sa masunod nga programa dari sa DYRI RMN Iloilo. Ang matasang kasuguan hindi bulag sa kamaturan kag hindi mahimo butigan. Ang katarungan dapat ipaambit sa tanan. Tugtog sa masunod nga Domingo sa kaangay nga oras dari sa DYRI RMN Iloilo. Sa gihapon akong inyo alaga, Dradjaman Magi Ereswelo Malaryado. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: And my people who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
6: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
7: For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
8: Now, sa ating po, for our purpose, ano po ang ating title? Beware of immediate titis. Sabi sa akin kanina, may nagsabi sa akin, ang hirap naman sa CCF, dumadami ang mga sakit. May excusitis, ito immediate titis, di ba? Ang totoo niyan, ito talaga ay bagay na napaka-importante nating maintindihan. Kasi kaya we need to practice self-discipline. Now, listen to this. Ano itong immediate titis? This is a word coined by Pastor Peter that describes a spiritual disease that wants and demands everything now. No waiting, just give in to impulse or desire, impulse to choose small rewards now at the expense of a greater reward later. Sa madalit salita, a spiritual disease that demands a quick and immediate gratification of desires. It is not able to wait. Pleasure and success must be now. Alam niyo po ang laki ng problema natin dyan. Lalo na sa Pilipinas. Lumaki ho tayo na ang training sa atin agad-agad. Would you believe na pinaka-importanting stage ng buhay ng tao ay yung kanyang 0 to 7 years old? Alam niyo ba yon? Kaya, sino dito mga may anak ko, baby pa? Baby. Baby pa. Yan. Kakaunti lang may anak na baby, no? Bibe. May tatlong bibe. Meron? Wala. Now, alam niyo ba kung bakit kang sabi yan? Ang dami kong sinasabihan itong mga newly married, hindi lang newly married, newly parent. Alam niyo, ang mga bata, ako, I'm privileged na natutunan namin to at the early stage. Ang mga anak, mga baby pa lang, alam na nila paano na tayo kukontrolin. Alam nila para yung immediate gratification na yan, daladala na nila yan. Alam nyo yan? Kaya ho, dinadaan tayo sa iyak. Nung bago pa lang kami mga magulang, ang agad-agad ang paalala sa amin, ganito. Pag hindi gutom, hindi masakit ang tiyan, ibig sabihin hindi kinakabag kasi pag nagdedede ang baby, kailangan pinapadighay yan eh. Yan. At hindi gutom, hindi ano, sabi niya, hindi masakit ang tiyan, at hindi basa or may dumi sa lampin. Pag umiyak, hayaan mo lang para matuto siyang kumanta. Hayaan mo lang. Pagka gutom, siyempre, pakainin mo. Kaso kadedede lang. Tapos natedighay lang. Tapos iyak naman. Ito naman mga magulang. Uy, naku, ano nangyari sa'yo, anak? Halika, buhatin ka ta. Nauto tayo nun. Ang tawag doon, sinatisfy mo kagad yung immediate gratification. Kaya nga ho, yung mga bata, napansin ba ang daming bata ngayon, ang tataba. Akala natin cute yung mataba. Hindi obese yun, obese. Magtataka, ang cute-cute man, taba-taba-taba. Subukan mo, dadaling niya ang paglaki. Hanggang sa 10 years old na, 12 years old na, 15 years old na, taba pa rin. Kayo na sisisihin. Kasi ang laki na, hindi na nasanay, hindi na makontrol yung desire. Kasi pinrovide mo na ng pinrovide. Nako po, kaya nakakatawa yung mga anak namin nung bata sila, nakita ko na yung resulta ngayon eh. Nung bata sila, hindi mo sila buhatin, hindi mo laging binubuhat. Eh, mapalad kami dahil wala kaming katulong, kaya hindi namin binubuhat, may kambal pa kami. Isipin mo kung lagi mong buhat yung kambal, oh. Ang hirap naman to. Diba? Yun, hinayaan lang namin sila, lumaki naman sila, at ngayon, sa awa ng Diyos, they have control because they were trained. Kahit sa pagkain. Now, di ba yung mga anak, oh, kain na kayo. Ay, gulay. Ayoko. O, di wag kang kumain. Gutom na ako. Di kumain ka. Ayokong gulay. Di wag kang kumain. Gutom na ako. Di kumain ka. Ang pahamak, minsan, ha, hindi ko sinasabi lagi, pahamak minsan yung mga lola, saka lolo, nangingialam. Di ba? Hindi mo pinapakain. Naku naman kayo eh, yung bata nagugutom na eh. Anong gusto mo? Itla? Hot dog? Ganyan. Katuloy yung mga anak mo, paglaki, puro 8 ang grade. Kasi nga, ano eh, hindi sanay mag-aral eh. Hindi sanay ng nagtsadaga, nagsasad. Kasi tandaan ninyo, ito yun. Yung immediate gratification, yung delayed gratification, yung discipline, ito yung discipline. It is not dependent on what we feel. It is dependent on what is right. Kaya itong study na to, hindi ito bago. This was already made previously ng isang eskwelahan, a very respected school, Stanford University. Itong study na to, surprisingly, when they followed up, diba, in-experiment nila, after 20 years or 10 years, pinalo up nila, mas matataas yung grade sa SAT. Sa Kansas States to, ha, mas matataas ang grade kaysa sa mga hindi nakakapag-control. Tapos pag meron silang problema, mas kaya nilang harapin yung problema. Hindi sumusuko. Kaya yung mga raming mga nagpapakamatay, hindi na sana yan, hindi sila na-train, hindi sila, yung kanilang gratification, hindi sila nabigyan ng chance na mapalakas yung kanilang tinatawag na prefrontal cortex. Yung prefrontal cortex, yan ang ginagamit ng brain, parang muscle yan, na you need to exercise. Kasi yan ang panggamit mo sa reasoning. So yung iba, nawawalan ng reasoning, hindi sila marunong mag-isip, kasi nga hindi sila na-train. Because every time they want something, binibigay agad. Nakuha natin? Kaya itong issue ng immediate gratification, napaka-importante ito, kaya sakit ito. Kaya tama si Pastor Peter, immediate tinnitus. Pakisabi mo sa katabi mo, may sakit ka bang immediate tinnitus? So huwag kang matulog. Ha? Hey, bakit kamo? Para mangyari yan, para maaging, dahil ingatan natin yan, para hindi tayo mahulog dyan, we need to practice discipline. We need to practice discipline. Tingnan nyo ang sabi ng Bible. Discipline yourself for the purpose of godliness. Utos yan. Ang idea ng maraming tao, gusto na automatic lahat. Automatic lahat. No, you have to discipline yourself. Sabi ng Diyos, akala din, oy, naging Christian na ako, okay na ako, bago ng lahat. Yes, but you have to discipline yourself. Ang idea kasi ganito, now that you are a Christian, you are now free from the power of the evil one. Tama? So you can now start to live a new life, but you have to discipline yourself. Hindi pwedeng parang automatic, parang, wow, hindi na ako nagmumura. Hindi totoo yun. Naalala ko, when I was trying my best to, kasi mahilig ako magmura, Marikeño ako eh. Marikeño, alam niyo sa Marikina. Lahat may mura, nagkikwentuhan lang. Halimbawa, ang ganda ng babaeng yun, damay na nanay mo nun. Ah, naintindihan niya ibig sabihin? At malutong yun, hindi yung parang, hindi, talagang buong buo. Nandun na yung, nandoon na yung, ano, yung may puto na, may tangpa, kasama pa nanay. Hindi yung nakakatawa. Pinupukpuk ko yung labi ko. Hindi na daan doon. Alam niyo kung ano nangyari? When I came to know Jesus, the first thing that really God had to do with me was to discipline myself to read the Bible. Habang binabasa ko yung Bible, binememorize ko yung mga scripture, aba, yung pala yun, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kung habang napupuno yung deep, ano mo, yung puso mo, ng mga salit, natatanggal yung mura, hindi mo nakalang pukpukin yung labi. Sayang, no? Lumaki tuloy. Hindi na totoo na iba, may baka pasampal-sampal pa eh. Hindi, you have to discipline yourself. Nagkakadinan tayo. You have to discipline yourself. Tinasabi ng Bible, inutos niya yan eh, discipline yourself for the purpose of godliness. Hindi to for the sake of just having discipline. Kaya yung word ng discipline is like entering to a gym. Napasok ko sa gym. I cannot do that for you. You have to do it yourself. Nagkakadinan po. Ngayon eh, we teach you the principles. But kayo pa rin mag-a-apply. Kami rin mag-a-apply on our own. Kaya nga, we have to discipline ourselves. Maging si Paul, who, ano, yung discipler ni Timothy, ito sabi niya, do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. Kasi niya sabi niya, everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but with an imperishable. Ang sabi niya, dinidisipline na sarili nila. Itong sakit ng marami. Alam mo, ayoko na sa Diyos. Bakit? Hindi siya totoo. Bakit ano sabi mo, hindi siya totoo? Nag-pray ako ang pumasa sa exam. Hindi niya ako sinagot. Ganon. Nag-aral ka. Nag-pray ako. Nag-aral ka. Nag-pray nga. Yan ang sakit ng marami. They want to pass. They pray. Hindi ka naman pala nag-aral. If you truly believe that God will answer your prayer, di mag-aral ka. Hello? Andiyan pa kayo? Meron naman, Pastor, ang tagal ko na nag-a-apply ng trabaho, hanggang ngayon, wala pa rin. Ang tagal ko na pala nagpe-pray ng trabaho, wala pa rin. Nagpa-attend ako, nag-fasting na ako, wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Nag-apply ka na. Meron na ako in-apply ang isa. Hindi pa ako pumasa. Oh, hindi ka pa nag-apply ulit. Di ba tama, isa lang? By faith? Kasi pag marami, wala ka ng faith. Kalokohan yan. Ano? Mag-apply ka! Nang magsawa sila sa'yo, tanggapin ka rin. Naintindihan yung sabihin? Sa madaling salita, medyo, minsan ano natin, parang nilalaro natin ang Diyos eh. Parang ganito yan. Alam nyo, Hindi masama ang magmotor. Magmotorsiklo. Hindi masama. Walang problema dyan. Ang nakakatawa lang minsan, yung tao, ang galang ang gantong excuse nila. Kasi sabi nila, delikado magmotor. Dami na mamatay. Eh sabi nila, di ba, kung panahon mo na, panahon mo na. Wow. Sabi ng Bible, if you see danger, a prudent man sees danger. And he hides himself. Sa madaling salita, kung hindi makakatulong sa'yo magmotor, huwag. Kung hindi ka, hindi na ako mag-helmet, the Lord will protect me. Ano ka ba? Mag-helmet ka kasi it is part of discipline. Hindi madaling mag-helmet. Promise, nagmumotor ako dati. Ang init-init, kaya dati ang helmet ilalagay sa siko. Ang problema, pag natumba ka, ulo na mabasag, hindi siko. Nakuha ninyo? It takes a lot of discipline na isuot yun. Ang init-init. Sobrang init. Pero, at ang simple nakamasakit pa, pagtanggal mo pa, di ba, nakita naka-helmet, pendong. Ngayon, pagtanggal mo, pendong na naman. Joke lang, hindi mo nakuha eh. Lalo nang iniisip ng iba sa inyo, ano yung pendong-pendong na yun? Di ba, alin na? At least kising ka na. Nabalikan tayo ulit. So, sandaling salita, guys, we have to put them, kasi discipline yun. O, di ba, seat belt. Discipline yan eh. Kahit na walang nakatingin sa'yo, even if you don't feel like it, you have to do it. Para, hindi naman ako na-aksidente, no? Kailan mo ba malalamang babanggain ka? Hindi naman ikaw ang babangga, ikaw ang mabangga. Eh, sa Pilipinas, sa bagal na yan, babangga ka pa? Hindi mo alam kung mayroong mawawala ng preno na truck, na kahit anong traffic, babanggain ka. Hindi mo alam. It takes a lot of discipline. Hindi mo pa yung sabihin, pinag-pray ko naman, ingatan ako ni Lord. Maraming ganyan, nagsasabi, Pastor, magkaano, kailangan pa ba? Kailangan pa ba mag-ingat ko? Iniingatan ka ni Lord? Simple na lang. Sino naglalak ng bahay dito? Ba't yung nilalak? Di ba iingatan ni Lord yun? Nakuha niyo yung sabihin? We have to discipline ourselves. Kaya nga, develop discipline to avoid the temptation of immediateitis. Yan lang paraan para ma-avoid. Sabi nga ho ni Scott Peck ng ano po, ng isang author ng The Road Less Traveled, sabi niya, delaying gratification is a process of scheduling the pain, the pleasure of life, in such a way as to enhance the pleasure of life in such a way as to, by meeting and experiencing the pain first and getting it over with, it is the only decent way to live. Gusto mo mabuhay? Delay mo yung pleasure. Yes, it's painful now, but you will really experience the real pleasure later. Ang principle, kaya sabi nga, ang self-control is the ability to exercise the will so as to restrain one's desire, emotions, and behavior. Parang pipigilan mo. Pipigilan mo. Nalala ko, meron pong isang mama, bumili ng, sa glass shop ng salamin. Pagbili niya, may scratch. Binalik niya, sabi niya, excuse me, may scratch. Di, tingnan ko, o nga, no. Tapos mamayang konti, di, kinuha na yung glass. O, mamayang konti, lang, bish, basag. Bish. Kaya ano yun? Nagkaroon ng aksidente. Ay, hindi. Pagka may scratch, sinisira na namin. Because sabi niya, nakakaya, sayang. Sana hindi ko na lang sinoli yung glass. Sana, kinip ko na lang. Hindi naman dapat sirain ng ganoon. Bigla niya naisip, marami tayong pagkakamali. Isipin nyo kung kinakras na lang ng Diyos yan. Pero hindi, titiisin niya at handa niyang tiniis krus para ayusin tayo. It took a lot of discipline, even on the part of God. Kinokontrol niya yung galit niya, kaya nga he is not easily angered. Hello? Isipin nyo kung bawat pagkakamali natin, sapakin tayo agad ng Diyos. Walang piga. Loko ka, ha? Tulog ka ng hindi ikaw, ano lang yan, expression nandito. So, 3 o'clock yung sinasabi ko eh. Parang wala, parang ganun, paano kung ganoon? Kaya nga sabi ng Lord, you control yourself. Ang daming nasirang relationships because we do not discipline our feelings. Nabasag lang na baso. Kung ano, yan, di mo ba alam, mahal niyan? Ang hirap sa'yo, kaya ka ng nanay mo. Wala na, away na. Dahil lang sa simpleng baso, pwede naman bilin. Pwede naman tiisin. Kaya lang, dahil gusto mo lang ma-express yung galit mo, you want to vent your anger. Kaya, yun, naghiwalay kay mag-asawa. Dahil lang sa baso. Nakakatawa, maraming away na mag-asawa sa simple lang nagsimula. Tama? Hello? Hindi lang sumagot sa text. Naghiwalay na. Ba't hindi mo ako sinabi sa text? Lobat ako. Hello? Kaya nga, you have to control. Kasi makapangyan, kaya mayroong principle na tinatawag na pay now, pay later. Narinig niyo na yan? Mga bata, tandaan niyo rin to ha. Kung minsan, laro tayo. You pay now, play later. Magtiis ka na ngayon. Maglalaro ka bukas. Kaysa naman ngayon ka maglaro, tapos bukas magbabayad ka. Tandaan nyo to, pag if you pay, play now and pay later, your payment will be higher. Bakit? May interest. Kaya mas masakit. Kaya iba, sisingsisi, sana, ganito na ginawa ko noon, sana tiniis ko na. Hindi, ngayon pa lang. Kaya sabi, narinig nyo ni Saltang, sa huli ang pagsisisi? Gusto nyo hindi na magsisi sa huli? Magsisi ka na ngayon. Sa una ka na magsisi. Titiisin ko na to. Di baling masakit to. Di baling na para maakamtan ko yung totoong. Kasi isipin nyo yung sa small experiment. Isa, papaltan ng dalawa pag nag-intay ng 15 muto. Alam nyo ba yung ibig sabihin nun? 100% ang gain. 100%! Wow! Saan ka kukuha niyan? Kaya ho, kahit tayo, natutokso tayo, agad gusto natin madaling kita. Kasi uso na ngayon yan eh. Instant cereal, instant noodles, instant lahat. Gusto natin instant. Nagagalit ka tayo sa internet pag ang bagal-bagal eh. Ano ba ang tagal-tagal? Di ba? Gusto natin yung ganun kagad, ganun, parang ang bilis na kagad. Pati nga, sa totoo, kahit ako, nanonood akong sine na ano, recorded, pinapass forward ko kasi tagal-tagal. Ang tagal naman ito. Di ba? Ayoko na ng usapan. Upakan na agad. Di ba? Minsan nag-aaway pa. Wala, suntukan na! Sa sine yun. Di ba? Pinoforward mo na agad para the end na. Oh, yun pala. Okay. Minsan ganun na tayo. Hindi na natin na-enjoy. Hindi natin na-enjoy ang buhay kasi we are so in a hurry. Nakuha natin? Kaya ganun. Kaya pati yung kita, ingat kayo dito ha. Ito, advice ko to sa inyo, pati sa mga nanonood na sa internet. Pagkikita ng pinangakuan kayo ng 4% monthly, kabahan na kayo. Bakit? Isipin niyo, nagbigay kayo 4%, bibigay, babalik sa'yo monthly. Di dapat kumikita siya, at least, mas malaki kaysa sa bibigay niya sa'yo, tama ba? So, hindi naman siya papayag na 1% ng kanya, tapos ay 4%, 5% lang kinita niya sa isang month. Kailangan kumita siya ng 10%. Ngayon, kung matalino kang tao, sa anong negosyo ang kikita ng 10% monthly? Hello? Kaya pag yan ay inalok sa'yo, kalimutan mo na yan, masyadong nagmamadali. Ang tawag dyan, immediatitis. Okay? Kaya, ang laki ng kita, oh, grabe! Sige pa! Biglang, what? Nawala! Asa na siya? Ang tawag dyan? Immediatitis. Di ba? Nagkakaintindihan tayo. Kaya importante ito. Kaya sabi nga ni Brian Tracy, the ability to discipline yourself is to delay gratification in the short term. Why? In order to enjoy greater rewards in the long term is the indispensable prerequisite for success. Even in the Christian life. You want to be successful in your Christian life? Learn to practice discipline. Walang madaling Christian life. Gusto natin lahat instant healing, instant change. Hindi yan makatotohanan. It takes a lot of pain. But at the end, panalo. Nagkakandil yan? Hello? Kaya ho, ito. So tingnan natin. Para ho magkaroon tayo ng disiplina, pansin niyo yung mga bata, yung experiment, anong maliwanag sa kanila? Magiging dalawa. Kaya ho, itong malungkot. Mga parents, listen to this. You want to really prepare our children to be aware of immediatitis and to avoid? Huwag na huwag kayong mga ngako na hindi niyo gagawin. Lalong-lalo na huwag kayong mga ngako na hindi niyo magagawa. Bakit ko sinabi? Kinuha nila yung same experiment, yung sa University of, dito naman sa University of Rochester. Yung experiment, ginawa nila ganito. Hinati nila yung dalawang grupo ng mga bata. Yung isa, pinangakuan na hindi naman nangyayari. Hindi binibigay. Yung isa, pinangakuan, binibigay lahat. Example, binigyan ng crayon. Sabi niya, bibigyan ka ng mas malaking crayon. Pag ginawa mo to, walang ginawang, hindi na tinupad yung kalampang ako. Ginawa sa kabila, tinupad. So they were given the same experiment. Ito na yung marshmallow. Yung mga bata, hindi nila nainano yung marshmallow kasi inainan lang agad. Kasi hindi naman sinutupad yung pangako eh. Tama? Yung isa, naging successful sila. So the point is this. The reason why sometimes yung mga children, they will not listen to us. They will give in to temptation. Kasi minsan yung mga pangako natin, hindi rin makatotohanan. Sample lang ko kayo ha. Anak, huwag ka magsisunungan eh, kundi tatamaan ka. Nagsabi ng totoo, tinamaan pa rin. Ang pangako mo, pag hindi nagsabi ng totoo, tatamaan. Nung nagsabi ng totoo, sinapak mo pa rin. Mali. Nakuha ninyo, pag nagsabi ng totoo, huwag mo nang sapakin. Okay pa kayo? Nagkakadinan tayo. Sakit yan. Pagka nangako ka, anak, pagka ginawa mo to, bibigyan kita ng pera. Nung nagawa niya na, joke lang. Yari ka na yan. Sinira mo na. Kaya nga, si Lord, kaya siya lang yung pwede mong makita. Kaya pagka yung goal maliwanag, pag ang nangako sa'yo totoo, wala kang takot. Kaya si God, yun ang ating pag-asa. Kasi wala tayong takot dahil when He promised something, He will surely do it. Nagkakadid yan. It may not happen in our time, but in His own time, He will make everything beautiful. Okay? Now, tuloy tayo. Kaya, clear vision or goal will make us motivated to be disciplined. Kasi kung wala kang maliwanag na goal, paano ka magdidisiplina? Paano mo iaano yun, ilalaban? Listen to this. Unless something greater than our gratifications motivate us not to have it right away, we will not control ourselves to have it. We need a reason to say no to our desire. It must be so big that it's worth a sacrifice. Yung bang, hindi yung maliit na goal, kundi napakalaki na handa ka magsakripisyo. Kaya ho, the longer you wait for something, the more you'll appreciate it when you get it. Cause anything worth having is definitely worth waiting. Kaya sabi ng Bible, when there is no vision, the people are unrestrained. Kaya pag wala tayong nakikita, yung word yan, prophetic vision, kung wala tayong nakikita na yung hindi natin klaro yung pangako ng Diyos sa atin, wala tayong na-control-control sa buhay. Nagkakatid yan. Kaya sabi niya, but happy is he who keeps the law. Kaya the moment you understand God's word and follow it, then you will see, totoo si God. Pag sinunod mo, totoo si God. So nagkakaroon ka ng lalong mas maliwanag na vision and there you get excited. Nagkakatid yan. Hello? Andan pa kayo? O, sasample lang ko kayo. Para mas distant natin sa atin na lang, malapitan. Kung, kunyari, diet. Gusto mong mag-lose ng 20 pounds. Tama? Kung iniisip mo lang yung pagkain, iwasan mo, ayoko na. Wag. Tingnan mo yung sarili mo, i-drawing mo yung katawan mo na yung hangad mong katawan. Coca-Cola. Ilagay mo doon, picture mo, tapos yung mukha mo. Tapos everyday, magsusukat ka. Anong timbang ang habol mo? 100, talimbawa lang, 105. Diba? Eh, ang kasalukuyan ka, 160. Pag pinang, 160! Anong gagawin ko? So kakain kami, pipigilan mo nga yung sarili mo. Tapos, the following day, timbang ka na naman. 159 na! Isa lang nawala, di ba? So tuloy ka na naman. Tapos, 158 na! So meron kang goal kasi may habol ka, 105, tinitim 105. Tapos ang nilagay mo doon, pag nakapag 105 na ako, really, galuhan ko sarili ko ng bagong damit. Maraming damit. O di, ngayon, pag hindi mo panabot yun, huwag kang bibili ng damit, kaya luray-luray na yung damit mo, ganun pa rin. Kaya ako, personal ko po ito, hindi ako bibili ng damit nang hindi ko sukat yung na-maintain yung sukat na yun. Kasi, pinahihirapan ko lang sarili ko. Nakuha ninyo? Eh, pag naabot ko naman yung gusto ko, re-rewardan ko ulit sa sarili ko. Okay po? Nagkakadinan tayo. Andyan na kayo. So, yun. Tinutulungan mo yung sarili mo. Kasi maliwanag. Lalo na kung maliwanag yung vision ng Diyos para sa'yo. Nakokontrol ka. Kasi, ito bang gusto ng Diyos sa akin? Kunyari, kung gusto ng Diyos sa akin maging Christ-like, ito bang gagawin ko Christ-like? So, dito si Brian sarili mo, galit na galit ka na. Ano ba? Bakit ka? Bakit ka ito? Lord, have mercy. Alam niyo kung ba't ko nasabi sa inyan? Ako po ay mainiting tao. Hindi ako natutuwa sa matagalan. Kaya hindi ako mahilig maglaro ng chess. Ang tagal. Ang tagal naman itong mag-isip eh, di ba? Itira mo na! Ayaw ko yung chess. Ayaw ko yung mga masyado matagalang isip. Gusto ko yung mabilis. Kaya gusto ko takbuhan. Gusto kahit mag-drive, gusto ko mabilisan. Kaya nga ho, ito yung pinakita sa akin ng Diyos, da-drive ako, lalagpas ang speed limit, enjoy na enjoy ako. Nung sinabi ng Lord, gusto mo bang mabalita ang pangalan mo, Pastor, namatay, overspeeding? Nakaka-glorify ba kay God sa akin yan? Hindi po. Kaya, tinitiis mo 100. Bagal. Super bagal. Sayang Skyway, di lumilipad. Naka yung sabihin? Pero bakit? Tiisin mo na lang para hindi naman mal... Kaya pag nabalitaan yung nakalagay doon, Pastor, namatay, overspeeding. Ibig sabihin, wala. Nagsubmit ako sa immediatitis. Kaya Pastor Bong died of immediatitis. Nakuha? Nakuha nyo? Kaya lahat tayo meron tayo nakikita. Teka muna. Dapat ito. May nakikita tayo kaya you keep the law. Not because you feel it, because you like it. No! Yun ang, kaya yung mga nag-aaral. Ay, gusto ko mag-aaral. Kaya tinatamad ako. Ayoko muna mag-aaral. Mamaya na wala ako sa mood. Hindi yan discipline. Ang discipline, kahit wala ka sa mood, mag-aaral ka. Kahit wala, kahit you don't feel like praying, nagpe-pray ka. Kasi it's not about what we feel. It is the practice of discipline. Nagkakatindi yan? Kaya ho, we have, because we are seeing something, a very clear vision that comes from God. Kaya we need to have a goal. Now listen to this, para hindi nyo makalimutan. Goal. Sabi mo, goal. What yung goal? God's best. Over and above you, adventurous, life worthy of eternity. Nagkakatindi yan? Ulitin natin, God's best, over and above you, adventurous, life worthy of eternity. Ano ibig sabihin yan? First, God's best. Itong amazing sa Bible. God has a wonderful plan for you. He has a wonderful plan for me. He has a great plan for every one of us. Alam mo ba yun? Ang plano ng Diyos, napakaganda. Yun ang best. Maging sa buhay natin, yun ang best. Kaya nga, in order for us to understand this, yun ang goal natin, I want God's best. Ayoko nung, yung gusto ko lang, gusto ko yung God's best. Diba? Kaya, paano malalaman? It must be God's will, it must be God's way, and God's timing. Yun ang God's best. For example, si Jesus Christ, He had to die on the cross in order for us to be saved. Yan ang God's, ang will ng Diyos is to save us. And the order, in order for us to be saved, God's way, is for Him to die on the cross. Tama? When? In an appointed time. May appointed time ang Diyos eh. Ngayon, kung namatay siya, sila elektrika, hindi yun ang will ng, hindi yun ang God's best. Hindi tayo masisave. Kasi, unless a man is hung on a tree, sabi niya si Jesus, he cannot be cursed. And He had to take the curse away from us. Yun ang problema. Kaya, kailangan may God's way. May God's will, may God's way. Itong amazing. Yung God's best, hindi mo pagsisisihan. Alam niyo po, ako ho, ayokong maging pastor. Just to be honest with you. Ayoko po maging pastor. Unang-una, nung bata ako, ang pangarap ko po ay maging milyonaryo. Ngayon, akala ko ang yaman nakukuha sa bilang ng pera. Alam niyo, buti na lang sabi ng Lord ganito, I want you, I need you, but I can do this without you. The idea of God is this, may will ang Diyos, may plano siya sa atin. Kaya niyang gawin yung plano with or without you. Okay ba sa atin yan? The reason why He wants you to be with His plan, because He wants you to enjoy, to share His joy with you, to share His joy with us. Yun ang plano ng Diyos. Okay po? Ang problema, minsan tigas ang ulo natin. Kaya nung sinabi ng Diyos sa akin yun, kung gusto kita sumama sa akin, pero kung ayaw mo, I can do this without you. Sabi ko, Lord, sama po ako. If I perish, I perish. Yun ang sinabi sa Diyos. Alam mo, bait ng Diyos. Hindi ko pinagsisisihan. Ngayon, hindi ko pagpapalit ang pagiging pastor ko. Kasi hindi madali. Sa isip ko, bakit? Kung yaman ang pinag-usapan, sobrang yaman ko. Dahil hindi ako nagwo-worry. Nakikita ko, pag kailangan ko, binibigay kagad ni God. Saan ka pa kukuha nun? Okay ba sa inyo yan? Sasample lang ko kayo, ha? Nung bago pa lang ako sa ministry, simple-simple lang birthday ko, wala akong pagkain. Bagong-bago sa ministry. Maniwala ka sa hindi. Nagkaroon ng baha bago mag-birthday. Sabi ko, Lord, sa birthday ko, paano gagawin ko? Kasi may bibisita sana ako para mapakain ko naman sila. Wala. Nagbaha sa village namin, baha! Tatlong araw na nalalim ang tubig. Yung kapitbahay namin, nag-aalaga ng kambing. hindi niya napakain yung kambing, hindi niya napalabas. Nung bumaba yung tubig, the day before my birthday, isipin niyo, nagwala yung kambing sa gutom, nanunuwag. Sabi niya, baliw na yung kambing, baliw na. Hindi kami marunong magkatay, ganun ba? Sabi niya, tinawag ako. Kapitbahay ko eh. Tulungan mo naman ako, marunong ka bang magkatay? Marunong naman po. Sabi ko, iyon na lang yung kambing ko, iyon na lang. Talaga? Doon ang puso ko, meh. Di kinatay yung kambing, kinatay ko. Di, kinaldireta ko, inadobo ko, kinilawin ko, ang daming luto, ang daming luto. Tapos, binigyan ko pa nga sila, ay hindi na, baliw yan eh. Yes, man! Ayaw nila, kasi isip nila baliw, ang totoo niyan, hindi baliw yung gutom lang. Eh, mas gutom ako, patay siya. So, doon makita, ang yaman ng Diyos natin. Kasi sabi ng Bible, if you seek Him and His righteousness, He everything will be added unto you. Oh, saan ka pahahanap nun? Eh, daming tao, yaman-yaman, daming pera, puro worries. Ay, tumaas na naman ang gasolina. Ay, tumaas na naman ang... Worry ng worry. Tayo, ano iwo-worry natin? Tumaas ang gasolina. Wala akong kotse, hallelujah. Naglalakad lang ako. So, hindi mo issue yung worry. Ang issue, si God. Nagkakanib yan. Pag siya yung yaman mo, ang yaman mo talaga. Kaya you go to God's will, you go to God's way and God's timing, always you will experience His best. Kaya ano sabi ng Lord? But the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generations. Yung kanyang purpose, hindi mo na pwede yung mabago. Kaya, saan ka sasama? Sa kanya. Dahil hindi siya nagbabago. Nagkakanib yan. When He promised something, He will surely do it because He's a faithful God. Okay ba yan? Pakisabi sa katabi mo, seek for God's best. Be disciplined because God has in store to you His best. Be disciplined, huwag kang magmamadali. Yung iba, bata-bata, parang ligaw ng ligaw. Paano mo makikita yung best ng Diyos? Maghintay ka, huwag ka ligaw ng ligaw. Malay mo, may Adam's apple yan. Ingat ka, kaliligaw, na-miss mo yung best ni God. I pressed on. Look at Paul. I pressed on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yun ang aking hinahabol sa buhay. Titisin ko na lahat kasi I want to pursue the prize of the upward call of God. Yun ang aking habol. Kaya tiisin mo lahat ng hirap na yan. Okay lang yan. Ito, walang kapalit tong goal na ito. This is God's best. Tingnan nyo si Jesus. Satan will always desire to destroy us. But look at Jesus. When Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil, and after He had fasted 40 days and 40 nights, He then became hungry. Now listen to this. Ito si Jesus Christ, led by the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, prayed in the wilderness. Listen, not only prayed, but fasted for 40 days and 40 nights. Tayo, next week, magpapasting tayo 4 days. 4 days lang yun. To some of us, you already experienced fasting, tama? Pag nag-fasting ka, yung gutom mo, hindi biro. Minsan, kahit butike, parang ang sarap kainin. Sa gutom. Ito, 40 days, very hungry. Isip ng tao, if you are in prayer, ligtas ka sa temptation. No, you will always be tested. Yung gratification mo will be tested. So here is Jesus Christ, 40 days, He was hungry, and Satan knew exactly anong saan siya atakihin. Sabi niya, and the tempter came and said to Him, ganito basa niyan, if you are the Son of God, why don't you command these stones to become bread? Sa Tagalog, mas maganda. Di ba, anak ka naman ng Diyos? Bakit hindi mo gawing tinapay ang mga batong ito? Makapangyarihan ka. Kayang-kaya mo ito. Gawin, gutom ka pa. Huwag ka na mag-intay. Hindi mo kailangan magluto. Itong bato, kaya, tukso niya yun. Alam nyo, lagi ang tandaan nyo, ang immediate gratification, ang idea ni Satan is to kill, destroy. Tama? To steal, kill, and destroy. Yun ang gusto ni Satan. Si Jesus, nag-fasting ka ng 40 days. Pag kumain ka ng tinapay, solid food ka agad, patay ka sigurado. Kaya wala naman namamatay sa fasting, namamatay sa pag-break ng fast. Nagkakaintindihan tayo? Kaya kung gutom ka ng 40 days, hindi ka kumain, liquid ka lang, tapos bigla akong binanatan ng tinapay, sure yun, patay ka. And that is exactly what Satan wants. Gusto ko niya mamatay, kaya ang galing ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Tinan mo. Man, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Sabi niya, gusto mo talaga mabuhay? It's not about food. It is following God. Yun ang totoong buhay. You follow God, mabubuhay ka. You listen to God, mabubuhay ka. Kaya si Satan, oops, at ang galing, disiplinado si Jesus. Memorize yung Bible. It is written. Nakakanin yan. O, tuloy tayo ngayon. Kaya, alam nyo, pag tayo sumuway sa salita ng Diyos, I'm telling you, we are headed to death. Tinan nyo sabi sa James. Each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin. And when sin is accomplished, it brings forth death. Ano yung death? Hindi ka naman namatay kagad. Naalala niyo si Eva? Tinukso siya? Hindi ka mamamatay. Sabi ni Jesus, sabi ni God, you shall surely die. Bakit? To live apart from God's will, you're taking away life from yourself. Because God alone is life. Kung hiniwalay mo sarili mo sa Diyos, death is in you. Pinapatay mo yung sarili mo. Kaya nga, pag nagwo-worry tayo, nadadagdagan ba ang araw natin? Hindi. Nababawasan lalo. Kasi yung worry creates death. We're living away from God. Kaya importante yun. The more you disobey God, the more you bring death to yourself. Kaya sabi ng Lord, man shall not live by bread, but in every word that proceeds out of the mouth of God. You listen to God, you live in life. Kaya sabi ng Bible, tingnan mo si Esau. Si Esau? Oh, ano sabi niya? There be no immoral, godless person like Esau. He sold his own birthright for a single meal. For you know that even afterwards, when he decided to inherit the blessing, he was rejected. For he found no place of repentance, though he sought it for it with tears. Awawa si Esau. Ano ba yung kwento? Alala niyo yung kwento niya, no? Bigay mo sa akin sopas mo! Yung bowl of soup! Sabi niya, bigay mo na yung birthright mo. Yung birthright, isip mo yung karapatan yun, life yun. Yun yung right mo for God. Ikaw ang spiritual leader. Tinanggay niya. Anong gagawin ko sa birthright na yan? Mamamatay na ako sa gutom. Sarili lang iniisip. Walang pagpatitiis. Wala namang mamamatay sa gutom para sa isang kainan lang. Meron ba dito nakalipas na kumain isang meal lang? Namatay ba kayo agad? Buhay pa naman kayo, di ba? Walang mamamatay sa isang meal. Pero dahil, mamamatay ako dito, alam pa kumain. Hindi, kawawa, sabi niya, he missed it. He missed life for Esau. He missed the opportunity to lead for Christ. Nakakatin yan? Kaya nga, iwasan natin yan. Kaya sabi ni Lord, balik tayo, eto si Satan. Akala niyo, tapos na yung tukso? Tapos na? Hindi pa. Ano sabi ni Satan? Then the devil took him into the holy city and had him stand on the pinnacle of the temple. Come on! Daling kita dito! Ito, sabi niya. And said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, aba, si devil, nagtatayo din, nagsasabi rin, it is written. Salbahing demonyo to, ha? He will command and his angels concerning you, and on their hands they will bear you up so that you will not strike your foot against a stone. Diba, Jesus? Talong ka na, Jesus! Talong ka na, Jesus! Remember, it is written. God has charged his angel concerning you. He will protect you. Alam na alam niya. Alam niyo, buti na si Jesus, memorize niya talaga yung Bible. Tingnan niyo ha, kung hindi niya memorize kanina pa lang, it is written. Diba kung sa Tagalog yan, nasusulat. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang kumalabas sa kanya, sa bibig ng Diyos. Tama? Eh kung hindi niya alam yun, nasusulat. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kailangan may palaman. Patay ka na! Nakuha niyo? Eto na naman! It is written! Ginamitan mo, it is written! Tama? Ito patay. Alam niyo bang mali yan? Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, naisahan ka na ni Satan. Minsan, Satan will use the Bible oftentimes out of context. Papakita ko sa inyo. Ito pinanggalingan yan. Tingnan nyo, 4. He will give his angels charge concerning you to guard you in all your ways. Ano ibig sabihin ng 4? May condition, tama? Ano yung condition? No evil will befall you, nor will any plague come near your tent. Ano sabi niya? Hindi darating ang peligro sa iyo. Hindi niya sinabing, ikaw ang pumunta sa peligro. Kanyari, parang ganito yan. Lord, talagang mangingatan mo ako? Sige nga, tatawid ako ng kapikit. Pag tinamaan ka, sapul ka, patay ka. Ibig sabihin, nilalagay mo sarili mo sa peligro. Tama? Kasi, ang sabi ng Bible, hindi naman, yung angel, ingatan ka. Hindi ikaw pupunta ron. Diba? Eh, yung pinagagawa niya sa kanya, ikaw tumalon, sige na, talong ka. O di, salungat sa sinasabi ng Diyos, tama? Kaya ang sagot ni Jesus, dahil memorize niya, Jesus said to him, on the other hand, it is written, tama? You shall not put the Lord your God to the test. Huwag mong subukan ang Diyos. Yun ang idea. Maraming tao, sinusubok ang Diyos. Lord, talaga ba? Bago na ako? Talaga bang bago na ako? Sige, subukan ko. Talagang hindi na ako mamababae. Pupunta nga ako sa kuti-kuti tap na ito. Ay, bakit mo sinusubok ang

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pangalagad sa palatuntunan RMN kasama celebrity program. Karon nga adlaw sang Domingo, June 28, 2026. Live kita karon mabatian kag makitan pinagi sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. And of course, kita man mabatian kag makitaan pinagi sa YouTube channel sang RMN Official. Kag sa 774 kHz sa Liliswan sang inyong

Ulop na naman kita. To dangat alas 5:40 subong nga hapon sa pagpangalagad sang RMN kasama celebrity program. Kagupon nyo karon. Ang inyo anchor man, ang inyo radio man. Radio man Flo Consumo Navarrete. Nasako ang aton siringa syudad. Subong nga hapon. And of course, ang pilasa naton nga mga kauturan nagapadulong na sa pilasa ni ka mga simbahan ang ibang ganit tapos na, nakapauli na. Upo ng ilang pamilya, nakalagaw-lagaw na sa mall. Nga nagapalibot diri sa syudad sang Iloilo. And of course, may klase buwas ha, Lunes, mga karadyuman. Preparar na ang sa mga ginikanan, preparar na ang inyo sini nga mga uniform o uniforme sa inyo sini tagsa ka mga estudyante. So, Lunes buwas nga dlaw, may klase. Madamo sumong nagasilibrar sa nga kaadlawan, subong June 28. Happy birthday gid kay Auntie Noemi Gallego Navarrete sa Barangay Kipot Haniway Iloilo. Kay Tatay Boy ha, kay Mary May. Huwag ako nakapauli kay May Duty. Kay kamusta dira nga no? Kamusta ang inyo sining okasyon? Kamusta ang preparasyon? Anong ginluto? Bawla ba na bang si tatay ito nagluto? Ito manok na Bisaya ng inasal? Ito namit na mitani, no? Sige lang ah. Sa sunod ah, sa pilakad daw ah. Kung mayo chimpo, kagama yung lawas lang. Kakabisita naman tadaliwan. Kay Tantan, makaisa ni Kasa Alan Katilo, may dispedida party gali kay na, no? Nagahapit kita dito sa kadali dira sa may Santo Niño Sur Arevalo from Uton. Kay Tantana, happy trip. Kaliwat niya pagpanumbalik sa sakayang pang

0: Pero antes na itong istoryahan ng aton sininga topiko, ini nga bahin na ginadulong sinyo sang kaluan sang Molita Memorial Chapel and Services Incorporated. Sila ang may pinakamatahom nga chapel sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa sininga matinion, ari sa itong sininga linya live si ang tagiyagid mismo sang Molita Memorial Chapel and Services Incorporation, si Mr. Nong Umay Molita. Nong Umay, maayong hapon.
1: Mayong hapon, Mr. Flo Navarrete.
0: Lawig man, Nong Umay? Nong Umay? Lawig man nga Domingo, nga way, ikaw ba? Hindi ka na akong makuntak?
1: Lawaga Domingo. Lawaga Domingo, kaya bala naman sa ako, pagka alas Sunday. Sa sabong nagpanamati sa Molita Memorial Chapel and Services Incorporation, maayawin nga akong sa tanan ng mga customer ko. Ang akong sabong inapanan ko sa barato nga presyo kag ang pandipindi sa inyo masarangan sa inyo bulsa kag inyo budget. Ang Molita Memorial Chapel and Services Incorporation kompleto sa gamit pasilidad kung ano mga kinanglanon ninyo ara mga may mga family service nung kita dipindi kung package deal. Ang Molita Memorial Chapel and Services nagabaligya sa barato nga presyo sa tag 25,000 sa pinakataas na presyo. No? May mga package deal kita. Kinakinanglan ko na ano ang gusto ninyo. Tanan may muta.
0: Nung umay, may lungon bala ako nga nakita nga bukas ang patayara sa lungon, bukas bala tanan ang ano ang dipindi, no?
1: Open side na tawag. Open side na.
0: Pwede man half, no?
1: Oo, tanan matanaw, ara na may ara kita na, kumpito kita.
0: Okay.
1: Wala ito na, lima ka rin ito eh. Ang ibang talagsama nga kuha na. Talagsama na nagkuha. Iba na nga nakuha, ginatamad mo ni ba nga makita sa sulod sa lumunta na ng rawas niya.
0: Okay.
1: Pero may ara kita na, kung kinanglanon.
0: Ang service vehicle sa Molita Memorial Chapel and Corporation, available man, no?
1: Oo eh. Sa mga tanan-tanan nga kinanglanon niyo, arada tanan na.
0: Budlay, sagi ka pang hulam-hulam sa mga tupad, balay nung umay.
1: Sa mga gamit, hulam-hulam niyo, madula pa, mga ngakit ko itong inulaman mo.
0: Amugid, no?
1: Uy, alain ka mo na nga, ginkumpito, ikaw tanan ko na nung kinanglanon na arada kita.
0: Sige ah.
1: Ito, basta gamito na lang si Mayo, may arada, isa nga nag-ulam. Ang gamit ko siya, madrapal na tayong gagarabuslot lang itong maniway nila paghalungin.
0: Halungan lang ah. Para
1: hindi mahalungan na ninyo mga gamit na ito. Para may sunod nga mga customer nga mag-ulam, may makuha naman sila.
0: Pwede sila kaliwat.
1: Sa reklamo. Uy, kaliwat naman niya. Hindi mo sa reklamo. Sabi nila ngayon na pabayaan ito ang mga gamit na. No, muna lang maambal ko sa inyo tanan. Mayad nga hapon ng ganyan tanan. Sa hapon, mga, sa first district tanan ko nga customer. Kamayo lang nga po sa inyo tan.
0: Sige nung
1: na sabong si Mr. Flo Navarrete.
0: Salamat kid nung umay. Mayong hapon.
1: Mayong hapon man Mr. Flo Navarrete.

0: And of course, ginautan man kita sang yun gadget na gapakita bala ka mo sang siguda manong nga mga cellphone. LG, Samsung, kag iPhone, no? Mga S-series sang Samsung, kag mga iPhone, mga like mga iPhone na Pro Max, no? Tungtol sa iPhone 17 Pro Max, available dira sa may yun gadget. Sa dugang impormasyon, magtawag ka mo or mag-text sa 0912-471-4824, 0912-471-4824. And look for Mr. Madam Nene Himoto kaga Mr. Junho Yun. Yun gadget.
1: Tata, RMN.
0: Sa aton nga linya, yari na naka-standby si Doc Rosemary Prudente. Doc, maayong hapon.
2: Yung tanan. Ma-advise na ako tutuplo, nag-travel ako subong.
0: Okay.
2: Mas malubat ako, basi madula ako ha.
0: Mm-hmm.
2: Layo-layo ako may sa center.
0: Okay. Dok, anong topic naton subong, Dok? Kaganong mga advice ni mo?
2: Ang subong hapon, nga ginplastar ko, uno, today is 278. Edition sa atong programa. And ang topic niya din na prepare was, who is when excess kuno meet. Ang mga ex kuno, kung mag-init tayo, nag-ano-ano. Ano yung muon mo? Kapila mo daw ka siguro pa yun, ha?
0: Hidlaw, guro eh?
2: Hindi lang man yung hidlaw, nag-trigger yun na una-una. It is, it usually trigger the mixed emotions. Siyempre, ano pa na yun na mixed emotions? Ano kuman, malagad ako, manako ko, or ano ni, shake hands pa kami, or those things, no? So it usually trigger mix of emotions, then ranging from lingering affections, wala atong din sa una mo ko na feeling mo good ka mo, no? Kung kaisa, when you meet, there is always and tawag na mga unsolved nga mga isena. Ng mga ano niya mga projects ng inyong away matapos, no? So it will affect your unsolved future, your unsolved issues. So mag ano kani magkita ka mo unang huya ako why kita closure doon nagbiyay lang ka magulpi pero gitso kila nuna naman. Pero may unsolved ka mo ini nga mga issues. Another one is it will test the water to rekindle the my relationship para or it. And usually, ang mga feeling mo sini is ano ni, ano pala tiyagod ba yan? Ima masulbarayhan or ma-rekindle. Teka, usually, it's the mixed emotions which either nga lawig na or bago lang kumuliwata kita after the breakup. Pero kung malawig na ka mo nga, wala lang kita ay may substitute na or nasundla na sa iba, well, at least na-relieve ang imong feelings.
0: Duway na ginman na, Tita Rosa. Kung kapin pagigun mayara ka na, nalipatan mo na, duway na na.
2: Yeah. Okay. Maski magkita ka mo lahat ng ano nga may salagi na kulaman.
0: So, bisan why pa closure, Tita Rose, no? At the end of the day, maayuhay lang. Maayuhay lang ka mo, ah. Ayos lang bala ang inyong pag-istoryanay. Siya pagbulagay, hindi ka na malikawan, mag-abuyanay, kung sa malayo niya tinaga, eh.
2: Oh, exchange of words lang, pero there's always the scenery nga kung kaysa mabakana, wala lang sila panihog. Kaya ang isa kang isa sa inyo has didiretso nga maghambal sa masakit man. Kung maluluyo yun, kaya mo yung mahambal sa mga ano na mga lumanay. Takoy-takoy lang. So you do the golden rule. The golden rule is to keep things kalma lang.
0: Kalma lang.
2: Kalma lang. So, kung ang isa gawa, kal ang isa hipus lang. Tango-tango ka lang na kung ano.
0: By the way, Tita Rosa, mayong hapon gilid kay Kuan sa Amigable Family dira sa Mayhaniway kay Vice Mayor Attorney Felizardo Amigable Jr., kay Ruli Amigable, kay sa tananda no, pamilya Amigable dira sa Banwa sa Kaniway. Thank you gid sa pagpamati. Go ahead, Tita Rosa.
2: Mayong hapon sa inyo na tanan man. Dason pamati ka lang, dason usually it should be brief and polite. Brief nang hindi lang dugay, ay oh, hello. Kumusta ka na, amo lang na. Okay na, na ano ma, isa ka lang or kailangan ka pang inulong. Pag refuses na, you should be polite. Hindi pagpilita. Hindi pagpilita, no, because you should treat them like a nando distansya, alam lang acquaintance. Kaya daw, pag wala sa pinag sa plano, wala. Ito, dahil lang sa imo, ah. So, ta nag-enjoy makamusin na at the start, nag-enjoy kita mo. Pag, during the moment, kung mag-break up ka mo, kamagita ay kamuliwat, there should be no regret. Amon lang ako, mahambal, there should be no regret. Kaya ang decision naghaliin sa inyong atuwa. Why mo, sir? Ano abi, ikaw kay suplada, kaman mo. Ano abi, ikaw kay balaan mo nga hari ako, tulok pa yun sa ipan. Why na ba, sulay? Ah, mula na. Okay, hello? Hello?
0: Go ahead, Tita Rose.
2: Oh, okay, basi. Mula maka, sige, hambal ko, tiwa na. Okay, then, offer a very polite treatment, neutral greeting. Wala nga, sige, ha, good afternoon sa inyo. Kumusta na da? Regardless, at least neutral. I hope you get fairly well and you are okay. Wala na. So, keep your body language relaxed. Hindi ka mapakita ka lalala. Ako ba ko ba lukhan ko? Tupla mong na ako.
0: Kaya na, ton ba si may luyag pa?
2: Na, amo na nga, you should have the control.
0: Na ano kita? Natumpak ko kita?
2: Tumpak mo kita. Kaya mo na yung lingering, bala affection nga. Why mo ma-solve? Amo ni siya ang body mo dapat i-relax mo. Gid masyado. And excuse yourself after a couple of minutes nga inang hi, no, ay kumusta ka na, wala na muna. So ipakita pa siya wala nga doon ka dali so that hindi ka ma-disturb and do not show an overly deep conversation. Uy, kabalo ka. Si Kuan Balag to. Nakamu to.
0: Uy, kabalo?
2: Oo. Uy, kuna. Correct. Amutado. Hindi ako. Do wala ako kabalo. Na, I have no idea. Kaya nga namin isa ba't subong mala. Yan, mga permihan na. Nakita mo si Kuan. Kumputan ni Kuan. Amut lang. Uy, ko idea. Sa
0: kung nakuguro ka man kuto niya, kita mo si Kuan Tong, ex mo. Ayan, botay! Uy, kita! Amo na bro sa bat kuguray.
2: Pwede na. Dala lang sa lahog-lahog lang may sugod daw lang. And the best practice for the encounter is you keep it short. Keep it short to keep and to avoid some awkwardness or emotional mga emotional blunders pala. Kaku awkward no, ano yan no? Ano yan nga, magitay ka mo. Para sa imo, magitay ka mo. They feel awkward. Joke. Why? And you have to acknowledge the meeting, but don't overly spend your time dira. Eh, base bala kung madula ang inyong respeto sa isa kag isa. Base sa public maaway pa ka mo. That's what, ng exchange of words amo ni masakit niya. Nakinambalan niya ako, ano abi ko suplan? Ay, hindi pwede, may utaw ko ano ni Katsisgapi. Nakambal kayo mo sinaaw. Ano gin bala? So, it's so awkward, no? And, how would you tell? Sa imo nga, manunig sa imo nga, ex-bagit, constantly be ready out of the film series. Ini yung mga pitsay-pitsay bilang mga suplano niya. I-avoid yun na isa hindi asay niya na bala ka mo magano mag magbalikay sa suplano. Ayoko ka pati kang si Juan Amuni. Kita ko na sila ilang. Kita iba ka mo na those are small things.
0: Okay.
2: Na hindi dapat i-panansang imo nga mga katuntuhan. Then you project mga exaggerated happiness or social media acting like you feel hot and cold. You feel hot but calm, no? Kalma lang. And you have to...
0: Relax?
2: Relax. After all, na mga musubilanunan. Ano pa? Biblangan. If possible, gusto mo gani na maaboy na sa nina kapasaki kaliwa at yung istorya.
0: Mm.
2: When na, magkulis-kulis na nangakuan. You tell her, move on ka na, sagay ka gini mo na ako.
0: Amugin.
2: Abi mo to tuklo, pagpa natun, hindi ito tulong, susumpot naman, hala, nangiwang ka. Sa pakay mo sina, ikaw man mismo hambal siya. Sa pakay mo sina, may daan. Kaya enjoy ka sa life while nag-enjoy man ako. Amo na lang yung dead end ng sigilan niyo dahil son. If possible, you should block or i-delete na lang ang bayad na ang mga memories niyo na hindi na pag-ibutan sa mga picture niyo na. Sino na?
0: Delete all ah.
2: Bakit na yung nguya? Kung sa bagay, happy ka na. Abi mo to Floyd, so hard to ask for a break. It will take you time. It will take you some moments to decide. Ang nagapaniwang sa imo kung hindi makapatulog is how to say it. Paano ko niyang balunuan? Sa diin ko nga punto na nga moment na mga takimot ko man. If there is no reason at all nga dapat i-breakan, dapat i-bayaan, let it be. But there will always come a time na gusto mo na, ay, timpo ko na ito, dali na, balki na, dali na. Kulatun ko next time. Block it. And if possible, really try to avoid meeting her or him, avoid the issues na hindi yun na magsugulan na liwat. Kaya muna ang nag-trigger sa decision nyo to say bye-bye to each other. Remove you from the social media. Muna, delete the soon feeling mo bala ano. Sa isa event kami, makita ay payahan kami. Nasungkod din sa social world. Kasabi, nag-MC ka. Balaan mo nga, lagi na lang siya. Ano sa imo? How would you avoid it? Kuhangan kayo, paglito-lito. Pagkita ka sa paging, kung dito siya, didik ka. Tapos na, kanto-kanto sa isa ka maestar, isa ka maestro. Susugilanan ka mo. Then pagtapos ang number ng mga introduce mo, sa ilo ko naman ito sa pihak, siya na nagabantay man. Nga, who cares? Yes, who cares? But if you are in that situation, wala kagit mahimo sa ikaw mismo, hindi ka balo mag-resolve sa nga muna ang situation. So try to avoid and remove him or her from the social media. Nga ginalisuan mo. I'm sure sa radyo, damo-damo na mga issues.
3: Ito yung side mirror na fully adjust.
2: Nga hindi niyo dapat, hindi niyo dapat lantawon. Hindi lang ang romantic relations. Pero may mga hambal ka mga... Gintira mo man siya sa isang sugilanon. So, with that issues alone, nag-trigger. part-part na kita, ang dosing plan, ang dosing part na kita, ni Abby, ano, hindi na kita masalangan. Te, mamay mo, no? Kung kayo sama, alat-alat makita mo. So, if the issue is so hit, just cool down and be indifferent towards each other. Indifferent, kailangan kakita, katawa. Kaysa na mismo nag-feel man sa kamuna. Siling mo, grabe siya mo. Nakuwingin siya, sabi mo, eh. Parang muna, ngik-ngik mo na. Ama na, isugod na mismo, magkagalingon. Siya lang, ako amuman. Pero mga back issues niya, and you don't want to meet her or him again. You speak badly about you. Amunin kung kaisa nga, grabe gini ang, you could always test the water. Kung ara ka pa. So, masiling, agay mo, bugno kong sa'yo, magkita-kita. The end man, never. Pero abi mo, kung ara ka na, hindi ka na malakaulag.
0: Hambal mo na sa una, pero kung ara na, hindi ka na ka-move.
2: The frozen delight ka na lang mo lang. Ano man, kung daw sa buwang ita ko nga, ang hambal ko nga. Ay, nga, ikaw na nagwapa, ako nagwapa man. Or, bago mo ka pa kita-kita, iso sa iya nga, kung ano. Kapit-kapit dito siya, sabi yung mga ali naman, mga agaw naman siya. Kung kaisa na...
0: Oo, madalaya ko.
2: Kung kaisa dalaman mo lang ang positivity sa... There are positive moments kapag imauma pa negative. Para sabi, siya lang pang lipstick. Sulod naman tuwi mo. Tuyo ang lipstick na positive sa... Ang negative na sa imo, pero sa iya... Positive, susulod ka, pagita ka man sa medyos, ng mga lipstick kay mo nga, siya may lipstick, ako lamu o di lipstick ko, lamu wala na. Kagun feeling mo, may ilistan ka ba ng abayo? Kung sexy ka, tapos ka, ikaw yung 6 year. Kalaw, isa nga ako ng pat. Pero walang giniangin mo nga, himuon, so that, may inugbato ka ba lang, kaya, ang mga excess ko no mag-meet, tamo na gina. Mga lingering effects na. Alin na, timpo ko na ni Magpuan Mabal na kay Sunres, dira ka ba lang, batayan mo ha. Kahit mangita ako sa medios, kaya mapaseksi man ako. Those things. And you could never tell nga ang imo mga feelings would always merit you to bad though hindi ka lang daw hindi ka well mannered pala. So your body language should be relaxed and hindi ka na lang, you just excuse yourself after a couple of minutes. Do not be overly or overshadow, no, kaya ka madalong pang imo kung give conversation. Kailangan pag buot mo, so, you know, magkita ay kamuliwat, this will always bother. Kung ka-bother ka, hindi mo, don't tell me, hindi ka katulog. Maskin, pagkaon mo ni, mabuday magkaon. Tapos kung kita ay kamuliwat sa other occasions, kaya nga, mga tao na mo man gawakuntrahan na yun. Hindi mo sa isang issue agad sa imo, may mo kung mas issue agad sa iya. Actually, half-truth, half-true. Ang isa yati, pananan eh, kuris-kuris nga istorya. And ang awkwardness ang mga ipan ato. Awkward at. Kung may mo pa lang sa unahan pa lang kita ang nasing ala, ang pag-sway. So, isang budi na, iyag na. Kaya nagkatalik ko, dali-dali ikaw, sun siya get. Liko, ikaw. Parang hindi mo siya ma-deliberately meet. anong kunyayahan man. Di na kumagi sa tunga isang tusting at ako sa mga takot lang ang malls. Hindi na ka para panago. Pero ang imuupon nga ba, oo. Hindi mo pag gulpihan mo, i-ankam mo, tiyan mo sila. Ay, ano ni, karulal ina naman isang inyo, yung nga alawa yun. So, hindi pag gulpihan, impossible lead your partner, new, ha? New partner to a new direction. Pulo na holding hands ka mo na butong-butong. Ay, masing iyo, hari, tanong to, pwede may displaying as shoes. Yung na nami anak ko, tadi to. Then after that, never relieve that issue. Nga mamal, yan, at yung dumduman, usap ganto kita sa mall. Kaging butong ko ikaw. Dumduman mo. Kasi ano nga, oh. Ano to how why ah mga sa una pa lang mga issues
4: mga sa una pa lang istorya sulit ah
2: kapila mo na sa bawan
4: ah.
2: So kung may mo bilang hindi mo pag-iliwat hindi ka na mag-open isang issue build on the new trust na ikaw mismo nakimo let pass sa narapan mo. Pass is pass. Nanay mo na yung pwede magkani. Oo ah.
4: Pass is pass ah.
2: Oo ah. Pass is pass ah. Happy na si tatay to sa aniway mo.
4: Maanti ta raw sa gatinulo. Yan nga kun tubig sa ilong ah.
2: Ha?
4: Gatinulo.
2: Ah, hay kloy man.
4: Kang ligad lang ni Adlaw ko nga nabatsagan nga naga doga pang pinghot tapos nagapait ang akon tutunlan gag ilong at abot ko na ito amo na ning resulta niya
2: akong tutunlan no mabutan na ko sang tunog sa pa
4: nabasa abi ko sang ulan sang San Juan sang 24 nag cover kami to ti na basa
2: ako na na pinibilang ko sa aton masakit.
4: Kag isa pa ti taro sa kwan mo, kambyo klima, dala na gin man na. Kita mo nga kung tingog, subong dumidyo kwan, dumidyo lain, pero mabuhas pag hindi malala, pag hindi buhas.
2: Hindi ka maganto.
4: Malala pag hindi, ari mo lang tadi.
2: Ako nga buhay ko sa tunog.
4: Hindi ka magwa kay tunog.
2: Kasi tayo na ako na ang tangkugo ko. It's not hypertension, pero siguro, what man, dehydrated mo kung kaysa.
4: Sige, tita.
2: So, pwede na ni siguro, totoo flow, kasi nato ko kasi mawalaan ko sa...
4: Okay, no problem, tita Rose. Siguro, panumbalik to na lang ang mga dugang, mga update or mga topic na gindulong mo, tita Rose. Gaanta ka chimpo ang makapanamiyaw subong.
2: So, mayang hapon sa tanan. It's been a long day for me today. Kaya may katuhan kami. Kaso napaos pa ko. So, mayang hapon na kay may kakajay karas.
4: Dugay-dugay na taway nakita ay, no?
2: Ani man, wala itong kay sa akin. Sa noto nakita ako. Tuhambal ko pala na nakita ko.
4: Oh. Lain ang driver. Lain na. Basta ang Silverti ako gadala.
2: Okay. Ang yagali na sa ngayon yun na Usar Gold. Belated happy birthday na kay Tuto Hector.
4: Oo. Oh, sang June 20. Nakaupod ka pa to last year, no?
2: Yes.
4: Family sige, dinner pa. Lang nila itong akwansubong, ha? Tita Rose.
2: Sige, okay na, wait. Kay Raul Patriarca, Dason King, kay Jimmy Conducar, sino paginan? Sorry, may isa paginan sa pitutan na sumagay sa i-family. Pinapagin si Mr. and Mrs. Lee. Kung nagiging isigin ko nung sila ako mag-dirt. It's so different kali ko nung mangkot ko nang kinag-dirt per me. Lagi ko nung yung feeling nilang mabat ka nang ilagaling ang halat. Over the radio.
4: Ano, abi kay hindi magkwana, hindi manamian, ina mga pabatian nga lang nila kay ti number one radio station ni Seduilo.
2: Hopefully, no, then tuloy-tuloy na. Kay...
4: Tapos, kapong kodri, pinakasikat nga angkor kaga reporter sa RMN.
2: Correct. That's true and that's true. Amo mo na ni daging lista ko dito sa reminders.
4: Kita mo agree si Tita Rose.
2: There's a great difference. Nakita ko. Congratulations kay Habibi. At least may dati pa na sa inyo. Ay, na no one. Kay Mr. Abis. Kay Life Rubin dito ta. Maraming hapon. Tapos mga cousins ko da. Kay Catherine, kay Uncle Mayor, kay Diteri, kay Auntie Lulit. Tanang, tanang git. Yung mga ano subong. Mga gabalamati. Mga anyes ko nakita. Si Idi dahil sa ada sa sagwa ko. Kag sa dingli, mayong hapon sa tanan. With this, I would always say, when you are in love, do not follow what your heart dictates, but follow what you think is right and good. So, mayong hapon sa tanan, hoping to be on time next Sunday. Gawrati man ako. Ah, sige, okay.
4: Tita Rose, thank you again. Mayong hapon. Ang link karon i-send ko lang sa imo. Ha. Salamat. Oo,
2: paliyaw lang. Sige. Magkadlaw ko yan. Salamat. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night.
4: Bye-bye.
1: RMM. DYRI.

Thank you so much kay Tita Rose Prudente, ang aton sininga resource person on air. Nag-early out siya kay may family affair, no? Kagabasi bala madulaan sa sang signal si Tita Rose. So, thank you so much sa aton sininga resource person on air. Samtang sa piyak kabahin, update na to, no? Kay nadakpan na ang ining suspect nga nagpatay dung dumanyo sang Mayo 24 atong 89 anyos nga tigulang nga babayi nga nasapuan nga patay siya nga balay sa may Ledesco Village sa barangay Tabok Suba Haro Tabok Suba Haro or Tabok Suba Lapas Iloilo City. Tabok Suba man din mo ti ang Haro ni Tabok Suba man ang Lapas. nadakpan na kay ina no sa ginpatigayon nga entrapment operation sa aton sininga kapulisan ang nag-opereta dito kay ina mo ang CIU ko na City Intelligence Unit sa Iloilo City Police Office no kay di geng ka kabuot Radyo Man Mark may send ko bala na entrap ni siya kay ina from Arevalo namutikan niya nga pulis ang katransaksyon nalagyo no kag dito nadakpan sa may uton armado ni siya sang mga kapulisan o sang mga armas luthang no mga

0: pagbukas ang green nga sulodlan, sos granada ang sulod. Dumalagan na yon ang mga intelligence unit. Hawan ang lugar, no? Kung sabagay, hindi ka magdalaga ni mo ng granada na na. O ba si lumupok na karon, magugpaas ka muna. Maglupok na karon na tapos higa mo. Kaya mo to na yun nga nagdadalagan tanan ang mga katapos ang otoridad sang si Ayu, no? Paglatag nila sa lamisa nga puti dira sa may plaza sang Uton. O dumalagan sila na yun. Hindi ka magdalagan niya, te. Granada ng ginestoryahan tadi mo. Kaya mo to na tigayon nga madakpan si Jerry Lima sang Gihaman Leganes. Sa niya yung interview naton sa kaina. Pwede ta mark mapabate. Interview ta kaina sa programa Mr. and Mrs. Y, si Mrs. Interview ta siya pero ginako yan rin nga siya ang nagpatay. Damo pa siya rason. Hindi sa tanim pa interview pero sige-sige kung nga saang sang telepono ko sa Batman. Saling niya at hubog siya ng tabo pag nalipat na siya kung ano na tabo nito. Kali napatay na pagi sa pagkuga ang tigulang. Yari ang porsyon sa pagpayag sa nga kung nga may interview sa programa Mr. and Mrs. Y sa expenses sa konsilinga report. Yari ang iya sininga pagpahayag ni Jerry Lima.
1: Sir, ano man balbo? Sabong kinahanapan ka? Hindi ako sir, kung hindi. Hindi.
2: Ano ka no?
1: Paano mo? Ano tira na dyan?
3: Hindi ako magpa-interview. Hindi ako magamba.
1: Paano mo na patay itong tingulang man? Kasi nalahin mo ka mo to?
3: Hindi na sir, hindi na. Hindi na ako magpa-interview.
1: Saan na ito ganita po, sir? Saan mo ito sulat?
3: Wala na, lipat ako sir. Hindi na ako pa.
1: Sa katika yun, nalipat ka na?
3: Hindi na ako pa.
1: Pero may nakuha ka ganito sa barangay nila?
3: Nakapanagita ko sir, kay pangutong hubog ko tam.
1: At sulod mo, hubog ka?
3: Hindi na ako pa, hindi lipat na ito.
1: Pwede pinalahay ka mo, no? Saan tigulang ito?
3: Hindi na ako pinalahay kami, pero lipat na ito.
1: Pero nung kotko mo na, kay Tagaliganis ka, paano ka nakalaboto sa balay sang biktima?
3: Ako na ganyan ako sir, kay ubog ko tam.
1: Ubog ka, paano ka nakalaboto?
3: Na ako na ako, daw nalipatan ko nung may nagyan ko sa nga mo sa tunga ko, no time?
1: Paano mo nahimo to, Gerald, ang premium?
3: Kay ubog ko sa tanoto mo.
1: Hindi mo ito ni sa tinulang? Kasi ka siya. Why? Pero nag-ubra ka suna siya, no?
3: Ubra.
1: Anong ubra mo siya?
3: Nipat ng ubig ko, sir.
1: Okay naman, no? May construction sa, no, di ba?
3: Wala mo ko kakang may construction sa.
1: Umubog ka to, sang ginimo mo. Ay ka nagadroga?
3: Wala na.
1: Ah. Jero, paano mo ito ginpatay ang tumulang man?
3: Ginpatay ko, sir. Hindi ko nagiging matandaan ang ginimo ko.
1: Nakonsensya ka sa gin sa natabo sa'yo?
3: Lipat na ito. Hindi na ako.
1: Pero magkot ko, nakonsensya ka?
3: Hindi na ako, sir. Ako, hindi ko, sir.
1: Ako, matungin siya, siya ginpatay mo.
3: Hindi na, hindi na ako mag-interview.
1: Lato lang ako mag-quot, ginapok mo ito.
3: Nanging ako, kumanda.
1: Kahit ano sa tayo.
3: Hindi na ako mag-interview.
0: Okay, hanabat yan ang pagpahayag ni Jerry Limang Sospek. Hubog sa kuno sang natabong krimen. Pero ti hubog siya, paano yan na buhat ang krimen? Lipat na siya? Yung pamangkot na ton, sulit. Ginpatay mo to, ginungon mo patay. Ginako niya nga napatay niya ang makaluluoy nga tigulang na si Virginia Inayan Haseldo sang barangay Lidisco Village, sakop sang tabok, barangay Tabok Suba, Lapas. Kung may nakuha pag ito ganing kwarta kagalahas, no? So, nasa information natin. Ang inyong pagkadakop kay Lima, mayara sang reward money. Ihatag ang pamilya Haseldo kung sino man na makatudlo sa sospek, no? Pero tihibaloon tani kay Buwa sa may press conference nga patigayunon ang Iloilo City Police Office. Kag may dugang paging nga 50,000 pesos. Mali naman sa

0: Iloilo City Government sa kay Mayor Raisa Treñas. All in all, 550,000 pesos ang mabaton nga reward money sa nakatudlo sa kay Jerry Lima. Wow, tiba-tiba ang nakatudlo kay Jerry, no? Tinadakpan na sa subong. Nagara na sa paginakop sang Uton Municipal Police Station, no? Tinadakpan na sa may Uton, kay ditong operation, nadakpan. Nadakpan sa CIU sa may Uton Plaza. So, dito sa detain sa may Uton Municipal Police Station, isupi na. Pero tingin mo magpadala sa letter request, ang IPPO, ang ICPO, or ang Lapas PNP, pwede gid, no? Kaya isupi, kung din ka nadakpan, diragi na ka i-detain. Or mapriso. Sa Uton Municipal Police Station si Jerry Lima. Nakadawang ko to nila sa newsroom. May sala naman ko, how? Ano? Uton PNP. Uton PNP. Not PNP. Uton PNP. Huwag ganyan yung problema ko sa wordings mo. Pasensyahan nyo lang ko kay balaan nyo naman nga sing ano man ang atong tinapusan nga daan. Kung mga Ramon Abansin niya undergraduate, Ramon Abansin niya National High School, ay taktapos high school. Pero, tandaan nyo, ari ako di sa industriya sang radyo. Ang ibang gahan daw mga makasunod sa radyo. Ako yati, ari na ko di ah. PNP. Uton PNP. Liwat, yeah, totoflo, liwat. Uton PNP. May correction sa ano mo sa newsroom. So, bantayan ni ang dugang sa inyong development. Buwas sa aga kay may patigayon nun nga press conference ang Iloilo City Police Office o kon ICPO angot sa pagkadakop sa sining suspect na si Jerry Lima nga nagpatay sa 89 anyos nga tigulang nga babae sa Lapas. Thank you gid sa ano, gamay naman lang bili, no? Nakainom ko siya, gidugangan ko tubig, ubos ko naman, no? Amuri ko nung pinakamahal nga cha. Diri sa Iloilo ko, no? Mahal ni ko, no? Tagtumotag pila niya. Kaya bigala, eh, akon pamatyaga tinulo, akon sipon, kagagasakit, akon puwak. Muna nga, ginpakapihan ko ni, o gingaan ko nila siya sa newsroom department. Nasos. Naton, may pangayoon. Sige, ang oras naton sa Pilipinas, impunto alas 5:21. Magabuhi kita sa pila sinika mga importante nga mga pahanumdom. Balihog, standby.
1: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mapuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok.
2: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang lugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilabyan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
7: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Top, top, top. Lechon manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
11: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
19: Mighty C,
21: mabaka sa mga butika.
19: TTX 500.
22: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, two times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
19: DTX 500!
21: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: Mga butika.
19: Mighty C.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may Physio sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibog gid ka.
19: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
19: TTX 500.
25: Gina Canon. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
26: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
27: Sa TTX 500.
25: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
27: Subong kamusta?
25: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginibatsa.
19: TTX 500. D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: Mga butika.
29: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
30: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
29: Wow! Mas pinagaling pa?
30: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
30: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
31: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
33: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
14: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Supple Plus Gold.
34: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold.
35: Mamakal sa mga butika.
21: Santon Plus Gold.
0: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang na warm.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
5: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untap na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, magtusiran. Tusiran.
6: Tusiran forte.
14: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Oras tatak, alas 5:30.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sunthorn Plus Gold.
27: Kuya Sir Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sunthorn Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan ko.
2: Sunthorn Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sunthorn Plus Gold.
35: Sa mga butika.
36: Bakit right med ang binibili mo?
37: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
38: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
39: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
37: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
40: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
41: If symptoms persist, consult your doctor.
42: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
43: Last 5:30 na sang hapon. Balik diri sa aton siningapag pangalagad sa palatuntunan RMN kasama celebrity program. Sa giyapon upon nyo sa si Radio Man Flo Consumo Navarrete. Ang ininga bahina na ginadulog sinyo sang kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakon, nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingog nga pwersa sang pito para ay kayong lawas kompleto ang benepisyo aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar tag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City proper. Ang sobra ginabuhina ng kulang ginadugangan Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico.
41: RMN.
43: Pero of course, ginaupdan man kita sa non-selenament oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal, non-selenament oil. May arthritis, rayuma, varicose, malamoy puy, palaman all, pananakit sang kalawasan, na ipiting na paralisar nga mga kaugatana. Gintingob, paugat kaugatana. Kag mayo ini sa pa, mayo ini sa tanan nga ginabat siyang inyo sa lawas. Kung nagapala nakita inyong kalawasan, kung ano pa da, banyusin nyo besan non-selenement oil. Kayman ang non-selenement oil, maayo gini ni. Kagsubong man na non-super plus capsule, new and improved non-super plus capsule, mas gin pa epektibo kag mas gin pa basko, gintingob ang mangustin plus guyabano plus balunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason. Bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Non-Super Plus di anti-cancer food supplement. Ang Non-Super Plus Capsule kag non-selenement oil, babakal sa mga butika. Available sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kang Tatoy's Manukan and Seafoods, branches nila sa Maybilia, sa may Santo Niño Sur Arevalo, ang Manila City nga main. Kagaya ra man sa maya Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao gila City nga kagdira sa maya Kabatuan Airport. Ginapanagian ni Nikon Sio Kunsing Espinosa ni Tay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Hindi kumpletong bakasyon sa mga bakasyonista diri sa may syudad sa probinsya sang Iloilo kung hindi kamo katilaw sa mga manamit ng mga pagkaon sang Tatoy's Manukan and Seafoods. Kanino panulatin nyo, bisitahin ninyo ang ginpanglawag naton ng mga branches pagangila sining main dira sa Santo Niño Sur Arevalo. Tatoy's Manukan and Seafoods. Ginatamyo na to na sa kay kasa Alan Galida, Alan Katilo, kag kay Ma'am kay Attorney Juna Katilo, kag sa mga kabataan nila dira sa may Santo Niño Sur Arevalo sa may Santa Lucia, mayadayad gin nga hapon. Kay Toto Hector, kay Kita Maricho, kay Isha, kay Ninya, kag kay Max, mayadman nga hapon. Kay Melfa, kag kay Tita Arlene. Kay Tuteng de la Cruz, kay Yado Eron, pag sa kay Marilyn Lin. Gihapon ang serbisyo sa katawan, balita kag aliwan, iyagina. Kagdira sa may kipo taniway, mga parinte ko dira sa Durante family, Consumo family, kag sa iban pa naton nga mga, iban ko pa nga kaparintiya. Sa kay daddy ko, Mayor Doc Buboy Pueyo, sang Kabatuan. Dad, kamusta ka na da? Kag kay Mami Kate Pueyo, mayong hapon ha. Kag kay utol ko, MJ. MJ! How you doing? I hope you're finish your school and aviation and Kabatuan. You know, we're talking about the talking with MJ, the son of Mayor Puyo Kapon. MJ, mayan nga po na. Good afternoon. Good afternoon. Kay Jerry Banyes ang Mandurriao Public Market. Kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Kay Karigaba, Richard, Chard, kamusta ka na da, Chard? Ayos ka lang da, Chard? Kay Lulit, Lulit, Good PM Radio Man Flo, no? Kag kay Osayas Cornile, Badpit ba Madera Bistwer, the second. Kag sa mga tagpalapati naton, salamat gid sa pagupod ninyo.

0: Doon nakikita Chempo, diri sa aton sini nga palatuntunan, diri sa kasama celebrity program. Kitay naman kita sa masunod nga Domingo. Diri sa istasyonan sang RMN Iloilo. Sa mga nag-ulupod diri sa aton, ha, salamat gyud ha, kabay pa nga na-enjoy kamo. Kaga natamyaw tang talamyawon ninyo. Flo Navarrete, radio man nga astig sa RM Iloilo, sikat sa bilog nga distrito gid. Ronda balita ya ginadumalahal celebrity. Sa pangalan ni sang akon sini nga technical partner, radio man Mark Daniel Sukaldito. Kasama mo sa DYRI RM Iloilo. Ako naman si radio man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mayong adlaw sa aton nga mga pinalanggang at tagpalamati kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy and Life Extension Vitamin D3. Aton sa gihapon gina-continue ang aton kampanya, ang aton advokasiya sa pag-promote sang health and wellness through integrative medicine. Kag amo ni siyang aton ginaobra diri sa Life Extension Clinic, kung nga ang nagapatindog kita sa mga medical clinics para nga matigayon nato ng aton nga kausa, ining aton baladok nga kampanya nga ma-provide naton ang convenience, ang access sa aton nga mga kauturan nga sila ang makapa-check up regularly para ma-prevent or malikawan ang paglala sang aton balatian kag ma-safeguard ang aton nga health. So upod ta subong mga kaabyanan, ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor si Dr. Manfred Marpa kag sa aton nga mga kauturan nga nagapamati ang aton nga text line sa gihapon 0977. This is our temporary text line subong 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Kira kanon nagasulod ang aton nga advocacy, ang campaign naton diri sa Life Extension Integrative Medical Clinics, konsadiin di kalidad ang sahi sang medical check-up or consultation nga inyong ma-experience diri sa aton nga mga clinic branches, but wala kita nagasukot. So, gina-wave naton ang medical check-up fee para nga mas ma-encourage naton ng aton nga mga kauturan nga ugaliyon nila ang pagpa-check up regular. The earlier the detection sang symptoms ang aton nga ginabatsyag dira, the better ang outcomes sang treatment, the higher the chance nga ma-prevent naton ang pag-worsen sang aton nga ginabatsyag, especially kung ina is already a serious medical condition. Kag malikawan naton makabyanan ang paggasto sang dako nga medical expenses sa medical intervention. So bisitahan nyo lang ang aton nga mga clinic branches.
7: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram kita branch sa May Uton, sa May JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkanto lang sa May Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa May Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa May Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa May Bangatama, pakadto sa May Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa May lower ground floor SM City Iloilo lapit sa May food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa May kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall lapit lang sa May Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch of May Rojas City ara lang sa May Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka muka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara lang kita sa May E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch dra lang sa May Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
3: Mga kabyanan, ginaimbitar namon kamo sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Nationwide. Kung sa diin ang imo journey to optimal health kag longevity, mag-aumpisa. Diri nagapati kami nga ang yabi para sa pag-anyag sa imo kabuhi lies in a holistic approach that combines the best of nutritional and natural medicine with conventional medical practices. Sa Amon Clinic, we prioritize integrative medicine, a practice that not only treats existing health concerns, but also focuses sa prevention. Our dedicated team of medical professionals works closely with you to develop a personalized wellness plan that emphasizes the power of nutrition and natural supplements for a longer, healthier life. We understand that knowledge is power. Amoy na kun nga, we offer free yet quality medical checkups with our experienced medical doctor affiliates. During these consultations, our doctors take the time to assess your health needs and provide essential prescriptions tailored to your unique lifestyle. Our approach isn't just about treating symptoms. It's about empowering you to take charge of your health. With our focus on preventive care, we help you identify potential health risks before they become serious, guiding you towards effective interventions that support your long-term wellness. May ara na kami 25 branches nationwide and still growing. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy is committed to making integrative health accessible to everyone, wherever you are. Our dedicated team is ready to support you on your journey to wellness. If you're ready to embark on a transformative health journey, we invite you to visit the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy near you. Experience the benefits of integrative medicine, where prevention and wellness take center stage. Contact us today to schedule your free medical checkup and take the first step towards a healthier, longer life. Because at the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, your health is our priority. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. We are licensed medical practitioner that can deliver you care.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Ang aton nga lawas, halin sa ulo, hasta gidya sa aton, masilingan aton, ulo, hasta dapa-dapa, different organs sa aton nga body, utok naton, hasta sa ano man nga bahin sa aton lawas, may vitamin D receptors. So, may vitamin D receptors na sila, gakinangla na sila sa vitamin D3. That's why, sa anuman nga medical condition, pwede naton gamitan sa vitamin D3. Of course, there are rare, very rare situations nga probably i-forbid or probably i-mahimo nga hindi mag-prescribe ang doctor, no? But it's very rare. Ang large 2025 pediatric meta-analysis nga siling diri noted that when it came to preventing infections, bisan low dose lang 1,000 IU a day, nagapakita sa benefit sa mga kabataan. Kay bisan mga kabataan, no, nagakinanglan na sila sa vitamin D3, kay ti siyempre kalabanan sa mga kabataan natin subong wala man sa sunlight exposure. Tuod nga nagainom na sila sa gatas, pero kung hindi na siya fortified sa vitamin D3, don't normally get vitamin D3, no, sa ilang nutrition. Ang mga tao, no, nagapakita nga atong mga tao nga deficient, no, tandaan naton. Kay siyempre ang kategori sa vitamin D3 level sa dugo, masiling naton sufficient. Kung mataas ang level, nakalabot ka sa 30 nanograms per ml. Ang mga insufficient, meaning kulang-kulang, kag ang deficient gid nang wala o halos nubo-nubo gid kayo ang ilang vitamin D level sa ilang dugo. Amoy ni sila ang primarily nga may need gid nga mag-supplement sa vitamin D3, kag sila gid ang kapin nga makabenepisyo kung pataaso nilang ilang vitamin D level. Kag for example, ang mga positive findings sa vitamin D3 nga pagtuon, for example sa isa ka study diri, ang D-Pro trial, nagapakita nga 17% fewer sick days kuno sa mga kabataan gin supplementihan sang vitamin D3, especially sa mga respiratory tract infection compared sa placebo. At the same time, 43% fewer days with fever, ano, siling pa sang isa kapag tuon sa mga kabataan nga man gihapon nga naka-experience sang acute respiratory tract infection upod ang hilanat. So we're talking about children here, no? So again, ang pamangkot, pwede ba lang naton matagaan ng aton nga kabataan sing life extension vitamin D3? Yes, pwede gid, no? Kay in fact, ang aton nga life extension vitamin D3, ang 1,000 IU, pwede na ma-prick, no, kung hindi pa makatulon ang bata, pwede ma-prick ang soft gel kung mapatulo sa baba.
6: Yes.
0: Or ma-mix sa milk formula kung nagadidi. So, amoy na, no, ang napakita ka mapagtuon. Kag, for example, ang 2021 nga study ni Jolef et al., ginahuman sang 37 randomized controlled trial, nagapakita sing statistically significant kuno nga 8% reduction in acute respiratory infection rate. Kag ang isa kapagtuon ni Martino et al. Sang 2017, no, nagapakita man sa isa ka meta-analysis nga may protective effect overall ang pag-supplement sa vitamin D3. Kag kay Urashima et al. Sa mga kabataan man, 42% reduction sa influenza A risk sa supply or pag-supplement sang 1,000 to 1,200 IU per day nga vitamin D3. Kag siling sa isa pagtuon sang 2024, 43 ka randomized control trial na napakita nga ang daily dosing, hindi ang weekly bolus or monthly dosing. Siling dira, may ara benefit ang daily dosing kung ikumpara sa large dose nga paghatag ng one time big time, no? Ang muna ginasapakita sa isa ka subgroup meta-analysis ng 2024 nga again may ara 8% reduction sa acute respiratory tract
10: infection.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3, napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
12: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
13: Ah, yes po. Papa ko po.
12: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
13: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
12: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
13: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng D3 pa talagi.
12: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
13: Hindi na po siya cramps, good yung paa niya, sir.
12: Oo, tapos?
13: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
12: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
13: Na-admit po siya, tapos pa anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
12: Pacemaker, oo.
13: Lamang gamot na binigay nila.
12: Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
13: Yung nakikinig kasi sila sa radio.
12: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
13: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
12: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
13: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal din.
12: Pag i-rate po natin yung improvement ng medical condition ni papa mo from 1 to 10, 10 yung highest.
13: Mabibigyan po namin ng 9.
12: Almost perfect na po yan. So, marirecommend nyo ba yung Life Extension products at yung Life Extension clinic sa mga nakikinig ngayon sa atin?
13: Ay, opo naman, kasi nakikita talaga namin na may alibyo sa aming papa na may problema po sa heart. Nakikita din namin na bumalik na rin yung masigla niyang pangangatawan.
12: Ano po yung complete name niya again?
13: Roberto Bunhayag, 73 years old po. Dito po kami sa Barangay Cutoy, Puroxay, Panabo City. Laking papasalamat din po na sinubukan namin at ayun, nagustuhan din. Okay talaga yung produkto ng Life Extension po. Hindi lang po yung vitamin D3, pati po yung ibang na-take ng papa ko for 4 months po. Nakita po talaga namin na maganda po talaga yung produkto po.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: By the way, we have also this Vita D Plus coffee mix sa mga coffee drinkers dira. Kung gusto naton nga makakuha kita sang health benefits sa pag-inom sang kape, we have to choose the brand Vita D Plus coffee mix. Kay for every sachet sang Vita D Plus coffee mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3. Plus may reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ini siya nga unod, manamit ini siya mahamot, mananam kag available naman sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Tandaan nato ng brand Vita D Plus Coffee Mix, the first ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3. And sa mga may problem dira dok sa colon, kay this is the number one man subong nga cancer, killer cancer disease, colorectal cancer. Kag good news kay ti ang aton nga super fiber nga product, guaranteed pagwaon nyo yagid ang higko nga nagtipon dira sa aton nga colon, kay the more nga nag-accumulate dira o nagatipon ang higko sa colon naton, the more nga ginapoison kita sang higko dira. So hindi pwede nga magtiner ang higko sa aton nga colon. Ang solusyon, tunawon lang naton ang powder sang super fiber sa 200 ml nga tubi, kag i-shake naton kag inumon. Kag within the next few hours, pagtapos naton inom, masulhay ang aton pamatsyag after naton nga mapagwa ang higko. We make sure nga mag-regularize ang inyong bowel movement, matinluan ang colon naton, kag ma-reduce ang risk nga magtubo ang mga ulceration or mga lesions dira sa kilid sang aton intestinal lining, nga muna siya usually ang kausa sang pagtubo sang polipo. Nga eventually, pag hindi naton ma-address ina, makuha ang polyps, basi dira pa ya magtubo ang malignancy or ang cancer dira sa aton nga colon. So tinluan ang colon, ugalion nga regular ang aton bowel movement, ang solusyon, mag-inom sang super fiber. This is also recommended sa aton nga mga medical doctors kag available sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic kag sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas.
10: Thank you Jan kag ginapasalamatan gyud naton aton mga listeners no sa padayon nila nga pagsakdag pagpamati sa sining aton nga program.
6: Kag finally, vitamin D3 makabiyana na nagbalik ng supply naton sang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Ugalion naton ang pag-inom sang masaligan brand sang vitamin D3 nga nakatatak na sa aton mind for how many years, for 15 years na kag gina-endorse or gina-prescribe sang aton nga mga medical doctors. That's why amo na kami ka confidence sa amon recommendation. So when we talk of vitamin D3, choose the brand Life Extension.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Gikan!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
8: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangdong kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
10: Oras tatak alas 6:10.
11: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Nuns Liniment Oil.
15: Kaspan?
14: Wala problema.
15: Nuns Liniment Oil Partner.
14: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
15: Nuns Liniment Oil.
16: Ahoy! Kidney Care Time!
17: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
18: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Rhea. Ako regla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
19: Sample Plus Gold.
18: Bakal sa mga butika.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: ACS. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in One. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kung sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in One. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kung sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Sanctum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
0: Hello, anak.
1: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
0: Ganyan ang Pinoy.
2: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya kon maskulo, sadlaw adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. PTX
5: 500. Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang imo?
7: Blood pressure.
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon. PTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang PTX 500.
2: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing ng loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika.
9: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
10: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tintistingan ko, nabatigan ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigay ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas pinagaling pa.
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Sample Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sample Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangtong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Sangtong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, 6:08 na sa gabi.
8: RMN Ronda, balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda, balita sa gabi.
7: Mayang gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
9: Adlaw kita subong sang Domingo, Hunyo 29, 2026.
7: Sa atong mga karadyuman, kita mabatian sa lilisoan sang inyong mga radyo sa Shata Shata 4.
9: Kaginyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
7: Subong agabi kaming inyong maging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Rezzy Danioso Bordon.
9: Kaya ako naman si Radyuman Lenneth Fernandez Silatriz.
1: Headlines.
7: Sa dalagkuan nga mga balita sa balita lokal, pagpanagtag sang bugas sang national government paagi sa bigay-bigas sa masa rice program kung umpisahan sa syudad sang Iloilo buwas nga adlaw.
9: Suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga babae sa La Paz na nadakpa na granada kag duha ka sa isang armas lutang na recover.
7: Sa balita national, impeachment trial kay VP Duterte posible magdangat sa 7 ka bulan suno kay Gatchalian.
9: Davao City ginhatagan sang gobyerno sang pinakadako nga national tax allotment sininga 2026.
7: Sa balita international, Iran ginatake ang Kuwait at Bahrain sino sa isa kay US official.
9: Balita sa negosyo, mas barato nga pamasahe sa eroplano lauman sininga Hulyo.
7: Sa hinampang, Gia D. Guzman kag Brian Bagunas, pangunahan ang alas Pilipinas to 2026 Asian Games.
9: Kag sa showbiz F4, ginpakilig ang ila Filipino fans paagi sa ila concert sa Philippine Arena.
7: Oras, Philippine Standard Time, 6:10 na sa gabi. Kagaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal. Umpisahan na buwas nga adlaw sang Iloilo City Government ang pagpanagtag sang bugas sa idalom sang bigay-bigas sa masa program o kung bigay-bigas sa masa rice program sang National Government sa La Paz Plaza Gym. May 41,958 ka pamilya sa syudad sang Iloilo gikan sa nagkalain-lain nga sektor ang mahatagan sang bugas. Target nga mahatagan among imol nga pamilya kaupod na ang pantawid pamilyang Pilipina program. Vulnerable sectors kaangay sang senior citizens, person with disabilities, solo parents kag mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Department of Agriculture kag transport sector kaangay sang jeepney kag tricycle drivers o kun operators. Basa sa data nga ginpagwas sang Iloilo City Government, may 72 million pesos nga pondo nga gin-download ang national government sa syudad para sa programa. Pilo o kunpulo ka kilo nga bugas ang mabaton sang tagsa ka beneficiary nga ihatag sang tatlo ka hugnat o kun may kabilugan nga 30 ka kilo. Ginpasalig ni Mayor Isa Tranya sa ginpili ang beneficiaries santo sa guidelines sa ginpapanaog sang national government. ang alokasyon sang pondo ginbase sang national government sa populasyon sang LGU.
9: Sa iban pang balita lokal, na aresto na sa mga otoridad ang sospek sa pagpatay sa 89 anyos na babae sa Ledesca Village, Barangay Tabuk, Suba, La Paz, Iloilo City sa tuwing Mayo 24. Ginkilala ang sospek kay Jerry Lumahan Lima, 35 anyos, sang Barangay Gihaman, Laganas, Iloilo, samtang biktima mo si Virginia Inayan Hasildo. Nadakpan si Lima sa ginpatigayon yung entrapment operation sang City Intelligence Unit sang Iloilo City Police Office o kan ICPO. Sunod sa mga otoridad nga nagtransak sila sa suspect agud magbakal kuntani isang armas sa Arevalo apang sang namutikan sini nga pulis ang iya ka transaksyon nagdalagan ini sa direksyon sang uton sa diin siya nadakpan nakuha sa paghinakop ni Lima ang isa ka granada duha ka armas lutang kag mga bala ginako sini nga ginpatay niya ang biktima apang ginsiling nga hubog lang siya sang among ationa.
10: Ako na kita ko sir kay kung ito hubog ko ito pagsulod mo ito hubog ka lipat ng ito kasi lalaki ka mo no saan tigulang ito kasi ako lalaki kami pero lipat ng ito lahat lang pamangkot ako matungin siya siya kita tayo nangyay ako kumanda.
9: Ang kabahin sang pahayag ni Jerry Lumahan Lima, madumduman nga unang nga naglaom ang pamilya Hasildo nga natural death ang natabo sa ilahi mata apang nakikukon nakita sa CCTV footage nga ginkuga ni Lima ang biktima tubtob nga napatay ini. Hebaluan nga nagtanyag ang pamilya sang 500,000 pesos nga reward money kag duga nga 50,000 pesos ang ginpromisa ni Mayor Isa Treñas sa makatudlo sa ginhamtangan sang suspect. Sa subong priso na si Lima sa Uton Municipal Police Station kag natala na nga pasakaan siya nagakaigo nga kaso.
7: Sa dugang panaton nga balita lokal na kaangkon sa 100% PhilHealth.

0: ng provincial government sang Iloilo, Department of Health, PhilHealth Regional Office 6, mga lokal nga gobyerno kag mga healthcare workers sa pagpatuman sa mas maayong nga primary healthcare sa idalom sang Universal Healthcare Act.
1: Sa piyak nga bahin, may tsansa pa nga maimprobar ang imo pagginhawa kung may problema ka sa baga. Ini ang ginapaalinton sa Ilongga nga si Dr. Rhea Ann Celis, ang pulmonologist kag pulmonary rehabilitation specialist nga nagapresentar sa nagarepresentar sa Philippine College of Chest Physician. Sa interview sa RMN Iloilo kay Dr. Celis, gininganyo sini ang mga pasyente nga may balatian sa baga nga magpaidalom sa pulmonary rehabilitation kon kinahanglanon. Sunod kay Celis nga ang pulmonary rehabilitation isa ka programa nga nagabulig sa tawo nga may sakit sa baga nga makaginhawa sang maayo paagi sa ehersisyo, edukasyon, nutrisyon kag psychosocial support nga gidesenyo para sa ila. Patagdiya nga ang mayor nga katuyuan sang ini nga programa ang mga agod mas maimprobar man ang kalidad sang kabuhi sa natumod ng mga pasyente.
2: Ang pulmonary rehab, isa ka programa nga nagabulig sa tao nga may sakit sa baga nga makaginhawa sang maayo. Doo po na diri ang ehersisyo, pagtudlo sang husto nga pagginhawa kag of course no pag-educate parte sa ila nga sakit. So kalabanan nga nag-avail sini no ang mga ang kapos sa paginhawa kundi ang may mga sakit nga indicated diri no mga chronic obstructive pulmonary disease, asthma, pulmonary fibrosis kag agi COVID nga may mga long-term effect especially sa problems nila sa ila mga respiratory system.
1: Sino sa iya nga nagalawig ang ini nga programa sang tubtob duha ka bulan apang depende sa progress ng pasyente bangod mahimo man ini nga mas maglawig ukon mapalipot. Apang antes nga magsulod sa among rehab, ginathag ni Celis nga importante nga makapakonsulta kag ma-evaluate sang doktor ang kondisyon sa isa ka pasyente agud mahibaluan man kung dapat ini nga ipaidalom sa nasambit nga rehab.
2: No, so first thing you really have to consult your doctor kung nagahapo. Kung wala ka agi pakonsulta pa-evaluate ka gid anay. Of course no, you have to maximize your medications. Matag man ang doktor na sang necessary nga mga medication. Kag kung hindi kaya sang bulong, so that is the time nga ang doktor magpanumdom na or mag-despite nga na maximize or example kung evaluation niya still no nga persist ang hapo, they can readily refer to the pulmonary rehab. So ang gist lang sinin, dapat nakapa-evaluate din sila sa doktor nila. So para maano man sila, no, ma-recommend no, for pulmonary rehab.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Rhea Ann Celis, ang pulmonologist kag pulmonary rehabilitation specialist. Payag niya nga pila sa mga ospital sa Iloilo City nga nagatanyag sang pulmonary rehabilitation amo ang The Medical City Iloilo kag ang Western Visayas Medical Center o kun WVMC. Sunod kay Celis nga nakadepende sa institusyon ang bayad sa ining programa apang nagatanyag man ang WVMC sang malasakit program nga makabulig sa ila pinansyal nga pagkinahanglan. Dugang pa sang doktor nga may mga pagtinguha man sa karon nga mapasulod ang pulmonary rehabilitation program sa coverage ng Philippine Health Insurance Corporation ukon PhilHealth. Para kay Celis nga ang nasambit nga sahi isang rehabilitasyon na makapataas man sa healthy lifestyle sa Iloilo kag maapesyar sang mga Ilonggo ang importansya sang mataas nga kalidad sang kabuhi.
0: Oras sa ato mga karadyoman, Philippine Standard Time, lasais 17 na sa gabi. Sa dugang panga balita lokal, nagtapungulay ang duha ka mga masahista sa kilid sang kalsada sakop sa barangay Bulilaw, Mandurriao, kainan sang aga. Sunod sa tag-iya sang spanga si Elias Janjan sa nasambit niya lugar, nga nag-istoryahan ay ang duha nga magkita ay agod magpabutyag sang ilan lainay sang buot paagi sa pagsumbaganay. Dugang pa ni Janjan nga ang nakaputi shorts ang iya sa to empleyado apang ginpahalin niya inainis sa tupa. Payag pa ni Janjan nga sa ilan na hibaluan, ginaawayan sang duha ang isa man kamasahista nga babayi. Pagkatapos ang tapungulay, magkamustahanay kag nag-areglohanay man ang duha.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, nasunog ang pulutanan ka mga karinderya sa Dumangas Port sakop sa barangay Sapaw sa nasambit nga banwa kainas ng kagahon. Base sa inisyal nga investigasyon sa Dumangas Fire Station nga nag-umpisa ang kalayo sa karinderya ni Jeric Paklibar kag naglaton sa iban pa. Natigayon nga napalong ukon napalong ang kalayo sa bulig sang BFP Dumangas kag sa mga pumuluyo sa lugar. Wala naman sang minor record nga nasamaran sa insidente. Naghatagilayon sang bulig ang katapos ng Department of Social Welfare and Development ukon DSW sa mga nabiktima sang sunog. Sa karon padayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad agud matumod ang ginhalinan sang kalayo.

0: balor sang ginbilin sini nga kahalitana.
1: Oras, Philippine Standard Time, 6:19 na sa gabi. Sa dugang pangabalita sa Balita Nasyonal. Indi maglayo nga magdangat sa tubtob 7 ka bulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sino kay Senate President Sherwin Gatchalian base ni sa pre-trial briefs sang House Prosecution Panel kag sang defense team ni VP Sara kag sa masarangan ni Obrahon sang Senado nga tatlo kadlaw nga hearing kada semana para maghatag man sang panahon para sa plenary sessions. Kung pagabasihan ang timeline na maabtan na sang impeachment trial, ang pagtalakay sang Senado sa national budget nga masamihalin Oktobre tugtog Disyembre ginapatigayon. Una na ang ginpayag ni Senate Secretary kag Clerk of Court Renato Bantog Jr. nga naghingi ang prosecution team sang 62 ka trial days para sa presentasyon sa ebidensya sa trial samtang 30 kadlaw naman ang ginhingi sang depensa. Ginpahayag ni Gatchalian niya bilang Senate President, siya ang mangin presiding officer sang impeachment court.
0: Sa iban pang balita nasyonal, nagbaton ang Davao City sa pinakadako nga national tax allotment ukon NTA sa bugos nga pungsod sininga 2026. Sunod kay Executive Secretary Ralph Recto, naglabot sa 10.1 billion pesos ang NTA sa Davao City ukon halos 15% nga mas mataas kung ikumparar sa nabaton sinisang 2025. Nagpanguna naman ang Quezon City sa Metro Manila matapos magbaton sa 9.82 billion pesos nga NTA. Ginpasiguro ni Recto nga tanan nga local government units sa pungsod ang makabaton sang mas mataas nga NTA sininga tuig. Ginpathag maniya nga ang pondo para sa NTA nagahalin sa parte sang koleksyon sang Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, liban pa nga kita sang gobyerno nga sertipikado sang Bureau of the Treasury.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
1: Naglunsyar sang multiple missile kag drone attack ang Iran sa Bahrain kag Kuwait. Inigin kumpirmar sa isa ka US official. Nataboy ni inoras matapos magpaandam ang Iran nga magabalo sila pag isa pag-target sang US bases sa duha ka mga nasambit niyo pungsod. Wala naman sang minor report nga napatay o kung napilasahan bangod sa pagpang-atake.
2: Balitang pang-negosyo.
0: May maayo nga balita para sa mga nagabiyahe sininga Hulyo pagkatapos nga ginpanabo sang Civil Aeronautics Board ukon CAB ang fuel surcharge sa mga eroplano sa pinakamanubo nga level halin sa nagtaas ang presyo sang lingis bangod sang tensyon sa Middle East. Humalin Hulyo 1 tubtob 15 ginpanubo sa level 9 ang fuel surcharge gikan sa level 12 gani ginalauman man nga maganubo ang presyo sa pila ka domestic kag international flights. Sino sa CAB ang surcharge sa domestic flights mangin 282 pesos tubtob 839 pesos mas manubo sang nagligad nga 389 pesos tubtob 1137 pesos padayon nga gina-review sang CAB ang fuel surcharge kada 15 ka adlaw base sa paghulag sang presyo sang jet fuel.
2: Balitang sports. Balitang sports.
1: Ginanunsyo sang Philippine Olympic Committee kon POC ang Alas Pilipinas Women's kag Men's Pool nga magapasakop sa ika-20 nga Asian Games. Sino sa POC nga pangunahan ni Gia D. Guzman ang Alas Pilipinas Women's Pool samtang si Brian Bagunas naman ang magapanguna sa Alas Pilipinas Men. Hiwaton ang 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sini nga Setyembre.
2: Balitang showbiz.
0: Nagdala sang kalipay kag nostalgia ang Taiwanese boy group nga F4 sa ilang mga Pinoy fans kahapon. Nagpatigayon sang concert ang F4 sa Philippine Arena bilang kabahin sang ila F Forever World Tour. Isa sa ila gin perform ang 2002 hit song nga Zhu Buning Shikuni gikan sa bantog nga Taiwanese series nga Mishar Garden nga ila ginbidahan. Gintamyaw man sang F4 members nga si Nigerian Vanessa Wu kag Vic Su ang ila Filipino fans sa ila pagbalik sa Pilipinas. Antes ang ila pagpadulong sa pungsod, una na nga nagpadala ang grupo sang 5 million pesos nga bulig para sa mga komunidad nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao sang Damlaglang.
1: Oras sa atin mga karadyo man, Philippine Standard Time, 6:23 na sa gabi.
0: Radyo Manila, sige na tamyaw lang naton sa maayong gabi si Mama Alod kag si Papa Bernardo, kay Auntie Mie, kay Uncle Boy, kay Auntie Diday, kay Uncle Juvie, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing, kay Thirdy, kay Yona, kay Tuto Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulurito, maayong gabi man, kay Nini Boni, kay Auntie Bibot, kay Auntie Mina dara sa Singapore, good evening, kay Manong Sunny, kay Manong Boy, kay Manong Ayan, maayong gabi, kay Kinkin, nga nagatutok gid, maayong gabi.
1: Sa ato naman Facebook Live viewers, Karigaba Richard Embog Salaberes Laura sa Magaysay, Niel Delariarte Hudlum Ortez, Alberto Norbing Loreno, Regina Gumakil, Randy Santisas, Sabina Gora sa Caldito, Gemar Tanalion, at sa iban pa natong atag palamati, maayong gabi. Of course, kay Marina Hector, sa Kato Ismano Kanan Seafoods, at kay Marina Imaritso, maayong gabi. Oras, Philippine Standard Time na 6:24 na sa gabi. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
0: Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, Hunyo 29, 2026.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner,
0: Radyoman Mark Daniel, sukal dito.
1: Kami naman ang inyo naging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
0: Radyoman Lanath Fernandez Silatriz.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Protection?
7: Yaku!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yaku!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yaku!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yaku!
6: With proper diet and exercise?
7: Yaku!
6: Kaya panalo ka dyan!
2: Sample Plus Gold.
8: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. May problema ka ba sa imong pagkamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo. In just 2 to 8 hours, mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalaking makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Oras, tatak, alas sa isi medya.
4: That Time Check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
5: This Time Check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: D3 Bio!
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaming saro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
17: Mga butika!
15: TTX
18: 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
15: TTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: So si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nang lance ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kagsaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
20: D3
15: Bio.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini isang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
21: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Ahoy! Kidney Care Time!
28: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
29: You care? We care! Kidney Care!
30: Available sa mga butika kag Mercury Drugstore
31: nationwide.
32: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
33: Hello, Washi!
34: Hello, Mommy!
33: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
34: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
33: Mula noon hanggang ngayon!
35: All you need is Pride! All you need is Pride!
36: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
37: ACS! Southland Plus Gold!
38: Ako galing si Shirley. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, naimnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
37: Southland Plus Gold!
39: Mas pinanakas!
37: Pinagaling!
39: Pinahusay!
37: Southland Plus Gold!
39: Sa mga butika.
40: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
41: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
42: MX3, tunay, natural at original.
43: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
44: Santon Plus
43: Herbal Capsule.
44: May mangosteen at malunggay.
43: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
44: Santon Plus Herbal Capsule.
43: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
45: Suggested retail price, 13 pesos lang.
43: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
44: Santon Plus
43: Herbal Capsule.
44: May mangosteen at malunggay.
43: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
44: Santon Plus Herbal Capsule.
43: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
45: Suggested retail price, 13 pesos lang.
43: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
37: Santon Gold Coffee Mix.
46: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
37: Santon Gold Coffee Mix.
47: Nagkape ka na,
37: lalakas,
47: at gaganda ka pa.
37: Santon Plus Gold.
48: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
37: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
49: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
50: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
49: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
50: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
49: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Solving Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo.
3: Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang low.
2: With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Solving Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
12: Mag-Milzep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z-Plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Life extension. Vitamin D3.
16: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sa Vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga Vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
18: Oras tatak alas 6:40.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
19: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang kitang galing.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
10: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
18: Ikinan, Sagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Hindi ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gidney yan.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
8: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
0: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
22: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
23: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. PTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C, mabaka mga butika.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
2: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, 150 over 100 dali.
6: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
5: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
6: Ay.
7: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
9: KiniCare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang KiniCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mmm, tofu sisig?
12: Ha? With mayo?
11: Pwede sa ulam yan?
13: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
14: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Pindoble, okay! Maundi hinata sa Supplement 2-in-1.
16: Santo Plus Herbal Capsule.
15: Adunay mangosteen o kamungay.
16: Dobling ingredients sa usanang kakapsula.
15: Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
16: Santo Plus Herbal Capsule.
15: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Pindoble, okay! Maundi hinata sa Supplement 2-in-1.
16: Santo Plus Herbal Capsule.
15: Adunay mangosteen o kamungay.
16: Dobling ingredients sa usanang kakapsula.
15: Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
16: Santo Plus Herbal Capsule.
15: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Santom Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santom Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
17: Santom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Santom Plus Gold.
19: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santom Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na adlaw-adlaw man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
17: Santom Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Kasi yung miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Hindi sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
1: Sample Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sample Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Sample Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Char, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1!
10: Sanctum Plus
9: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Sanctum Plus Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1!
10: Sanctum Plus
9: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Sanctum Plus Herbal Capsule,
9: ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Sanctum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mamakal sa mga butika.
15: Oras, impunto alas 7.
16: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT nyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, opdan nato ng RMM Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa aton pungsod kag sa pagsaulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
20: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
18: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
18: Life Extension Vitamin D3.
21: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nirekomenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Pirmi makabatsyag sang nalay biring kagmanhid kulang ina sa B complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag Parex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
24: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
25: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
26: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
27: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
25: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
27: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
28: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ng mga suking butika.
29: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Oras sa aton mga karajuman, Philippine Standard Time, tatak la 7:03 na sang gabi.
31: Maayong gabi sa tanan ng mga viewers kag mga listeners. Kabay unta ang pagidayat kag grasya sang ato na Ginoong Hesukristo yara sa inyo tanan. Mga moyo. O Dios kag may gugmaon namon nga amay. Nagpasalamat kami o Ginoo, maging tipon mo kami sa sininga gabi. Salamat o Ginoo sa kusog kag kabuhi nga amo na ang kunikan sa inyo. Lord amay. Kabay unta nga bendisyonan mo kami sa sininga gabi. Tanan sa tanan-tanan nga mga listeners kag mga viewers. Kabay nga ang imo pagpakamayuhon mo sila. Ginoo bendisyon man ang pamunuan sininga waragwagan. Subong man ang tanan-tanan nga mga staff. Labigid o Ginoo ang amon mga reporters nga ihan ara subong sa field nga nagasagap sang balita. Ubay sila o Ginoo nga kabay nga malikaw man sila sa mga aksidente. Kag subong man sa amon nga mga ranista pati sa amon host. Kabay o Ginoo nga makabalik kami karon sa tagsa-tag sa namon kapanimalay nga kaupod kapag ihapon namon. Ubay man ang tagsa-tag sa namon ka mga panimalay. Ang amon mahal sa kabuhi nga nabilin dito. Kabay o Ginoo nga ilikaw man sila sa mga trahedya. O Amay, nakahibalo kami. Hindi namon masarangan anuman nga problema nga nag-abot sa amon kabuhi kung wala ka. Gani o Ginoo ang tanan. Amon ginasalig ginatugyan sa imo. Sa ngalan si ibubugtong anak ang amon Ginoong Hesukristo. Nga nagkabuhi kang naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa matig sa mga katigan. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
32: RMN Harana Live. Kultura sang Iliwilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: Bata.
1: Batko.
0: RMN.
1: Lechon baboy sudanta.
2: Wow.
3: Dali-dali, Platon eh.
2: Lay naman ba, lechon baboy? Naman ba, liga? Dabang Rose lang to. Nagdawa-dawa si Brad Raffi.
3: Naka-sinil dogoro.
4: RMN Harana Live.
2: Mayong gabi na sa aton mga karadyuman. Welcome sa aton programa Tagsa Kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
4: RMN Harana Live.
2: Adlaw na kita subong sang Domingo, Hunyo 29, tuig 2026. Katapusan nga bulan, ukon katapusan nga Domingo sa bulan sang Hunyo subong nga tuig 2026. Sa aton mga karajuman, kami inyo live gamakitaan, kag mabatian sa Facebook, DYRI, RMN, Iloilo, kag sa YouTube, sa aton daang mga OFW, siga monitor sa aton, yaraman kita sa DYRI, RMN, Iloilo, all caps, kag of course sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa kinaandan, ako ang inyong mangin kaupod. Kaupod ang bugos nga puwersa sang RMN Haranista. Ako si Radyo Ma Lenneth Fernandez Sulatriz.
4: RMN Harana Live.
2: Subong nga Domingo, pag-haranahon na manamon ka mo. Upo na nga itong di nga mga RMN Haranista nga wow, nawala agad sila anay nang panyapon ko no para reserve ang ilang energy makakantaan na isang full force. By the way, ginatamyaw lang naton ang Farillion family. Salamat sa pag-sponsor sang panyapon sang aton nga mga RMN Haranista. Maayong gabi lang dira kay Ma'am Elbing Farillion sa Mawang Tapaz Capiz.
4: RMN Harana Live.
2: Anyway, sa sinambay ko na, pag-aharanaho namon kamo subong nga gabi, kag syempre, kaupo na nato ng aton una nga manugambang aton RMN Haranista, si Tay Perot Pichelier. Maayong gabi, Tay Perot.
5: Mayong gabi man, no? Labi na kayo sa tarantanan nato ng mga tagpalamati sa karoon ng gabi. Mayong gabi lang sa inyo, tarantanan. Labi na kayo sa kaya, Radyo Man Linet.
2: Naka-jacket sa Tay Perot. Nalamigan ikaw, Tay Perot.
5: Wala gid man ah. Kabi na suot as ang kataro mo tiya. Sige lang.
2: Paiti, subong daan na tig-ulula na tayo. Pero no, sunod bago lang kagwa ang isa ka bagyo, mayara na naman sa isa naman ka bagyo. So namigin na nga magasuksok kita sang jacket, may mga protection kita nga dala, kundiin man kita magkadto. Anyways, tayo pero anong mga gin-preparan mo dira ang ambahanon para sa ato nga mga tagpalamati?
5: Yeah, yari gali no, ang gin-preparan na ito ng ambahanon para gid no, na pasinsya gali sang naghatag sa akong sang kanya no sang bilang dedication ng tani ito no galing kay nadula sa ako nga kahita ambot ko na no isa nga naglukso sa kahita ko. Sige lang ah nalipa way makuka kwan sang imugid nga ngalan kaya basta lang kita ila kita na sa kwan day ni Lord na no? Pang beauty parlor no grasa barang kwan sang aniway ha? Sige lang ah yung may intindihan man ni siguro bisan way ako ka dumdum sang imo pangalan no. Yari ang ambahan no nga gina dulot naton para gid sa inyo tanan-tanan ining ambahan nga nagatigulo gugma.

0: RMN Harana Live.
1: Mauna pa lang nga ang bahano ni Tay, pero dumatulogan na si Brad Raffy, how? Daw ginatuyo na si Brad Raffy. Kag for sure, ang ato yung mga tagpalamati, Tay, pero nga nagapahunay-hunay, bago lang katapos ka panyapon, do nagapamati na sila sa ilang mga radyo, kag nagapahunay-hunay na subong, kag sa mga wala pa, patunugan nyo ng inyong mga radyo. Bangod nga, kung gusto nyo nga matulogan ka mga gilayon, especially may klase na naman buwas nga adlaw sang Lunes, dapat matulog na niyang aton nga mga estudyante. Sige tayo, Perot, ano pang imuha gin-preparar ng mga ambahanon dira?
2: Yari pagid no, ining ambahanon nga ginapangabaygin ng ining ambahanon nga nagatikulo Kabuhi sang Pispes.
3: Tatak! RMN!

0: Tatak RMN.
1: Sige tay Perot, para makaburboyloan na ikaw kag makaprepara sa imong mga masunod nga ambahanon. Ang inani nga bahin ang ginadulong sa aton sang Russia Group of Companies, ginabugusan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sila sa Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. By the way, congratulations sa CEO sang Russia Group of Companies kay sa mag-asawa nga Di Vicente kay Ma'am Dolores kag kay Mr. Dennis Di Vicente matapos nag-top 1 sa real property taxpayer individual category sa probinsya sang Iloilo. Ginpasidunggan sila sang provincial treasurer's office sang tinalikdan nga adlaw. Sila ang top 1 real property taxpayers para sa calendar year 2025. Ininang ikalima nga tuig nga nagpanguna ang mag-asawa nga Di Vicente sa pagbayad sang ila obligasyon sa gobyerno probinsyal. So, congratulations gid sa CEO sang Russia Group of Companies. Para sa mga dugang impormasyon kag palamangkutanon na hanungod sa ilang mga negosyo, magbisita lang sa Facebook page ukon sa ila Facebook page nga Russia Group of Companies.
0: RMN Harana Live.
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon kamo nga nagapamati sa RMN Harana Live. Tay Perot, ano padang imo iban nga ambahanon nga ginpreparar para sa aton mga tagpalamati?
2: Sunod lang na to, no? Yari pa kitang ambahanon nga nagatigulo, bahala na ang buwas.

0: RMN Harana Live.
1: Nga may ginduhol this na no. Na no. Mayong pagpamati lang kaya Rite Sunya rin ya. Rintired sa Vietno nga ropo maglaoy no. Sa nga GVS GVC man GC na Manduriao no. Pasensya kamo kay medyo ang kwan-kwan niya aton panulok mo no. Kagsakay sino dya si Ria din kay Brad Dan
2: Audi. Sorry, my coach.
1: Gali. Pasensya, gali ko no. Sa kay Brad Dan Audi Nis, gali no. Mayong gabi lang dresi mo, no? Ikaw gali.
2: Ari di gali la may lain gid kay mi coach tay pero ta.
1: Kaya medyo na mag-o kita sa mga adiblate. Sa mga handwritten no? Te pasensya gid no. Kuna at least na basa ko man. Bisan matuod nga pirot matatay na basahan taman.
2: Nakita gyapon. Tamyawa dani tay pirot antes kita magsaylo sa imo masunod nga bahanon para karon na hindi ka maayawan basi may malipatan kang iban nga nagamonitor sa aton mga listeners mo gid.
1: Sa mga nagasunod gid diri sa aton nga palaruntunan Harana Live no. Mayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan no. Hindi lang ko mag-isa-isa yung isang got-got na ng iba.
2: Mabalda, wala ko na tamyawan ni Taipiro tao.
1: Ayaw pa gani nga, tanan-tanan na lang ang nagpamati diri sa aton nga ang pan o nga kalingawan o kung sa aton nga ng palatuntunan Harana Live. Mayong gabi lang sa inyo, tarantanan.
2: Especially kay Ma'am Mary Rica Bar, shout out lang dira, nag-monitor gid sa aton sa aton nga Facebook Live. Sige, tay pero tang imo masunod nga ambahanon.
1: Yari gali, no? Kaya ara gali si Ma'am Mary Rica Bar, no? Mo ginipin niya ang iyang ako nga ginapangabay niya ng ambahanon, no? Yari, para gid sa imo, no? Ining ambahanon nga lagat, igulo, hulaton ko.

0: RMN Harana Live.
1: Bawang bali mama, Mary Rica Bar, madamo gid nga salamat tay pero sa pagkanta sang akon paborito nga hulaton ko. Ginadedikar ni tay pero sa imo, ma Mary Rica Bar nga monitor gid sa aton nga Facebook Live. Madamo gid nga salamat. Sige, antes magpadayon si Tay Perot sa pagharana sa aton nga mga tagpalamati, ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Next Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Gusto mo bala sang inasal batshoy, buko pay kag madamo pa? Baw, nagaulan-ulan na naman ang tiyempo. Kanamit gid maghigop sang mainit nga sabaw. Magkato lang sa Next Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag soon dali na lang gid matapos na mahuman nang ila ikapulo nga branch dira sa may Banua sang Pototan Iloilo. Sa mga taga probinsya ilabi na dira sa may 5th district, sa mga kapareho ko nga taga 5th distrito mahimo nyo bisitahon ang next sa ila branch sa Sara kag sa Banua sang Barotac Viejo Iloilo. Sa mga taga 4th distrito naman ang next ang naham tang sa Barotac Nuevo kag sa Pasig City, may duha sila ka mga branches sa Punong kag Gabaldon Building. Ang mga taga 1st, 2nd district kag taga siyudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabalaka bangod madamo ka mo sang kaladtuan. May next sa Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital, 24 hours pwede gid ka mo dito makabisita. Kung nag-crave ka mo tungang gabi, hindi ka mo magkabalaka, pwede man ka mo makapadeliver. Kung natamaran ka mo yung magwa sa inyong mga, sa sulod sa inyong mga puloyan, pwede gid ka mo makapadeliver. O kung magkanto dito sa ilang physical store, bangod bukas sila 24 oras. Meron man sila sang branch sa 1688 building sa tubang sang Robinson's Mall, tag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Mayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales.
0: RMN Harana Live!
1: Padayon ka mo, nagapamati sa nga aton programa RMN Harana Live. Tay Perot, sa aton pagpadayon, ano pa dang imo nabilin ng mga ambahanon?
2: Meri pa. Ginatiguluhan ini, pis-pis nga punay. Kaya nga itong ginagpangkanta. So kung suno man sa pag-pangabay sa itong mga kultura, no? Mayo lang gani, kaya raman sila, no? Madumduman natin kung ano ang itong mga pagkakantahon. Yari, nagatigulo, pis-pis nga punay.

0: RMN Harana Live.
1: Ari tay perot may gin request man di nga isa sa aton nga avid listeners basi pwede mo kuno magkanta ukod makanta halin kay Sir John Perot so sumagaysay gin daw sa aton kainan ni Pastor Nestor Martir.
2: Oh. Balaan mo Martir nga ni hindi kita na nga yan. Kay ti pang babae na siya, no? Si kuan ang nagakanta no, upod naton di bla, no? Si upod naton na sa album naton, no? Si Inday Rosie Tronsal, no? Ti kay wayay di siya. Kagapin pa hindi man bagay sa ako na iti martir na pang babae na siya.
1: Ti ang ano na lang ti ako ang namunit.
2: Pwede man.
1: Ako ang namunit na lang ko na Sir John pero ito sumagaysay. Sunod, praktisan ko na lang martir. Ako na lang makanta. Oo.
2: Hi, YD si Inday Rosie mo dito subong sa Sakwan, sa Saudi, no?
1: Oo. Praktisan ko sunod ah. Kumati kay angayan ko ng balita pero ito angayan
2: sa
1: babae.
2: Kung sabagay sa lado, tumana, galing ti daw, hindi ito angayan. Ay, lalaki ta.
1: Oo. Tiko angayan ko sa babae, ambot lang sa akon kung angayan.
2: Sa imo sa pirakadlaw.
1: Tunaan ato na. Pesa, for the meantime, ako anay ang namunit lang ang kantahon ni Tay Perot.
2: Okay, para gid sa nagpangabay no. Yari ang ambahanong na nagtigulo, ako ang namunit.

0: RMN Harana Live.
1: Ate, ang kanta nga to, ginadedicate gid naton kay Sir John, pero ito sumagaysay nga nagpa-request gid sang ako ang namunit. Sa iban pa naton nga mga listeners nga nag-comment mendera sang inyo mga requested songs ba. Bisan gusto matani ni Tay Perot nga kantahon pa na alang-alang nagigkaroon ng aton nga tempo base hindi roman si Tay Perot makapauli. Ang imo na lang siguro Tay Perot.
2: Lalagson gid subong ang kuno ay kuisa timprano pagkapauli ang mga last track no sang panit. Kamo lang na kabalo maga kun sa aton maga no. Kaya kay nga agaw pa tayo kapuli kita ay sa balay man haniway pa wag nga dana ako nga ginapuli ano
1: sa mga gusto nga mabasahan ang ilang mga ginrequest pwede niyo gid ma-message Tay Perot no para ano para wala pa man ang Domingo malista niya niya kung may request ka mo ang isa iyang Facebook page. May ara Facebook page siya tayo, Perot.
2: Perot Legendary.
1: Mm-mm. Perot Legendary.
2: Sa channel na ito, Perot Haranista. No?
1: Kung na...
2: Kung na gusto ninyo nga magpan kada Domingo, nag-live kita da, no? Last 12 ang sa YouTube, no? Alauna ang sa Facebook, no?
1: Kag may mga upload ka man na, di ba, tayo, Perot, ng mga kanta, kung nahidlaw sila sang muni nga kanta, pwede gina nila ma-scroll, i-scroll nyo lang dira sa Facebook page ni tayo, Perot, kung nahidlaw ka mo sa mga kanta, kag hindi na kamukahulat sang Domingo, gusto nyo pamatian sa weekdays, pwede nyo gina dira i-scroll ang mga ambahano ni tayo, Perot. Sige, diretso kita anay sa imo mga gina-endorso nga produkto, tayo, Perot.
2: Okay na, yari gali. Para sa ikaayong lawas, alin sa kay Doc Hico.

0: Data RMN.
1: Mabakalgi dira sa RG Pharmacy no sa tubang sa public market sang Haniway no labi na gid dira sa E&E Pharmacy no dira sa malapit sa mga sa hospital da sang Haniway no dira sa kidid lang sang Shell. Kadto ilang niyo dira. Upod sila no sa sining adto iya na pang internal use yari iya external use naman ini siya ya no yari no ang produkto para gid sa planakit sang lawas kag sa mga ano pasinsya kamo naga do naga buhi yang aton nga kuno do malumpat aw pasinsya kamo kay di siyempre do hindi pa natong gid ma kuan kuisa do sulo sa ulo ko naman pay gari kay kun wala kita sang natamian do medyo malimot kita daw wala hindi natak makapasag uli no pero niya ay at least may ara nga kwan bisan magtalang-talang pata kung isang musang bilad kung kisang atong pag bitlang pero at least hindi kita maglisa sa iyang buot silingon yari ang paragid sa ikayong lawas no balanyos para sa inyo tanan-tanan.

0: RMN Harana Live.
1: Sige tay, pero samtang nag-aangan-angan kita sa resulta sa ngaton yung small town lottery, ay base may mga talamyawan ikaw dira?
2: Siyempre, atong talamyawan kita nga, atong gid nga nag-support gid sa ato, no? Sanday, Ma'am Mary Recabar ngayara sa Florida, subong man si Ma'am Emilien Pedregosa ngayara sa New York, kagsakay Ma'am Mapi Pedregosa Andayano, subong man sa kaya Bian Bubuitan, subong man sa kaya Ma'am Health Chances ngayara sa Hong Kong, kagsubungan sa kay Ma'am Jema o kung sa kay Yada Jema ngayara sa Singapore o kung sa iya grupo no, sa Old Bat Gold Friends. No. Labi na gid no, sa aton pinalangga nga nag-support gid sa aton, ngayara na subong sa Canadian citizen no, si Toto Edward Rivera o kung sa iya mga pamilya no, dira sa Canada. Mayong gabi lang o kung mayong kagahon, uro na po sila. No? Tingari ko kay Saga, pulaw-pulaw mas si Toto Eduarda. No? Regards lang na sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga kapamilyahan man ato na bino, sa mga Pichilier pamilya, Gonzales pamilya, sa mga Pasgala pamilya na Saraga, sa mga Sulugastua pamilya, no? Sa mga Kahong pamilya, no? Sa mga orkesta pamilya. Subong man sa mga kwantera no? Sa atong dira sa Limiri, no, sa aton gid mga kapamilyahan dira sa mga Espinas pamilya da, Manggas pamilya, kag sa mga Kabakas pamilya, subong man sa mga Zamora pamilya. Mayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan no, kag sa mga Pinero pamilya no. Mayong gabi lang dira sa inyo. Kag sa dira man sa kuana, sa Karanas dira na namong taga Haniway no nata subong no. Sa amon gid nga mga barangay kapitan da, mga pinalangga namon nga barangay kapitan si Romeo Haula, Haula Ranyo. Nagsasala man ta ba? No, taga sa mga Haula pamilya man ta. Mayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan, no?
1: Sige tay Perot, dali lang gid ikat ikaw anay ang kadugay-dugay naman ang imo mga nabilin nga talamyawan bangod okay, nga kuhaon na naton ang resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo upod naton Rajuman Mon Kapalihan.
3: Iya, Rina, Rajuman, may nakangatong sining resulta sa FPL subong gabi, second row, Hunyo 28, 2026. Second row, alas 8 sa gabi. First winning number, numero 1, number 1. Second winning number, numero 15, number 15. Kagangatong sining third winning number, numero 17, number 17. Na nakompleto sa atong sining the winning number sa subong iyang gabi, second draw kita para sa STL sa probinsya sang Iloilo.
4: 426. Second row ATM are numbers 1-15-17. Taliwat, numero 1, 15-17 in exam order. Okay, judges.
3: Numero 1, 15-17. 1-15 kag 17 na aton sining draw team head si Sir John Martin Pilimon Alipao, ang aton nga draw operation specialist Jerlyn Chris Arguelles, STL representative Mr. Glenn Sunio, aton nga judge person Ramon Panes Jr. Opo kaupod sa niya sining mga members Barry Cortisano, John Polia kag Mark Christian Barcelona. 1-15-17. Congratulations sa atong sining mga winner sa probinsya sang Iloilo, kag sa wala pa, padayon lang sa pagkaya para makabuling kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO sa Distrito sa La Paz, kag sa Eagle Roar Mini Corporation, Radyo Manmon, Yales Kapalingan, Tata Carmen.
1: Madamo gid nga salamat kay Rajuman Mon Kapalihan, resulta sang aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong nga Domingo, Hunyo 29, 2026. To recap, ang tatlo ka mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi, amo ang 1-15-17, 1-15-17.
0: RMN Harana Live.
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon kamo nga nagapamati sa RMN Harana Live. By the way, thank you kay Tay Perot Petchelier sa mga gindulong niya sa aton nga ambahanon, sa mga nag-request sang mga kanta nga ipagkanta kun tani kay Tay Perot sa aton nga comment section dira sa aton Facebook Live. Hindi kamo magkabalaka bangod madamo pa ang aton mga episodes sa mga masunod nga Domingo, base mapilian na ang inyong nga ginpa-request. And don't worry, bangod oras sa pakitadi alas 9 sang gabi kag kaupod pa naton kadamo pa sa makaupod naton nga mga RMN Haranisa nga magaharana sa aton tanan.
0: RMN Harana Live.
1: And speaking of RMN Haranisa, kaupod na naton ang aton masunod nga manugamba, Sir Serge Villarreal.
5: Oh, may gabi kasi mga Linet, ma'am. Wow, ang pasilidadis naton nga si Larry Herona ha, nagalantaw giday. Ako gita makanta mo.
1: Audience gid siya.
5: Siya gid daw nagpaborite sa ako kung makanta mo. Wala na mga kada kanta ko bago bulak. Wow, babati ibano ha. Ginapaharana inang bulak. Wow, sa kay Hermy Marquis, subuman sa kay Wilson hapon. Wow, may maigo kong hapon ba? O ka Moto na Hel de Liera na abribure na Master Cater na kag kay Bernadette Garcia na kag kay natawag natin nga si Norman Capri bulak. Okay, banwari na ang kasaysayan sang bulak. Larero na. Dansa.

0: kaina kula daha kasamang lari gin ng compose gin putangan ko chords ti dansa man na kasamang lanit.
1: Mm-hmm.
0: Dansa tamo stylish mga pangtuno.
1: Okay. Dapat ilugan pa Sir Raffins.
0: Di ba kipaki ang taman na sa Dason Domingo o Dasigan taman daw medyo hot.
1: Lain oh. Naman sunod Domingo ah.
0: Manamuti lain-lain na kanta. Okay at
2: Sige,
0: kasang
2: ko rin, wala
0: mo
2: gripag
0: kami,
2: si Rini
0: Hermano. Si Rini Hermano, tinatag ko na ang title eh. Ang title nga Bulak para kay Hermi Hermano. Na, na. Okay, atensyon, kay Bernadette Garcia, Presitong Garcia, Bagas Mais Kagmongo, sa Super, bahaga pa matigit siya ho. Kay subong man na si Bernadette, na una manis by Presitong Garcia, Bagas Mais Kagmongo, lari, bakal ato hirunas sang bagas na, ay may munggo, may kalamay pagto sa tubang sang supermarket sa natawag bla lari nga Puente Street, Iloli City, una manis by Presitong Garcia. Sige apon kay Norman Capri sa Bingawan, bahaga itlog mo, labor na to, itlog mo manok, hindi yung itlog. Na, sa Gayapon, atensyon, ba atensyon, si Marquez de Loreng, magkabyanan, din si Marquez de Loreng daw, sa third floor sa Central Market, na, kung sino mga driver da, mga reporte ko, sino da, pahimo kamusang, inyo rin uniform, may pertig na mga, tahil ang master cutter nga si Okamoto, ba, bilira ang natawag hapon, abrebre na style civil zone na po na formal accept niya na ang natawag ng sportwear mga nami sa mga hampang blang uniform mga nami na mag tahi si ang master cutter niya si Okamoto Bilhira Wilson hapon ba o din makita sa sulit sa Marquis tailoring sa third floor sa tubang UI Bla Iloilo City. Okay, sa Central Market. Na, yung happy sandin lang si Imo dyan, Belhera, Okamoto, Berbre, Bo, Kampion. Okay, sa Domingo, no? Okay, tamyo na, ang amigo naton, kasama lanit, ang aton ng amigo, si Norman Capri, si Joram Galias, sa Tiger Shark, si Digo, Hilogo, Villanueva, kaga sigapon sa Kagawad yan, sa Kayabi Tuyanan, isami kay Chris, Santo kag Adolfredo ang gabisi mo tantanan diyan. O kan kay Madhos, ba matigido, kasing-kasing mulo kay imo asawa diyan, si Jimmy na ha. Kay mga gabi. Subong man sa kay Roy Rota, kay Michael, ang gabadan Balcos bisan sa Manila, gamati diyan sige. Okay, subong man sa kay Plo di Assis, ang dara si Mito Mendoza eh. Okay, ang aton idol diyan si Piyak nga Plo. San Rafael na Busuanga Falawan si Jasmine Abilahi Dunga na subong man sa Milandro Idunga dahil sige lang patarala ikaw kakanta mo niya Jasmine Abilahi Dunga bata pa dahil may rasong itang mga artista kampiyon kanta subong man si si Kasirya may ang gabi si Imotan na tayan subong man si Tito Marin na sa Baluarte may ang gabi na sa Gayapon sa kay Roberto Mallorca sa Canada mga gabianang pamatigid may nablusan ko dyan sa kay Indailin Mallorca ba mga may nablus ko Australia naman na subong man si Gingging Mungato sa subong man sa Kitasemi Molina Saudi Arabia hararaptak mo dyan pero kapmatik mo kunakon mga nablus ko katanan nga marapit sa akon okay mayo matani na pa iho ang may watching ko sa pakon kwa niya. Okay, si Michael Castor, Manila ni. Subong man, si Josilito Landoy, ba mga Manila. Si Miljan, watching. Mayong gabi, si Otanatanan dyan, manami pa. Kasaway ko sakyan, Ma'am Lynette. Timulin ako, thank you.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal. Sa sunod nga Domingo bantayan nyo, may bag-o naman siya nga komposisyon sa iyang kanta. Ang daw ano naman siguro Sir Serge mga do oh dasig naman kay gakatulugan kay ina si gakatulugan kay ina si Sir Larry Hirona. Sa sunod bantayan nato na sa masunod naton nga episode diri sa RMN Harana Live.
3: RMN Harana Live.
1: Sa ilo naman kita sa aton masunod nga manugamba. Kaupo na naton, Pastor Nestor Caminiana.
4: So ining ambahanon ginatiguluhan katamis sang gugma no. Napangabay gid ni Sister Lilita Gabayron sang Concepcion, Iloilo.

0: Ini nga ang bahano no, amo ni ang kabuhi ko sang una pero subong te lain sang una lain na subong ano. So padayon kita nga magi panamyaw. Mayong gabi dira ka dyan, pero so sumagaysay, nabakanta na ni Brad, pero ang gin-request mo sa akong din nga ako ang namunit. No? Kay kasanin pa, kagkasada Junior Pamplona, kay Chetibay, kanday Rosario Adorador, mayong gabi, kay Brad Unyok, Hapitana, no? Kay Kap Roy Ditsuson, sang Barangay Tikod, kay Kap former tuwing tuwing Bonita, kay Ninoy Ramon dira sa Tikod, sa mga parinti ko dira ang Kaplamati sa Tikod, mayong gabi sa inyo. No, subo man kay former kapitan Haliko, no, kay Tony Haliko, kagkay ato Reynold Blam, mayong gabi sa inyo. Kagkay Cap Nestor Lobaton, kagkay Brad Arman Gamay, no, mayong gabi sa inyo. Pagsaaman man dira panalangga nga barangay kapitan Lukon Montilihao kay Turimi kay Dekana kay Inday Pingping kay Inday Lia kag kay Nilna kay kagawad iba kag suba makagawad Bimbim. So padayon lang ang pag-alagad sa para sa pumuluyo nga may paghidait sa isa kag isa. Salamat.
1: RMN Harana Live.
2: Damugid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahano ni Pastor Nestor Caminian. Antes kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista, ang inyong manang nabatian nga ambahanon ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Ara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka na all natural nga ingrediente nga mga aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, makaparelax na hamot pa. Mabakal sa inyong mga butika, kag sa Merrymart Mall sa Shop at Samara, malapit sa main entrance sang Ila Activity Center. Sa mga taga-probinsya naman, halos sa tanan nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo, ang mayara na sang Soft Touch Wonder Oil sa mga nagkalain-lain nga butika, dira sa may First District, sa Banwa sang Oton Iloilo, dira sa Fourth Pharmacy, mabakal niyo ang Soft Touch Wonder Oil. Sa Second District, sa Banwa sang Leganes Iloilo, mabakal niyo ang Soft Touch Wonder Oil sa Farmacia Fortuna. Sa mga taga Third District, sa Pototan Farmacia Santa Elena. Sa mga taga Fourth District, sa Barotac Nuevo DNC Pharmacy, Dad's Pharmacy, kag Sonhi Pharmacy. Sa mga taga 5th District, sa akon mga kasimanwa dira sa San Rafael, Iloilo, mabakal nyo ang Soft Touch Wonder Oil sa Diatras Drugstore. Mayara man sila sa Dumaraw, Capiz, Alison's Pharmacy, JB Pharmacy, kag sa may Jordan Guimaras, JTM Business Ventures Incorporated, kag sa Budget Marge Pharmacy and Grocery. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
1: RMN Harana Live!
2: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN Harana Live. Kadto na kita sa aton masunod nga RMN Haranista. Yari na ang bugal sang kabatuan si Sir Larry Herona sa iya ambahanon sa pagkapigado.

0: Yes, Lorena. Mayong gabi galit na sa barangay na nga, no, sabi din, pipututa, no, nga, aton sa bread of bright, no, mga utod natin dira nga nagapamati, kamutan ang tanan. Mayong gabi sa inyo, kag sa aton nga bukas loob sa Diyos, dira sa St. Clement nga, agapadayon ang spiritual aton pagpalapit sa aton nga Ginoo, no, kag sa aton nga Family for Christ sa July 17 anniversary, no. Dara naman kita gaupod sa inyo kag sa aton nga mga kay Patricio no pabayos dira sa Barangay San Julian tapos kapis kag aton nga mga family gardosi kag sa aton nga Galigaw San Julio San Nicolas tapos kapis kag Candelaria nga mga galagate no mga gabi sa inyo tanan kag ilabi na gid sa aton nga family man nga Parilyon, no? Dara sa Mawang, sa Paskapis, sa Tanatana, no?
1: O, oh, sige, okay. Mayong gabi sa mo. Kagsalamat sa panyapon mo kay Nanay Ilbing okay. Parilyon. Okay. Mayong gabi sa inyo, dira.
0: Kag sa ato niya, Brother Rocky Abacaro, no? Pamili, kag Gina and Pato, pamili. Sige, mayong gabi. Mama Linet, no? Yung gabi sa harana naton.
2: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Brad Rafi Sebanias.
3: RMN Harana Live.
2: Yari na ang aton masunod nga RMN Haranista. Bawala gina siya na inanyapon ko no para full force naman ang iyang biret. Iang kapareho ko nga taga Quinto Distrito, ang Bugal sang Concepcion Iloilo, si Sir Lando Garcia sa iya ambahanon, dako gid nga handom.
4: Atay ma'am, gingging pariling kali. Ma'am, salamat gid sang panyapo namon kasi Domingo sang gabi nga ginatag mo. Ini nga ambahanon para gid sa inyo nga mga parilyon.

0: Tatak RMN.
1: RMN Harana Live.
2: Ah, tagaling ang bahanonog ha, ala jug sa kay parito nyo manugilot. Tang amigo ko nga pertigay ka ayaw kay Tonyo Manugilot sa Bansang Concepcion. Putsay mo pinalangga ng asawa kay Bebeng sa Barangay Batiti Gale. Sa kay Babi Manugmano kung kamo magbakal ka manok dali sa puno sang kasya. Kag sa iya pinalangga ng asawa kay Berge Ligaspe mayong gabi. Jeks Barber Shop banda sa Bansang Concepcion sa kay Nunong Jeks. Kay nung paket kay ng Carmen sa Onyati Pamili kay Sir Espading kagay ang dahil lipit Onyati mayong gabi kag mayong pumati meras kay inandra sa food court sa Concepcion sa kay Didi Mirna kagay Johnny Disimbre mayong gabi sa inyo Rinas Pharmacy sa Bano sa Concepcion dala sa kilid sang Gema sa tantanang nga manuguga kaya no mayong gabi sa inyo dala sa kay Emile Balahadya no dala sa Barangay Pangi San Dionisio nga nagpamati mayong gabi sa inyo. Ginatami ako gali si Sandy Crispolo, si Panoy kag si Richard Daes, kag si Robles, kag si G.R. sa kay Joko, mayong gabi sa inyo. Kagdira sa backline sa Barotag Bino, sa tanantan ka mga pangkali na kabindor nga ako na kwanin kay Nano, sa kay Sir Daes nga controller, sa kay Dodoy, kag kay Maripe, kag kay Dario, mayong gabi. Kay Pilma, tarde gali, kay Minoy, guwapo tarde, mayong gabi sa inyo. Kag sa kay Panoy, kay Kabong, kay Rodilin, sa Palparan Pamilya, kay Libi, kay Ruby, kay Inday Kulot Gilida sa Barangay Milan, Limiring nga nagpamatik sa sining gabi. Mayong gabi sa inyo tanan, sa akon da mga kasimano sa Banos ang Concepcion, sa Barangay Nipa, kag Dadoy, Puntales, mayong gabi sa inyo tanan, sa akong pinalangga ng asawa, matamat na.
3: Hindi ano yung pagpatuloga. Ayun yung bagay sa pagpabatiyon sa tingog ni Sir Jomar Sayas. Susunod ato nga manugamba. Kag kay Sir Joneto Sapida. Wow, grabe ka man. Hindi ano yung magtuloga. Patapuso na na yung aton nga programa. Madam Ugid, nga salamat kay Sir Lando Garcia, ang bugal sa Concepcion.
1: RMN Harana Live!
3: Sa ilo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista, kaupod na naton si Sir Jomar Sayas sa iya ambahanon Matudmo.

0: Arilio Dano, med salamat kisang pagpanyapo ni sa amon di mama. Sa Diragalis tabok sa di maras gali no. Madayon nga pagpamati isang doa ko na kabata no, si Shai Shai, subong si Junel. Subong mo dira kayo sa Barotak Bio no, madayon nga pagpamati da sa kay Madam Muni na Bindubal. Subong man sa tanda mong kagawad no, kanday Chibibe, si Parikeng, subong si Sir kag si Chibing Beng, madayon nga pagpamati da. Subong mo dira sa kay Junali no, kag sa kay Junel, Junior Jumar. Subong man sa kay Jocelyn, subong mo kay Yanyan, madayon nga pagpamati da. Subong man sa pinalangga ko dirang asawa nga may lang tawag isubong sa Facebook Live sang Arimi no, kay Arlene Magbanwa sa Madam Ugid nga salamat kay Ma'am Ninit.
1: Madam Ugid nga salamat ba na nagakarapaos na so si Sir Jomar Sayas sa iya gindulong sa aton nga ambahan.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga manugamba, ang inanay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Pibot and Milas sa labahan. Nagka-crave ka bala sang fresh nga seafoods? Apang tipid lang ang budget. Magkadto na sa Pibot and Milas sa labahan. Nahamtang sa Coastal Road, Barangay Bituon Haro, Iloilo City. Baked and steamed talaba, sinigang, kasag, adobo nga lukos, kag sinugbang boneless bangus, may pasayan, kinilaw crispy pata, kag tanan nga seafoods, may sila. Sa luyag mag-order, mahimo inyo i-contact si Engineer Bibot Idrosolano sa numero nga 0943-285-0822. Sa liwat, sa mga luyag mag-order, pwede nyo gid makontak si Engineer Bibot Idrosolano sa numero nga 0943-285-0822. Bibot and Milas Talabahan.
2: RMN Harana Live.
1: Yari na ang aton masunod nga manugamba nagikan sa Capiz si Sir Joneto Sapida sa iya ambahanon Kalayaan Island.

0: kita mi ulit sa balay nga ako nasawa kay Nilisil. Subong man simpre sa akong pagkasimanwa, labi na sa mga Parillion family, sa kayo sa paniwalay ni Nanay LB, kag sa iyang mga anak, kay Ma'am Gingging, proud ako nga may ara ako, kay sa kasimanwa nga may bulawanon sa tagipusoon, nga bisan paano, imo kami nga ginahatagan sa imo atensyon sa pag-support sa ngamon panyapon sa tag sa kadomingo. Thank you very much, Ma'am Gingging, kagkabay, nga ang Ginoo na lang ang magbalos ng imong kayo.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Zonetto Sapida sang Capiz.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magsaylo sa aton katapusan nga manugamba, ang inanay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, nahamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-2985-86375. Sa liwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-2986-375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
2: RMN Harana Live.
1: Yari na ang aton katapusan nga manugambang aton RMN Haranista si Sir Ronelo Alerta.
3: Mangita no best sa probinsya sa siyudad pa lang.

0: Dragal Isabelay, no, sa kay Nanay Jimena Alerta, sumuman kay Tatay Ricardo Alerta, mayong gabi, no, sa Tanod, sa Concepcion, ispulay siya kay Richard Alerta, no, kay Stanley Piñero sa Limbere, kay Caslio Duluso, no, mayong gabi, no, kay Nanchico, Madam Judy Ann, kay Inday Marianita sa Poblasyon Concepcion, mayong gabi, siyempre sa Pamilya Alerta Duluso Mangas, Flaviano Cagmuico, sa Salugyutay, Dras Ahoy, sa Pamilya Rosales, Isabel Cagbrillantes, no, kay Kagawad Rodrick Palik, Gubotanga, sa Suntri, Tikod Lapas, no, kay Ga Michaela Nova Espanya, kay Jubel Valentino, kay Badino, sa Boarding House, Pamatigad, kay Nung Willigid niya, sa Punta Luis, Concepcion, kay Mignet Valeriano, sa Batiti, Concepcion, kay Bubong Junior, and family, sa Payao, kat Balugan City, sa Mark, Pamatigad, no, kay Dudu Aquino, kay Pamati Subong, kay Clinton Gubotanga, no, kay Pamati da sa Tikod, no, kay Nong Ramiro Celeste da sa Bisaya Dionisio, no, kay Cas Larry Mariano Alparo, kay James Guapo sa Kabilawan, New Lucina, kay Pamati kay Nini Pescal, salamat gali sa tanan-tanang gali, no, nga nagbuli gali pangita sa akong tiyo sa pitok adlaw, no, kag nakita, no, salamat gyud sa inyo, indi ta ko maisa-isa, bala nyo na, salamat kag nakakita ng akon nga tiyo, malay mo salamat sa inyo kay Cherokee. Kabe-kabe na. Salamat kinu.
1: Madam Ogid nga salamat sa aton RMN Haranista kay Sir Ronello Alerta.
2: RMN Harana Live.
1: Sige, Madam Ogid nga salamat sa aton yung mga RMN Haranista nga nagupod gid sa aton subong nga gabi.
2: RMN Harana Live.
1: Ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong man sa aton sang RMN Fans Club Singapore Chapter. Maayong gabi lang sa admin officers kag members sang aton nga fans club dira sa Singapore. Maayong gabi kay Ma'am Rosie Simaurio, G. Pares, Mela Yebra Tirucha kag kay Ma'am Belhar.
2: RMN Harana Live!
1: Antes kita magtakop, tamyaw naton anay ang aton mga Facebook Live viewers, haranahon naton ang mga nagaupod gid sa aton nga Facebook Live kag sa YouTube. Rob Diasis, Mayong Gabi, Laila Nerviol, Romeo Getter, Laila Nerviol, Sir Carigaba Richard, Vincent, Mayong Gabi, watching from Bato Biasong, Ahoy Iloilo, Ruben De Los Santos, Hari ng Tugma, Maria Ruby Canonicato. Kanonikato. Maayong gabi watching from Mission Road, Loma Linda, California, USA. Wow, may tutor pa ako sa kilit. Kaya Michael Angelo Delphine, Nick Velasco. Maayong gabi ko no, Radyo Manrezi, we're done. Kay Ma'am Mary Rica Bar, good evening. Angelita Gonzalez, Judy Talaman, maayong gabi. Ma'am Sabina Gorasokal dito, Jezreel Ebron, ginapatamyaw niya ang Ebron family sa Barangay Medina, Anilaw, Iloilo. Junior Kadjon Castro, watching from Barangay Taslan, Dumaraw, Capiz. Ayesha Sobado, maayong gabi. Florencia Socaldito Kalimpay, Mary Joy Balungas, watching from Dumangas, Iloilo. Rene Laste from Mayon, Capiz. Baka damo sa mga taga Capiz na ga-monitor sa aton. Milia Maderse, watching from Haniway, Iloilo. Neden Flandes, maayong gabi. Arnel Kasumpong Divino, watching from Anilaw, Iloilo. Christine Lotero, ano? Kasumpang, galing. Kasumpang, Araceli Domancas, maayong gabi. Margarito Espejo Maramento, Minda Gangosa, maayong gabi. Rene Tagban, Teresita Navaja, Niel Superio, maayong gabi, watching from Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo. Sa iban pa natin nga tagpalamati, maayong gabi sa inyo tanan. Kaya salamat gid sa pag-upod.
2: RMN Harana Live!
1: Alang-alang na gid ang aton nga shampoo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sa aton technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukal dito, kag sa ngalan sa bugos nga puwersa sang Armen Haranista. Ako ang inyo alagad, Razuman Lenneth Fernandez Silatriz.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio. TTX 500.
11: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
12: Karon pila na may mo sugar?
11: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
8: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong, mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
17: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
18: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Yun nilang quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Ano kunong rason nga agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
23: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
22: Muna gani nga kinangangigili ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
23: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
24: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
25: Rest time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Supple Plus Gold.
26: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan girang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
21: Sampon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sampon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
21: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
28: Sangtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butik. Antarctica. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Zangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Zangkong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Welcome naman mga suki naton sa inyong matag para matay sa ato sa inyong pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa inyong mga informasyon parte sa ato sa inyong ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa may ideya kung paano naton mabulong ato sa inyong mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon o punang ato sa inyong mga guest consultants sa natural sa inyong pamagi sa pagbulong sa ato sa ring mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ring pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still ato sa ni duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ring pagparayag diri sa The Secrets of Health.
3: Yes, madamong salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papel agud ang itudlo naton, malista ninyo. Kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal. Ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Gisto Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iyolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang nga mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan aton bukas inahalin adlaw Domingo tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdict labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo maka-text ang aton text line sa 0928-287-4637.
2: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
4: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secrets of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
2: Karami gid sini unay pangapi.
4: Oh, siyempre. First thing nga ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata dapat painit-initan ng sulok-sulok.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: May nagapamangkot bala na rin, Doc. Doc Erwin, Doc Nelson. Ano ang recommended nga pag-inom sang Santon Plus Gold kag Vision X Plus and then sa kape? Ah, sa kape, selling niya, ti ano kinanglan, aga ko lang gin imnon. Ang sa Vision X Plus kag sa Santon Plus Gold, ang hambalya, ano ang ginarekomendar nga tion sa pag-inom antes magkaon or pagkatapos ang pagkaon?
4: Yes, aton mga hauturan, kung gapapayat ka, gapaniwang.
2: Ah.
4: The best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya yung imong agad.

0: nag-suppress lang ang gana mo. Ang Visionex naman, namin siya inumon after meal kay ano, soft gel in siya. So, after meal, namin na siya inumon. Kag namin, ikid mag-inom kasi na 2 times a day. Inom ka sa aga, inom ka sa gabi. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siya inumon naton 2 to 3 times a day. Puydigid, Santon Plus Gold, kina puro man na siya mga prutas kag utan.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
0: And then siyempre, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi kamo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C makuha man naton ini sa mga prutas ug mga utanon, most especially sa mga green leafy vegetables, ug siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. Kag siyempre hindi ka man lang magkaon sang isa duha, kay dapat makakaon ka 8 sa 10 sini kabilog. Pila man lang isa kabilog nga orange kay Ogis Adok Irwin.
2: Subong 3 shed na ang orange, 3 shed.
0: Ang ginahimo pa na imbis na nga 10 kabilog mo kaonon, ang isa kabilog tungaon. so ang vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha, Doc Irwin. So nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
2: Kompleto pa.
0: Ang kinahanglan nun sang lawas mo, automatic, pag tinik mo yung kapsula, okay na.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula, pwede ligid siya kakasun sa kapsula ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan, labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila like ginahilanat. Ang iban ga, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuli gid na ang pagtik sang vitamin C nga in a liquid form mo, no? Kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula. The best na siya nga gamiton man, wala kontra tempo, bangod kay ang vitamin C, Sir Jusel, amulang na siya ang vitamins nga hindi kaya nga magdugay sa aton nga lawas. Magamit na siya dayon. So, kung wala ka pirmi ginaintik, may tendency nga may panahon sa imo lawas nga wala ka vitamin C. So, kalaway, kung wala ka vitamin C kay nga man, imo nga immune system, wala sang pagkaon.
1: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
3: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
0: yes,
3: ang virgin coconut oil. Suno, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-gid kasi na sang pag-intake sa mga suplementong may BCO.
0: Yes.
3: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. So, friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka, nga halin sa imo ba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iya na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon, ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas, Amo na nga kung ang

0: Ao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil kung pirmi siya ka intestina malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So amo yes. Niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3. Sa mga pagtuon ang premium D3 mataas ang ketones. Ang ketones amo ni siya ang gabulig pang tinlo dira sa aton circulation sa brain area Doc Nelson agud nga madula inang pagkamalilipaton naton or Alzheimer's ano ning problema sa Alzheimer's ang pagkamalilipaton dako man nga kadaot sang aton lawas like for example malilipaton na kita o nalipat kita pagkaon nalipat kita pag inom tubig ti anong matabo sa aton lawas madehydrate mapasmo kita kay nalipat kita sang pagkaon o lipat kita inom sang atong suplemento so hindi gid man nami dapat mag-inom gid kita pirmi sang premium D3 Doc Nelson agud nga inang pagka malilipaton naton madula ina kag makabulig pa pag delay sang aton nga aging nga edad na agataas na edad naton pero aton itsura ga bata kay nga aman ang suplemento nga premium D3 vitamin D plus BCO and moringa na makabuligid pagpakusog sa aton nga circulation sa aton nga defense system agunin ang mga free radicals madula sa aton nilawas.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
2: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Sa mga utura nato nga obese, sa mga utura nato nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
4: Mainom mo dayon.
3: Mainom mo dayon. Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dr. Erwin, nakulbaan sila.
0: Mga acid eh.
3: Okay, oh, basi mag-acid siya ko.
0: Basi mag-dugang sulabang sulok.
3: Basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siya nga idea.
0: So, unang-una, mag-react Sir Jose lang aton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan amat-amat madula once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
3: Yes, so the best na siya nga nag-neutralize sang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga magtinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si Abdo, pati ang aton nga gallbladder dira o sa gakatubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: O si Mercy, harap ko nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ng tuwa kabulan noong pawan.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Si Atay, dapat ipastrong mo siya.
0: Abisang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom kag ginakaon. Pero si Atay, ang iya obra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
3: additives,
0: preservatives. Si atay nang gapugong, si atay nang gasala, amo nang
3: ginapang-convert na neutralize.
4: Amo na siyang classifier no hambal mapuslan hindi ni, mapuslan hindi ni.
3: Nya daw ko niya dapat i-neutralize na gina ba.
0: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga gafati liver siya, masilinga namitani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas mango, magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo. Matake ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Matake ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
3: paano mag-function si atay?
0: Kaya yes.
3: Ang sales ni atay, nahimo na tambok. Siyempre, once you have fatty liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats tungod sa imong pagpagusa.
0: Dira na mag-umpisa na
3: wala na mga. Wala na sang mga cellula si atay dito, dira nag-kuan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro na tambok, dito ano pala mag-function, ano pala magbulig, cleansing sa lawas nato, pagtinlo o pang-neutralize sa mga chemicals na bumutang nato. Mahilig ka si grillo, mahilog sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa damage sa imo atay ang imo ginahimo. Part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ni atay.
0: Yes.
3: Pwede maka-cleansing sa aton atay. Kalamansi plus lukewarm water.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Sinig ako ngigo, Premium D3, ang inun ko daw kuno. Kag sukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na sige kampang masbuo ko.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Again, ini nga mga produkto pwede gininyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara na nga ito sa ringa clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sa ringa lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. At tuba lang sa Marayo Bank. Available ang tanan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta, ng mga produkto, while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa.
1: Santon Plus Gold!
7: Ako gali si Shirley.
8: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santon Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagaling! Pinahusa! Santon Plus Gold! Sa mga butika.
4: Nunto gakaon gali kita toxin and free radical. So only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support to sa lawas, tamo na nang nag-
3: Gakreate sang isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sang itlog, mo, hindi mo ako palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Ga-overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, trin ina siya. Hindi mo gamitil ko lang, trin na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. Kung may cancer cells ka na dito, wala lang nag-akuan, kaya gina-control sa imong immune system, mas mag damo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Pero ang pamangkot, sinati yung basing iban niya, wala naman tayo subong kabudlay naman magsagod sang manok dira sa aton nga,
0: backyard?
3: Sa aton nga balay, kaya hindi man pwede magsagod-sagod subong. Oo, kabudlay man kung magsagod ta, kaya siyempre, ikaw nagpadako, layan ng gakaon.
4: Makagawa lang sa kudal mo, hindi na imo.
3: No, makagawa sa kudal mo, hindi na imo. Tiyo, muna nga na problema. Kag siyempre, sa kadamos ng populasyon nga nag-gutok dira sa syudad, gamay ang space nga tamnan nga makakaon sang utan. Gamay ang space nga tamnan nga makatanom sang kahoy nga makapamunga sang prutas. Kaya nga, nahadlok ang ibang nga balay basi matumbahan sila kung hulugan sila sang sanga. So, amuna ang isa ka problema dira sa syudad subong. Ti ang solusyon sina, kung hindi mo kaya magtanom sang utan, Kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
9: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sang Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold.
3: Amo na mala ng solusyon? Kung hindi mo makaya, bata mo, magkaon ang palaya kay ikaw mismo kung saan hindi mo man kaya. Ikaw ba lang gapakaon?
0: Inauyat-uyatan lang ang palaya sa iban mo.
4: Nahimo na lang ni panakot para makumplito kuno abing isa ka menu. Pareho sabi isang tawag na to sa pinakbit. Do ini kumplito kuno ay isang palaya, di ba? Tingin na butang na lang na pagkatapos pag galo, pag ara na sa pinggan. Kay gun na nasa higada
0: ng mga iban gani samtang galuto sila ginapili nila tong ampalaya kay para hindi ko nung maipiktuhan ang lasa sang ila nga pinakbit. Kay pagbakal nila sang sari-sari aral na dito mo so before nila ginluto ginpili nila tapos may makita pagin sila na ato dito sa ila giluto ila pagin na ipa go wala sila kabalo nga ang pait gali na nga property nga yara sa ano ampalaya mataas ina sang antioxidant nga amo magpababa sang aton nga blood sugar.
3: Yes.
0: So kung matanggal na to na ang iban galuto ang palaya, butangan nila sang itlog. Pero before nila giluto, ginabutangan nila asin kag ginakumusan, ginakuha nila ang katas ang palaya. So paano naton mahambal?
3: Tapos
0: nga ang ginakaon naton healthy food kung amo na ang proseso nga aton ginahimo.
3: Tapos ang balon Dr. Irwin nga namit namit ni Jesus ano? Ang palaya amo na damo ug kaon sang akon bata.
0: Yes, tapos
4: talaga tanan niya
0: tapos pagatan aw mo sang ilagin luto gali. Ang ampalaya mga 1-8 lang tapos ang itlog damo-damo.
3: Ano to sa itlog nga gimhaluan sang ampalaya?
4: Hindi nga palaya ang itlogan.
0: So amo na na mga
4: tinugaan pa.
0: Yes, amo na na mga example naton nga kung kisa, ini bilang mga practice naton nga gusto naton tani maging healthy ang aton nga family pero sa pagluto pa lang bagsak na. Hindi so, hindi naton maabil ang ginatawag nga healthy foods kaya nga aman sa proseso naton ginatanggal na naton ang elemento ngayara sa aton ginaluto nga amutan ito, makabulig-bulig man lang, mapabakod ang aton nga lawas.
4: Amuning nami sa Santon Plus Gold, kay ang ginpuga tangak, hindi ta mauyunan, dito gali ang sustansya. So amuniya ang ginpuga, kaginbutang sa Santon Plus Gold.
3: Yes, so, amuniya sa Santon Plus Gold, so ang wala nyo nagustuhan, ang kapait, ang kakahang, ang kabaho, nga hindi nyo magustuhan sa sining ang mga klase sang utan, ginbutang sa kapsula, imnon mo na. So, ang tiyan mo, hindi na ito magreklamo niya. Hindi na ito magreklamo. Dream lang niya sa dila, actually. Pag makasulod na ito sa tiyan, wala na. At least, kung gainom ka sang Santon Plus Gold, nakuha mo ang benepisyo sa mga utan nga wala mo ginakaon. Nakuha mong benepisyo sa prutas nga hindi mo makaon pirmi.
0: Oh. Kaya nga, kamahal sang mangustin.
3: Oh, purti kamahal, tapos seasonal.
0: Oh.
3: Tapos kaunong mo lang panit. Hindi ang...
4: tapos ang ginakaon mo, kulamog lang yun sang iyang liso. Ang liso, ihaboy mo man. Ang panit, ihaboy mo man.
0: Tapos wala man dira ang damo nga Santon Phytochemical sa, ano,
4: sa unod?
0: Sa unod, sa iyang liso na, ang puti na, sa mangustin. Wala, dira.
3: Oo, dito sa pericap
0: dito
3: niya.
0: Dito ang damo.
3: Sa panit.
0: Sa
3: yan.
0: Panit.
3: Oo.
4: Ay, lang sa sulod niya nang daw mahumok na.
3: Wala, oh, daw siya. Wala, daya vitamin C, ara, dira. Pero ang
0: Santon pa ito.
3: Santon antioxidant, ara sa panit. Ang makita mo na siya, color yellow. Ado dagta siya nga yellow sa panit, nga pilit. That's the Santon antioxidant. Te, pila ma lang na kanahot ng ara, dira. Pero kung gusto mo siya maano, gusto mo ma...
0: Gusto mo maabel 100%, kaunon mong panit.
3: Kaunon mong panit.
0: Galing ka pak.
4: Hindi gani ka, hindi gani ka sapar ang kanding nga mo na ginto sa mga kanalo, kaklase ka sapat. Bisan makatol, ginakaon, hindi gani ka sapar ang kanding, pausapon mo sang...
0: hindi siya.
4: Panit sa mangustin.
3: Hindi nila, sa dito kami sa Dabao, ginapanghaboy ng panit sa kilid, sa after pagkaon sa mga tao. Kinaing mo, ginahaboy ng panit. Wala sang kanding kakaon na.
0: amo na kung kisa, hindi naton nabaluan ang ginahimo ta nga which is wrong gali. Pag prepare pa lang naton, galuto kita gulay, kung ga-prepare kita ang mga dahon daan sa Malunggay, Doc Nelson, ginapahumok ta na mayo mo. Oh. Ginapabukalan mayo.
4: Kaya kuno kung hindi maluto, malangto.
0: Oo, kag ang iban pagidira, kung hindi kuno magluto, maglain ilat yan. Pero sa mga pagloon, inagali nga preparasyon, ginatanggal mo lang ang medicinal properties ngayara sa Malunggay once nga amo na ang preparation mo. So ang manami, gid sina nga preparasyon, sang una, sa wala pa kami kabalo, amo na eh, luto, mas nami kaunon kung medyo humok ka, tama.
4: Hmm.
0: Pero sang nakabalo na kami, pag bukal sang tubig, ibutang mo na siya. Pagbutang mo sang dahon, patyon mo na dayon ang ano,
4: ang kalayo.
0: Kalayo. Hmm. So ang magluto sa iya amat-amat ang kainit na lang sang tubig.
4: Hmm.
0: Which is amo na siyang proper, gusto ninyo makuha ang benepisyo ngayara sa Malunggay.
4: Hmm.
0: Kaya ang Malunggay, Doc Nelson, may pila gani ka ano, pila gani ka super antioxidant, sobra 100.
3: Hmm. 110.
0: 110.
3: Hmm.
0: So bisan ang pulo lang ka ano, ka antioxidant nga makuha mo sa imo ginakaon, pirti na nimo ka, no? Pirti na nimo ka bawi. Kaya nga aman, damo na na nga mabulig sa imong lawas. Agod, awayon inang mga free radicals, inang mga oxidative stress nga natuga sa ngaton nga palibot, sa ngaton nga mga nga ginakaon.
4: Mm-hmm.
0: Iyan na nang awayon. Kung may pulo lang, ti, may 100 pa nga reserba ang Malunggay.
4: Mm-hmm.
0: Nga mo ni siyang magbulig, manami ang daloy sa aton dugo. Magbulig na siya tanggal sa mga nagabara dira sa aton dugo. Kag siyempre, buligan niya man ang aton immune system nga pirmi magbakod. Kaya kung mahina ang aton immune system, amo pag ginagadugang lala ang aton nga lawas kung may mga balatian.
1: Vision Next! Sulay ang kaepektibo! Vision X Plus! Mabalit sa inyong mga suging butika!
0: Kung may ara na problema sa mata, masolusyonan. Kaya kung isa, busy kita, sige kita atubang sa mga gadgets, Sir Jocel, labi na sa mga bata. Subong hindi mo na mapauntat, Doc Nelson, gamit sang cellphone. Biskan patyon mong suga sa gabi, kung gusto nila magamit cellphone, gamit. Pagid, ang lain lang, kayang ipikto sina sa mata, gamat-amat damage, no? Gaburon yung mga panulukan, ang iban, ga-develop sang cataract, glaucoma, kag pterygium. Pero may solusyon para mapunggan inang pag-develop sang problema sa mata, nami mag-inom na sang aton nga Vision X. Ang Vision X may ara ina siya lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Ini nga combination, Sir Jocel, amo ni siya ang pinakamanami agod nga ang inyo nga panulukan mamintinar nga pirmi clear. Amo na inom gi kamo Vision X kada adlaw. Ang Vision X naton pwede naton eat twice a day,
4: mm-hmm,
0: three times a day kung may mga problema gid man kamo sa mata.
4: Mm-hmm.
0: And then ang nakanami sini natural siya, wala side effect.
4: Yes.
0: Kag pirmi ma supplementuhan ang kulang nga lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin sa aton nga lawas nga amo gini siyang need nga makombine, no? Sang vitamin C ginaintik naton agod nga magpabakod pag ito mga ugat sa aton mata.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
0: Sa mga kauturan na tondira, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit ka mo sang Turbo Male Supplement for Men.
4: Kung may budget ka mo para sa whiskey, may budget ka mo para sa beer.
0: Ang budget sa whiskey, cancel ang anay. Inuman ay Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni Mrs.
4: Kaginit na pagkalipatan, speaking about quality as far as mga herbal products ang paghahambalan and supplements sa Yes to Health Incorporated products. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Huwag na kinatsyempo sa ato sa ating pagparagan. Ako naman si Jose Albanias.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
17: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
18: Ganda ng Pinoy!
19: Ang Pilipino, magiging sa panauli.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, tunay, natural, at original.
22: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mikey C, alkaline, ng vitamin C.
23: Ako galing si Ariel, nagtanto si Ray. Isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ate. Oh. Wala ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio. Yung may D3 Bio. Nagapalantulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
27: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
28: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
30: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
31: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
32: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
33: Kargado!
34: MaxFit, kargado!
30: Unilab quality yan.
31: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Mag-MaxFit.
0: para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako galis si Ban, dirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tumdoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
9: Santon Plus Herbal Capsule.
8: Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umunan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Tumdoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
9: Santon Plus Herbal Capsule.
8: Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umunan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: Ilong Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
12: Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
33: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Supple Plus Gold.
35: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
36: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
37: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
36: Wow! Mas pinagaling pa?
37: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
36: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
37: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
38: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
40: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
13: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
42: Untat ina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo? Magtusiran. Tusiran.
43: Tusiran forte.
13: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
44: Ubong makulit? Just stop it.
45: Oras, tatak, alas 9.50.
46: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
47: ACS.
48: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
49: Para sa matino nga dugo,
50: GTX 500.
49: Para sa healthy nga tayo,
50: GTX 500.
49: Ang GTX 500
50: ang may mataas nga antioxidant.
49: Nga amo naman
50: ang nagatino sa imo atay.
49: Mas tatino ang atay,
50: happy kanunay.
49: GTX 500.
50: Masaligan,
49: epektibo.
50: GTX 500.
49: Mikey C, ang alkaline nga vitamin C.
51: Mabali si Bibi, mas sami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mikey C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
49: Mikey C,
50: mababaka sa mga butika.
49: D3P.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: You my Visio.
1: Ang Visio.
0: You my D3.
1: Mag-abuti ka.
2: GTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan tong score gani?
3: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
5: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: GTX 500. Mikey C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mikey C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mikey C,
0: mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man namin ako na putih. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-kinis ang akon putih.
2: D3 Bio.
0: Ang D3, gamay physio.
2: Ang physio.
0: Nga may D3!
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Supple Plus Gold.
21: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
22: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
23: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
23: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
24: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
26: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
27: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
26: Wow, mas pinagaling pa.
27: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
27: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
23: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
5: Char, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Nagapalandunon pala ang imong panulukan.
8: Magalingin pala ang imong nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhan.
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sa imong blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas sami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C,
10: mababaka sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
8: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
12: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Gig

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 10.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Mayong adlaw na naman sa tanan, subong, istorya nato na parte sa ARLD. Social, ARLD. Ano ayan, ining ang klase sapat?
5: Welcome sa palatuntunan.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon
6: para sa igayong lawas.
5: Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
6: Edukasyon
5: para sa igayong lawas.
4: ARLD, lipot ang laba, alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug o kon mamamla. Kung lala na gitang damage sa atay, te balatian nun ka na ni. Ganiwang ka, wala ka na ka na magkaon, ka yellowish ang masininga mata, kagang panit mo, doga jundis ka wala. Tapos nagapalang habok-habok ang imusininga mga buko-buko, kaga ang imong tiyan. Sorry sa term ha, pero nagasuka ka na sini dugo or may dugo sa imusininga dupla, hindi ka na sa imusininga higo wala, imong pupo. Ini yung guru kinanglan mo kini doktor ay bago ko gali malipat kadamo gali sang function sang atay ginasala gali niya sini ang mga toxins o mga higo halin sa dugo tapos nagabulig man gali ini siya sa pag-digest sang atong sini nga pagkaon ginaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi ko mo mabakot ang atay na katabli sa mag-regenerate upon self-repair. Maka-develop niya siya new cells. Pero each time na mag-glug-glug ka, na mag-lagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan ah, hindi pag-abusari ato natay ah. Reminder lang, ang tanan nga sobra, hindi manami kag makahalit. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric, ngara sa duha ka produkto, makabulig flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay, arama na sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Naghahatag sang espesyal nga proteksyon sa halit, halin sa mga bulong, sa tuberculosis o TB. Ang ampalaya o namarguso, makabulig sa blood, diabetes, skin protection, unique pagid, kay siya gali is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga sa Evergreen Herbal Capsule, internal organ cleaner kag liver purifier gali ini naga-purify sa atay. Ari ang pamatuod nga epektibo ang produkto ni Doc Kiko.
6: Edukasyon para sa igayong lawas.
7: Tawagin mo na po Lindo, Barangay Ismeña, Tulion, Palawan.
8: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Capsule?
7: Diyos, grabe Doc, para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makatao, hindi ako makasalaw-galaw na nisak to. Balik pa nga ina ako Doc, apat na biti sa hospital, parang ginaganan ako ng mundo.
8: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
7: Diyos, ganda ba Doc? Ang ganda. Ang sakit, pananakit ang mga paa ko, nabawasan, nakatulog na ako ng mainting. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
6: Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Sa teacher ako Doc.
8: Anong kumikwan ma'am? Anong complete yun yan? May yung taga-nagag-address ba?
9: Mrs. Rainey, Sintinales, patong-patong haniway. 90% na gid ang akon patulog nga nagapagigil ako sa right. Hindi, hindi mo sa sakit ng ang paa.
10: Susubong makatulog, maayo ng tulog mo.
9: Yes, maayo na akong tulog. Nawala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga dango strong na lang ako ng pagtindog.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
6: Edukasyon! Edukasyon para sa ikaayong lawas!
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm! Fab! Con! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm!
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Supple Plus Gold.
13: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
15: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin isang vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
18: Unilab quality.
17: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
18: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
21: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm! Fab! Con! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm!
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy ko lub.
11: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
6: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better. Live better.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: You need toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect
23: helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Nuts! Herbal Capsule!
7: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
6: Nuts! Herbal Capsule!
7: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
8: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anyunya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani? Healthy and glow with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: Kargado! Sa mga ilunggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit, kargado!
12: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
20: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ilong Ranger?
23: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
22: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
23: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
22: Sip-on gid yadayon?
23: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
24: Mag-Neozep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep Z-Plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozep Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
25: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
26: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
27: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
26: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
27: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Magkano kilo ng karne?
30: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
31: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
32: Sarap magkasama.
33: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
12: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner.
4: Gusto mo ba ang natural na energy booster?
5: Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: May ginseng,
4: tungkat ani,
5: maca,
4: kagso,
5: palmetto.
4: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Yara na sa mga butika.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
15: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
15: pwede pa. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: A oras, tatakla sa Jess 25 na sa gabi.
18: Yes, Doc!
19: Let your medicine be your food, and let your food be your medicine.
18: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Antisibuka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas, upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
17: Maayong gabi sa Damakuturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. This is Radyo Man Joel Franco. Trisato sing pagpangalagad sa buong gabi. O sa atong sining topiko na hanungod sa allergic rhinosinusitis. Istoryante na karon. Dari sa ito sinika pagpangalagad kay Basi. Wala lang kamo kabalaw. Nag-suffer. Nilay ka muna sa kakangising ginabatsyag. Tingala lang kamo nga daw wala nagahalin ang inyo sining sipon, duway gahalin ang inyo sing trangkaso, no? Aniban pa, no, nga mga symptom ay suryanta karon diri sa aton sining pagpangalagad. And of course, pilaman sa mga balita nga aton man pagkahambalan na subong gabi, no, madamo sa mga nagkaladabo in the past days, no, sa naligid nga semana. And of course, ang subong Domingo pinakadako nga balita ang pagadakop, no, sang sining sospetsado sa pagpatay si sa katigulang dira sa may Ledesco, no, sa lapas sang tinalikdan nga bulan. And kaina nadakpan siya dira sa may plaza sang Mulo, no, kon sa may Banwa sang Uton, no, ining sospetsado. And as per information, may mga admission na, no, on his side, no, kon natuhoy sa sining krimen, no. maayo man kay nadakpan, at least no, matagana sa hustisya ang kamatayon, no, sa sining tigulang imagine, no, ang isang napatay ni siya, ang iyapa sining kabataan nagikan sa luwas ang puso namo nag-inform sa kapulisan, no. Od man nakita nila sa hindi nila makita sa CCTV, no. Matapos nga nagkanto ining lalaki sa balay sang ila sining senior citizen nga Iloy, no. Imagine ni kay may CCTV camera na identify, no, sa aton sining mga otoridad based man sa klaro hagmatag nga CCTV footage nga nakita, no, sa pagkanto sang sining suspetsado sa balay sang biktima. Muli ka importante subong ang mga digital technology, kumbaga, no, hindi lang for crime prevention and preemptive move against criminalities, but ini dako man nga bagay, no, sa crime solution, no, sa pagsulbar sa mga krimen nga nagkaharanabo, no, dari sa ato sini nga syudad. And of course, nag-viral man subong adlaw ining ukon kahapon nga adlaw, no, ining video sa mga kabataan nga nagrumble dira sa may Esplanade 3 sa may San Pedro sa distrito sa Molo. Daw nakuhaan sila from ano sa ibabaw, alin sa ibabaw sang isa ka hospital, no, kag nakakuhaan pag isa ka angle man, no, sa ilalang side nakuhaan sang isa man ka nakasaksi, no, sa sining insidente. Tiambal ka ina ni Police Captain Ryan Christ Inot, gina-verify nila ang identity sa sining mga kabataan ng kabig nila nga recidivist, no. Magsining kita ng recidivist, sulit-sulit na lang, no, nga nagakumiter sang katuntuhan, no, nga panggamo dira sa lugar. Ay di man ang ining grupo ko, no, ti grupo ini isang taga Tapok Molo kag taga San Pedro Molo nga naga initay, no, naga kumbaga naga kuritay sila sang ila sini nga mga kwenda, eh, sang ila nga mga latid, sang ila nga mga teritoryo, no. Wow, grabe gini man kabataan subong, no. Kusbaka isang una katabo man ni, no, pero siling tabla daw may ano, may katahap, no, hindi pareho sini ka isog ang mga kabataan na subong, no, sa aton sini mga kauturan, sa aton si Magrikana, no, kasi kung ginanglan nyo na nga i-revisit ng inyo sini nga parenting, no, sini mga kabataan, no, wow, ilam balaan nyo ganit gabing nga pagkabataan nyo, dapat pagitao nyo na sila or impose ka mo sang curfew man sa iyo si tagsa-tagsa ka mga puluyan, no? Na dapat amo ni oras kapauli ng inyo sininga mga kabataan, no? Isubong magamuning sitwasyon kita mismo, no? Ani gabutang sa si mga kabataan naton in danger, magkaangay sininga kahimtangan, no? Tika subo nga sitwasyon, ikaw ang nanay, ikaw ang tatay, tinagabatyag ka na sa nga kakulba, kakugmat, no, pero ti dapat pangitaon mo gini mga kabataan mo, no, kung wala pa sila sa iyong puluyan sa tion sang this oras sang gagabihon. Alas 10:31 this time ko na to, no, aran sa ito sigalin niya si Doc Bambi Tupas, isorihan ta ining sakit, no, ining kondisyon, kag ano bala ang mga simptomas ini, ano bala ang pwedeng mabulig sang diet sa sining ginabatyag naton. Isulat naton idiri sa to sing pagpangalad. Aras sa linya naton si Doc Bambi Tupas. Doc Bambi, mayong gabi and congratulations.
20: Good evening, Sir Joel, and sa ato listeners every Sunday. Good evening and thank you so much.
17: Yes, Doc, we deserve gid, no, ang pagkilala, no, gikan sa Iloilo Medical Society. Congratulations sa gisipan pang awardees, Doc, no. Congratulations man for serving the community well.
20: Thank you, Sir Joel.
17: Doc, sa gabi, ang ato na topic is about allergic rhinosinusitis. Pwede mo kita, Doc, maisorihan, ano, ining klase isang health condition, kag iban pa, no, para man sa edukasyon sa ato si mga kauturan.
20: Okay, ang topic natin tonight, no, ang ginatawag natin ng allergic rhinosinusitis, kung sa layman or sa usual naton nga nga pagtawag sini nang daw ginakataro ginasipon every time may ma-expose nga mga kung ano dira nga mga nasinghot no or maglain ang klima do nagakataro or nagasipon kita no that's allergic right nga sinusitis na siya iniga affect ni siya based on statistics 20% of all Filipino adults. So, po, mataas siya. And then, kung sa kabataan naman, ga-affect siya, ang percentage niya would be 9.2% to as high as 15.3%. But it would always depend sa age group. So, ang usual, sini mga school age children, no? Mga elementary, do dira nato na masami makita although may ara man sa mga toddlers pero most sini nga mga nga age groups in terms sa pediatric age group would be school children kay amo na silang exposed sa ano
0: mga allergens
20: mga no? Mga allergens no so maghambal kita sa ginhambal ta nakagina no amo ini siya ang usually seasonal ini siya sir mag-change ang klima. May ara nga mga ano gid may mga tawo gid nga nag-don sensitive sila sa climate change or sa pag-change sa season nag-develop sila sang kataro or allergic rhinosinusitis. Kung hindi man tungod sa klima, may mahaklo nga yabok. Or kung hindi yabok sa panimalay naton, may ara kita ginatawag nga house dust mite. Hindi nato na siya makita ng mga parasites na hindi siya actually visible sa naked eye. Hindi mo siya makita ang usual na ginagamitan sang microscope para makita. Pero ini sila normal nga nagatapik sa aton mga dingding, sa aton nga mga kung ano dira nga mga area or surface sa aton panimalay.
0: Mga beddings aton dok.
20: Beddings nga. So kung mahaklo ini siya sa isa ka person nga may predisposition to develop allergic rhinosinusitis, ti amo na eh from time to time maka-develop ang patient sang sipon or nagabara nga mga sinuses, no, do kataro. Nagalain inyo tingog kay titungod nga ang inyo may mga buho kita na di sa aton nga bones sa aton nga tulaan no sa aton nga skull so ang mga buho nga normal buho ginakaputan sang phlegm or ginakaputan sang liquid nga nagabara sang amo nang gakos nga galain aton tingog galain ang aton nga pamatsagan do ginakataro kita.
0: Okay. Pero dok ano gid ang common manifestations ni sa mga tao nga nagsuffer sini dok?
20: So ang usual yung sinisir nga manifestation would be ano no ng nasal congestion gid. Doga supon. Ang mga sinuses so, sa normal nato nga
0: do napungtan ka dok.
20: Oo, doon na pungtan. Normally, wala kita ya, do ginhawa kita sang tauhay, do wala sang may mga nagabara na pamatsyag sa aton ilong. Now, kung may allergic rhinosinusitis kita, do may sipon, bala nga do hindi natin mapagwa, no? Makatol sa sulod sang ilong, dugay-dugay kita gasikma, or nagatulo ang aton nga discharges sa ilong nga hindi natin kisa mapunggan kinanglan may ara kita nga naka-standby nga tissue para nga kung kaisa hindi gid natin nga mapunggan nga sigigid sa drool.
0: Gito kasi sinaw, dok, no?
20: Oo. So, amo na siya ang most common nga manifestation. And then sometimes, tungod sini, no, hindi kita makatulog sang maayo kay do hindi kita kaginhawa mabatsagan nyo na kung kaisa nga ginaposisyon nyo ang lawas nyo para mag-open ang sinuses or ang ilong nyo para makasulod ang hangin. Doon mo na ang isaman ka common manifestation. Kag
2: kung kaisa, kung ma-infect na siya or hindi lang siya simple nga allergic rhinosinusitis, kung kaisa, may mga patients nga nagareklamo nga nagdohilanat na ang ilang presentation, do kapugat sang lawas, do...
0: Yung sakit ang ulo, Doc?
2: Oo, do gaplanakit ang kalawasan, sakit sang ulo. Mm-hmm. Ay dalain na siya sang nagabara ng mga sinuses sa aton ulo.
0: Mm-hmm. So, Doc, bangod nga, ano, diri sa aton sa Pilipinas, mayab okay niya, Doc, no? Kagti ang exposure ta sa mga ano sa mga allergens sa palibot. Ano ang prevention sa ini, Doc? Nga dapat himuon kun ikaw common, no, nga gina-atake sini, Doc.
2: So kinanglan tandaan ta mangin vigilant kita bala, sir.
0: Mm-hmm.
2: Kung ano ang nag-trigger sang aton nga symptoms. Kiti na sana siling kanakaginan na nari-sari ni siya ang etiology or ang kausa nga ang nag-develop kita sini.
0: Mm-hmm.
2: So kung seasonal siya, tandaan natin, ano nga mga bulan, usual, nga nag-develop kita sang aton symptoms. Kag mm-hmm. maghanda na kita sang mga bulong para nga hindi maglala ang aton nga batsagon, nga posible batsagon nga mga simptoma. Kay basta mag-change ang aton nga klima, may mga tao nga ga-trigger ina siya mo ang change sang climate. So nga for example, summer, tapos nag-transition na sa wet season, dry, tapos ma-wet season kita, no? Bigalain ang structure sang grass, mm-hmm. sang mga puno,
0: mm-hmm.
2: no, sang mga pollen. So, kung summer, may tendency na siya nga mas nagalupad-lupad siya.
0: Mm-hmm.
2: No? So, may mga tao nga dira sila yaga ka-trigger ilang allergic rhinosinusitis during summer. So, preparal na kamungadaan sang mga bulong niya during summer season. Kag pagtapak sang dry season, pagtapak sang wet season, gadula man. So, tandaan niyo kung diindira nga season, nag-a-occur ang inyong symptoms. Next, kung magkadto ka mo sa isa ka lugar nga natandaan niyo, nga daw may madamo, bala sir, puno, nga damo, mga nagalinupad, dira nga posible nga mga molds, spores, na, or sa isa ka lugar, being a closed space, posible matandaan nyo bala nga kada dira ka mo sa amo na nga area, gaka-trigger inyo nga simptoma kay base puno sang pollen ang amo na nga closed space. Pwede man ina siya.
0: Mm-hmm.
2: So, sigarilyo, pwede siya maka-trigger, ha? Irritants.
0: Mm-hmm.
2: Sigarilyo, perfume, kagbaho sang salakyan.
0: Mm-hmm. May ara, Doc, nga nagkagabat, nagman sila, Doc, sang irritation sa ano, sa presence lang sang ido o konkuring.
2: Mm-mm. Kay ang balahibo.
0: Mm.
2: No? Makakos siya sang irritation sa lining sang ilong. Pwede siya makatrigger sang allergic rhinosinusitis. Ini siya balaan, pakaisa ni siya sang asthma ang allergic rhinosinusitis.
0: Mm.
2: So, butang balon, once may mag-trigger sa inyo nga mag-develop sang simptoma nyo, hindi nyo gid na iya malikawan. Kag ang isa na da ka maneuver, tandaan nyo kung diin ka muna expose, kag likawan nyo ang amuna nga mga exposure nga sa pamatsyag nyo, adira ka mo pirmi, nagaka-trigger nga mag-develop ka mo sang simptoma, sang allergic rhinitis or allergic rhinosinusitis.
0: Mm-hmm. Kag ti, very important ina, Doc, para nga mapreparahan, no? Kay ti, kita idri sa Pilipinas, duha mo lang kita ka-season mo lang din sa Pilipinas. So, mabalaan na natin. No? Kag ti, usually, wet and dry mo lang kita. Mabalaan natin na kung diin kitang season usually gina-attack. But based on your practice, Doc, diri sakto sa Pilipinas, mga ano nga month, madamok naman sa mga cases kangay sila.
2: Hindi mo man siya, sir, ma-dekahon bala.
0: Mm-mm.
2: Nga amo ni na mga bulan, i-expect na natin nga amo ni. Different ang predisposition sang kada pasyente.
0: Mm-hmm.
2: Lain-lain ang ilang
20: nga components ng lawas. So may mga pasyente yang aga ka-atake kung dry season, may mga pasyente man niya nga kung wet season, or regardless kung dry or wet, kung na-expose sila ya sa mga allergens na ga-cause sang ila symptoms, regardless of the season, pwede gid. So wala sang clear cut nga bulan nga dira gadamo. Sa ako nga practice ha, depende sa exposure gid sa patient.
0: Pero doc, kung ikaw may kaangay sa inyong kondisyon, kinanglan gid bala ni doc sang intervention sa doktor, or pwede may mga pwede kita magamit nga mga over the counter or mga home remedies for that matter, doc?
20: May ara siya over the counter, sir, ng mga remedy for this. Kay ang gakatabo balaan, kung ma-expose kita si Nino sa mga allergens nga nagakos sang allergic rhinosinusitis, ang gakatabo sina, activate ang aton immune system sa lawas naton. Ang aton immune system, ga-create siya sang isa ka type of chemical nga amo nang nagakos sang symptoms naton. So ano na isa ang ginatawag naton nga histamine. So gataas ang level sang histamine naton, amo na siya ang gakos sang allergic reaction sa lawas. So ang para nga ma-counteract naton, matumar kita o magamit kita sang bulo nga makapanubo sang level sang histamine, para nga madula o maamat-amat resolve ang aton symptoms. So ang aton bulong diri would be ang commonly known as antihistamine. So may mga over the counter antihistamines kita nga pwede ma-advise sa patient nga baklon la even without prescription or reseta. So ano ni siya ang mga example? So loratadine, cetirizine, no? Amo ni sila ang mga most common ng mga anti-allergy. Nga bisan sa mangkoton mo gani ang pharmacist, amo ni sila ang usual nga generic nga ihambal nila sa inyo. No? So pwede gini siya over the counter.
0: Pero doc, inigid man bala nga mga types of medicine, no? Makapatulog din man ini siya, makapatuyog din man siya, makausas ng drowsiness.
20: Yes, amo na gina-advise namon, excuse me. Gina-advise ni namon nga i-take ang mga amo ni nga bulong at night before magtulog. Kay kung daytime nyo i-take, pwede nga matuyo ka mo, kung kinanglan nyo nga mag more awake at daytime, may ulubrahon ka mo, kag mag-antihistamine ka mo, pwede nga mag-drowsy ka mo, although matuyo ka mo bala sa bilog na adlaw, kag hindi na ka mo functional sa inyo trabaho. Especially for those patients nga nag-drive, gagamit sang mga whatever vehicle. So, hindi siya advisable din nga i-take nyo sa aga. Kay nali karon nga hindi na kamo ka drive san tayo yon, kaya dumanugduga induce siya nga matulog kamo. So dapat gabi siya.
0: Okay. May mga ano ba dito, may mga pagkaon man nagakos ang allergic rhinosinusitis to.
20: Wala gid sang direct nga mahambal kita sa nga pagkaon, no. Sometimes balaan food allergy, kasi kumbaga sa ano, magpalak kaisan eh, the relatives ni sila mo sa allergy, no? So, kung kaisa, may mga pagkaon nga makos siya sa gastrointestinal symptoms nga allergic in nature, kung kaisa makrossover siya nga sometimes matrigger ang imo nga nasal passages, but not all. So, hindi siya butang balon, hindi siya directly correlated gid insigida. May mga times lang nga kung kaisa tamaan ka taas ang imo predisposition to present with allergic reactions, pwede mag crossover. Pero kung ikaw may allergy ka gid man pero hindi that much ang imo predisposition, pwede nga bisan may kanon ikaw, hindi siya mag trigger sang allergic rhinosinusitis. Kaya remember, ang allergic rhinosinusitis
2: ang major trigger yagi dia ang masimhotan sang ilong.
0: Mhm. Kumbaga dok physical siya dok, no?
2: Bali
0: outside nga ano nga mga factors kumbaga ang makakause ni. Pero dok, yes. Commonly no sa mga ordinary nga tao dok ko isa dok dok gina ano naton siya na mistook naton siya as asthma attack sometimes.
2: Pwede gid siya, sir. Kay kung kaisa kung tamaan na bala ka sarado ang aton sinuses tungod sa aton nga mga di ba kay ang lining sang aton ilong sa sulod nagahubag sa because of the condition. Sometimes budlay maginhawa, budlay mag pasulod sang hangin. Ti ang mga asthmatics kung kaisa ang ilang nga presentation would be the wheezing, do nagahuni ang ilang bisan maginhawa sila sa ilong, do may sound. Na kung kaisa mapagkamalan mo nga daw nag-asthmatic attack base ang patient, no?
0: Mm-hmm.
2: Or sometimes naka-trigger sila sang asthma eventually.
0: Okay.
2: Kung kay kisa, pwede nga mag ang mga pollen to dira, wala siya nagtinir lang sa upper part sang ilong, pwede base magsulod siya sa dalom.
0: Mm-hmm. Sa respiratory
2: sa respiratory system, pwede din siya mag-trigger. Okay. So, arigali isaro, may mga list ako diri sang mga food allergens na posible mag-trigger. But ang sanahambal ko nakagina, hindi siya automatic.
0: Mm-mm.
2: Posible siya nga mag-crossover sa allergic rhinosinusitis even if din kaunto siya.
0: Mm-hmm.
2: So, shellfish, shrimp, crab, mga amo na nga hilera.
0: Mm-hmm.
2: So, careful lang gid gihapon kita.
0: Mm-hmm.
2: Dairy. So, pwede siya mag-crossover, ha? Milk, cheese, any type of dairy. Kaya may mga pasyente nga tamaan, gid ka sensitive.
0: Mm-hmm.
2: Luwas nga mag-present sila sa gastrointestinal symptoms nga as presentation of allergy, pwede nga mag-crossover, nga mag-nasal congestion sila.
0: Okay.
2: So, another, peanuts, kasoy, no? Pwede, good. Eggs, kag any product na may soy.
0: Okay.
2: Soya, mga amo na.
0: Mm-mm-mm.
2: Okay. And then, wheat. So, pwede siya nga mag-cause sang rhinitis man. So,
0: okay.
2: Madamo siya nga pwede, pero I'm not saying na automatic.
0: Mm-mm.
2: So, pwede siya mag-crossover. Okay?
0: So, dapat, dok, no worry man na nga ito si makauturan. Kasi, ang na-mention mo, di ba, dok, nga mga pagkaon, commonly, amo man siya, dok, nag-cause sang, kag may mga mataas, may madamo, sang may mga allergies man sa sininga klase sa mga pagkaon, dok.
2: Correct, oo. So, ang iba na, sir, nga i-present nila initially, kundi loose bowel movement, no?
0: Mm-hmm.
2: As a presentation sang allergy. Tapos, magsaka siya, makatol ang tutunlan.
0: Mm-hmm.
2: After few hours, makatol ang tutunlan, throat itchiness. And then, magsaka na sa babaw, mas start na nga mag-drool na dayo ng sipon. May mga clear na nga secretions nga hindi mo mapunggan, gadaloy lang siya o nag-crossover na siya.
0: Mm-mm. Kaya sa marunduma ko doon, kung isa ko ang ako ng anak na babae, asthmatic man na siya. Commonly, ang sign ko na ako manog-attacking asthma niya kung sako ng pangatsin niya.
2: Ma-ano na siya, doon mo na ang suguran.
0: Mm-mm.
2: Pero may mga patients man, sir, nga wala yaga mo sina, no? Gulpi
0: mm-mm.
2: lang yaya
0: difficulty
2: of breathing.
0: Yes,
2: wala
0: so.
2: Nang sila yaya sang mga preliminary symptoms pareho sa imo anak, yung nga throat itchiness, no?
0: Mm-mm.
2: So, hindi siya, ano, hindi siya
0: parareho tanan, no? Sometimes, mm-hmm. galalain, madok ang ano eh, ang kumbaga, ang mode of attack niya eh. Kasi sometimes, wala man lang, sudden lang. Mabugtaw ka in the middle of the night, ginhapo ka na. No? Mga
2: correct.
0: Na
2: Oo.
0: Kagti kon mabala mo na kon very kapoy sa that day pagkagabi may mga amo gina no may mga nag-trigger din na siya no pero dok no diri sa ato no sa Pilipinas bangod may duha man lang kita ka weather no and of course may mga kautulan kita nga kung magkabyo ang weather, mabala na nila sa amuni nga season, pwede na sila magprepara na nadaan, kaya takihon sila. Pero in terms of strengthening sa ilang ikayong lawas o immune system nila, Doc, may mga recommend ka, ma-recommend ka mga diets for them or mga foods for them para ma-prepare nila ang ilang kagalingon?
20: So, ano lang, Gid, sir? Ang number one sina is eat healthy, Gid, para nga ma-boost nato ng aton immune responses. Mm-hmm. No? In connection sa aton dito nga ging discuss last Sunday, di ba, may mga pagkaon nga nag-improve sa aton nga immune
0: yes, Doc.
20: System.
0: Mm-hmm.
20: So, remember that 80% of our immune responses, butang balon, ang mga soldado sa aton nga lawas, gahalin sa aton nga tiyan.
0: Mm-hmm.
20: So, dapat nga ang aton ginapasulod in the form of solid food, ang ginakaon naton, dapat healthy para mm-hmm. nga ang aton nga immune responses nga nagahalin sa aton tiyan, ma-stimulate siya kag maalagaan naton, no?
0: Mm-hmm.
20: Kag kung para nga if ever we would be exposing ourselves to allergens, hindi kita dali-dali mag-present sang simptoma.
0: Mm-hmm.
20: Kag kung mag-present man kita, hindi maglala.
0: Mm-hmm.
20: Ikaduwa, kinanglan naton, sir, mag-ubra sang food allergy, diary, or on top of the food allergy diary, ang exposure sa mga kung ano dira nga components nga nag-cause ang aton nga allergic rhinosinusitis, tandaan tana dapat.
0: Dapat may journal kita, Doc.
20: May journal. Kaya parang nga, ma-anticipate na naton
0: mm-hmm.
20: nga sa amo sini nga season, amo sini nga exposure, amo sini nga lugar, nag-present ako sang symptoms. So, kung hindi ko malikawan, dapat manginlaman na ako, matago na ako sang mga over-the-counter nga bulong.
0: Mm-hmm. Dapat, dapat, Doc, no, kung ikaw may common gigilabatyag sini, very alert ka gid, no? Kagdi, bisan sa mga lugar lang ginakantuan mo, Doc, no? Of course, preparado ka. Kag dapat, siguro, Doc, kung ikaw ang nagasuffer gisini, hindi mo gid makalipatan nga kung magwa ka, especially subong nga summer season, dapat naka-face mask agi, Doc.
20: Face mask. Kagdi, kung mag, bisan within panay lang gani, mag-travel ka mo o kinanglanon, mag-silo ka mo sa from one place to another, nga malayo.
0: Mm-mm.
20: Dalagid ka mo yas ang inyo first line of treatment or mga emergency medications. Kaya hindi ka mo kapakot kung ano ang inyong ma-expose ka mo. Kag magkasintoma ka mo, may ara na ka mo nga daan nga i-take or in-non para nga do first aid bala, sir, sang inyong lawas. Kay madamo ang madamo sang mga kauturan naton ang cause of death nila, severe allergic reaction nga wala sila may na-take nga bulong kay tungod wala sila dala
0: mm-hmm.
20: or malayo ang pharmacy, wala sang kapasidad magbakal. Ang exit diagnosis butang balon ang cause of death nila ang severe allergic reaction. So kung panumdum mo naton daw kasubo bala nga dira ka imo ya na nadula tungod sa malikawan mantani nga kondisyon.
0: Mm-mm. Kag inibla, Doc, no, bisan magkanto ko lang sa mga party, Doc, no? Dapat may balance kagin nga bulong sa allergy. Kaya hindi mo balaan, may mga pagkaon, sometimes ako makaon ka nga may allergic reaction ka, di ba?
20: Insakto, sir. Correct, Gid. Kag hindi kita kapakot sa mga ingredients,
0: mm-mm.
20: mga additives, mga kung ano dira nga flavoring, naging dugang sa mga pag-prepare sa pagkaon yan eh. So, gulpe lang kita yung mag-present sa allergic reaction. Mayo lang kung mild lang.
0: Mm-mm.
20: What if ang nakaon naton, dako, madamo, ang nakaon naton kung nag-cause siya sa severe manifestation sa aton lawas.
0: Mm-mm. Okay na daw kung ang imo nga allergic reaction nagpakita, external bala, no? Mabalaan mong allergic ka, pero diba, si Black, isa ko internal dito, nagpalang hubang sa sabos ng lawas mo, ito, ginahapo ka na, no? Pareha yeah. sining tabo sa mga barangay official sa isa ka event, no? Nakakaon sila kung sang pasar nga isda, no? Nga ibang ko nagkakaon pa lang doktor, nagkapangutot na ko sa dila, pero kay kaon pag inila. Oo, tiyan mo tong iban nga nagka-allergic reaction gid. Pero doc, is it true nga ang ini nga mga kondisyon as you grow old, mas nagalala ini nga kondisyon sa tawo? Like there allergic rhinosinusitis.
2: May mga cases nga naga-frequent ang attacks, no? Hindi man siya lala in a sense nga ang symptoms mo naga-grabe. Pero ang naga-lala siya in a sense nga ang imo nga simptoma, though hindi na siya ang balot niya in terms of months, bisang una.
0: Kung baga ang frequency niya doon, nagsako
2: na. Yeah, frequency niya doon, nagsako na siya. So may amo na ang usual nga presentation sa adults kay nga ano kita mo mas exposed na kita kay nagaubra kita nagagwa kita sa aton panimalay, madamo kita mga activities, so
0: may mga stressors na kita doc,
2: stressors na kita, yes, so amo na nga mas frequent siya as we grow old.
0: Hindi na siya galido kambal nga kon nagatigulang ka daw naga ano gid man, no, normal ina siya as you grow old because sa aton nga physical activities,
2: ang aton nga lifestyle, aton exposure, so mas prone kita nga mag develop from time to time kay ti amo na iyang aton nga change naman sang aton nga activities. Kumpara sa bata, ya ti siyempre ginahalungan sang mother, wala ginapagwa, no, ginabot dira lang sa sulod sang panimalay, so ang exposure nila lesser, so may tendency nga ang ilang attacks hindi that frequent.
0: Pero doc, no, may mga tao kita doc ma-notice nga do always lang daw ginasipon, wala sila ginhalinan ni sang sipon.
2: Oh, usually ano na siya, sir, meaning may ara gid nga allergen in the environment nga kung dira sira permi nga makaklo nila nga wala lang yan nila na realize nga daka liwat-liwat lang daw, cycle lang ang ilang allergic rhinosinusitis. Kung kaisa mahambal lang na sila nga base kinanglan ko antibiotics. So ang allergic rhinosinusitis per se wala na kinanglan sang antibiotics. Kaya ang imo na da nga i-target is ano ang nagakos ang allergy mo. So amo tong hambal ko na kagina earlier, mataas ang histamine, amo na siya ang chemical nga nagapakos ang symptoms naton. So ang kinanglan naton is bulong nga makapalower sang antihistamine, sang histamine rather, which is ang natawag natin nga antihistamine, hindi na siya yung antibiotic.
0: So amo na doc importante nga may aragi ang na-mention mo kay na doc nga journal because sira mo mabalaan from the list of the food or from the list of the activities nga ginhimo mo kun diin ina nimo ginkaon, sano nimo mo inaging kaon nga makita mo nga may or kun ano ang imo activity, makita mo nga dira gali nag-umpisa ang pagdevelop sang imong sinusitis. Rhinosinusitis,
2: yes,
0: so
2: correct.
0: So basically doc, kita gigili na ang makaano, ang maka kumbaga maka bulong, no, or maka prevent, no, sang frequent attack sining rhinosinusitis sa aton nga kawalingon doc.
2: Correct. Pareho na siya ang usual namon man ginatudlo nga or gina-advise sa mga patients nga may asthma. Ginapa-record na namon sila kung diin inyo nga triggers. Diin kamo para nga at least may idea kamo or ma-educate kamo kung paano nyo likawan ang triggers, no? Sa may mga asthma, sa may mga skin asthma, sa may mga masamiga ka food allergy, no? Ialain ang ano ha, ang food poisoning sa food allergy. Magambal kita ya food allergy, pareho ni isang allergic rhinosinusitis. Every time may ginakaon, nagalain ang siya, LBM na. That's a form of allergy as well. So isa ni sila balaan ka spectrum sang allergy. So allergy in a sense nga na-develop siya allergic rhinosinusitis, gastrointestinal nga allergies, skin allergies, or asthma.
0: Okay. Subong doc, ang siling nila nga may ara kita sang ano na gani isang Eli kon influenza like illness no nga doon mo amo mani ang gina-manifest niya nga mga symptoms or gina-aggravate niya ang ininga sitwasyon, Doc?
2: Pwede siya. Ang ano na niya, ang influenza, na kagaw na iya mo.
0: Okay.
2: So, kagaw ina iya na kinanglan sang iba nga bulong. No? So, pwede nga ang aton nga asma, kung hindi makontrol, pwede siya nga magnubo ang aton nga immune responses or ang kapasidad sang aton lawas nga batuan ang iba nga infection. So, bag down aton nga immunity, pwede kita tapnan sang kagaw nga mag-develop kita on top nga naga-asma kita or naga-allergic rhinosinusitis kita, nag-topic ang influenza virus kay tungod bagsak ang aton immune responses.
0: Okay. So, importante gali, no? Doon ka lang o tangot, gali dok, no? Ang inyong mga sakit, no? Oo. Kaya, may mga instances, bala daw ka maiban nga daw kalawig, hindi madula ang ilang pungot, ang ilang sipon, kalawig-lawig nga madula. Nga doon, kag daw nagabinalik-balik lang daw.
2: So, kung mag-amo sina, I would advise, no, if ever nga more than a week or mga 2 weeks na ang inyugin na batsag nga symptoms, hindi na kamo magsalig sa over-the-counter medicine. Kanto na kamo sa doktor, diba si hindi lang na simple nga allergy, hindi lang na simple nga na-irritate lang, basi may nagtapik nga iban nga kagaw nga kinanglan, may add-on nga bulong. So, I'd like to mention lang gali, sir, luwas sa tableta, bala, nga ginambal ko kagina yes, over-the-counter, may mga spray sa ilong, ha, na pwede natin magamit. May mga over-the-counter sprays nga ang iya nga purpose is ipanubuon ang nagahubag nga mga tissues sa ilong naton no so, or may ara man nga kinanglan reseta gid kay mas complicated ang unod sang amuna nga spray so pwede gid kita ya ka initial bakal sang mga tableta nga over the counter kag initial man nga bakal sang mga over the counter nga mga sprays kung hindi siya madula in a span of 5 days to a week maximum kadto na kamo sa doktor kay basta kinanglan niyo na sang prescription nga mga bulong for allergic rhinosinusitis.
0: Mabala man nila doc kay tikon wala na sila sang exposure sa mga allergens na kagamit na sila sa mga allergic o kung mga antihistamine nga mga bulong yet wala nag-improve ang ilang symptoms so dapat need ginagin nila na ang ang advice ng ilasing doktor. No? Kaya ti, given baladok nga part inaasang aton ng respiratory system, kumbaga, no? Very sensitive, di baladok? Delikado ang ilang sistema.
2: Kagti, hindi manami nga ang alagyan sang hangin, no? Kung dati pagiging hawa, sarado siya. Kapin pagid kung ang gakaapektuhan sini mga tigulang, no? May edad, kay ti makompromise ang gasulod ng oxygen sa lawas sang isa ka individual.
0: Okay.
2: So dapat kung sa inyo pamatsag nagasigigid more than a week, pasulod na sa 2 ka semana, hindi nyo na pag-isa walang bahala, kadto na kamo sa doktor.
0: Kadto na ka-bother man, Dok, isa imo nga, kumbaga regular, kung ikaw la ka-trabaho, no? Ikaw estudyante, ikaw ka-trabaho, ang regular activity mo apektado because of that, nga gahingo-hingo ka, no? Hindi ka ginhawa. No? Siyempre, ang imo activity apektado man. So, dapat, hindi na pag-ipa-delay, no? Dapat mabisita kin sa ilang sininga mga doktor.
2: Exacto, sir. Kasi don't forget sang mga aton pag-take sa mga multivitamins. If indicated, di ko may maginabatsag kita ng mga amusin nga condition. Although, sa adult, yung nga middle age, gakaon man kita, not necessarily nga may mga multivitamins kita nga ginahatag. Kaya ti, makuha tama na ang aton nga recommended vitamins sa aton ginakaon. But kung may ginabatsag kita, may mga allergies kita nga ginabat. So, meaning aton immune responses, medyo alanganin siya. Parisan yun na sang multivitamins, especially
20: vitamin C.
0: Mm-hmm.
20: A, C, kag E. Parang at least maboost ato nga immune responses.
0: Para nasa ko na. Ah, kung baga, suplemento ka. No? Kung kakaon ka man, pero okay. need na ito ng supplement. Anyway, Doc, thank you very much, kid Doc, sa pag-upod sa mga gabi ang imong final takeaway para sa ato sige matag palamati.
20: Sa aton mga listeners every Sunday, no, I hope may nakuha ka mo nga new knowledge naman sa aton nga discussion for tonight. Amula na pirmang ginaliwat-liwat namon nga kung may mga ginabatsag kita nga dugay na, although may mga tips kami nga ginahatag sa inyo nga pwede nyo ubrahon, pero kung sa pamatsag ninyo medyo dugay na ang simptoma, wala gaayo, kadto na kamo sa inyo mga doktor para matagaan kamo sang giya o matagaan kamo sang insakto nga pag manage ang inyo ginabatsag, kay para nga hindi na kamo magastuhan sa ulihi sang mas dako pa. Ag madamo kita sang mga doctors diri nga pwede natin makadtuan, private man or government, kinanglan lang natin mag-explore kag ano natin, no, in the advent of social media, mahapos na lang gid ya magpinangita sang mga doktor. Ano lang natin, initiative lang gid na ang kulang natin kung kaisa.
0: Thank you very much, Doc, and good night, Doc.
20: Thank you very much, Sir Joel. God bless.
0: God bless. Good night. Nabatian si Doc Bambito pa sa ato sing partner sa Tagsa Kadomingo sa ato sing pagpangalagad. We hope, no, sa mga nagahingaw-hingaw da, no, sa masamigi na atake sa ilang allergic rhinosinusitis, dapat nabalanan ninyo nga importante kigili nga mag-journal kita sa aton nga activity kag sa aton sing pagkaon, so that we will understand, no, kag ma-trace back naton kumbaga nga ang nagabatya kita sa amo sini, nga gilatake kita sa amo sini because base isang inyong ginkaon or base isang inyong man nga activity nga na-expose ka mo sa mga allergens nga nag-trigger, no, sa inyo sini nga allergic rhinosinusitis. Ako man dyan kumayara na ko sina kay every time nga magbiyahe ako, especially kung maaso, no, grabe na yun na pag-abot ko perti ang pinanghatsing ko or kung mag pinanghimos kita bala, no, nga medyo mayabok ang pinanghimos sa grabe na dayon na aton nga pinanghatsing, no. So muna, no, dapat, no, bala naton kung ano ang aton sige mga triggers sa aton sini nga kinabatyag sa aton nga lawas. Sa last on si Jess sa ato siya pagpangalagad, pabalik na we'll have sa mga balita na natipon sa patrol ang pilag ka mga events ka nagkalanabo subong adlaw, mabatay na karoon sa pagpangalagad na tutupod sa kay Radyoman Marjorie Hervo Miani. Magapos kita for some reminders, magabalik kita matapos ni standby.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
23: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
24: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3, dito ako, believe.
27: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath fresh.

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
1: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
11: I have Lagnat. And I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
15: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
16: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
17: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
15: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
16: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
17: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
5: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
16: Unta tina. Tusiran forte. Hulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
4: Tusiran forte.
3: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
0: Kailangan right medicines, kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Goodbye.

0: extra ka rin!
1: New Alaksan Extra!
2: Yun yung love quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
10: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran, tusiran!
11: Tusiran Forte!
2: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, at tik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
14: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow, mas pinagaling pa.
18: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
18: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
23: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
24: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
19: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
25: Bakit RitePed ang binibili mo?
26: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
25: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
26: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
27: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
28: Oras, tatak, alas 11:30.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
31: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si May Nano.
2: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
1: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Bitibo kayo.
0: Mang tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
7: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
18: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong?
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nuts! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts! Corn coffee! Mabakal sa mga butika.
24: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Last 11:33, balik na diri sa aton sining pangalagad, no? Aton sining Transportation and Traffic Management Office po nag-apilar ng panawagan sa aton sining mga kauturan, especially sa may mga salakyan, no, nga nagabisita sa syudad, no, nga kun mahimo, no, likawan gid ang pag-park sa mga no parking zones, no, diri sa syudad sang Iloilo. So yan, tinakaroon ko din ba lang mga parking areas, no, nga may mga paid parking kita. Kang hindi ka mo pwede ma-to o hindi ka mo pwede ma-clamp, no. Pero kung mag-park ka mo sa mga lugar kung sa diin hindi siya paid parking, no, basi bala kon maano ka mo, clamp or mataw ka mo, no? Dragadisto bang sa City Hall, permida, may mga na-clamp ng mga motorsiklo, no? Kung kaisa may na-clamp, kung isa wala man. Edy, not all the time, no? Maka-implement pa ng aton sining personnel sa TTMO, no? Kung tani, oh, iyan na lang na sa publiko, manikawan nila ang pag-park sa mga no-parking areas. Kaya makita naton, bisa ng mga lugar na loading and unloading area, ginhimo ang parking area sa ato si Makoturan, which, no, nagasablag mas magpasahero, kag of course, no, nagapadugang gutok sang trapiko. No. Isulat niya karoon din sa ato si Pagpangalagad. This time, kung ano ang natipon ng mga balita, ikan sa patrol with Radyuman Marjorie Herbomian.
32: TYRI
12: Radyoman Report.
13: Radyoman Joel, mayong gabi sa aton ng mga kauturan nga subong Domingo sa gabi. So far daw wala sang mga lagbo ng aksidente no, o kung insidente nga nagluntad dari sa syudad sa nga Iloilo, pero sa probinsya, Radyoman Joel, may pila dito ka mga insidente kaglunsay gid nagkalamatay. Ang una naton dari nga update dari kita sa syudad, no, nagtapungulay kay ng duha ka mga masahista sa kilid sa karsada sakop sa barangay Bulilaw, Mandurriao.
30: May isog, no?
13: Ang aga. Ano to siya actually, do kinala kayo man sila, do amo na bulang kisa pamagi ka mga lalaki nga pauto sanay bulang sa kalain sa kalain ay pabuot. Nag-meet up na sila sa dalong. Kinala kayo man na sila, upod mo na sila sa ubra. Kag nag-sparring, ang term nila na sparring, tapungulay. Pauto sila nilang kalain sa buot. And then after that, dumiksaway to sa ila. Kag ginsaway sila. And dugidugay, nag-shake hands mo yung kanag-agbayanay. Sa nakuha natin.
30: Tiyuway to, ino?
13: Tiyuway na to. Ano, why na to ma-report? Pero tiyuway, bukol-bukol niya to. Thank you na lang eh.
30: Kaligit. Paano sila pang masahay? Ito ko rin pala nakidlawan. Nagtapungulay nilang dua?
13: Amo gani, actually, ang nakapot
30: dito. Di ba may masasparnor na da sa area da?
13: Oo. Muna na pakigangutan na to na tag-iya kaina. And personal nito nakaito. Nakaputi. Masahista niya man asang una galing sa lainan ako nung massage parlor sa buong spa naga-duty. Kuno, dumiging awayan na sila sa una nga isa ka masahista nga babae. Puro sila mga masahista. Galing, kaya ang masahista ni nga babae do nangin ka situationship ba? Amo na smoke sa mga bataon.
30: Situationship.
13: Situationship sang nakaitom. Pero do nangin ka relasyon sang nakaputi. Do,
30: kaputi, amo na. Nanti daw nakaputi shorts.
13: Puti shorts, I mean, oo. Te, pero do na itso na ni kuno nila. And amo na do nag-decide pa mangkot sila katag-iya kaina. According sa empleyado sa sang ni Sir Janjan. Amo to kuno nag-arrange sila nga duwa nga makita ay dira. Sa magpautuwas sa ilang
30: live. Hindi lagi sila, baka may gani, wala sila gindakop sa polis, no?
13: Dahil kita mo may nag-video, kung may nag-hambal nga, paano lang, ano to kung nung term, basta may ginhambal, ang nag-video ka ina. And after that, mo to nasawayan sila, na nag-okay man. Urihin, nagkamusta ka na man sila, ka nag-inagbayanay, Radyo Man Joel,
30: pagkatapos sa ilang kabalaw, magkapungulay, no?
13: Oo, wag hindi man gito si Ruth, do hindi gitbalan sila nga, tapungol bala nga may grabe gin kakaakig bala. Kilain mo magitan mong inaway ang atinong kapanay gidya mo.
30: Pero ka parang nasmo mo silang duwa, oh?
13: Oo, may mga haba ko ganit sa tag-iya kaina na istorya ko. Ama ko, sir, majuti pa to. Atong yung mga personal, majuti pa to. Naabot lang ako, majuti to. Kaya nagparang lapok to. Tiyo, sa rakit ako nulawas na.
30: Siyempre, eh.
13: Pati pa, pamasahi sanay. Pamasahi sanay, Radyo Man Joel. Pero, importante, wala sang binon anay, wala sang iban pagid nga. Adalag ko
30: ang isa yan nakainis, ang isa nakasapatos, ang isa o nakatenis, ang isa.
13: Amo na ulo
30: nanulong? Amo na nanulong?
13: Ang hindi na, nag-meet up na sila, wala na kami nagsulong, nag-meet up sila sa dalong.
30: Ah, okay.
13: Eh, dira lang sila kung nagpuro pa balahas.
30: Tupaday lang ilang massage parlor, ha?
13: Ha?
30: Tupaday lang massage parlor
13: hindi,
30: nila?
13: Hindi, doon sa molo, na kung nung massage parlor ang naka puti short.
30: Okay.
13: Wala lang isa, dira sa Bulilaw, Radyo Man Joel.
30: Mayroon man na, napotwa sinagrabyo nila.
13: Gani, mga lalaki, amo na ila pamagi kung kisa mo. Pagkatapos na doon, okay naman lang. Anyway, sa dugang natin nga balita, duha ang patay matapos nagluntad ang pagpanglutang sa isa kanamatyan sa barangay Kinaspan, Alimudyan, last 12:05 kainan sa kaagahon. Ang mga biktima mo sa ni alias Ariel, 41 anyos, isa ka delivery boy, kag-residente sa barangay Agsing Alimudyan, kag-alias Francis, 39 anyos, call center, kag-residente sa barangay Bangkal Alimudyan, samtang suspect, ginihinago naman sa kay-alias Bombam, kag-residente sa Kinaspan, sa Amunga Banwa. Sunod kay Police Captain Chrysler John Ledesma, hepe sa Alimudyan PNP, nga base sa ilang investigasyon, nagahampang sang pusoy sa namatyan sa alias Ariel kag-Bombam, sa nagluntad ang wala pagintindihan ay dito ka nagamot sa armas si Bombam kagitayaan si Ariel apang gintapi ini isang barangay kagawad kag nagbagbot man sa armas ang biktima nung pahay pa ni Ledesma nga naging nagsanay ang duha kag nagtiniruhay ko sa diini igo si Ariel sa chan, gagito na sang iya kamatayon, kag samtang ining si Francis naman, anagapungko sa guwa sa isa kapuloyan na sa labat, Rajuman Joel, nagito na anman sang iya kamatayon. So, gipang dala ni sa ospital, gipang bawian kabuhi, samtang ang suspect na si Bambam, ang padayon karon nga ginapangita sang kapulisan. Sa piyak na bahin, dead on arrival sa ospital ang magtiyo. Matapos nakabunggo sa nakapark na truck, ang ilang ginasakyan ng motor sa barangay Carbasta na Kalinog, Iloilo, launa 20. No, kainasang kaagakon. Ang mga biktima mo sa Eric Villena, 43 anyos, nga among driver. Kag Edgardo Villena, 18 anyos, ang kasang motor, ang duha ang si residente sa barangay Alugmawa, Lambunaw, Iloilo. Base sa investigasyon sa Kalinog PNP, nga halina magtiyo sa banwa sa Kalinog, kagpapaulit na kontanay sa Lambunaw apang pag-abot sa barangay Carbasana, nadulaan sa kontrol ang driver, kabangdanan nga bumunggo ang ilang motor sa nakapark na truck sa kilid sang dalan, dugang pasang kapulisan, nga nakainom ang tiyo nga driver sang motor. Amo na madulong nato ang mga balita sa bunga gabi ang ininga bahin ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on yung immune system kag virgin coconut oil kon BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak. RMN?
17: Tatak, RMN.
30: Maraming salamat, Radyo Man Marjorie Hervomiani. Amo ni Akaina ang nakita kong gin-post no, sang MDRMO, no, sang Banwa sang Kalinaw, kay sila ni nag-responder, no, kaina sang kagahon. And ang mga friend ko ng mga teachers no sa Banwa sang Kalinaw, nag-post man sila sang ilang pa-express no sang ila sing kasubo kay estudyante gid ini sang Carbasana National High School ining si Villena ining isa sa ano ang ining hinablo sa edad sang 18 anyos no ag sa pagkabasa ko kay na sa mga post nila daw officer pa ini siya no sang student body organization no sang Banwa no sang student government I mean no sang sining eskwelahan no sining Carbasana National High School no. So we condole with the family no ang gining masubo no ining ka motorsiklo ka sang kagahon tapos si naka inom-inom kagamay no tapos di mo balaan no may mga nagapark ng mga salakyan kay di isa nakita do tracking ni no sang tubo no ang nagapark no sa higad sang dalan wala gid ko ni mamulalungan no sang tiyo nga mo ni ang ginsungay niya no ang salakyan ni siguro dasig ning ilang pagdalagan kay ti ang inang barangay nga ano barangay Alugmawa no may alagyan na da no halin sa may ano sa may pwede kada makagi sa Carbasana dulhog to sa ubos no dito na to sa may barangay Alugmawa no kaya iban gani nga taga barangay Alugmawa Lambunaw diri pa na sila sa Kalinog nagapanindahan no kay dito mo ning ilang Banwa kay mas malapit di no ang Banwa sang Kalinog no dira sa may barangay Alugmawa kay sa unahan na nasang Sugar Central sang una mo no ang inang barangay Alugmawa. So we condole with the family no mo gini halong-halong gid sa ato si mga kauturan no kung gabi-abi wala na naga helmet ang aton sini nga mga utot nga nagdrive sang motorsiklo no dapat gabi mas mag-helmet sila kay di kung gabi may mga kana may mga sapat-sapat nga linupad doon makabung ma kana mapuling kada syempre maapektuhan na pagdrive mo no dapat naka helmet gid no para nga somehow may protection pero sa pagka ba banta taguro do kada sige gid siguro sang dalaga nila kay no duhagin sila no angkas ang isa pero ti ko ikaw nag-angkas liko-liko ka dapat no medyo safe ka no pero iniya nga insa nga hugada duhagi sila ang nagtaliwa no tama ka subo ni for the family for so nga ting isa ni 18 anyos estudyante no sang isa ka National High School no dira man sa may Banwa sang Kalinog so muna sa atas makuturan ng halong gid no kun naga maneho sang motorsiklo no especially sa tion sang gabi no kag tinani tani ining mga salakyan nga naka park sa higad sang dalan may mga early warning devices man or dapat may mga reflectorized no ang likod no o kun atubang sang sige mga salakyan baka ano sa may hood kag sa may likod niya sa tail niya dapat naka-reflectorize, no? Para nga pag masilakan sang suga, makita, no? Malayo pa lang makita, mag-serve ng warning, no? Sa mga nagabiyahe, no? Di isa mga uma-uma na abi, wala man sa liwan nga parkingan sa sing mga truck ngayon eh. Usually, sa higad sang dalan na, no? Kung dira mo lang ang tag-iya o dira nagapauli ang driver, no? Ti dira mo lang nag-i-park, no? Sa higad sang dalan. Ti galing kay Tumanica Risky, no? Doon naman ito sa una, dira sa may Sambagharo, may nakapark mada nga trucking, no? Nga 10-wheeler truck. Nga binungguan man to do di ko masala daw pulis to gani ang ano ang gasakay sa motorsiklo, no? Bungguan niya to ang buli kasi naka-park man sa sasakyan, naka-helmet to siya gani, no? Galing kiti na din pag bungguan ligto ang iyang ulo, no? So grabe, amo na ka delikado ang motorsiklo, so dapat di gid magmasyado kadadasig wag padalagan kag dapat, no, mag-helmet gid, no, nga to sini ng mga kauturan man for their own safety. Sana siliko kayo na, no, diri sa siyudad sa Iloilo, di may ara kita sa, ano, sa panawagan ng Team O, no, sa mga kauturan naton, sa mga illegally park yung mga salakyan. Nga dapat, no, mag-park sila sa mga areas lang allowed, no, nga parkingan, no, diri sa aton sa siyudad sa Iloilo, no. Kahit di may mga paid parking kita, sa syudad nga dira pwede ka mo maka-park kag pwede ka mo magbayad, no, certain amount lang, no, na gina-allowed under sa aton sining ordinance, no. Dira sa may city proper ti ang parking areas dira ti amo ning Valeria, no, portion na sang mga dalan, Valeria, Mabini, Alandoni, Fuentes, General Hadjes, no, Yulo, kag Arroyo Street, no. Diri sa may 4 San Pedro Drive, Quezon, De Leon, General Blanco, Mapa, Calasan Street, Ortiz, Guangco, kag Aldiguer, no. Mga side streets na inisya ang gina-park. Tiko na dira ka outside city, may ara man isang paki-area dira sa may Timao Avenue, pero ginpunta na inisya because that's National Road, no. Ang Lapas, no, Plaza, apartment at some parking space, no. Ang mga lugar, no, nga ini nga mga lugar allowed ang park dira pero may bayad, no. Ang lugar other than these areas, kung magpark ka kag kumatsambahan ka sa nagalibot nga team sa Team O, ti maklampingan ka, that's 1,000 pesos, no, para sa motorsiklo. Di ko mga dilag ko ng mga salakyan, ti 1.5, no, so on and so forth, no. Medyo mahal man, ti dako man nga kadulaan, no, sa imo kon madakpan ka, no. Sa mas possible, ikaw 1 gid, no, sa natin sa mga kontura. Kaya aside from the risk na madakpan ka, ang risk, ang tuga man nga, ang hazard man kaya natuga mo sa mga nagalabay, no, ng mga motorista dira sa area, amo man ang isa sa dapat gid nga tanawon man, no, sa ato sige mga salakyan. Samtang buwas sa aga, la 7:30, may ara sang una nga hugnat sang pag-deliver, no, o kung paghatag sang buga sa idalom sining programa sang National Rice Program, no, sang DSWD. I mean sang National Government, no, sang ginpaagi ini sa DLG kag ang pundo amo ni siyang Local Government Support Fund, no. Buwas sa La Paz Plaza, may ara da sang ano, may ara da sang pwede gani sang ano, may ara sang distribution, no, sang bugas si dalom sang program, no, sang national government. Ano ni galing alaan niya man? Bigay bigas sa Masa Rice Program, no? Bigay bigas sa Masa Rice Program, no? Dira sa may sa may La Paz Plaza, no? Kuna ni kick-off ini siya, no? Kick-off sang distribution. Pero overall, no, sa ato si makauturan, Dari sa siyudad sa Iloilo, may 41,958 ka mga households ang makabaton, no, sa sining pulo ka kilo nga bugas sa una nga hugnat, no. Pero as per information, daw 30 ni ka kilo, no, i-distribute ini siya within a month, no. Tag pulo-pulo, no, in staggered distribution, no. So buta balon may ara sang 30 ka kilo nga bugas, no, ang isa ka panimalay, no. Ang mga beneficiaries ni ang mga imol sa siyudad, vulnerable sectors like senior citizens, persons with disabilities, solo parents, no. And of course, sectoral group man, no, ang mga drivers sa tricycles and jeepney, ang mga displaced persons, no, mga pigado tang makauturan, no, ang makabaton sini, no. Ang nagapatigayon sini amo ang CSWDO, no. Kag maygin tawana og man sir nga guidelines kung dapat yung mga pigado gid, no, ngatong makauturan ka mga vulnerable gid mga sector. No. Ti that's 41,958 ka mga households para sa kabilugan nga 72 million nga pondo nga gin-download sang national government diri sa local government unit in the form sang si dalom sang programa local government support fund, no. Damo na ni nga mga proyekto subong nga nagapalanaog, no, sa aton sini nga mga pumuluyo si dalom ini tuyo nga ma paganaga ng impact, no, kapingaduhon dala sang crisis man subong, no, sa aton si makauturan. Ti suppose naton dadamo sa mga nagreklamo why sila kuno nadala, no. Ti sa guidelines bala, no, ang mga imol naton nga mga kauturan, no, 4 piece pero not necessarily 4 piece, no, not all 4 piece ang pwede madala dira, no, depende ina sa assessment sang barangay, no, base man sa guidelines, no. And of course, not all single parents ang ma-accommodate pa, no. Kasi hindi man lang nga driver, no, kinapili man lang na nila, no, santo gid sa tuman gid ka pigado naton nga mga kauturan, no. Tibalaan naton madamo ni nga mga residente sa siyudad sa Iloilo ang mareklamo, no. Actually ang sa ano sa probinsya may ara man na sila, no. Sa probinsya sa Iloilo may ara man na sila, ang city may ara man, no. Depende na sa guidelines kay may iban gani ito ya nga mga lugar, no. Dito iya sa mga lugar sa Luzon area nga mga medyo mga mulo manggaranon nga mga probinsya kun mga siyudad, imbis gani nga 30 kilos ginhimo nila iya nga 50 kilos nung ilagit panghatag sa tagsa ka household, no. Ginapanagtag nila for a month, no, 50 kilos. Ti gidugangan iya sa local government unit ang pundo. May iban nga nga mo, no, sila nga tibasi kung NFA naman nga bugas, no, basi si maglukmat naman ang asma naton. Nabalan nyo bala subong ang NFA nga bugas? Hindi na siya pareho sang una nga bugas nga may kwan siya, may amoy or nastore sa walawig, no. Ang NFA nga bugas subong nga, amo man na ang kinabakal nilang humay sa ato si mga farmers sa ginamil nila kag ginabaligya man, no. So wala na sang stock sang humay nga kung isa na hindi mo na makaon ng baho, no. Duduman ko sang una sang grabe gid ang kapigaduhon sang bag-o gito nag ano nakapanaog sa poder, no, ang mga Marcoses during the time, few months, no, after nga nag-assume ang Cory administration, no. Grabe itong kapikaduhon. Nagapila kami ito sanguna sa NFA, no? Kaya allow lang sa imo is 3 kilos per person, no? So ginahimo sa iban, pila sila nga members ng family, nagapila agad mabakal sa bugas. Wala ka ba sang choice because during the time gakaubusan man ang bugas, no, sa mga merkado. So ang national government nag-infuse sila sa bugas NFA sa merkado to support, no, para may para nga ma-supplyan sa pagkaon. Ang moto yang tiempo. Sa moto yang tiempo mga late 80s, no, or mid 80s, ang moto ya ang do hindi ka magkaon sang NFA nga bugas puriya ano lang, no, puriya gaba lang sa grasya. Pero do hindi ka magkaon, no, sang NFA nga bugas kay protektihan ya kabaho, no. Kag uyatan mong bugas kag pisilon mo siya, kapudpod siya, no. Ti kuni mall ka sang una, wala ka gid sang mahimo, kuni babakal ka gid, no. Dunduma ko sa tindo, wala man sang may naglukmat nga balatian, no. Duway man gid sang may nagbalatian sa amon sang una, tika kao mata sang inife nga bugas. Idea kay namo sila sang una, ginapanunasal, ginasa makapila ka beses, no. Tapos, ginasimpo na para namon sang ginaling bugas ang mais, no? Nga pula pa na bla ang native sang una nga mais. Ang idea namo sina ginapagaling namo na siya, pero hindi mo na siya matigang direkta. Kay kutigangon mo siya direkta, masapra siya, no? So ginahimo namo sina kina lisgisan pa namo na sa lusong, no? Ginabutan namo sa lusong, butangan sang ano sang upa kag bayuhon, no? Parang ang mga kilid na isang nakrak nga nga mais, ang yasin nga panit na, makakasya, kaya hindi siya matiga, no? Tigangon mo do kanon lang siya. Kaya kung hindi mo siya malisigisan, no? Pagtigang mo, pero tigi niya ka sa pra, no? Tigang mo pa nabi pagkaon mo, tapos nasundaan mo, abi uga pa, no? Hindi ka, no, magsunod sa ginawa mo, no? Okay na kung may pares nga utan nga medyo madudan, no? Pwede na pang lumoy mo lang, no? Pero in fairness, ha, kung mais na kinakaon mo, duway ka gutumon, no? Madugay ka man gutumon, kasi siyempre, madugay sa nga matunaw. I mean, ginabalik ko lang niyang tiyempo sa una, nga ma-NFA pa, nga ang NFA sa una, ginatago ang bugas, nga muna ginipreparar kung mga piga-piga, nga muna treated, no? Kung may bulong ang bugas, nga mabaho siya, no? Pero ang subo nga NFA nga bugas, no? Hindi siya muna kabaho because siguro doon mga pilar na kabulan ang store niya. Kag pagwa man ina sa National Food Authority para man sa supply, no, sa iban nga government agency, ang DSW, etc. Kahit kitikon padugayin ng bugas, siyempre, kundi mo na matritin, nagkapait niya ang bugas mo. Pero ti, manabal naton, no, sa kakay sining mga sitwasyon, natin yung maginahatag ng mga libre nga bugas at sa gobyerno, i-appreciate na lang na, no. Bisan pa paano, at least, no, may ara nga ginabulig. Pero hindi manitanan, matagaan, ginsang bugas. Pero bisa pa paano, no, may pila kita ka mga kauturan ng mga extreme ganyang mga pigado na makabaton, no, sang sining libre nga bugas, no, buwas, no, amon yung kick-off niya sa sining programa sa national government. Hindi niya iya sa local government unit ng programa, ha, iya iniya sa national government, ngayon paagi lang sa LGU, no. So LGU, sining mga nagtag, no, paagi sa local government support fund, no, o kon LGSF nga ginatawag, dugay na ni kapila ni nga ginapaagi sa City Council, kasi may pila man sa ginakaayo nga mga nga pulisa, no, until, no, nga muna ni natigayo na, no, ang implementasyon na buwas nga adlaw. No, kabay pa nga ang distribution nga ini, no, patas alalangay bala despite nga kulang-kulang, no. Pero siling tabla nga ginpili isang patas, ginpili isang angay, no, ang mga beneficiaries nga sila gid, no, ang mas nagakinanglan sang sining bugas, no, nagikan sa aton sininga gobyerno. So kita buwas, no, dira sa may La Paz Plaza, laban ni mapuno-puno naman ni, no, ang La Paz Plaza. Actually naka-initialan ni sila panagtag doon naman ko sang nagkanto diri ang taga Disud, ang taga DNR, no, naka-initialan ni sila panagtag. Bali ceremonial, no, during that time, no. So we hope na sigisigi na ni kag matapos ng ining proyekto nga wala lang sang problema kag ti mahatag sa mga pumuyo kun ano ang naga kadapat sa ila. Wa ta tiempo diri sa tusig pagpakalagad, kita ay kita sa masugod Domingo sa sing programa. Yes, Doc. Salamat gid sa kay Doc Babitupas nga nagupo diri sa tusig pagpakalagad. Ako si Radyo Man Joel Franco.
2: Tatak RMN.
19: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Isugid kay Tiyoy.
1: You're the best, Tiyoy.
2: May nga ga, mga karadyuman, sibo ang orasan, tataka Arimen time. Philippine Standard Time, alas 12:19.
3: Tatak RMN.
4: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan, RMN Isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.
7: Arena, Arena.
1: Aragoy, Choy.
7: Mga pumuluyo. Pamati ka mo.
0: Isugid kay Tiyoy.
7: Kung hindi ka mo katulog, may isa ka tao nga hindi git mapirde sa
1: Aragoy, Choy.
0: Isugid kay Tiyoy.

0: ilaw nga may katawa ka kasing-kasing.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: You're the best, Tiyoy.
3: Mayang aga mga kasama! Hello! Mga karadyo man, it's a Monday, Lunes nga daw, katapusan na ining Lunes para sa bulan sang Hunyo, last Monday kay Miyerkules ni kasamang Jason, no? Hulyo na! Ay, kadasig sa ato ni Nalaw. Mapaang tiempo, drisaton sa syudad. Abot na sa probinsya, basta damo puno. Medyo mabulubog daw, namigin sa kaumahan. Welcome and good morning sa programang Kinagigiliwan kada kagahon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Aking technical partner, Rajman Jason Renzi Cabatania. Sa News Center, Rajman Renzi Danioso Berdon. And at your service, Tiyoy Pancho. Ang pinakagwapo at pinakamacho. Hamot-hamot pa, kumpleto-kumpleto sa bakuna. We are broadcasting nationwide and worldwide.
4: Tatak! RMN.
3: Mapamatian ato ang programa. Ilabinigin sa mga naka-online. Baba sa may wifi ka. Buenas ka! Tune in. Palayog like, palayog share, and palayog i-follow. Ato programa isugid kay Tiyoy. Nga makitaan, gagamalantaw. Siyempre sa Facebook page, official Facebook page ng RMN Iloilo. Ang DY RI RMN Iloilo. Dira makita ang aton nga live program sa YouTube. Pakita lang kami at RMN Iloilo Official and sa aton nga RMN application. Saan ka man naroroon, basta may wifi o may internet ikaw, pwede kit sundan ang tanan nga live program and ang mga live dramas ng RMN Drama Center sa RMN application. Sa inyong cellphones, simpleng-simple lang. Pagitaan lang, search sa inyong iTunes o sa Play Store ang RMN Iloilo. Makita niyong program ang RMN app, i-download. Kaya biskan nag-drive, biskan mag-scan ka sa imong YouTube o mag-scan ka sa Facebook, wala ka kapatay inang RMN application unless i-pause o i-stop mo. So, abis ka nag-scroll ka. So, enjoy! Sa mga nag-saulog sa ilang mga birthday sumunga daw. Birthday mo ba sumong? Happy birthday! Petra 29! Anniversary is a fiesta. At sa ato mga pinalagyan mga suke, diri sa 180 ng mga kabarangayan sa palibot sa syudad. Kahit probinsya sa Iloilo, mayang aga. Sa 42 na ito, ka mga kabanuhanan, ang ato mga karating kaislanan, ang mga island barangays. Doon nag-tune in sa ito. Sa Tabok, Negros Island Region, probinsya, Sang Guimaras. Strikto naman to sa amon sa Guimaras. Tabok ko to Sabado. Ah, hindi, bawal na to. Base may mga ma-outing-outing, base may mga ma-excursion, balaman natin, basta outing, para makatipid kita, madala kita pagkaon, yung luto na. Ang iban, ginmarinate na, itabok na sa probinsya ng Imaras para pag-abot sa mga beach, sugba na lang! Halong, ha? Ginadumilian na mga hog products, ang karneng baboy, syempre. Yan ang mga by-products, no, bawal gid na, no? And cooperar kita, no, dira sa probinsya ng Imaras. Sa mga ma-outing, bawal magdala sa inyong naluto. Kami yung tiluto man eh, bawal ka eh! Ibilin nyo gitina dito sa may pantalan. Ang mga ginpang marinate ninyo, mga kasudlan sa baboy, mga na-marinate, bawal na. Ang mga by-products like mga tosino, mga longganisa, made of pork, bawal. Kaya suno ka istorya ko si Sir Johnny Figuro, doon ang Figuro Meat Shop. Dira sa may Iloilo Terminal Market. Ba mga kasama? Lauman tan eh. By next month, no, madason nga bulan, amat-amat naman ini, masaka ang presyo sang karning baboy. No, amo ni ang masubo-subo dire. Kay kadamo na sang cases sang ASF or African Swine Flu. No, dira sa Guimaras, sa Negros, sa syudad, kay probinsya sang Iloilo. No, apektado naman ini, masaka naman ini. Imay gani, pero kay kamo high blood. So sa gibar sa mga outing dira mas ma excursion dira mo na ginadumilian. Any share ninyo no, mahibalo ninyo sa inyong mga kauturan, kanugon la ba si bakal ka to sa magtagpulo ka kilo baboy. Bakal ka dito si i-marinate mo pag-abot sa gibar sa ama no man. Punggan ina, hindi nyo na madala. Pwera na lang. Kung imabalik ka mo Iloilo, dalaanin nyo babalik. Dapat hugto na ito no? Sa ibang dirigan niya ba ni Sir Johnny Figuero, sa mga probinsya, ginbalik na ini mga checkpoints. Ang mga checkpoints niya, halin sa probinsya, huwalin sa nakalain-lain niya parte sa Western Visayas, no, may mga checkpoints na no, dira sa aton niya para mapungga na ito, no, para malesen na ito nini. Ang outbreak, ang African Swine Flu ASF. Mga balita, kag mga impormasyon na dapat mo malaman, tutukan na din sa aton programa.
1: Sugid kay Tiyoy.
4: Tatak! RMM.
3: Kamusta mga kauturan naton dira sa may Gimaras? No, kay gin tayog naman sa may nagal tabo tong linog. 2.9 magnitude nga linog dira sa may Nueva Valencia, Gimaras. Hope all is okay, hope all is good. Dito sa may Venezuela ho. Kung makita niyo lang ang mga video, dumaluoy kita. Nagapadayon, nagasigi ang search and rescue operation sa mga kauturan naton dito sa may Venezuela, mga nasalantasang linog. No, padayon, as of yesterday, may nasalbar ito, pinakalapsag. No, lapsag ng iyang iloy. Kag may bata ito daw, 11-year-old nga bata. No, nasa napatigayon nga masarma, na masalbar. Nga sa mga nagakarumpag, pila ang mga patay, nagasaka nga nagasaka ang numero sa mga patay, kag nagasaka man ang numero sa mga missing. E nakagapon, after nga gintayog sila sa nga quake na 7.9 or 7.8, baw kagapon dito sa may Venezuela. Inuyog naman sila sa 4.9 magnitude nga linog.
4: Tatak! RMN.
3: Oh, let's pray, especially our friends and brothers and sisters dira sa Mindanao. No, halos kadamo ni sa nagkalatabo ng mga linog. Let's pray, mga kasama. Kamusta mga kauturan naton, mga PWD, senior citizens, sa aton mga kauturan nga nakatutok na, nagapamati na sa aton programa, nagayuhum-yuhum na ho. Okay na, no ka na! Sa ato mga grab car drivers, taxi drivers, ang radio, manivela drivers, ang RMN Fans Club, main chapter, RMN Fans Club, Singapore, and Hong Kong chapter, mayadayad gin nga agad sa inyo. Sa mga ginikanan, balik eskwela na naman. Tapos lang aton nga siesta-siesta. Tapos ang bakasyon. Sabado at Domingo, balik na sa pag-eskwela. Ang aton mga kabataan, balik na sa obra. Sa mga nag-duty pa sumong, ang aton mga call center representatives, sa aton mga security guards, sa aton mga kapulisan ng MPU, ICPO, PRO6, mga PNPs na aton, ano? Nga nagalibot, nag-road na sa nagkalain-lain nga parte sa Western Visayas, mayad-ayad-git nga agad sa inyo. Sa aton mga OFWs, working and living abroad, mayadayad-git nga adlaw. Ano man ang oras, ano mga adlaw sa inyo dira? Lubos git ang aton nga pag-abi-abi. Gabay lang ayara ka mo sa mayong nga kahimtangan. Ang iba naton mga OFWs, especially dito sa may US part, ang maamat-amat na inisimba, mamisa. Alam niyo ba sa Texas na sa Estados Unidos, at tungkol din sa kadamo sa mga tiniruhay, kadamo sa mga kabataan nga na nalihis na ng landas. Sa Texas, daw ginabalik nila, gusto nila ibalik, ginapropose nila, rather, no? Ginapropose nila nga ibalik ang Bible classes sa mga eskwelahan sa United States.
4: Tatak! RMN!
3: Take it out, we are the largest Christian country outside of Rome. Dapat gidman bla ibalik? Dapat! Dapat get. And a survey question kita antes kita magpadayon. Mga kasama, kayo may nagpadala de. Introhan nato ni namin ni samtang nagabasa kita sa balita, pwede ka muka comment. Ilabinigid sa mga ginikanan. Kayo may nag-PM kay T.I. Pancho kagapon pa. May nag-video call pa sa hindi ko tanong pagsabtod, hindi ko klala. Kaga bakasyon ko kagapon. Day off ko kagapon, pero hindi pwede. Hindi pwede, hindi pagsabtod. Basta may nagtawag, basta may problema, isugid kay Tiyoy, ato ni nangyara.
4: Tatak! RMN!
3: Ato niya tutukan. Ari ang problema ni nanay. O si nanay. Yoy, mayong aga, kagsay mo nga mga suking at tagpalamate sa ato ng mga classmates. Tawagan na lang ko si Lonnie. Lonnie. Kami nga ni nanay Lonnie, naging gutom ko. Ako Lonnie. Nanay Lonnie. Yoy, problema ko, Tiyoy. Yaw, kabudlay, gitpukawon sang akon bata. 10-year-old, no? Ang akon nga agot. 10-year-old nga bata. Saya mga magulang ni, o wala mang kukaagi sang amo ni. Ang akon nga 10-year-old nga bata, nga lalaki, permi na lang kami nagabaisanay. Especially, Tiyoy, kakalabanan ini mga school days. Permi na lang kami gabaisanay kada aga. Daw kagisa ka inaway eh. Kaga nagakalate no sa eskulahan. Anong mayo ko no himuon? O sa mga nanay, sa mga nakagraduate na de. Kapag pukaw sang ilang mga estudyante. Bala mo mga estudyante, pukawon mo na kasama ni Jason. Para si Jason, pukawon eh. Labi na ganyan mag-ulan-ulan. Kung wala, hila na 5 minutes. 5 minutes, nanay, 5 minutes. Hindi nga nanay, may lanat ko. Ah, pero nanay, yung mga ginikanan, abot na na. Kasi siyempre, inagyan man naton, no? Naagyan naton ining mga rason, no? Sa naton ng mga kabataan. So, kamo, ano ang inyong sekreto? Anong malagay naton kay nanay Lonnie? Problema sa iyang bata, pulo katuig, lalaki, nga pirmi na lang sila gabaisanay kada aga, kada may klase. And resulta, nagaka-late sa eskulahan ang iyang apulo katuig nga bata. Hindi lang ini mga ginikanan, kung hindi tanim, may nagapamati sa aton nga mga maestra, mga principal, mga teachers, no? Tanim, may nagapamati man sa aton. Kay hindi lang ini problema sa kabataan. Base, kita naton, may side man di. Na may problema man ang mga eskulahan.
4: Tatak! RMN!
3: Ato ni natutukan. No, sa mga gusto mag-comment, no, maghatag sang ilang alaygay kay Nanay Lonnie, you know the drill. Pwede nyo ko i-PM Tiyoy Punch sa Facebook. Pwede nyo ko tawagan 0933-879-0931 or pwede nyo manda i-text or itawag. Pwede man diri sa aton nga wall i-comment ninyo ang inyong laygay o suggestion or opinion sa mga ginikanan nga nagaproblema nga magpukaw sang ilang nga mga kabataan, especially on school days. Sa aton nga Facebook page DYRI RMN Iloilo, pakitaan nyo sa DYRI RMN Iloilo ang programa isugid kay Tiyoy. Scroll down gamay, makita nyo ang programa. Click, pero antes nyo i-click, i-like nyo anay. Kung nga pwede i-share, share ninyo, ha? Kaya comment ka muna sa aton nga comment section. Ara, write a comment. There is no silly answer. Para mabuligan na ito na. Sige, mga tulupang doon naton ng mga balita, linibo ka mga tao nagupod sa panawagan kontra korupsyon sa White Ribbon March kagapon nga daw. Masubo-subo nga balita, magtiyo, patay matapos makabugo ang ilagi na sakyan nga motor sa nagapark nga truck sa Kalinog, Iloilo. Dila sa may Toulouse, France. Toulouse, France. Sa may France. Puerte kung kita diri sa Pilipinas. Nagareklamo. Ganagwanta na ito ng init. Sa France, sobra 1,300 na. Masobra, no? Ang ginalauman nga magkalamatay na record sa France bangod sang heat wave.
4: Tatak! RMN.
3: Bolo bantayan man karon mga kasama. Kaya may update kita sa FIFA World Cup. Kabusta ang inyong mga team? And si Lionel Messi nakasunod na sa Guinness Books of World Record.
4: Tatak! RMN.
3: Duwa man ang patay matapos nagluntad ang pagpanglutang sa isa kanamatian sa Alimudyan. Ang kita nyo to, ang duwa kamasahista. Nagtapunglay, pero nag-shake hands. And ang update yan, natapos nito ang balita kagapon, akagina, ni Rajuman Marjorie Miani, kag ni Rajuman Joel Franco. Amo nung update, no, as of yesterday. Ang latest update is, nagtapunglay sila. Tapos, pagkatapos ng tapunglay na nag-shake hands sila, nag-ayuhan, nag-arigluhanay. No, nag-ayuhay. Pero latest update na ito, sininyaga, nag-balusanay sila sumong masahe sa isa kag isa. Kaya nagpalanakit ang kalawasan nila sa tapunglay. Gayaw ko ni sa duwa ni. Ako, idol ko niyan duwa. Kaya man nga, kita sang una, mga late boomers, ano? Basta ganin may argabyo, may suyaan, ay hindi ginadala sa tapunglay. Tapunglay ta! Diba, batean nyo na square ta! Yan! Sa eskwela na square! But silingo ng square daw, imbis nga boxing ring, aton square ta! Matapunglay ta sa isa ka kwadrado! Nga area! Diba, may anong taiso ka? Lakta! Lakta sa kwa! Square ta! Ha, mati, madrawing sa square sa duta. Tapos, mapwisto, walang aawat. No, wala sa may mapugong sa iyo duwa. Tapunglay ka mo. Bawal galing ang siyempre, pichikur, no. Bawal ang mga patalom. No, hubahaan ay ni Sampulo. Kay ba si Makiga ni Nanay. Tapunglay ka niya. Once may matumba, tama na. Tapos, ma-shake hands na. Muna, mayugin niya. No, muna nga sport. Tawag ni sport, sport lang. Pagkatapos na tapunglay, why na initanay ulo? Nakapautwas na. Tayo ni natabo sa duwan ni nga masahista. Kaga sa ulado man ng guro, miguhay man sila daw parte sa babae. Ang babae, ay, nakita niya ang video, man niya nag-comment siya, ang haba-haba ng hair ko, para kung si Heart. And sa ato ng Balita Nasyonal, Sherwin Gatchalian. Senate President Sherwin Gatchalian, preparado na na magsirbe bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
4: Tatak! RM.
3: Sa iba't pagid naton nga na tipon nga mga balita, si Senator Erwin Tulfo, ginaduso na ang total review sang pagpatuman sang juvenile law sa Pilipinas. Amo na yung rason kay man kadamo sang mga nagkadamo sa mga nagkalatabo sa mga eskwela involving mga minors. Ang ina-propose na panubuan from 16 to 12. And mainit-init nga balita, ang suspect sa pagpatay sa 80 anyos nga babae sa Lapas, nadakpan o nadakpan na granada kag duwa kasay isang armas lutang na recover kay Jerry Lumahan Lima. Kagin ako ya ini ngong na gina ho patay niya gid man no hinugod niya gin patay gid maning 80 inuibi anyos nga tigula.
4: Tatak RMN.
3: Ano nga klase nga dumtan mo gid? And ang pagpanagtag sang bugas sang national government pag sa bigay bigas sa masa rice program, umpisahan na mga kasama subong na adlaw petsa 29 para sa bulan sang Hunyo.
4: Tatak RMN.
3: Sa mga taga-syudad na mga taga-syudad, so bubulo bantay makaambit ka ni buga basta libre, okay. Kagang presyo sang gatong, no, may masubo-subo kita nga balita. Kaya ginalauman, buwas nga adlaw, daw masaka, daw wala rollback, how? Masaka ang presyo sang gatong. Pero ang LPG, or liquefied petroleum gas, mga kasama, may sa July 1, amun yung Mayo nga balita, kaya mag-nubo. No, dako ang iganubo sang presyo sang LPG sobra 100 pesos.
4: Tatak RMN.
3: And sa ulihin natin ng mga balita sa mga PhilHealth, sa mga naka-register sa PhilHealth, ano, mga kasama, ang tanan kuno ng mga ospital sa Iloilo Province, nga hindi din sa syudad. Saka paano ka mo, napaka-register na mo sa YAKAP. Batihan nyo na ang YAKAP, perminaton ginasiling ng YAKAP, no? Ang YAKAP program sa PhilHealth. Kung sa diin, basta na-qualified ka na, may posibilidad nga makabaton ikaw sang 20,000 pesos, 20 mil pesos, no? Nga bulong kada tuig.
4: Tatak! RMN.
3: Bayo nga aton mga senior citizen, mga maintenance ninyo, 20,000 pesos worth sang bulong bato nyo ni kada tuig. And ang good news is, ang tanan kuno nga mga ospital sa probinsya sang Iloilo, 100% PhilHealth Yakap accredited na! Good news, no? Sige, dugay-dugay aton ini balikan ni mga balita ng aton nga sports balita, mga kasama ang FIFA World Cup gagahampang ni Alex Iyala. Ang ginabuluban tayo hindi ang Wimbledon Open. Dag si Lionel Messi ara na nakasulod na sa Guinness Book, Guinness Books of World Record. Patayan sa aton nga sports balita. Yan ang aton nga pamangkot, no? Gusto magbulig kay Nanay Lonnie na binigit sa mga ginikanan here and abroad. Aton tanan nga mga listeners, anong sekreto nyo kay si Nanay Lonnie? Nagaproblema sa iya pulo katuig nga bata. Lalaki, kada aga nabudlayan sa kaya kada pukaw niya may klase, pirmi na lang sila nagabaisanan. Nagakusa, nagapag-aputi sa inaway sa mag-iloy. Kayang bata, ya, pirmi lang rason. Kabudlay, pukawon. Kung isa gani, gakabungol ng estudyante. Pukawon mo, bungol mo. Mga 5 minutes na lang, nai, 5 minutes. Ay ba, nai? Laing gin matiyag ko. Buto kamit na lanat, gin kuya na yan. Abe buligan da. Tamiyaw ta na isang mayad-ayad nga aga. Si Sir Jespal, Ma'am Margie Cobillas, mayo nga aga. Si Ma'am Susan Pieces Car. Hello, Ma'am Mary Ricabar. Tamiyaw ko muna ni Jespal, si Ma'am Telly Piffer, Alas Friedrich. Si kasamang Radyo Manibela, Joel Brenguela Ropesio. Mayo nga aga kay Romel Palmares. Mayo nga aga, sir. Hello, and welcome on kay Uno Argallon. Kay Mama Nelia Cordova, buhay na buhay, gising na gising. Kay Nanay Lorna Vasquez. Uy, si Jovel. Si Jovel de Jesus, kita ay kami ni kagapon sa litik. And sa pinya, kay daog si Jovel. Daog, pila daog mo, Jovel? Daog ang team litik, no? Congratulations, gapon. Nagpa kami sa may pinya, papaligan ni mga horondal. Taga kay Jing Gabales, congratulations pang sa team lipit-litik. Daog kami versus Balko, no? Si JP Bellica, Eileen Rojo Aurea, kamusta ka muna sa Gimaras? Taga tayong to 2.9 nga lino. Ma'am Rona Mahandukon, Ma'am Maria Rubicano Nicato, Joven Sarino. Nanay Lorna Vasquez, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Inday, Mary Luis Celiore Patino. Alas 12:48.
1: Isugid kay Tiyoy.
4: RMN News, panahon.
3: Ari na, kaupo daton sa linya live, ang Pag-asa. Good morning, Engineer John Baron. Update kita sa lagay ng panahon. Engineer John, mayang aga.
5: Hello sir, may nga ga. Kag sa aton man mga pagpalamati sa RMN. Latest weather update naton sa adlaw sang Lunes, June 29, 2026. Sa aton nga update, may ginamonitor kita nga LPA. Latest nga location naton nasa kalayon ini 705 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Gine-expect na ito nga may medium chance na mag-develop sa isa kabagyo and possible ni siya mag-cross no either sa may Visayas nga region or sa may Southern Luzon or possible man in between no ang iyang track. Wala naman actually na rule out ang possibility nga ang ini nga bagyo or siya sa LPA no possibly mag-develop sa isa ka bagyo prior sa iyang paglandfall. Pero sa nalantaw na ito na ginexpect na gapo na sa subong Once mag-traverse siya sa aton nga landmass, mahimo na lang siya sa isa ka LTA. But of course, no, as mentioned earlier, wala tayong ginarule out ang possibility nga basi magbagyo siya, no, prior sa iya nga pag landfall. Meanwhile, ang ato naman nga southwest monsoon nag-apekto ini siya sa may western section sang Luzon. And there is aton sa western Visayas, sa sabong generally fair weather pakita. May mga chance sa mga isolated rain showers or thunderstorms, dala sa mga localized na thunderstorms. Pero for the next coming days, no, especially starting tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday, possible, no, nga magulong muna ang atong kalangitan kay papalapit na ining ginamonitor natong nga LTA, no, or possible nga nga bagyo. Ang hangin naton mahina tubtubugan hagan sa direksyon na bugatnan na katundan nga may magadalas ang makanay tubtub kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 531 sa aga. Magaton din ni 615 karon sa hapon. Amay aton latest weather update. Ako si John Baron. Maraming nga salamat.
3: Engineer John?
5: Yes sir.
3: Ang ini nga LPA, so arinan may posibilidad mag-traverse in siya, no? Magtabok or dito sa may Luzon. Once maging bagyo siya, pananglitan maging bagyo, ano ang mangingalan niya ni kay After Gardo, Engineer John?
5: Yes sir, kung magbagyo siya, gato siya, local name nga Henry.
3: Henry, bawagabi daw si Radyoman Henry Espera lumawag niya, umabagsik niya. Pero sa subong sa nalantaw niyo dahil sa pag-asa, wala na itong ginarule out. Pero dako, nabuang possibility nga maging bagyo ining si, ang ining LPA, Engineer John?
5: Well, sa subong sir, no, medium chance na siya nga mag-develop sa isa ka ba bagyo. O kumbaga pa do, ano na siya, no, ang close to 50-50 na ang probability. And like I mentioned earlier, may chance kasi yan, no, nga mag-develop sa isa ka bagyo. Nalantaw na ton, siguro pinaka-highest siguro na ito, no, nga possible nga TC development is tropical storm. So ang inalantaw niya na ito, ang track na ito, though most likely mag-landfall siya. Ang ginalantaw naton kung diingid ang ano niya, no, ang iya nga trajectory. Pwede siya pwede siya maglabay diri sa Visayas, pwede siya maglabay sa may Southern Luzon, or pwede siya in between, no, nga diri lang siya maagi pa saka sa or diri lang siya maagi sa mabaw sang Panay Island. So either sa aton nga three scenario, may mga ano na siya yapon sir, since ang inang low pressure system ano na siya eh. Malapit diyan, no, sa aton nga landmass, so may mga pag-ulan na siya, whichever nga path na siya mag-agip, Visayas or Southern Luzon man, may ano na siya, may mga pag-ulan gina siya nga dala diri sa aton sa Western Visayas, so muna aton nga preparehan. Ang ginalantaw na aton na ano siya eh, ang in terms sa aton nga intense rain, gin-expect naton possible lang mamunog naton nga mga pag-ulan by Tuesday, Wednesday. So at least siguro by Monday maka-prepare pa kita.
3: So ini samtang nagapalapit ining LPA, biskan na hindi sa maging bagyo, pero may posibilidad nga butungon niya man gyapon ang hanging habagat, Engineer John, no?
5: Yes sir, bali ang aton pagkinadi sa scenario is once mag-traverse siya, ang mabalik naman ang aton nga southwest monsoon. Kaya kung ma-notice naton ang southwest monsoon naton, dito sa babaw nag-apekto, no, sa may western section sang Luzon. Kaya ang aton nabi nga bagyo is dito sa babaw nag-agi, nag-recurve siya pababaw going towards sa Japan. Kung ma-notice man naton before sa ini nga bagyo nga nag-recurve pababaw, ang previous naton nga bagyo, though may similarity man siya actually, no, sa ining attack. So amo man to ang aton nga southwest monsoon, nagsaka man to, which is normal malang sa ano, no, normal nga occurrence ang aton nga ano nga habagat basta nag-recover ang aton nga bagyo. Pero once mag ano na siya, no, mag-dry na siya, mag-agi dry sa Visayas, sa konsensa nga mabalik na ang aton nga southwest monsoon. In fact, sa aton nga ano, no, aton nga weather outlook, once mag ano na, no, after mag-traverse ang LPA or possible man bagyo sa aton nga landmass. Ang Antiquia is ano pagyapon, no? Expect pagyapon aton nga may mga paulan pagyapon nga maka-experience sila kag padayon gyapon ang ilang ano, no, magalumon nga kalangitan compare, no, sa ano naton sa iba naton nga province nga mauna tiya matamat sa improving weather pero sila ya ano pa sila gyapon nananta ko may one day pa sila ta nga maka-experience pag sa mga pagula, no, kay most likely na once mag-traverse ang aton nga bagyo or LPA man southwest monsoon na ang mabulos nga weather system naton.
3: And last question, this is out sa Pilipinas, no, just curious sa engineer Jan. Anong ginatawag ni kisa France subong damo nagkagakalamatay dito sa may France? Anong but sino sini basta maigos ang heat wave and anong rason sini, engineer Jan?
5: Sorry sir, come again.
3: Ang sa France bla subong damo nagkakalamatay to. Tungod sa heat wave. Anong rason sining sang heat wave kaga ano ang kataman nga epekto sining sa tao, engineer Jan?
5: Ay sir, I think ang pagkabati kuna dato ginatawag ata na nila nga no nga Omega Black.
3: Omega Black.
5: Ang amo na nga ano no. Yes sir, nga pinaminan. Bali ang ano na sir no, ang pagkabalo ko abi sa amo ginatawag nila nga Omega Black, may ano na siya, may high pressure system nga so nag part, no, or nag-dinner sa isa ka area.
3: Uh-huh.
5: So, manang, kung makita natin yung news, may ano, no, mga multiple heat waves na nag-igo sa isa to ka area. Kaya, bilang mo, usually, kung may ano kita sa, no, may gatingga nga high pressure system or nag-ano, no, gatiner sa isa ka area, laban na bansa, ano, ginamay experiencean sa mga, ano, no, mga tao sa isa ka area, mainit, gina siya. Kay, syempre, high pressure, kag, of course, sa frequent na ang ano no sige-sige na ang heat wave nga nag-iigo sa isa ka area. So amo siya ang ano ang reason no kung I think nakita ko ganin sa mga reports daw may nagkalamatay gid yan ni. Which is unfortunately kasi siguro isa man siguro ka factor sir kay tin siguro ko syempre dito sa Europe ya compare siguro sa aton diri sa Pilipinas mas ano naton niya eh mas matolerate naton gid ang extreme heat eh, compare dito sa ano sa Europe dahil kita diya biskan may ano kita may katagi tiinit ya kape patayay
3: ganit dito sa sila Europe, yeah. Apat ang season nila daw kung mag extreme nito hindi sila way sila na anad sa extreme heat engineer Jan.
5: Yes sir, kay actually ang summer nila sir which sa manang supposedly nga ano no ang kung sa aton pa dere sa Pilipinas to equivalent sa aton nga taginit nga season.
3: Mm-mm.
5: Pero kung i-compare mo ang ilang summer nga temperature compare sa aton nga temperature sa aton nga ano no taginit nga season, mas taas ya ang aton nga temperatura.
3: Ay,
5: so dito sa Ilaya ang dito sa Ilaya sa ang summer nila nga temperature temperatures sama na nakainit sa ila. So kung dere sa aton ang aton nga normal nga temperatura, air temperature is mga around 37 degrees Celsius, 38 degrees Celsius. Dito sa Ilaya, ano na tama na nakainit sa ila, pero dito sa aton, doon ginatakita lang normal na aton nga ano, nga temperatura.
3: Sakto, hambal mo, isa man siguro. Hambal mo, amo nakakainit, naga pangape pa mo?
5: Yes, sir. Bibiskan, odo ganit sa ano, paga pangape pa, ito yung sanay naman abi kita ng mga Pinoy sa ano sa init eh syempre ay iban nga no iban nga siguro nga tao kasi syempre ang ilang nga klima hindi ano no hindi pareha sa aton and then kulpiyada lang nagsaka ang ilang nga temperatura kulpiyada lang naginit eh siguro nakibot man ang ilang lawa sa wala nga daw dasig sa naapektuhan.
3: Magambal kita nga heat wave sa aton. Anong mga heat index na possible malabot? Hindi man ambal pare sa aton, nagalabot kita 46, 45, no? Sa ilaya nga, ambal mo na ganit, wala na sila maanad. Pero usually, ang pagkabalobo lang, engineer Jan, amo na yung heat wave nila. Pilang mga heat index din ang posible nga mag-igo sa ila?
5: Sa akin siguro, sir, hindi ko lang mano, no? Hindi ko lang yun siguro ma-ambal ang ilang possible nga heat index nga na record during sa itong natabo ng Omega Black. Uh-huh. Ito siyempre kinanglan confirm ka na sa ilang Met Agency. Pero I think may natabo ng similar incident diri sa aton sa Pilipinas. I think by the end of February ito siya of this year. Mm-hmm. Ang high pressure system nag-park man siya actually sa Luzon.
3: Mm-hmm.
5: Pero wala to siya nagdugay, no? Ang nag-ano man siya dahil nag-migrate after I think 1 to 2 days. Pero during at that time, before nag-parking ang high pressure system sa Luzon, ang aton nga heat index malubo lang. Mm. Kasi syempre balanse naman nga daan ang January, February, amihan season na siya.
6: Mm.
5: So ang aton nga heat index malubo, no? Malubo. Pero once nag-park ang aton high pressure, at the time naka-record kita I think 44, 45 degrees Celsius.
6: Mm.
5: Insigida daw nag-ano na siya, kung i-compare na to na siya sa previous days, daw nag-gulpiada lang spike ang aton nga heat index.
6: Mm-hmm.
5: And then paghalin sa high pressure system, nag-migrate na siya going towards sa Pacific Ocean, nagdubo man ang aton nga heat index, gulpiada lang siya. So siguro hindi ko man to ma-confirm gid ang ila to nga possible nga heat index, pero pwede naton ma-compare nga amon dali double piada lang nag-ano nag-spike ang ilang temperatura, ila heat index. So possible siguro kasi amo man dito ang natabo no nga nagsaka man gulpiada ang ilang heat index. Eh, siyempre, dito sa ilaya, medyo hindi sila siguro sanay sa gulpiada nga
6: init.
5: Eh, siguro daw mas ano sila yan, mas na, doon sila sa doon na maguhan sila. Eh, mas ano sila ay mas prone sila sa hazard nga amuna nga dalasang pagtaas ang mga temperatura.
6: And mga pila ka semana, adlaw o bulan ini ang hambal mo nagapark o nagatineri ining high pressure sa isa ka area. Para sa France, mga ano madulan man ni after 1 week kag nga nagatineri sa engineer diyan. Wala gid paghulag sa ilang weather system dito.
5: Actually, ang mga ano naton sa mga pressure systems naton, high pressure and low pressure systems naton, nag-ano na siya. Nag-constantly moving na siya.
6: Mm.
5: So, wala na siya actually katugay nga. Let's sabi, person na mention ko earlier nga, ano, high pressure system sa Luzon nag-tiner.
6: Mm.
5: Wala na siya actually katiner like, let's sabi, mga 1 to 2 weeks. Nag-ano na siya, nag-lakat na siya, nag-migrate na siya. Siguro dito, natabo sa, ano, sa Europe kasi may may ibang weather system nga naging factor no nga kung ang ilang high pressure system daw nag-tiner lang dito sa isa ka area. Amo nang high pressure system daw parang daw nagano na siya daw punta ano blaser kung sa Linoto pa galoto kasang Linoto mo dugulpiada mo lang ginbutangan sang ano sang taklob ang imong linoto para luto ang imong linoto. Parang doon mo na siya ang concept.
6: Mm-hmm.
5: So, ang natabo, siyempre yung high pressure, nag-tinar dito.
6: Mm.
5: Possible siguro, kahit ito siyempre, high pressure system, hangin. So, basi siguro ang surrounding hangin naman, surrounding air niya, basi mo siguro may naging factor man kung wala gid yan naglakat ang high pressure system nga nagparking dito. Kaya usually dasig na siya, galakat na siya, pero dito nagdugay siya.
6: Mm. Sige, Engineer John, salamat. Food for thought in at least nasabat man ang aton ng mga kusa pamangkot kung nga nagkakatabuin na kag nga anong rason anong nga nagkakatabuin na. Engineer John, madamo ka salamat. God bless and good morning sa imo kag sa mga kopdanam sa pag-asa.
5: Thank you, sir, and good morning.
4: RMN News, panahon.
6: Salamat yan, Engineer John Baron. Tamang oras, 1:03.
7: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo, sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukinyong butika kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
4: Tatak! RMN.
6: Sa atol mga suke, hindi ka magkalipata na ang Santon Plus Coffee Mix and Santon Plus Gold. Mabakal nyo man sa mga suke nyo mga butika nationwide. And pwede ka makabisita sa Yes to Health Clinic sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Or for short, para ang landmark, Tabok sang Amigo Terrace Hotel, kita nyo overpass. Pwede ka makabisita na Domingo, Tugtuba, Biyernes. Kung gusto niyo magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine, pakitada si Doc Ray Empinado. Santon Plus Coffee Mix and Santon Plus Gold. Mahinga ganay, padayo na ito ng aton pagpanamyaw si Hambal ni Sir Jespal. Aparte ni sa duwa ka masahista, lalaki ah, nga nagtapunglay. Amo nang oak nami yoy. Tapunglay lang, pautwas lang sa nga kainit. Wala armasanay nga nagamit. Kumbaga, hambal sa mga Espanyol, mano y mano. Wala bulig, wala risbak, wala sa mga apin si mo. Tapunglay, kung may matumba, may masakitan, o tama na. Hindi amal nga para mangastigo ka. Pagwaalas ang init sa ulo. Galing amal ang problema. Siling nila sa boxing kay si tatay ko. Boxing mo, di ba? Boxing hero, tatay ko mo. Dali-agi kami sa training. Isa ginatudlo sa mga boxing hero ni. No? Once gani managatapunglay ka, dulaon mo ang sa kainit sang ulo mo. Kaya kung init ang ulo mo, dula ang diskartino. Maulanon nga aga, Tiyoy. Kag sa tanan-tanan nga listeners ang RMN isugid kay Tiyoy. Just got home from church. God bless Ma'am Telly Piefer. Si Ma'am Margie Cubillas, may nga aga. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda. Si Ma'am Lorena Rabe, Jodith Jocades, Ma'am, good morning. Kay Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusa, mayad-ayad nga aga, long time no here. Kay Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafia Pedregosa Andaya. Kay Mayora, kay Ma'am Sisi, may nga aga man. Kay Ma'am, sino ni? Ma'am Gemma Pendon, kay Ma'am Jenny Halyurina. Thank you. Napakainit, Tiyoy, diri sa may Vienna, no? 40 degrees. Amo na ang siling ni Sir John Baron. No, ang mga Porringer. Wala maanad sa init. Ang 40, ma'am, 40 degrees. Ginapanihulan lang na mo di sa Pilipinas. 43, nagligad to. 43 degrees, 44. Nagahampa pa kami sukbol. Namaguhan. Kay man, siyempre sa US, you have summer, autumn, winter, and fall. No, wala maanad lang ini. So, dapat, malaman naton, basta init, hydrate, no, inom tubig. Kag hindi sagay midyas, hindi sagay sunob sa mga damol. No, damol ng mga bayo. No, dapat cool. Oy, may pagkapiolo. May nga ga, nagkanta sa aton jingle. Salamat, Gid.
4: Tatak!
6: May pagkapiolo, grabe mga imnanay ni Jong to, no? Sa may The Barracks. San o tama ka pa, mas syerto man. Mama Mary Recabar, may nga ka, Ma'am Rona Mahandukon. Arere, may laigay kay Nanay Lonnie. Parti sa bata, nga budlay po kawon. Akon tiyo'y hinablos kag apo. Basta matulog na, surrender ang cellphone. No, sa sister ko. Hindi gani, patay ang wifi. Kaya kung kisa, nagapulaw ang mga kabataan. Amo nang topic naton last week, di ba? Ang iba, nagapulaw ang mga estudyante naton, abi naton tulog. Pero nagkalit pa na niya. Nagaslantaw-lantaw cellphone. Patay ang wifi, nagapulaw sila kung wala kondisyon. Mga 8 or 9 sa gabi, dapat tulog na mga kabataan. Tema Obrek, mayo nga aga Tiyo Pancho watching from Abu Dhabi, United Arab Emirates. Mayo nga aga Mama Delma, si kagawad na Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano. Good morning kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, Sir Gilfred, Jonyo. Mayo nga aga kay Ma'am Sir Marlon Franco Supremo, Sir Dicoy, katulad ng preya, kay Ma'am Edna, kagawad Robert De Vera. Buds Jr., Reynard Aljo, si Alden Sueta, Sir Shokoy Shokokoy, Sir Bots Gorilla, Romeo Manaay Jr., mayong aga, Sir Kim Ivan Ferrares, si Sir Ruter Infante, mayong aga, Ma'am Susan Pisas Car, direte yoy sa may Turkey, sobrang init. Bitch lang ah. Mayo ganit na sa may Europe, parts of Europe, di ba? May aircon. Diri, wala aircon, electric pan, diri, kung sa panguyab. Wala maanad. Kita, naanad kita sa atong mga dugo. Hambargan ni Senyorito Rodel Pulyon nga may lahi kita kurukukuk. dito sa mga iban nga pungsod, labi na yun ang mga puti, no? Huwag sila maanad sa puwerte kainit nga chimpo. Tristan Wyatt Gulay Mayangaga, Melanie Harjolin. God bless you. Thank you, Ma Melanie. Kamusang inyong seminar? Nami tiyo, yung muna natabo sa duwa nga masaysa. Tapos yung bangganay lang. Tapong lay lang. Tapos friends naman ah. Kaya na dumtanay. Sino na perdito? Eh, kung matapos ang video, sino na perdito sila nga duwa man? Kaya isa kita ko ito pagduko na na-apercut to sa mo. Kung nami ilan nung wala tindakanay, no, tapong lay, may mga kondisyon amo na mo. Sige, tapong lay, tawa ilang tindakanay. No, wala tita, wala tindakanay sa itlog. Duha mo na, di ba? Wala tindakanay sa itlog. Wala sa nga pulutanay armas. No, tapong lay lang, manoy mano, do boxing lang bla. Kaya ba niya, mapalapit lang, tindakan ka naman. Gaba pa, makabinta pa, tindakan sa itlog. Sakit mo na! Sino daw sila to pag tiyog sa iso? Aperka to, no. Doon nagpalid-palid, nautod ng video. Sino daw to sila man? Ma'am Snooki Galon. Oy, condolence sa De Jesus family. Kay Bibi, kay Nini, kay Bibi, kay G-Boy, no, De Jesus. Kay Nini, no, kay Tatay Arman, no, Armando De Jesus Senior. Sa pagtaliwan sa ayang ati ayon. Si Ma'am Selly. So, next week, ang lubong. O base, hindi kami kakanto. Amo na nga nag-vigil kita dito sa Sabado. Salamat, gedo. And condolence, gedo sa inyo. Mayong aga kay Atani, makabalik na sa radyo. So, okay na, bis ka naway sa radyo. At isa, on-air taong na ito. Mercy Rasgo. Seralon Rojo. Maya Dayad, gedo nga aga. Mayora, Ma'am Sisi. Ma'am Sisi Jekwix, good morning. And sa atong mga tanod, nga nag-monitor pagi sa ilang mga cellphone sa Facebook, may ngaga. Okay, tayo punch sa dia seminar namon 2 days. December 26 and 27. Uy, good to hear, Ma'am Melanie. Ang nakapote short yun daw nag-duyog-duyog to. Saun? Ang nakaisa. Saan itong naperde? Nagaduyog-duyog, naigot sa uppercut mo. Kay man, ang bot siya, nagsumbag. Sumbag ko niya, lang tao niya kung maigot. At sumbag na sumbag. Amoy nga ka, Jojo Sedano, Mona Lisa Fernandez, kay Jose Leo Obligar, Nanay Rod, may nga ka si mo, kay Papang Miling, Tatay Ensyong, at kay Kaberting, Ronel Sonio, kay Nene Panes, Herman Milendez, good morning. Kay Bon, Veralyn Daima Obrek, kay Bems Erpelua, kay Sir Bernie Erpelua, Ma'am Mercedes Almirante, si China Sagisa, Panoy Carpio and Robert Mendoza. We're also saying good morning, happy Monday kay Danny Diamante, Primitivo Ala. Ano mo si Chip Atoy, Sir Primitivo? Chip Atoy Aliang, nga mo nga Chip Tech. John Brian Samson. May nga ga, uy, kay Nung Jan! Nung Jan, siyempre, Nung Jan sa ramin, pero minigat itong mamati na mo. May nga ga man, kay Nonoy Celubrico, Uno Argalon, kay Romel Palmares. Thank you. Ambal ni Roberto Pasinoon, Gino. Iba ang init diri sa Europe, tiyo'y subong. Sa Pinas, biskan na tungang udto, pwede ka pakampang basketball sa initan. Diri masakit sa ulo katama tungod sa humidity, correct ka no? Humid. Dogi na daw kanipisang hangin, no? Biskan 9 PM na, masakit mangyapon tiyo'y katama ang init sa adlaw. Sir Roberto, pag halong-halong gid ka mo, ha? Ako basta naghampang kami ng puwerte kainit, may dala ko ice pack o ice bag. No, ginabutan ko, ay, siyempre, kagagamay ang kagtubig. No, muna, pero may ginabutan sa liog, labi na kito may mga high blood. Kalabahanan siguro dito sa may France to, nagkalamatay. Siguro may mga underlying to, may mga high blood. Amuni daw, delikado, gindi ni, so hindi ka mo makalipat, mag-inom sa inyong maintenance, ha? Nag-hydrate, gid ka mo. Sanuila Arli Tiyoy. Sanuila sa round... Sanuila round 2 Tiyoy. Round 2 Tiyoy. Amo na ila tropi ang uyab. Wala naguro round 2 ni. Kinag-shake hands na sila eh. May iba ni tapong layo. Sige, sino magdaog sa ton? Kasi may deal man ni. Kung sino magdaog sa ton? Uy, takaya ni Kabalo. Basi nagalantaw babae. Kung ikaw ang babae nga ginawayan, nakita mo tapong layo, daog tong isa. Ala-ala sa perdik pa ma-apin. Wala naguro round 2. Mas mayong wala-wala round 2. Pagtapos ni pautwas nila, nakapagpagwa na sila sang kalain sa buot, may na shake hands and be friends. Kabudlay sumong sa mga, kabudlay sumong kumangita sang kontra. Kabudlay mangita sang kontra sa buong. Si Arba Ashrin. Good morning, watching from the City of Love. Thank you, thank you. Ayoy. Yoy, kubuta sila diri. Kibuta sila diri, kubuta. Ma'am Criselda, si Ma'am Belin, si Ma'am Yoli, Ma'am Jade, Ma'am Jenny, kag ni Liza ang nagatong-in. Dila sa may Antalya, Turkey. May ngaga sa inyo, Criselda, kay Ma'am Belin, Yoli, kay Jade, Jenny, and si Liza. Sino na daog sa tong-it, yo? Ang ibang daw ay nagatungit pero nakaon yung shot kang wine, no? Kamiyaw ka mo ni Ma'am Margie. Kay Exen Rivera, may nga agad, yoy, watching from Riyadh. Busta ka mo na sa Riyadh, Sir Exen. Nag-away sila dahil sa girl. Haba-haba ng hair, no? Kasi may amugid ba na? Guro nga, hindi mabaton sang... Ang problema lang di, kung nag-away, ginaawayan ng babae, nga pareha sila nag-pangaluyag. Diba dapat kung pareha sa pangaluyag, may the best man win. Pero kung uyab mo na, na ba si girlfriend na, tapos ginapabati-batian pa, ginachat-chat, na daw may tuyo agawon, amo na nag-initanay. Pero nga kung gusto mo agawan ng uyab, titistingan mo eh. Hindi mo manakapot ang utok sa babae. Kung miga mo na sa, tapos nag-entertain pa sa sang iban nga mga sutor, ate, medyo makatol guro na ino. Medyo makatol guro imo nga uyab. Kay may migo na sa, ma-entertain pa sa iban nga lalaki. Or basi jelly eh. Basi selos bala. Basi friend man sang lalaki to, basang boyfriend. Basi ang babae, friend niya to, do close friend. Or basi upod niya dito sa iya nga obra, medyo close sila. Ang lalaki, ang boyfriend, naghatag sang malisya. Inaya. Ang malang rason sa mga tapong-lay ngayon. God love sa thank you, Gito. Si Ma'am Criselda, si Ma'am Belin, Yoli, Jade, Jenny, and Lisa. Sige daw, enjoy gig ka mo sa day off nyo ba? Si Abroad Pet, Madera Bestuera. Dila sa may barangay Danao, Haniway, ang Bestuera, Madera, Armada, Alejero. Alejero? Duerme, Borsilio Family. Ahambal ni Sir Exxon Rivera. Okay, manditiyoy. Grabe lang gid ang init subong. Daw pwede ka nakaluto sunny side up ng itlog sa karsada. Katimpla kape. Halin sa gripo. Wow, puwerte ka init, no? Ako, anad kami sa Africa. Sa South Sudan, one of the hottest. Ahambal daw lapit sa adlaw. Daw lapit sa sanay na nga pungsod.

nga budlay pukawon. Nami yoy sa mga kabataan nga budlay pukawon kung aga. Apaagyan disiplina sa military, disiplina militar. Kangay sang naagyan namon sa una. Di kami magbugtaw kapila ka beses pukawon. Basyahan kami ni nanay. Sang isa kapitsel nga tubig dum naga ice pa ka tubig, no? Mabangon man kami dali-dali. Kung kisa need gin na disiplina sa mga kabataan, ilabi na gid subong mga panyempo. Ako ay agree, Sir Lon. Kaga isa pa di, ang banila nga ina ang nagapulaw-pulaw, naga-over. No, imbis nga kabataan matulog na by 8:30 or 9, tungod nga sako man kamo sa inyong ginaubra base damo kamo kabataan o may negosyo, no? Way matulog pang dan, kung isang makabataan matulog mga 10 o 10:30, di syempre mabudla yan. The earlier you sleep, the earlier you wake up. Kaya malaton mga kabataan sa aton 8 hours. Mga persamon nyo, sumo mga 6 hours, okay na. Yung mga bataan, mga 9 hours, 10 hours. So, dapat tingin na limit nyo patulugo temprano. Luto ka mo temprano pa, sang panyapon. No, amo na mga nanay, temprano pa luto, panyapon. Yung temprano pa kaon, samon sa una, mga alas 6 midya. Alas 6, hindi maglapot alas 7, eh. Ang panyapon, mga 6 o 6:30. Pagkatapos ang rosaryo, mga 6:30, mga quarter, siguro, buta to, sige, 7. So, dapat na panyapo na na, 7. Kaga, amon sang una, ginaubra, sang amon nga ginikakam, amon nga ginikanan, pag-abot sa eskulahan, o halin sa eskulahan, may 1 hour break ka. Pag-abot sa eskulahan, ilis ka da, alantaw ka da TV, o hampang ka da ya, isa ka oras. Isa ka oras ka pampangon. Puli ka, o. Pag-puli na, tuon gid na tuon patuon gid obraho mo tanan assignment mo. Pagtapos assignment mo, ligo ka. Pagtapos ligo, panyapon. Pagtapos panyapon, may 30 minutos nga TV. Wala pa cellphone sa ato sa una mo. And then tulog na. Tata RMN. Ang ako yung ginaobra ko sa akong apo, no, ang apo duha ko ka apo. Ma panyapon. Pagtapos panyapon mga alas 7, maligo, panyapon, ginapatuon ko. Pero pampang, at sige, pampang on, pagtapos sa school, pampang. Totally congested ng utok sina. Baga sa ton daw, overthink na sa mga, sa eskulahan, maparelax mo ano yung utok nila. No, ligo, panyapon, and then ginapatuon. Kay once makatuon ka, kita mo, natutupang dan yun, basa ikaw. No, nagabasa, basa ka libro. O pocket book mo, ano ginabasa mo, dugay-dugay, tuyuhon ka. So, ama na sekreto ko sa ako mga apo at basa, o toon, kung may kamutunan, basa lang ka mo, basa. Dugay-dugay, kapanguyab na, tulog. Sa setup idol, Mang Tommy Vlog. May nga ka, Mang Tommy Vlog. Suportahan natin si mga vlog ni Mang Tommy. Thank you, Mang Tommy. Ani i-vlog-vlog bumang kami diri para magdamo-damo pagidang internet, ha? Mayo pagid ni himuon sa mga kabataan no once gani ga katulog o magaanog pahuway ng kabataan dapat wala na naton gina-interrupt. Ay kung isa tiyoy may ara nang magahod no may iban nga natamaran ang iban nga mga ginikanan, mga utol, basta gani may balaklon ang suguon, siyempre ang agot. Muna isa. Pero kung ako lang, may dako tani ang ibulig ni, no? Sa mga eskwelahan. Kay parehas aton sa obraman o sa eskwela. Basta hindi ka interesado sa isa ka bagay, pabuyan-buyanan mo. Correct? Am I correct? So basta hindi ka interesado sa isa ka bagay, pabuyan-buyanan mo ina. Naduway ka interes mo. Pero kung dako di may bulig sa mga eskwelahan, kung ang first subject, no, o ang teacher, dapat gina-review ninyo, no? Ginapulo pa nila ganyo man. Base ang first subject or ang first teacher or ang teacher sa mga estudyante, no, sa aga, base hindi interesting, amo na kabataan na tamaran mag-eskwela. Or damo pamangkot. Mga kabataan, subukin, hindi gusto pamangkot.

0: base amo na or base may bullying sa eskwelahan, sa ilang classroom. Amo na nga, ang kabataan daw, hindi natamaran. Kung hindi nakulbaan mag-attend sa iyang subject o sa iyang klase, kay may mga bullying da, no? Awala sa mga group of friends. So dapat yan gina-review man ini sa nga DepEd, no? We're talking about DepEd, kay ma'am elementary ang chat niya, at tapos mamaka-adjust. Siguro dapat i-review sa nga DepEd man. Ang una, ang first subject. Ano blang first subject? Nga ginatudlo, kasi ang iba na budayan. Base per subject, puro assignment, eh, hindi ka sapat sa assignment. Well, there's nothing wrong with assignment. It's normal. Dapat get ginatagaan itong assignment ang kabataan. Or ang mga teacher, base hindi interesting. Or, mambalta nga daw wala sang excitement, wala nagak-excite ang mga estudyante. Eh kung excited ka, labinigit sa amo sa una, guwapa-guwapa amon maestra mo. Mabugtaw ka ganyan, dapat smoothing ka, dapat guwapo ka, gusto mo mapansin sa teacher. Amo na gini-encourage na ito ng mga student, dapat ano ka mo eh, dapat fair ka mo sa tanan ng estudyante. Ang mga estudyante gusto na gina-appreciate sila, ginatagaan sila importansya, pirmi sila ginasapak. O amo na, hindi pakahuyan, ano man bayo mo, o sinanay mo to. Once maigo na ito ng ego or ang mental side sa kabataan mo nang nagkatamaran sila mag-eskwela, no? Aamon nyo isang una, mali Sir Jespal, kung hindi kami magbugtaw, ginapaandaran ang ginapaandaran ang radio, music, ginapo full volume para kabugtaw. Hoy, si Kagawad Rodrigo Montano, ang mapigsa namon nga Kagawad na sa may Kalaparan. May nga ka, Kagawad? Rodrigo Montano, sa iyang mga tanod subong, nga nagalibot-libot na sa may Kalaparan. May nga ka sa iyo ka pa, Kagawad Rodrigo Montano, may lang pagpangapingapida. Wang Yu Drilon sa The Q. Si 15 years ng eskwela, ang ending, work from home yoy. Amo nang uso, subong mo, work from home. Subong, nagapagot sa mga nag-work from home kay kataas ang bill sa kurinti, ho? Gary Hakosare Mestrellanes. Mayad-ayad nga agad. Yoy, sa pagdisiplina, ina, sa mga ginikanan man, sa mga estudyante, amo nang wala sila nag-bugtaw. Kaya sa ginapagustuhan man, no, once gani mag-drama ang estudyante nila, nga lain ang pamatsyag, no, sakit ang tiyan, ginapasugtan. So, ang mga kabataan, amat-amat, ginatubuan sa pagkatamad sa pag-eskwela. Yoy, amon yoy, isang gamay kami, ng mga elementary kami, estudyante. Halin kami sa pigado nga pamilya. Kada mag-tipon-tipon kami, nanay and si tatay, no, sa hapagkainan. Permi na gina-istorya ni nanay kag ni tatay, ginapa-intindi kami. At ayang, no, siguro bata pa na yung mga elementary pa kami, ginapa-intindi kami ni nanay kag ni tatay ang amon nga mga buhi na tam-an kapigado. Permi kami ginalaygayan ni nanay kag ni tatay na para makabawi o para makabalos, no, sa pagkapigado pag-eskwila. I see. Ito gina-implant, no, sa mga kabataan nga kung wala ka matapos, no, reality. Sa subong, kung wala, hindi ka katapos sa pag-eskwela mo, no, amo niya maging sitwasyon sa pangabuhi mo. Pero kung mag-eskwela ka, mayuhon mo pag-eskwela mo with good grades, baka katapak ka sa kolehiyo, at baka pangita ka sa ubra, may dakuang posibilidad na makangita ka sa mayo nga ubra, at maka tulot-tulot tibawa sa pagkapigaduhi.
1: Tatak! RMA!
0: Kalabanan sa mga pisan, no? Kalabanan sa mga pisan, namon nga mga classmate, hindi mga taga-probinsya, mga pigado. Pero mga may kaya-kaya, ay sus, tamaran sila kay abi nila ang kwarta, aran forever. Abi na, forever, buhi ang nanay nila. Buhi ang kinikanan nila, amon na, tamaran sila nga mag-iskwila. Madabo kami kwarta, ya! Sala, damo kwarta, ang kinikanan mo, hindi ikaw! Kadamo sa mga siguro mga batch ninyo nga well off, mga manggaranon, may mga May amon gani, classmate, kapitan ng tatay niya mo. Sa high school, kapitan ng tatay, ginapagustuhan, may salakyan, tanahan, kumplito, kanto ka sa balay, ayawa ka, itulukan to. May swimming pool. Di anon be, napatay si nanay niya, napatay si tatay niya. Oh, bugto nga bata na sa ha? Subong? Ah, makita mo, subong-subong ka. Hindi lang, basige pa, mati na sa. Subong? Ay, balik sa puno. Wala katapos ang iyang pag-eskwela sa engineering. Wala sa matapos kay pre, damo, kwarta mo. Panad mang gurus ng tatay. Hindi na, okay na, dapat ang kwarta. Kapitan sa barko bay? Nagsalig siya. Hey, nothing is forever, nothing is constant. O problema lang itong constant. Napatay ang iyang ginikanan. Wala man sa may tinapusan. Subong, may asawa sa balik sa pulo, pangabuhi nila. This is a waste. No? Dapat gina-implant natin sa kabataan natin. No? Ano ang kaimportansya sa pag-eskwila? No? It starts from day one. Baby steps, little steps. Ininga ang ilang attitude becomes their character. Kung attitude nila nga, or character ang attitude nila is magtuon, it becomes their character. So, dapat amuni. Kaya dapat ginabuligan natin ang aton mga estudyante. And por favor, sa mga nagapamati sa aton yung mga maestra, make school interesting para sa mga kabataan.
1: Tatak RMM.
0: 30 minutos makalipas ang alauna sa Mayong aga. It is a Monday, Petsa 29. Nagapamati na sa aton si Sir Johnny Peguro. Sir Johnny, Mayong aga. Diyan sa may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Bao na kakaon, mako bulalo. Salamat, Sir Johnny, sa masarap na bulalo. Amo nag-inform sa aton si Sir Johnny Figuro pag-isuryanay namon sang Sabado nga lauman sa madason nga bunulan, no, madason nga bulan by July, August, no, preparar kay maamat-amat na saka ang presyo sang karning baboy tungod sa ASF. Sabong ko, no, kadamo na. Ano yung istorya yung dito sa may pegere? Ubus pila kamilyon. Pila baboy, ubus ka na matay. Ginapang lubong lang.
1: Tatak! RMN.
0: Makot ko si guys Sir Johnny gani, no? Basi makabulig din sa inyo, no? Makot ko, paano na napatay sa SF ang kaboy? Din hinagaw. Kaya pwede, hinagaw ni na. No, ginakatay nila na. Tapos ginabdas ka nila ice. No, ginabdas ka nila ice inayang baboy na napatay sa ASF. Ang hinagaw. Pero gali, no? Ang bali Sir Johnny. Once lutuon mo na ang napatay sa may na napektuhan sang ASF or African Swine Flu, once ginluto ina, ang karni ina, nung makita mo, once nga maluto, ang karni niya naga-color violet.
1: Tatak! RMA!
0: Kung hindi man na makapekto sa tao, may sasapat man lang ng ASF, no? Kita, makakaong kita, may ASF na, di hindi makita malatnan sa ASF. Pero sapat, yes. Nahamil na ni Sir Johnny, basta gani baboy, tumulo ang sipon. Aratay na pati doon, manok bla aratay. Amo nang ganatupan sa mga baboy. So balik kita, paano mo balaan nga ang baboy may ES na patay, no? May ESF. May iba't ginainagaw. Siyempre, kwarta mo, ilubong mo, tiperte. Ang karne na nag-violet. Nga nag-violet ang karne. Kaya kung lutuon ako noon, no? Kung lutuon mo na ang baboy na nga napatay sa ASF, daw ano ko nung, malang to. No, matilawan mo sa kao mo sa, alam niyo, mga parte tambok-tambok once, usangon mo na, daw malang to. Amo na ko nung, ng inang baboy napatay sa ASF. So, halong. And, amo na mga update sa ato ni Sir Johnny Figuro para preska ang karneng baboy kag baka mo kadto ka kay Sir Johnny Figuro. Dahil sa mga Iloilo Terminal Market, supplier ini siya eh. Sa mga hotels, no? Halos tanan siya nag-supply ni mga karinderya, mga eateries, no? Mga restaurants, no? Siya ni kay man, pre, gina-inspeksyon mayong baboy, walang nagabaligya sa mga double dead. May nga kasi mo, Sir Johnny Figuero, si Ma'am Maria Marilu Villalobos sa Lubin Store sa may Tinda La Paz, mga manok, no? Si Marie Junela Servando, bayad-ayad man nga aga sa inyo. Si Pare Ruben de Palubos. Mga kasama, good news kita, Nay. No? Nakaangkon sa 100% PhilHealth Yakap Accreditation ang probinsya sang Iloilo matapos na-accredit ang tanan nga 43 ka mga local government unit primary care facility bilang PhilHealth Yakap Providers. Bangon sa niyang Iloilo ang isa na subong sa pila ka mga probinsya sa pungsod nga may kumpleto nga yakap accreditation sa tanan nga LGU.
1: Tatak! RM.
0: Suno sa Iloilo Provincial Health Office, mangin malapit na sa mga Ilonggo ang dekalidad nga serbisyo sa ikayong lawas kaang isang medical consultation, a preventive care, laboratory, diagnostic services, pinili nga mga bulong. Amo nang ginasiling ko nga 20,000 worth, no? 20,000 pesos worth. Isang bulong kada tuig ang pwede mo ma-avail, binigit sa inyong mga maintenance. Aton ginapabugal ni kay Akuya, nakabaton ako na, hindi nyo makuha ang 20,000 sa kabagsak. Hindi nyo makuha 20,000 sa bagsak. Ginahatag sa inyo ni, kung mas makaregister ka sa Yaka, paano? Kaya kita puso ko na yung balita. Ang mga kagmadasig nga referral para sa mga pasyente. Ginapahayag naman sa IPHO nga ini ang kadalagaan o ini nga kadalagaan ang resulta sa pagbinuliganay sa nga Provincial Government of Iloilo, Department of Health, PhilHealth Regional Office 6, mga lokal nga gobyerno kag mga healthcare workers sa pagpatuman sa mas maayo nga primary healthcare sa idalom sang Universal Healthcare Act. Paano ma-avail? Dapat PhilHealth member ka sang PhilHealth. May mga iban nga mga sa mga barangay, di ba? May mga PhilHealth. Once accredited ka, once member ka sang PhilHealth, kadto ka, no, sa doktor nga accredited sang yakap, hindi ka ani magkadto sa ospital. Kung gusto niyo maka-avail sang libre nga bulong ang 20,000, kadto ka sa doktor nga accredited sang yakap. O sa amon sa may Buena Vista kay Doc Guzman, no, dira sa may lapit sa Kalingaw, kadto kami da kay si Doc Guzman ara ang clinic sa babaw sa Dalom pharmacy niya, no. So para register ka dito kay Doc Yakap, pag para register mo sa iya, pa-check up ka dito nga resitahan na sang imo nga pang maintenance. Once na resitahan ka na na, eh siyempre check up ka, may laboratory mo ito, pero barato ang laboratory. Once ma-check up ka na, ihatag mo to sa Dalom sa butika na accredited sang Yakap PhilHealth. Kag ihatag si mo every 3 months a supply nga bulong maintenance mo for high blood, for cholesterol. Amo nang ihatag sa imo 3 months worth sang bulong. Tinakatipid ka na puslan mo ang aton nga PhilHealth membership.
1: Tatak! RMN.
0: So tanan nga ospital sa probinsya sang Iloilo accredited na sang Yakap sang PhilHealth. Sa ibang pagid naton mga balita, mga kasama, mga tipon ng mga balita, ang aton nga pagpanagtag sang bugas sa siyudad sang Iloilo sang national government pagi sa bigay bigas sa MASAP rice program. Umpisahan sang siyudad sang Iloilo subong adlaw June 29. Umpisahan subong adlaw sang Iloilo City Government ang pagpanagtag sang bugas sa idalom sang bigay bigas sa MASA rice program sa national government. Ang venue, La Paz Plaza Gym. May 41, lapit na si 50,000, 41,958 kapamilya sa siyudad sang Iloilo gikan sa nakalainlain nga sektor ang mahatagan sang bugas. Target mahatagan amo ang imol nga pamilya kapod na mga pantawid Pilipino program or 4Ps, mga vulnerable sectors kaang isang senior citizens, PWDs, ang mga solo parents kag mga mangunguma kag mangingisda na rehistrado sa Department of Agriculture kag transport sectors, no, ang mga jeepney driver, tricycle driver, nga wala rin na bilong ang mga e-bike at tricycle. Base sa data nga ginpagwas ang Iloilo City Government, may 72 million nga pondo nga gin-download ang national government sa syudad para sa programa. Pulo ka kilo nga bugas ang mabaton sang tagsa ka mga beneficiary nga ihatag sa tatlo ka hugnat o kun sa kabilugan 30 kilo. Sobra to nga kasakong kada pamilya. Oy, the best. Ginpasalig ni Mayor Raiza Trenas nga ginpili ang beneficiaries santo sa guidelines nga ginpapanaog sang national government. Ang lokasyon sang pondo ginbase sang national government sa populasyon sang LGU. So libre bugas. Ano pang maseling nato? No, sa aton nga LGU, syudad sang Iloilo, may libre pulo ka kilo, tatlo ka hugnat, sus 30 ka kilos malapit sa sulasubra sa tunga kasako, tako na ang bulig ni. O sa aton nga mga pamilya, labi ni mga kubus, no? Bilang pero tunga sako sumo, sobrang mildos.
1: Tatak!
0: No, 1-2. Eh, maka kambit ka mo sina. Sa ibang paginaton ng mga balita, magapatigayon sa total review sa pagpatuman sa Republic Act 9344. Dapat maging aware na kita ni sa 9344 or RA 9344 o kung ginatawag na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang panel nga ginapamunuan ni Senator Erwin Tulfo. Amuning dapat i-review no kag kung panubuan no sa iya pahayag gin siling ni Tulfo nga nagatuyo siya nga ma-overhaul sang iyang committee ang buka nga sistema pag sa pagtutok sa severe shortage sang functional bahay pag-asa facilities, ang pagka-epektibo sang intervention program para sa mga children in conflict with the law, kag children at risk or CAR, kag pagpatuman sang istrikto nga parent or parental accountability, kag iban pagid nga mga issue. Dapat papag-unon pagid din eh, ang sa parents, kay may mga iban nga ginikanan nga wala tamad kapag ka mga ginikanan. Pabayaan ang ilang mga kabataan. Ang rason, amunay ang rason nga naging radical ang pinamatasan sa mga kabataan tungod sa ilang mga ginikanan nga saprat. Nakahanda na si Senate President Sherwin Win Gatchalian nga magserbi bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Gatchalian, madamo siya sa nga ginkonsulta nga legal nga experts kag mga eksperyensya no na eksperyensya niya na sa impeachment proceedings. Para sa trial proceedings, ginsiling ni Gatchalian nga ang dako nga bahin sa preparasyon para sa impeachment trial ang yara na sa team sa impeachment court clerk na si Attorney Ray Bantog Jr. bilang sabatman sa mga debate nga dapat abogado ang mag-preside. Ginsiling sa Senate President nga isa ka political process ang impeachment kag magasunod sila sa mga sulundan. So buluban tayo na rin by next month na ini ang hearing ni impeachment na trial ni Vice President Sara Duterte. Gabi no, duwa sila ang si Vice President kag former President ang nagatubang sang trial no subong atuig.
1: Tatak RMN.
0: Condolence kag masubo-subo nga balita, duwa ang patay matapos nagluntad ang pagpangluthang sa isa ka namatyan sa barangay Kinasapan Alimudyan alas 12:05 Domingo sang kaagahon. Ang biktima mo sanday alias Ariel 41 anyos delivery boy, alias Francis 39 anyos call center agent sa barangay Bangkal Alimudyan, samtang ang suspect kag hinago naman kay alias Bambam kag residente sang Amman nga Banwa. sunok kay Police Captain Chrysler John Ledesma Hepes ng Alimudyan Municipal Police Station nga base sa ila imbestigasyon. Nagahampang sang pusoy sa namatyan si alias Ariel kag bambam sang nagluntad ang wala nga pagintindihanay.
1: Tatak! RMN!
0: Gabot may armas. Gabi na kadtukas sa namatyan. Nakatukas sa namatyan, may dala karmas. Sa mo na yung uso subong, no? Mga kabataan, para hindi maunahan, unahan mo na lang. Gaga mo na yung ginapamangkot natin kagin na kay Engineer John Baron ang na-record, no? Na heat wave sa may France. Na-record sang France ang sobra isa kalibo nga masobrang ginalauman nga numero sa mga mapatay bangod sang heat wave nga nag-igo sa Europe. So sa Public Health Agency kadungan sang ila paandam nga posible mas madamo pa ini. So suno kay Sante Public kalabanan sa mga napatay amo ang mga tigulang kag ginapananaw nga magasaka ang morality rate bagod mas madamo na ang nagaguluwa nga mga impormasyon sa mga napatay sa residential care kag mga pamalay apangin siling man niya nga ang health effect sang tuman nga kainit ang makaapekto man sa tanan nga kategorya sang populasyon. Una naging pahayag sa mga scientists nga ang heat wave nga nagsugod sang June 20 ang pinakamalala nga na record sa Europe kung sa din madasig nga magbag-o ang klima kung ipaangid sa global average. Magluwas sa health impact na apektuhan man ang masobra 40 degrees Celsius nga kainit ang transportasyon, power systems, kag naguba nga mga infrastruktura. Amo na ni ang mga heat wave na ini. Amo na yung mga impact sa nga populasyon, sa nga pollution, sa mga inapang ubra ni. Amo na ni, global warming.
1: Tatak! RMN.
0: Amo na naging epekto mga kasama. Or apekto sa global warming. Samtang patay naman or dead on arrival sa ospital ang magtiyo matapos nakabunggo sa nakapark na truck ang ila ginasakyan nga motor sa barangay Carvasana, Kalinog, alauna 20 sang Domingo. Ang biktima amo na sanday Eric Villena, 43 years old, amo ni ang driver. Kagsus bata pa ni si Edgardo Villena, 18 anyos kag ang kasa motor. Ang dua ang lunsay residente sang barangay Alagmawa, Lambunaw. Base sa imbestigasyon sang Kalinog Municipal Police Station nga halin ang magtiyo sa banwa sang Kalinog kaga papauli na kuntaning sa Lambunaw apang magpag-abot sa barangay Carvasana na dulaan sang kontrol ang driver kabangdanan nga bumunggo ang ilang motor sa nakapark nga truck sa kilid sang karsada. Dugang pa sang kapulisan nga nakainom ang tiyo nga driver, nga tiyo nga driver sang motor.
1: Tatak! RMN!
0: Manang drinking and driving doesn't really match.
1: Tatak! RMN!
0: And sa uli natin nga balita mga kasama, ining nagtapunglay, no? Nagtapunglay nga mga masahista, mga macho-macho ni masahista mo. Nagtapunglay nga mga masahista, nag-shake hands na. No? Nagkamustahanay na. Matapos nagpautwas ang ila tagsa kakalain sang buot sa isa kag isa. Nagkamustahanay kag nag-areglohanay man gilayon ang duwa ka mga masahista nga na-videohan nga nagatapunglay sa barangay Bulilaw, Manduriaw kay nasang aga kadamo sa massage parlor daw. Suno kay Elias Janjan tag-iya sang spa sa din nag-aobra ang isa sa mga involved nga ginapatpat sang iya masahista nga kontakanay no nag-communicate ang duha nga magkitanay sa nasambit nga lugar agud mag-sparring o magsumbaganay. Dugang pa ni Janjan nga empleyado niya mansad to ang masahista nga nakaputi nga shorts apang nagaobra na ini karon sa lain nga spa. Pagpatpat ni Janjan intag iya nga sa ilang nahibaluan babae ang rason pa sa pagsumbaganay sang duwa. Apisar sa pagbinayluhan ng isang inumol, nagkamustahan na yaman sila pagkatapos nag-arigluhan na. Good job! Amo na yan dapat? Believe ko sa inyo nga duwa? Tama na ina ah! Wala na sanga dumot-dumot. Hindi ka mo magapadala-dala sa mga trupa ninyo, sa mga barkada ninyo.
1: Tatak! RMN.
0: Sabi niyo mga barkada ninyo, nakalantaw sa video, mamaya nga pre, daw pigado, ano kahaw? Risto kahaw? Bantayan, tas pre, tapungula, kagapuso na mo, tapungulo no. Hindi kamo magpadala-dala sa mga grupo niyo ng mga bugok. Tapos na na. Move on na kamo. Sa may estansya Iloilo, nagapamati sa aton si nung Totong Gaitano, mayangaga. Gary Jacosalem Estrellanes, Dodoy Victoriano Sonio. Si, uy, welcome. Kay Sir FRMG Nono. Welcome back, galit. Kay Dodoy Victoriano Sonio, shout out lang dati yoy. Sa barangay Veterans Village, Zone 8. Salamat gid kag mayong aga. Pagbalik ni Tiyoy, bantayan, sports, balita.
2: Ang ini nga porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkatulang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara, Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak RMN.
0: Kadamo na gid sa nakatilaw sini tang Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy, kadamo na sa nag-ayo. Basta ubo, sipon, hilana, trangkaso, hindi na mangita sang iban. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga kabataan nyo nga luya lawas kaaga, paimnaan nyo sa Klinika D3 Bio. Kay ini, nagahatag ini sang insigida nga enerhiya. Ang mga kabataan nyo nga chabi-chabi, daw mamaya ko daw, kaon na kaon daw, nagatinambok. Delikado yung too much fat, ha? Kaya nagkakaubis ang aton kabataan. Paimnaan nyo Klinika D3 Bio. Kaya nagapadasig ini sang metabolismo sa aton lawas. At kung ginatonsil, hindi kakaubra, ginatonsil, dasuna, lanat, inom ka mo Klinika D3 Bio. Kaya ning lauric acid nga sangkap sa Klinika D3 Bio, tako ginang maibulig inang Klinika D3 Bio, may sangkap na extra virgin coconut oil nga gimpaamanan pa sang vitamin D3. Available po yan sa mga sukin yung mga butika. Kaya para sa libre na pagpagkonsulta sa mga doctors of alternative medicine, bisita lang sa pinakamalapit nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Tatak RMN.
0: A la una, 52.
1: RMN News Sports.
0: Gin kamasaan sang DRC or Democratic Republic of Congo ang Uzbekistan 3-1 sa katapusan ng hampang sa Group K. Bangod sini, nakuha sang Congo ang ila pinakaunang kadalagaan sa FIFA World Cup.
1: RMN News.
0: Nagmagluwas sini, nag-advance man sila sa knockout round. Sunod nila kontrahon Congo versus former FIFA World Cup champion powerhouse na England.
1: RMN News Sports.
0: Sa ibang pagkain natin nga FIFA World Cup balita, kami nang na-trending sa mga FIFA World Cup mo. si Lionel Messi nang in pinakauna nga player nga nakascore or nga makascore sa pito kasunod-sunod nga hampang sa World Cup. Sa ilahang pang batok sa Jordan sa may Dallas, isa si Messi sa tatlo nakagol. Nag-sub siya, pag-sub niya, score sa dayon. Nagsulod din sa kadalagaan nila batok sa Australia sa 2022 World Cup sa Qatar. Nakagol man siya sa ilang pag-atubang sa Netherlands kag Croatia antes nakascore sang duwa ka beses sa epic final sa France nga naging liyabe sa ilang kampiyonato. Ginapadayon niya ini sang 2026 finals pagi sa hat-trick batok sa Algeria, kag duwa batok sa Australia, kag ang strike batok sa Jordan. Bangod sini, 19 na ang iyang World Cup goal.
1: MN News Sports.
0: Si Fontaine ang nakascore sang ika-anom nga sunod-sunod nga match para sa France sang 1958, kag si Jairzinho para sa Brazil 1970. And si Lionel Messi, mga kasama, nakasunod na ini siya sa Guinness Book of World Record. Lionel Messi is the first player to score in 7, no, 7 ka consecutive FIFA World Cup matches, a run that goes back to Argentina's round of 16 game against Australia sang 2022.
1: RMN News Sports.
0: Si ang idol nyo si Darato, mga kasama, si Darat, si Lionel Messi, pasok na, mga kasama, sa Guinness Book of World Record. Sa aton nga FIFA update sa hampang kagapon, Croatia pinerdi ang Ghana, ang Panama pinerdi ang England, amo ning kontraon sang Congo ang England nga nagdaog versus Panama. Ang Colombia kag Portugal 0-0, and tungod sa 0-0 nila nakasulod ang Colombia. Ang DRC kinastigo ang Uzbekistan 3-1. Algeria and Austria tied 3-3, nagdraw. And ang Argentina kag si Jordan 3-1 daog ang Argentina. Na nakascore sa pag-sub niya si Lionel Messi. Ang hampang karon June 29, isa lang, no? It's South Africa versus Canada.
1: RMN News Sports.
0: And yan, mga kasama, ang ating sports balita. Ang ating sports balita dulong na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ko si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Ang inihibahin dulong sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang kinadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sa acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sa pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butiga malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikaayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
2: Isugid kay Tiyoy.
1: Tatak RMN.
0: Alaw na si Kwantay Shate, huwag kakalimutan, adlaw-adlaw, inom kita sang Evergreen Herbal Capsule, kayang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan.
1: Tatak RMN.
0: Sa ito na katapusan ng mga balita, Barbie Imperial na windang sa bill niya sa Meralco. 18,900 pesos ang bill ni Barbie Imperial sa isa ka bulan. Kamog yung managabatsyag subong sa bill sang kurinti, no? Manila, kita dire, amat-amat naman kay nagsaka ang presyo sang bill sang aton nga kuryente, binagid ang more power, no? Nagasaka sa 13, pero one of the lowest man gyapon ang electricity rate nato. May mga brownout kita, dugay-dugay karon nato ni lawago ng mga area nga apektado sang brownout, mga kasama. So, sa mga naga-aircon-aircon, maminus-minus. Pero ang presyo sang gasolina o ang krudo, may posibilidad kuno magsaka buwas nga adlaw bantayan ni sa aton nga mga news and public affairs program. Abi ko ma-roll back na naman. So may posibilidad sa aton mga driver halong ha, ay may posibilidad nga magsaka ang presyo sang gatong buwas nga adlaw mga piso kunong isaka.
1: Tatak RMN.
0: Sa lighter side, sa good news naton, ang presyo naman sang LPG, ang mga bakery ho, karinderya, ha, ng mga nagapulo pandisal, nagabaligya sang hot pandisal, ng rolling hot pandisal, ti LPG ni, ang ginausar, mga balay, no, mga karinderya, mga bakery naton. Ang presyo sang LPG or liquefied petroleum gas, may rollback kita, no? Sa maabot nga July 1, namin nga abris ang aton nga bulan sang Hulyo haw, maganubo ang presyo sang LPG, 12 pesos, 12 pesos per kilogram.
1: Tatak! RMA.
0: So, isa ka tanke na is 12, no? 12 kg. So, ma-rollback na naman. Duwa na ini kasunod-sunod nga rollback sa presyo sang LPG. Gabay lang. No, pati ang pandisal, mag-nabu ang presyo. Sa iba natin yung mga balita, tulupangdan yung mga balita sa ibayong dagat, ang sa USA, ining Texas, kung sa din, open ang firearms din. Kung din, makabakal ka sa mga shop ni, no? Sa mga pusil, diskan buhay ka lisensya, pwede ka kabakal. O damon, nag-tabo itong mga estudyante, no? Kanto sa eskwilan, kanto nagpaniro. Ang Texas, subong, sa may USA, no? Ang ginaayin nila ini nga i-require, no, i-require ang Bible lesson sa mga public school. Gusto nila ibalik ining Bible lesson sa mga private schools. Sa Pilipinas, sa aton catechism, pero subong, nawala na. Nawala, nakabalo sang mga kabataan sang ebanghelyo sang aton Ginoo. Kung nga hindi pala simba ang ginikanan, hindi madala sa simbahan ng kabataan, wala na ni, hinakalipatan ng mga kabataan. Wala na sila kabalo sa nga pulo ang mga kasuguan sa Ginoo, ng mga good deeds. Kita, naanad kita nga private school sa una, may lesson gid kami sa Quiapo parokyal. Nagsalitran, may religion class gid kami niya. So, sa public schools, dapat gid ibalik. Ako, point ko niya, dapat ibalik ni Gapon eh. Ibalik sa mga private, sa public schools. No, dere sa syudad, kag sa probinsya sang Iloilo, ang religion class.
1: Tatak!
0: Magabalik-balik ang mga itong mga kabataan, magbalik sa sabak sa Ginoo, mabalaan niya mga mabalaan sa mga kabataan ang Biblia, and they encourage them to open and read the Bible kung may mga interesting stories, ano, na mabatian sila during the Bible lesson. And sa itong mga kauturan dira sa may nagabulubantay ini sa may Venezuela, kagapon nga daw may na-recover to na search and rescue pa, hindi retrieval, search and rescue. Sa man nagkakarumpag ang mga building sa mga balay to, ang una to may na-rescue nga isa kalapsag. Daw 8-month-old to kagang iyang iloy. Ila nakaadlaw ining na-trap, no? Pero buhi, mga kasama. No, buhi ang mag-iloy. Kag may 11-year-old man nga bata nga na-ukayan to kag buhi, mga kasama. So, ginapangamuyan natin nga mas madamo pa ang ma-recover o ma-rescue nila ng mga buhi, ng mga kautura natin digto. Sa sumong, nagsaka na sa 1,430 ka mga tao ang kumpirmado nga nagkalamatay.
1: Tatak! RM
0: kag may 68,000 ang missing pa sa may Venezuela subong adlaw. Wala pa man nga pakig-angot ang aton nga DFA, DMW kung foreign affairs naton kung may nag may mga Pilipino no na ulamid diri sa ini nga trahedya. And sa Nueva Valencia kagapon lang ini. Sa kagabi, mga 9:22, 9:30 something, no? Sa Nueva Valencia, ginuyog ang Nueva Valencia Guimaras sang 2.9 magnitude nga linog.
1: Tatak! RMN!
0: 3 minutos makalipas ang alas 2 ang aga. Mag-update kita diri sa aton nga power update, mga areas nga apektado sang brownout, mga kasama. So tutok-tutok no, hulat-hulat ka mo kay dugay-dugay, may ara kita sang update no sa mga lugar nga apektado sang brownout. Ang ating power update dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
4: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
5: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
4: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenas, Iloilo.
5: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
4: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Babakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Tatak! RMN.
0: Life Extension, mga kasama, products, no? Hindi nyo napaghulaton, yung maglala pa inyong balatian, nagmagdako ang galasuson sa ospital. The earlier, the better, no? Ang early intervention. Inom ka mo adlaw-adlaw, Life Extension, Vitamin D3. At least, duwa ka soft gel, 2,000 IU yan. And kada gabi, Super Fiber. And kung may dinaramdam, maglain pamatyag, nakulbaan ka mo magkanto sa doktor kay way ka mo kwarta, subong hindi na ka mo magkakulba, hindi na magduwa-duwa. Bisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic para sa inyong libre na medical check-up Monday to Saturday. Pwede ka mo kabisita dira sa may Robinson City proper, lower ground floor sa may J. De Leon area. Iping sa nga barangay hall sa Tagbak Haro, mayara man sila clinic. Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, lapit sa may Countryside Convenience Store. Sa SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa food court, lapit sa atubang escalator. Bangga Dama Santa Barbara sa may Santos Arcade. JC Zulueta Uto, natubang sang Iglesia ni Cristo. Kabangkalan, tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod City. SM City Bacolod sa mga taga Antique. Tobias Fournier Street sa Antique, kagang Arnaldo Boulevard, Rojas sa City Capiz. Kapamati galit de sa aton si Tita, si Auntie Edna Dalmino. Morning, Auntie Edna Dalmino. Yari ng aton nga power update ang mga area nga maka-experience sa brownout. Subong adlaw, unahon naton sa mga taga-Concepcion, kaga taga-Ahoy. Concepcion and Ahoy. Pulo ka oras man lang niya.
6: Aragoy, Choy!
0: Subong adlaw, Hunyo 29, katapusan nga Lunes para sa bulan sang Hunyo. Alas 7 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. Schedule ni Tani sang June 22 na postpone, no, na deferred siya, na postpone subong dayunon, June 29 Lunes 7 a.m. to 5 p.m. ang apektado nga lugar sa Ahoy, Barangay Tagubanhan. Tama, okay. Ahoy, Barangay Tagubanhan and Barangay Punta Buri Ahoy.
7: Tatak, RMN.
0: Pulo ka oras man sa Concepcion, 7 a.m. to 5 p.m. Apektado, Barangay Bagongon, Barangay Maliog-liog, kag Barangay Dungon, Concepcion. Sa mga taga San Rafael, wala, July panigali, sorry. Sa may Haniway, pito ka oras, alas 9 sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon, 9 a.m. to 4 p.m. apektado, porsyon sang Haniway ang barangang sityo Bangkal Butong Haniway. Yan ang mga areas nga maka-experyensya sa nga power interruption subong adlaw. Antes kita magpapa-J, tamiyaw ta si FRMG Nono. Mahingaga sa Gordivilla family sa Nueva Invention Barotac Viejo, watching from Riyadh. Tiyoy, naguba cellphone ko, karon lang nabalik mayo kay nakalantaw na ko. Salamat git sir FRMG Nono. Mahingaga kaya nanay Floor Kahilig, bago lang kumugtaw. Ay, magmusta matyag mo? Doon naglinog, doon nag-uyog ka ba? 2.9 sa Nueva Valencia? Nanay Floor. Ma'am Alez Friedrich, mga ungas na yoy. Mga ungas ng mga boys na masaysay. Ano, tapong lie sila. Anong feeling sa mga babae, no? Real talk lang. Kamu, may duwa kamu nga mga nagpangaluyag. Nag-inaway, nagtapong lie, naglabotanay sila. Tungod sa inyo, anong feeling? Oy, si Ma'am Avec Paez Esmeralda, happy Monday. Good morning, Ma'am Avec. Kamusta ang morning? Nakatawag na si Sir Burns. Morning, morning, Ma'am Avec. Kaya ng Ma'am Bikal. Rosel, Ninita Rosal. Mayroon nga agad, you have a great Monday morning. Likewise, Ma'am Rosel. Si Nanay Flor Kahilig. Tamiyo niya si Pilar Sardia ng Santo Domingo. Bal ni Sir Jespal, ibalik gidman tani ang catechesis sa Tiyoy Punch nga subject. Ano? Samon abi sa private, no, sa elementary ako, Quiapo Parochial School, puro mga Madrida. Eh. May subject gid kami nga religion. So, dito ang na-built ang fundasyon, ang foundation namon ng mga estudyante, elementary, ay mamulat, no, nasa mga pulong sang Ginoo. It helps sa students spiritually, kaya may kakulba kita sa Ginoo. Wala nato ng Ten Commandments, no? Mabasa nato ng mga stories, ng mga tales, no, sa Biblia, you know, about story about Moses, Abraham, no, na nakabuli din sa aton sa pag-build, no, sa aton nga attitude, character, no? Samtang nagatigulang kita. Pag high school ko, Colegio de San Juan de Letran sa Intramuros, amuman, may religion class man kami. Sa private school, sa public kami ng catechesis, no? Dapat gid, no? Ako agree gid ko ni. Nga mabalik, galing ang problema, sino matudlo? Ang mga madre, matudlo, di ba? Dapat ni, pero ako sugudan ni sa, nainis sugudan sa mga elementary, no? Mga grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, no? Mga kung sugura mo sa grade 6, itigatig-aulo. Mas damo pa sila balaan, pilosopo! Mga pilosopo, nag-intra sa mga gang-gang, nag-amat-amat pangawat, pang-druga. Pero kung may mga religion class kita, makabulig-bulig din, importante din eh. Jeje Villalobos, mayong aga sa inyo, dito sa may Kuwait. Si may pagkapiolo, kung ano ang feeling nga ginaagawan, siyempre dako-ulo, feeling gold. Pero isa lang mas sure ko, pag bumalik sa natundan ng iya resulta nga hinimuan, dira iya mabalaan, mag-explain kung ano ang feeling. Amin o, nang inawa, ginaawayan ka, grabe ang beauty mo. Galing nga, iban, mga iban nga mga nakilala ko man, amo ning, syempre, kung babae ka, you want to be protected. Gusto mo para we are from papare sa mga animal species, no? Nga alpha, gusto natin alpha male. Kaya ang alpha male will always protect its herd.
7: Tatak! RMA!
0: Hindi niya ma-perde. Basta may alpha male ka mo ng leader, eh, no? Alpha. Kaya may mga kilala ko, mga dua ni mga classmate ko. Sang college. Amo ni, ang napamana nila, high school, sorry. Ani, at takto college, sa college, no? Ang napamana nila, amo ni mga hard, mga siga, mga manapungol, ginindo, ah. May mga luyag-luyag lang, pati nila, kastiguhon to nila ang nagpangaluyag. Tulok-tulok ka lang sang paduding kasamiga nila. Ay, so, mayo kung hindi ka matabangan to. Amo na naluyag sila. Siyempre, boyfriend mo. Karelasyon mo siga sa eskwilahan. Wala sa may matandog. Si mo, protektado ka. Kumbaga sa presuhan, mayor. O deket ka kay mayor. Sus, aray, nag-asawahay. Nag-asawahay. Ah, ang banaya preso kay wala na dula. Ang pinamatasan nga manapunglay. Apriso, banaya. May ginbuno. Amo na mo lang. Amo na mga siga-siga inyo, ate, ano eh. Amo na yung resulta sa mga isog-isog. Wala ginabutang sa lugar ang ilang nga pagka-isog. Isog-isog lang, pero may panag-an ang nasa isog. May ngaga kay George Trenya, may ngaga lang kay Rodrigo Dongguinis, ang Balod Uno Zaraga, Renante Pedroso, kagawad Noel Coscoluela, and Vic Nong Marsing. Sa Siwalo Maasin ang Tubola, kaga Torreña family, sa Tigbawan ka kay George Torreña. Sir Bernie, mayong aga si mo, Bernie Arpalua. Din ka na sa baong, ara ka sa Gimaras? Mayong aga, alas dos, this is ice na. Excited ka na ba? Sa bagong kwento sa Papa G, ang problema ni Lucia.
8: May problema ka? Basta hindi lang kwarta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapat, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
9: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

Dear Papa G, ako si Lucia, 27 years old, sang syudad sang paghigugma, ukon City of Love, diri sa Iloilo City. Ako ang Papa G, may pagkahangag matod ako pag-abot sa paghigugma. Inatungod bisan makapila na ako intuon, sige ako gihapon. Nagapatol gihapon ako sa lalaki nga may iban man nga babae. Siya si Warren. Ambot man gani Papa G, sa kadamuon sang lalaki nga nagapangluyag sa akon, sa iya pa ako.

Nangit namit sa wali board mo. Namagawa na ko. Namagawa na. Ara na.

0: kanamit na may kidyang pagdasok sang iya ni Warren sa akong nga lampirong Papa G. Labi na gid sa akong nga Boulevard. Okay kami kung nag-ing-ing, pero kung wala, masamay kami nga nag-aaway. Kag hindi dipod sa mga abyan ko nga ginasakit ako ni Warren. Physical nga sakit, Papa G. Kag emotional damage gid ni. Kag sa matuod lang, ginako naman ni Warren sa akon nga may iban siya nga babae. Kag luyag na nga makigbulag sa akon. Pero ambot, Papa G, hindi ko mahimo bulagan si Warren tungod palangga o siya katama.
1: Warren! Kintampa mo ako!
2: O te, ano ka lang kung may babae ko, ha? Hindi bulagan mo ko, ha?
1: Warren, no! Hindi ko mahimoy na! Palangga ko ikaw katama, Warren!
2: Hangag! Ay, naganwaan, no, ka manimulo si Iyaman! Good lines, hindi yun nga hindi na ko sa imo, ha? Kung nag-ala ka man lang kapangimun, kag kung mag-upod ako sa mga barkada ko, mas maayo pa nga magbulagay na lang
1: tao. No, no, Warren, please, no. No, hindi pagbuhatay niya sa akon. Palangga ko ikaw katama, please, please. Mabuhang siguro ako kung madula ka sa akon. Ganay, please. Hindi ako pagbayayo. Sakiton mo man ako. Malagaw ka kung din mo gusto, okay lang. Pasugtan ko ikaw. Pasensyaon ko ikaw. Kung namoy ng kalipayan mo, sige mo, ah. Basta hindi ka lang madula sa akon. Hindi lang, Warren, please.
2: Bah, Lucia?
0: Bisan, damo tao pa, Jay. Kung akig si Warren, hindi niya mapunggan ang iya kong galingon. Ginsakit niya ako. Pero ang buta pa, Jay, manhid na siguro ako kagbulag sa pagpalangga ko sa iya. Ganit sa pagpauli ko sa balay.
3: Oh, Lucia, nga bago ka lang. Oh, ani ka? Ano na tapos sa guya mo? Nga ang raga pula ina sa wala kag daw may agis ang palad.
1: Kwan, nakakabunggo ako sa...
3: Lucia, magsugid ka nga sa matuod, ha? Ano ang natabo sa imo? Si Warren ba lang may kahimuan sini, ha?
1: Ma, kwan, napatupan lang niya ako. Ako manabi mong shadow ako kahimunan, ma.
4: Ano ang siling mo? Ni makaisa, wala ko ikaw mapatupan, Lucia. Nga na pasugot kang katampaula sa tampuhaw nga to! Sa guwarin nga to! Ha?
1: Papa!
4: Sa din siya! Kaya ako mismong mawasag sa naong niya!
1: Papa! Ba, hindi pag imuhay na o!
4: Ano nga hindi? Ay sos, Lucia! Abios to na ina nga tabo sa kagagawa sa nubyo mo nga to!
1: Papa!
3: Gusto si papa mo! Abi mo halos ang una, walagi kami amor sa nubyo mo nga to! Mansyado ka presko! Tamara na, madamo pa sang bisyo! Abot man gani kun nga ang nagpakagaga ka man sa iya yaman. Tanan nga pasensya sa sulod sang duha ka tuig ginhatag mo sa iya. Kapila mo ina madakpan yung may iba nga babae, okay ka lang? Subong naman ginasakit ka. Ay sus, makita ko lang lalaki nga to ini ha makasakit kag buyayaw ang maagom niya sa akon.
1: Mama!
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man.

0: Papa G, ginakigan ako ni Mama kag ni Papa tungod sang ginbuhat ni Warren sa akon. Pero wala gyapon ako sang kadaladala. Nagapakitluoy gyapon ako kay Warren nga hindi kami magbulagay, Papa G.
1: Na, tuduhi pa into sa lalaki nga to, ah.
2: Magbuang kagani, bahala ka.
1: Correct. Girls.
2: Ay, Sus Lucia. Hindi ka, boy. Oho. Kaina panghala mo ka bantay sa CP mo. Ni isa ka reply o kung tawag man lang halin sa hangag mo nga nobyo, wala gear.
1: Ay, Sus. Nakapangita na tuguro sang ginbulo sa imo. Nga lai naman, ino.
3: Mga day. Gusto ko man patihan ng mga ginapanghambal ninyo, pero... Hindi. No!
2: Gaga!
1: No.
2: Ano nga hindi? Ano nga no? Alin nga kaguro sa bangga nyo, ay no? Hindi pa bala obvious nga sa imo na ang tanan? Ginainto ka lang sang warin nga ato, ah! Palautwasan ka lang, day!
1: Correct!
2: Tapos ikaw man ang hangag nga halaman ka painto sa iya!
3: Gusto na, Ge! Gusto na!
1: Ba, Lucia?
3: Sorry, pero... Bisan ano nyo kapakalain kay Warren, palangga ko siya. Kani bisan anong himuon niya, okay lang sa akon. Basta hindi lang siya madula sa akon, mga day!
2: Lucia?
0: Gusto ang nabatian niyo siguro, Papa G. Ako ang isa kabuhi ng pamatuod nga love is blind. I know kung ano ang ginabuhat ni Warren, pero tungod kay palangga ko siya, bulag ako kag bungol nga hindi makita ang nagakatabo. Naglabay pagin ang mga inadlaw na kibutin ako, Papa G, nga golpe lang naglain ang pamatsyag ko. Kag hindi ko mahangpan, kag masamin na akong nagasuka-suka. Asta nga.
3: Hindi. Ano naman? Kalingin ka tama sa ulo ko. Nagasulabang sulok-sulok ko. Oh, shit! Mas sobra naglay sa kabulan nga wala makaabot ang mens ko. No! No, hindi lang kontani! Hindi lang kontani!
0: Grabe ang kulba ko, Papa G. Gani nag-pity ako. Kag-positive. Nagabusong ako, Papa G. Gani nakatilaw gito ko akig kaguramo sa akong niya iloy. Kagsang makonta ko si Warren. Nag-ayo ako siyang makitaay kami. Pero...
3: Maayo kay nagpakita agad man sa akon. Tatlo kasi mana nga wala ako update si imo. Di pa nga musta, wala ka man lang nag...
2: Ay, katalaka, Lucia. Oh. Ano nga balon mo, wow? Ay, dali, kay sugatong ko pa si Mama.
3: Mama? O, kung may lain ka naman nga babae...
2: Ay, kapiste! Ano ka, wow? Abidurotso ako,
3: Wari,
2: ano?
3: Wari, nag-abusong ako!
2: Ano? Ano? Paano?
3: Kinakatawan mo lang ako, Warren? Ikaw ang amay siningin
2: nila! Ay, Sus, Lucia! Kung ikaw mo lang iloy sang anak ko, we! Imuha da! Suluha! Hindi ta kapagtindugan niya!
3: Anong siling mo? Warren, hindi amo sinangin pangako mo sa...
2: Ay, katalaka man niya! Hindi pagiklaro si imo, nga hindi ta nakapalangga, aw. Wala na ganit kita communication, di ba? Subong, ha? Klaruhon ta, ha? Bulagay na ta.
3: Ano?
2: Tamad na kung may kigupod si imo. Natakaan ako. Matilaw pa kong nadaan. Damo nga putahe, ha?

0: Tama ka sakit, Papa G, ng mga tinaga ang akong nabatian halin kay Warren. Bilog kong akubuhi, siya gidang ang akong ginahigugma. Kag amoy na subong ang problema ko kung paano ko ini malampuwasan. Labinagid sa palaabuton ko nga anak. Ginpalaya sa manakon nanday mama sa balay. Sa diin ako makadto. Halos dumaubos na nga ako ni sinukdan. Kag hindi ko na makontak si Warren, pati na ang pamilya niya, nagalikaw naman sa akon. Papa G, laygayin man ninyo ako. Ako gali si Lucia sang Iloilo City. Madamog ging salamat and more power to your program, Papa G.
1: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
2: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang mga...
3: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Tatak RMN.
5: Alas 2:32.
4: Tatak RMN.
5: Welcome sa ating pagpalagad. The programa isugid kay Tioy, broadcasting live sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Pwede like, share, and follow. We're also broadcasting live sa YouTube and RMN application. Problema ni Lucia na isa ka victim. Sino ba ang matutuod ng victim?
4: Tatak RMN.
5: Si Lucia ba o ang iyang mga ginikanan? No, kita na touch gid kita sa storya ni Lucia, especially kita nga mga ginikanan. Kita ang mga victim no nga mga ginikanan, hindi lang si Lucia nga may aras ang amo nga problema sa iyang boyfriend no, na ginabaliwala na siya. No, nga sakit na siya. Ang victim diya makita nga mga ginikanan. Ginapalangga naton kabataan, ginamuma, ginpaiskwela. Grabe nga pagpalangga, grabe nga proteksyon naton sa aton kabataan. Learning, mahibaluan ta lang nga nagsulod sa isa ka relasyon kag ginasakit. Na ginasakit siya sang iyang boyfriend. Boyfriend dahil hindi ba na ginasakit sang iyang boyfriend? Mas masakit ini. Hindi lang kay Lucia, mas masakit ini no sa aton nga mga ginikanan nga naginatolerar, ginapasugtan sa aton nga mga kabataan, nga aton mga babae nga mga kabataan, nga ginabaliwala, ginasakit. wala ginatangan sang balor, wala ginapalangga, yet still, despite sa mo na ginahimo siya sang lalaki, wala pa nagmurarat ang iyang mata. Ara mangya po na pagpalangga, paano mo pagpalanggaon ng isa ka lalaki nga parehas ini nga ginasakit ka, ginabastos, wala ginrespeto ang imong pagkababayi. Pero there it is, mga kasama, ang problema ni Lucia. Nga mo na ni, nga ginpalayas. Isa iniguro pa maagi isang iyang nga ginikanan nga hindi ka mamati isa mo. May kaugalingon ka nga desisyon sa imo, kapila ka na laygayan. Nga mo nang himuon mo pero wala mo ginapati ang imo nga ginikanan. And so mong ginpalayas ka, basulon mo pang imo nga ginikanan. Hindi yan biktima man di ang iyang mga friends, mga relatives, kumahibaluan nga mo nang ginahimo sa lalaki ba o kung kitabi. Kung ako be, amo nang batian ko, ginasakit, ginapatupan sa lalaki, bata ko, babae, ambot lang. Amo ko ganit, pwede ko, kaya ko presuhan eh. Amo nang sakito ng ako nga bata, tupaan mo amo na, kastiguhon mo. Ay, paghalong-halong ka mo. Kung kamo nga lalaki o kamo ang mga tipo nga mga lalaki nga nagapanakit sa inyong mga partner na binigit sa inyong mga asawa, ginasakit ninyo, no? Physical ang inyong mga asawa, ikaw mabatian nina sa mga ginikanan, ambot ang ito nyo. Silingani nila kung natak-an kaw, no? Natak-an kaw sa partner mo, iuasawa mo, iuli sa iyang nga ginikanan. Wala ka sang right nga sakiton ka kay pati ang aton layi, no? May ara kitang protection against women and children, ara nakapanig na ang layi sa mga kababayenan nga kung ginsakit ka, may dangpan ka, pwede mapriso uno ini nga mga lalaki nga mga wala pulos, mga animal, mga bertuldo, mga kabalan, yung mga lalaki nga nagpanakit sa ilang mga partners, no? So, sa mga gusto maglaygay, pwede nyo katawagan, balang ko medyo mainit ang inyong ulo sa mga, no, kataway sa kagaw, nag-init ang ating ulo sa problema ni Lucia. Nagpamangkot nga may mga babae nga muna. Ano nga, wala mo ginatagaan sang wala ka sang pagpalangga sa kaugalingon mo, ginapasugtan mo lang. Sugtan mo lang isang tao nga sakiton ka. Sus, klase nga babae. No? Anong iyan, o oh, iyang pitotoy, gold? May ara, abeti, yung mga babae nga matyaga nila, kumatandog na sila sang lalaki, amo na ang katapusan sang ilang kabuhi. Girl power, Lucia. No, hindi na siya kawalan sa imo. Ang amo na nga klase nga lalaki. Kung hindi niya panindugan ang kabataang bata nga ginadala mo, imo na na sala. Kapila ka na kabisis, na ginambalan nga hindi ka na gani, hindi na sa simo. Pero ginapilit mo, ginadukdok mo ang kaugalingon mo sa amo na nga klase nga lalaki. Hindi sa gani responsable sa imo. Sa bata, yapayhan. Rom Pareño, morning tiyo, wala ka pa kabalik sa radyo. Wala pa, sir. Hopefully, ha. Ay, arin ako sa Guimaras, tiyo, hambal ni Sir Bernie Erpalua. Napakalaki mong tanga, Lucia. Kadamo usang lalaki, dira. Nga nagali ng nga klaseng girlfriend sa amo, nga klaseng lalaki. Hambal ni may pagkapiolo, bahala kada, Lucia. Wala kaya gapalaygay. Gapaviktim ka lang. Sa amon. Karon malason pa kami. Magsagad kami palo sa imo. Siling nila, kung hindi ka paagyan sang amon ni, hindi ka gid magmature. Si Lucia taman ka immature nung klase nga babae. Mercedita Almirante, mayong aga si mo. BFF, nagsay mo tiyo. Mayong aga, ma Mercedita Almirante. Sir Berde, mayong aga kuno. Ari, may mga laygay na. Ay, may mga malaygay, ari, init ulo ko rin. Hello, mayong aga.
6: Good morning, Tiyo.
5: Nakatawag ka man, Nanay Rod.
6: Ari ko din sa bilya, natulog ba niya laga ko?
5: Ati, sige. Sige, bilya ka rin.
6: Tulog ka nga lata.
5: May ka nagbalon na sa biting suit mo? Nag-swimming-swimming ka na?
6: Oo. Facebook, Lucia, yung patay ko lang matawag ko sa inyo sa problema ni Lucia to.
5: Sige, banat. Ikaw may mga kabataan ka man ng babae. May mga kabataan ka babae, may kabataan ka lalaki. Nakaagi ka mo nga na-experiencehan mo sa mga bata mo ka babae nga. Ama na tukot sa inaway, napatupaan sila. Kaya may bata ka man nga lalaki, nakabate ka lang ha. Ginpatupaan niya man ang ilang mga partner o asawa kag ano, bilang ginikanan, anong nalaygay mo sila ni?
6: Wala sa iyo yung akong ginalaygay sila. Kung ginatakit mo lang kami sumbanan niyo, may panang biyaan mo lang. Walay kapatid niyo sa lalaki na ginatakit ka. Katadloan ko na sila sa yung bata itong lalaki, mga 2 years, walang po sila nakasal. Ay, hindi ka manakit, hindi ka magsunod sa tayo mo itong panakit man ito, pero hindi man ito kapatupa sa akin, kaya ako pagalaman ko mga aman. Hindi na pagluan ko sila sila muna. Ay, inay, yung Lucia, natambalan sa ginakanan niya, yung mga bapa, yung subong, hindi man mambalan, kaya muna nasabo sa iya eh. Sobrang mapatay ito nga hindi siya mabuhi itong dula, itong lulak ito, ang boyfriend niya. Ito mga problema yan talaga sa tinguhaan nyo na nga mabuhi yung bata. Yan pag mabata yun na, malapit ko sa binikanan niya kay mga itatawad para mabaton sa liwat ng binikanan niya. Naman ng paagi mo. Kung ano bala, kung binasakit ka na sa lalaki, hindi ka pa madudla. Hindi ka pa masindi na ito. Ibigay ko galingan mo. Mabuhi ka ganito. Wala pa sila. Ayan pang para sila. Para lang man palayuan mo na lang ko siya. Hindi na pagpanang dumamala. Ang bata mo na lang ngayon mo. Ano, rion mo. Ano na lang ang paagi na makatawag.
5: Kung magsigisa, nagbata sa, nagbalikan sa boyfriend. Ano pa yan kay hambal na kung once gani sa isa katao, na nasakit mo na imong partner, dumaanad ka na ini nga kung mag-init ulo mo, kung may problema, amo na ning daw kahapos na bala magpatupa sa isa ka tawo bla. Kung nasugudan mo na nanay Rod, no?
6: Oo, sige-sige na na siya yun. Hindi na siya mag-untat. Amo na niya kung ako na yabiyaan, nabala mo na kung wala ako yung upos ka buhi. Mabuhi ko gamin ako ng isa. Nakalabot sa edad niya mo niya. Alay ka maningot, yun niya naman daw yan. Kung kabuhi mo sa ila, hindi man sila ang nagbuhi sa inyo. Hindi man sila napakaon. Ba, ano na lang nga siya, Lucia, magpangabuhi ka subong sa inyo na para mabaton ka lang. Ginikanan mo, kamula na mabuhi ko sa inyo.
5: Kung isunod mo lang ginikanan mo sa una, hindi din matabo sa inyo. Kung isunod mo lang ang mga galaygay sa inyo sa mga kapalangga sa inyo, hindi din matabo. Galing kung sa tig-as ang ulo, amo na nga arang natanan nga, babasa mo na. Galing ka pa daladala, naging sa tig-as ang ulo mo nga. Siguro siya nga, bigalaom siya nga, magbag-o pa ining lalaki.
6: Hindi na lang magbag-ot eh. Ngayon mo nagpanakit na, nagpasugod na. Alay, sanay mo tinir mo. Amula na mabuli ko siya ito eh. Amula na, salamat.
5: Salamat, Gid. Depende man sa ginikanan eh. Naway man ni Lucia, Biabi, Tiyo, higin palapit sa ginikanan sa lalaki. No, ginikanan, makalaygay man na sa... Makalaygay ginasagi ang mga kabataan nila. Si Way Kabalong ginikanan lang. Amunin pinamatasan sa ilang bata. Whatever ang batasan sa kabataan, it always reflects sa ton ng mga ginikanan, di ba? Si Sir Jespa, Lucia, ano ka, martir or hangag kagidman? Pareho sa ginhambal mo. Ginako yaman to kagin na Sir Jespa, naulo hangag, you know? Ginhimo ka lang pam-pam sang lalaki. Lantawa kundi nagbusong ka. Wala ka ibang basulon kundi kagulingon mo. Kung ginpati mo lang tani, o kung ginpati mo lang tani ang imo ginikanan kag mga friends sang ilalaygay, wala ka problema subong. Pangita ka sang masarangan mo nga ubra, agod mabuhi mo. ang bata kag hindi mo gid pagpahulog ang bata kay dako pag ina nga sala. May caller, hello, may ngaga.
7: Good morning, T.I.
5: May ngaga, sino ni?
7: Marlon, T.I.
5: Oh, Marlon! Mayo kayo nakasaboy ka sa Facebook. Mayo kayo nakasaboy sa Facebook.
7: Always kaya tiyo, ika-monitor asang tangga bligo-bligi ako din sa sagwa sa barayo ah. Ang monitor lang ako pumapi sa RMN app.
5: Anong kabaligi ako? Anong kabaligi ako doon sa
7: mga? Ah, sigarilyo, kanton sideline ah, pampiti-piti.
5: Okay, Mayo. Nasa din na sa Manduriao?
7: Di sa Molo, tiyo, San Juan.
5: San Juan Molo?
7: Oh, ate, damo ganyan sa bong tiyo. Damo gilininom pa din sa sagwan.
5: Sa diin daw? Bakal ako nagagin sa San Juan, sa diin? Lapit sa gem?
7: Nanon tiyo, di sa sambag di pala tiyo. Pasulod yun.
5: Ah, pasulod, sa sambag?
7: Pati sa nansang, Dari lang ko tiyo, sagwa sang. Sagwa, balay namon tiyo. May lamisa na niya, bulublik yaw.
5: Ah, pero sulodlon na, sulodlon?
7: And kung alisa may basketball sa Sunday dito pa sulod ka ay miskinita gamay.
5: Ah, sulod galida. Sige, sige. Manat, anlagay natin kay Ahaylo ay mantakay Lucia.
7: Ganit siya eh. Ang advice ko siguro siya tiyo nga mahalina na sa sitwasyon nga muna. Medyo hindi na naya healthy para siya kay mismo gagawa na sa babas ng laki, hindi niya magunong sa kung ginana niya nga base unungan sa hindi na ginagunungan. Sa tanong tita, no, makakita pa man sa isang lalaki, siguro ka mag ano siya, bisa na muna yung sitwasyon niya ano, maka may mayara ginayatao, tiyo nga para siya.
5: Mayara abi nga mga babae. Mayara mga babae nga amuning ilang relasyon. Ang solusyon no, na mapaminsar sa ibang babae, sorry ha, sa ibang mga babae ha, wala naman takaga discriminate sa inyo, ga-igo ka mo. Pero may ibang mga babae, be Marlon, nga ang paagi nila para unungan sila sa lalaki is magpa-busong. Abi na kung mabusong sila, unungan sila sa lalaki.
7: Ito ginahimon na tiyo nga hostage nga para nga makuha nila ang ano lang ano. Pero hindi mo na tiyo. Ang iyaba lang tiyo na nga masubong yung encounter ya physical abuse lang na. Pero dala na emosyonal. At damo sa lang abuse nga nabaton tiyo. Tuntun sa no yan ay antosun.
5: Kaya biskan i-reklamo mo sa pulis? Makasuhan, hindi ka pagbalikan sa lalaki, ha? Kung isang reklamo sa pres, paugon, hindi ka pagbalikan sa lalaki, ano? Wala gani, amor na si mo, wala pagpalangga, paano ko pa unungan sila?
7: Oh, good deal. Kagang pwede na kasuhan, gini, isulod sa... Parada naman may layi pa, pabor sa mga babae.
5: Correct.
7: Kung nga, pati sila mga physical, abis mo.
5: Correct.
7: So siya madal sila tiyan muna na malisab ng tita no pa gawa na sa sinang sitwasyon hindi pag-igot tiyan yung kagalingon kagkabuhi sa sinang sitwasyon sa tuntun sa no muna tiyan kaga hindi sa pagkabala kami aragin ng tao nga ginlaan si Lord para siya
5: namian sa maging punching
7: bag sige tiyan muna na Tayo kong siya itong ina-awayos ng dua kalaking.
5: Gani, man.
7: Sa may sahista.
5: Gani.
7: Yeah, tingka kita.
5: Salamat, Lon. May nakapagbaligya na.
7: Aray lang ko dito. Yeah, ikaw, monitor lang ko. Pero may aga ako may comment mapa.
5: Ah, yes, Lon. Salamat,
7: thank you, kid.
5: Salamat, amat-amat na nga itong mga caller. Bawa maabot kita ng lalaki nga planggaon ka sang tampad, Lucia. Pero hindi ka sagay hulat sa lalaki nga mapranga si mo, Lucia. Unaon mo, planga ang kaugalingon mo. Learn, no? Patuni. Mayo nga planggaon mo, ano yung kaugalingon mo? Para makapakita ka sa tao mo, planga sa imo. Nasiling lang, bako hindi mo planga kaugalingon mo, huwag kalabot si kaugalingon mo, ah. Pasaboy, kalabisan sino, na lang dito. Kag true, no? May true, tiyo, eh. May iban nga babae, abe nila, kung magbusong sila, unungan sila sa ilang mga partner, which is wrong. apat ina yan, next step. Kung magplanggaanay ka mo, ayan ang bunga. Kung magbusong ka mo, may bata ka mo, dapat amo na ang mangin bunga sang inyong pagplanggaanay. Sir Nick Velasco, welcome. Mayong agad eh, Punch, tami ako lang si Kagawad de John and Kaz Efren sa barangay Tubong Maasin ng Velasco and Sumaldi family. Thank you, mayong aga. Hambal ni Lucia, ani Ma'am Susan Pieces Car, ari na. Nagapagot ng mga ginikanan si mga lalaki. Katapos, sige, baka labot sa Lebanon, ito ay balat sa kanyon. Hambal ni Ma'am Susan na Pieces Car, Lucia Bugtaw. Sa imong dugay nga katulugon, wala na martir sa earth. Kung nga sa akon, ina, matabo, patawaron ako sang Ginoo. Kay patulugon ko na siya, kag lansangan kong agtangya. May iban yung mga makita na mabasa natin sa mga dyaryo, mabatian natin sa mga news, ano. Nga ang ini mga victim, sila pa yung mga nag-convict. Inibla nga ginakastigo, ginamaltrato, na hindi na sila kagwantabla, hindi na kagwanta sa mga partner nila. Amo ni, na ginalansangan sa agtang o ginapatay, ginahiluan. Imbis nga sila ang naging victim, sila pa naging akusado. Ma'am Edna Mohal, mayang aga si mo, Ma'am Edna. Good morning. Mama Mel Gitter Gargaran and Karigaba Richard, mayang aga. Romel Paraico and family, thank you. Si Nanay Flor, nga siya lang laki Luciao. Bisyan na natabo ka mo, pwes bawiun ko bata ko. Natabo sa akon, bawa mo nat Lucia, ambot lang. Nga masalig-salig ka na sa lalaki. Ano nang puturo ihatag si mo sa lalaki? Anong puturo ihatag si mo ang lalaki nga mo na? Pagplanggaon mo pa na amo ng klase lalaki. Puwerte ka naging niya Lucia yan. Ambani pa'y pagkapiolo, kung si Satanas naman niya, according sa Bible, nang dahil sa kanyang kagandahan, siya ay sumama at naging agent sa kalibutan, ang kabutihan. Pareho man na balatiyoy ang kabutihan, ginahambal ka family and friends mo, Lucia, ginkontra mo. God is sending you a message sa mga nagkakalatabo sa life mo. Kung ako sa imo, Lucia, magbalik ka sa Ginoo. Not your will. Sige. Bao, tiyoy. Patawara ko sang Ginoo sa mga paminsar ko. Sa nabatian ko ang drama, ang problema ni Lucia bilang isa kaamay. Kung amo na, mabatian ko nga ginhimo sa akong bata, pasinsya lang gid, no? Kay ambot lang ko anong matabo ni sa lalaki. Lusuhon ko na sa wife ako labot kung sala pasambata ko. O hindi. Pero patupaan mo ang bata ko, patupaan mo ang isa ka babae, hindi ka na lalaki. Hindi ka karapat dapat, no, nga mangin nubyo o mangin bana o mangin amay sang ginadala sang sang babae nga ina. Lucia, parents mo siguro tudluan ka sang leksyon the hard way. Kay kapila ka na ginhambalan nga true laygay, wala ka gid nagpati. Kapila ka na guro ginhambalan sang imong ginikanan nga untatan na ina, galing gin suway mo ang imong ginikanan. Subong ginpaagyan ka, ginapalayas ka. Kay amo man na ang gusto mo matabo, hindi ka ready nga mamati, o hindi ko mo gusto mamati sa imong mga ginikanan. Gusto mo maging independent ka. Tuara, ginpasugtan ka sang ginikanan mo. Hindi ka magtanom sang lain nga buot sa ginikanan mo. Kay amo na ang ginhimo sa imo, amo na ang gusto mo matabo, na maging independent ka. No, wala sa may malaygay sa imo, wala sa may masapahisalabot sa imo nga balatyagon, sa imo nga kabuhi. Isubong ara, ginpalayas ka, you're on your own. Kung kis ati yoy, basta hindi wala ka naging, hindi ka mag-isahanon, hindi ka gid makatuon na magtindog sa duwa mo kagulingon ng mga tiil. Buenas ka ganito, Lucia. nga amo na ang ginalaygay sang imong mga ginikanan sa imo. Diskan gin palayas ka puwerte pagid. Kung sakit sa imo balatsagon nga gin palayas ka sang imong ginikanan. Triple ang sakit nga nabatsagan sang imong ginikanan nga gin palayas ka. May nga gab kay Kasa Karigaba Richard. Kasama alas 2:54 adlaw kita sang Lunes, mo kanamit mga peso mong kuniga pangita ka sang mayo nga kape. Bago mayo kag mayo ang benepisyo ini sa tunay kayong lawas, tilawin na ang pinakabago nga kape.
8: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen na malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginahulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
4: Tatak RMN.
5: Kapihin nyo, available na, available na. Bakal na sa mga nagabaligya kape, dapat bakal ka mo sini. Para patilaw nyo sa mga customer, na binigid sa mga senior naton yung mga customer ninyo. Sigurado kung manamitan gid sila ni sa pinakabagong kape, ang Kapihin nyo 14 in 1, 14 ang Ricardo sa isa ka sa shade in ka pa. 5 in 1 gani ka bakal ka mo, 14 in 1 pa. Ayoy, mayong aga. Para sa akong tiyoy, wala ko man ginabasol ang ginikanan ni Lucia. Pero tani, di ba bilang ginikanan, babae pang inyong bata, kung saan o kamo kinahanglan, kung saan o kamo kinahanglan sang inyong kabataan, digto niya pagin palayas. Ang kabataan na sanghing matiga ang ulo. Kuyara, unay gid na sa mga kabataan natin ang tiga ang ulo. Pero wala sila kabalo pa sang ilang mga ginahimo. Hindi pa sila matured ang ilang pagpaminsar. Isa ka side lang ang ilang ganang paminsar, ang ilang at tagipusuon. Hindi naguro masaktan. Nagalaom, no? Mayo ang tagipusuon ni Lucia eh. Nagalaom siya nga maging mayo. Balik ka pagigugmas ng lalaki. Pero sa konti yoy, tani ang ginikanan. Kung saan o pakinahanglan ni Lucia ang inyong pag-unong, ang inyong pag-palangga, tira nyo pa ginbayaan. Kung subong, guro, kung nabalaan nyo nga nagabusong ang inyong bata, mabayaan mo pa ni Ayhan. Kung may matabo nga malain, o gabay lang wala. Kung may matabo nga malain kay Lucia, hindi Ayhan, kung sinsyahon man ka mo sang inyong ginhimo, uod no? Ang ibang di, wala makonsensya kung hindi basulon ang tao nga nag-cause ang inang problema. Pero correct, no? Basulon mo ang lalaki. May natabo, no? Gabay lang, wala may matabo kay Lucia. Basulon mo ang lalaki na nag-amuna, nag-layas-layas ang bata. Naging utas siya, biging kuha yung nag-disgrasya sa utas siya kabuhi niya. Basulon mo ayan ang lalaki o basulon mo ang kaugalingon nyo kabilang ginikanan, naging pabayaan ninyo. Sometimes, kinanglan ini sa nga pag-suporta, emotional, nga suporta ang mga kabataan. Naliligaw na landas and true. Ang mga kabataan, amugid ni, katalang-talang ini, wala sila, wala pa sa direksyon. Ang ilang kabuhi, ang ilang mga decision-making, hilaw pa. So, dapat kita, bilang parents, so kita nga mga ginikanan, kita ang nag-mold, kita ang nag-bulig, nga tagaan direksyon ang kabuhi sang aton kabataan with our moral, no, physical and emotional support. Laktan pa ni tani sang spiritual support nga pabatsag sila nga biskan ano pa matabo, ano pa kadako sa problema, ari ang pamilya nga mabulig sa imo. Ang tamang oras. Alas 2.59. Tadre lang atong ipagpangalagan. Padamos ang aton yung mga listener. Siguro aton wala matamyaw. Pasensya gid kung wala ka ba matamyaw, ha? Pero promise, buwas nga adlaw, tamyaw na ato, halos tanan na. And please join us every day, Monday to Saturday, adri sa RMN Iloilo. Ang programa isugid kay Tiyoy. So, para sa mga may problema, gusto maglaygay, and mga gusto maglingaw-lingaw, mga kulukadlaw, and syempre mapuno mga balita, mga informasyon, mga updates na ikatabo dari sa syudad, probinsya sa Iloilo, sports balita, nationwide and worldwide. Tanan nga mga balita, diri mabasahan sa numero unong istasyon sa syudad sa Iloilo, kag probinsya sa Iloilo, RMN na Iloilo 774 sa inyong maliliswan at 3:30, magabalik na kita on air with Department of Agriculture. Susundan po yan, alas 4 unang radyo, unang balita. So, good kay Tiyoy, online lang kita na. No problem. Importante online, kita ay kita. Halong ka mo, ha? Sa mga kauturan naton, mga OFWs working and living abroad sa ato mga seafarers. Hope you have a good day. Manuga, Monday pa lang sa ila. Kita naman, so good na kita. So good na sa nga aton nga pagpapukaw sa ato mga estudyante. So good na sa ubra. So good na sa mga klase, sa mga teachers, sa mga professors, sa ato mga driver. Sigurado, gutok-gutok namin yung dalanon karoon. Aton mga pinalangga ang mga kauturan sa nakalain-lain ng mga merkado publiko. Good morning na sa atong mga bolantero at bolantera, kaya mga maninda na sakay sa atong mga public utility vehicles. Maraming salamat. Hope to have you again tomorrow. Dito sa programa Isugid kay Tiyoy. Today is June 29, katapusan nga Lunes na ini para sa bulan na sang Hunyo, tuig 2026. Halong gid. God bless mga kasama, kita kits kita buwas nga adlaw. Dito sa programa Isugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner ni si Radyoman Jason Renzi Cabatania, kag Radyoman Resident Nyoso Bordon, ini si Tiyoy ninyo Punch. Have a good morning!

0: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
1: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki, nga tagpalamati sa aton nga programa, kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Charlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad ba't nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out kay Sir Nono Panerio sang Duenas, kay amigo naton Edwin Bok Kapilastike sang Leon Dalangpan sang Masa Palangga sang mga mangunguma, kay Marjorie Tacardon sang Tubungan Subungman, kay Nong Mike Torejo dala sa Pututan, kay Ma'am Charmy Antipatia sa Renan Palomo, kag kay Sir Noel Biho, kag Sir Lucas, kag Rinaldo Tamara dala sa Tubungan. Shout out gid, maayo nga aga sa inyo, kag maayo man yung pag-inom sang mainit-init nga kape. Sir Cesar Ciudad sang Miagaw, kay Rosendo Hintolia, kag kay Richard Agudinis, kag Army Linjoy Mospa. Thank you sa padayon nga pagpamati sa aton nga programa sang Department of Agriculture. Official na nga gin turnover sang aton departamento, Department of Agriculture, ang 20 ka mga hybrid nga kalabaw sa lokal nga punguluhan sang Tobias Fournier Antique. Sa proyekto naton nga Kalabaw Multiplier Farm, tinutuyo kang nasambit nga proyekto nga i-upgrade ang mga breed o kunlahi sa mga kalabaw sa banwasang Tobias Fournier, kag sa kaiping naton nga mga kabanwahanan, no? Lakip sa mga kalabaw ang nag-abot ang mga nagaedad isa ka tuig, tub-tub duha ka tuig, kung sa diin isa diri ang lalaki, kag 19 ang mga babayi. Pagkasagulon dya sang aton nga mga partners sa Municipal Agriculture Office, kag sang kooperatiba, hasta nga magdalag ko kag magbata ang ini nga mga kalabaw. Ginapangunahan gid kang aton Municipal Agriculture Services Office kang Tobias Fournier Antique ang pag-manage, pag-monitor sang sini nga proyekto. Gani kaangot sini, naghatag man ang ahensya sang libre nga pagkaon, kumpay feeds kag mga kagamitan nga posible gamiton sa pag-umpisa kag pagsagod sang sini nga mga kalabaw. Sa tinion nga makapamata ang ini nga mga nasambit nga gin turnover naton 20 kabilog nga mga hybrid nga kalabaw, iga panagtag ang ilang mga bata sa mga mangunguma sa banwa agod gamiton sa andang pag-panguma. Nahibaluan naton ang ini nga mga kalabaw hindi lang pwede gamiton para bulig sa pag-alado sang aton talamnan, kundi pwede man gamiton bilang source ang milk, no, o kung gatas para nga makabulig dugang nga income sa aton nga mga mangunguma. Sa aton nabalaan, nag-donate sang lupa ang pamilya Tahan Langit nga malapit sa sitio Ilimpayo, Barangay Igdalagit, agod patindugan sang Kalabaw Shed kag Silage Facility bilang suportaman sa aton nga Kalabaw Multiplier Farm sa banwasang Tobias Fournier Antique. Dako gid ang aton nga kalipay sang aton nga programa nga natigayon ang delivery sang aton nga Kalabaw Multiplier Farm sa sini nga mga stocks kag in a span of sa masunod nga mga tinuig, makita naton ang epekto na amat-amat ma-upgrade naton, magadalag ko ang aton nga mga native nga mga stocks dira sa Banwa San Tobias Fournier kagkaiping nga mga kabanwahanan gani buylogan naton ang ining nga proyekto kag siguraduhon naton nga ang aton nga mga native nga makalabaw ang upgraded na sa masunod nga mga tinuig. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga katapo sang Agbao Crops and Livestock Farmers Association kay Joan Pilahio, Maria Lina Castronevo, Jillian Castor, Jovelyn Almeres, Joylyn Asis, subuman kay Mary Jean Amagin kag Cherry Robles. No, maayad-ayad man nga aga sa mga katapo sang Siwalo, Inabasan, Tuyan East kag Amilang Farmers Association dala sa Banwasang Maasin, Iloilo, subuman sa pamilya Maido. Shout out gid sa inyo labi na gid kay Clara Maido, no. Kag kay Ma'am Mansanas Glory, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan ng Katundan. Sa pagsaulog sang bulan sang Hunyo, no, katapusan naton nga mga semana subong nga bulan sang Hunyo, ginakabig naton kag ginasaulog gid ang Environment Month, no. Gani may mga aktibidad ang aton nga Iloilo Provincial Government para suportahan ang Tanom Iloilo program ni Governor Arthur Defensor Junior sa nagligad nga semana sa pagsaulog sang sining Environment Month. Kaupod ang Philippine Arbor Day, ginahingyo gid, no, ang mga individual o kon mga grupo nga nagparticipate sa pagtanom sang kahoy o kon nagkandak sa mga tree planting activities nga aton gid nga i-maintain, aton nga i-monitor kag sagudon ang ining nga mga kahoy nga aton gintanom sa nasambit nga tree planting activity o kon Philippine Arbor Day. Payala man sang Provincial Arbor Day ang Iloilo kag nagkapasalamat kita sa tanan nga nagbuylog sa sining nga kahiwatan, no. Kag na monitor man naton nga madamo nga mga kabanwahanan man ang nagbuylog sa nagkandak sa mga tree planting activities gani aton gid nga pagpanginbulahan sa inyo. Ginsiling ni Mitzi Pina Florida, aton nga supervising specialist kag hepe sang Environment Program Management Services Division sang Provincial Government to Environment and Natural Resources Office Iloilo nga ang ginhiwat nga tree planting activity ang suportado gid sang Provincial Population Office sa pagpamuno ni Attorney Von Superio, kung sa diin mayala sang 1,750 barangay service point officers sa bilog nga probinsya kag municipal environment offices ang nagupod sa mga aktibidad naton. Sang Sabado may tree planting nga hiwaton man, naginhiwat man sa Banwasang Kabatuan kag ginhingyo gid ang mga munisipalidad kag mga stakeholders nga bantayan ang tanan nga mga gintanom naton nga mga kahoy para nga magdalagko ini kag mabenepisyuhan sang masunod nga mga henerasyon. Kag kadungan sang paghiwat man sang tree planting activity ang LGU Kabatuan ang naglunsyal man sang SICAD program ang mga magaupod, magabike, magapamulot basura kag nagtanom sang mga kahoy sa designated naton nga mga tree planting areas. Suno sa kay Pina Florida, may gininvita naman sila nga mga cyclists kag mga bikers nga nagupod sa nasambit nga helikoton. Ila man nga ginpromote ang mga nagtanom sang giant bamboos sa aton nga mga kilid sang aton nga mga kasubaan para mapunggan ang soil erosion sa tion sang tig-lulan. Panginbulaan sa tanan naton nga mga pumuluyo nga nagbuylog sa aton pag sa ulog sang Environment Month kag Provincial Arbor Day diri sa Province of Iloilo. Nagapati ang aton nga programa nga suno sa inyo nga vigilance sa pagbantay sa ining mga ginpang tanom naton nga mga kahoy, mga fruit trees, masiguro naton nga magadako ang mga ini kag magabulig sa aton grading program, at the same time pagpaumwad sang aton sitwasyon environmental diri sa probinsya sang Iloilo. Gina-emphasize gid naton na hindi naton pagipasimpalahan ang ini nga mga gipangtanom naton nga mga fruit trees, nga mga kahoy sa mga tree planting areas, kundi bantayan naton nga hindi ini mahalab sa mga layaw nga mga kasapatan, kag hindi ini mapatay sa tion sang tig-ilinit. Gani ang aton vigilance kag ang aton proper care, no, sa sini nga mga gipangtanom nga mga kahoy ang kinahanglanon gid para nga magdalagko ang ining ginpangtanom naton nga mga kahoy sang nagligad nga mga sinimana. Salamat sa sining interventions, sang sining inisyatibo sang aton provincial government kag sang aton nga mga local government units diri sa probinsya sang Iloilo. Dugang naton nga balita subong nga aga ginpabutyag sang aton departamento, Department of Agriculture Western Visayas, nga ang participatory guarantee system, isa ka community-based nga certification system nga ginapatuman sa idalom sang organic agriculture program agud mapalig-on ang production sang organic nga mga produkto kag mas mapalapit ang proseso sa aton nga mga mangunguma. Suno sa aton organic agriculture focal person kag regional technical director for research and regulation, Director Sarlina B. Coelho, ang PGS nagabase sa partisipasyon sa nagkalain-lain nga sektor sa trust system sang aton nga komunidad. Ini isa ka learning by doing nga pamagi sa pagpanguma nga nagabulig sa aton nga mga manguma nga ma-develop ang eco-friendly farming practices. Ginsiling man sini nga ang gina-export nga produkto nagakinahanglan sang third party organic certification para mabaton sa iban nga pungsod kung sadiin nag-arrange sang 40,000 tob-tob 150,000 ang baydanay. Samtang pinaagi sa participatory guarantee system o kon PGS, libre kag ginapatuman paagi sa pagbululigay sang farmers, local government units kag Department of Agriculture. Pinaagi sa peer review kag community validation agud masiguro ang kalidad kag food safety sang mga produkto. Sa Region 6 o kon Western Visayas, mayala na kita sang 31 ka mga farmers associations nga nagaupod sa organic agriculture program, apang apat pa lamang ang aktibo nga PGS certified groups sa subong nga makita naton sa probinsya sang Aklan, Kabanwahanan sang Kabatuan kag Pututan, sa probinsya sang Iloilo, samtang ang sa Gimalas naman padayon nga ginaproseso para sa certification kag may duha pa ka lugar nga nagapadayon man sa pagproseso. Suno sa kay Director Coelho, ang long-term nga tinutuyo sang PGS amo ang pag-empower sang mangunguma kag mangingisda paagi sa insakto nga information kag sustainable farming practices nga nagaprotehirel sa environment kag nagapadayon sang food security sa aton nga komunidad. Dako ang bulig sa sining pag-practice naton sang organic farming technologies kay ini hindi lang pala nga masiguro naton ang aton ginakonsumo nga mga pagkaon, ang luwas sa mga residues sa mga pesticide o kon chemical, mahimo man ini makabulig sa aton environment nga mapahaganhagan naton ang contamination, mapahaganhagan naton ang pollution para sa aton tagsa-tagsa ka ikaayong lawas. Panginbulahan gid sa mga PGS farmers naton sa Banwasang Kabatuan, Pututan, Tubungan, Iloilo, kag sa mga organic agriculture practitioners naton sa mga kabanwahanan, dako ang salig sa Department of Agriculture nga magdugang pa ang aton nga advokasya kag magdamo pa ang produkto naton organiko nga mangin available sa tagsa-tagsa naton ka merkado pang publiko. Dala sa Banwasang istansya Iloilo, may mga farmers man kita nga naga-practice sang organic agriculture program kag may mga GAP certified, no, o kon GAP certified farmers man kita nga mahimo magbaligya sang ila tagsa-tagsa ka mga produkto. Gani padayon ang aton nga pagingyo sa mga local government units nga tagaan gid sang nagakaigo nga espasyo, dedicated nga space sa aton nga mga public markets ang ini nga mga organic grown nga mga produkto para nga dila masiguro naton nga ang aton nga ginabakal is product gid sang aton nga mga organic agriculture advocate nga mga farmers. Kag sa sina manginsuki na naton ang mga health conscious mga senior citizen naton nga labing mugid ang naga bakal sang sining klase nga mga produkto. Kag sa tanan, no, nga gusto magkaon sang mga produkto nga luwas sa pestisidyo kag luwas sa mga chemical, mahimo nga ma-identify naton ang ina nga lugar sa aton nga mga merkado pang publiko para nga mangin sentro na ina para sa aton nga mga organic agriculture farmers. Sa sina madirekta naton link sila sa aton nga mga consumers kag matagaan naton sang sustainable nga market linkage ang aton nga mga organic agriculture farmers. Salamat gid sa padayon nga pagduso sang aton organic agriculture program focal person Director Sarlina Coelho kag sa tanan naton nga mga mangunguma nga nagapati sa sining advokasya nga mangin sustainable kag mangin luwas ang aton nga mga pagkaon nga ginakonsumo sa pestisidyo kag anuman nga residues sang chemicals, no. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Jay Alanda subong man sa kay Ernie Lucendo Villanueva, kay Eric Piñas, kag kay Sir Erning Piñas, kay Dr. Sabio, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Sir Solmi Ohario, good morning Sir Solmi, subuman sa aton nga mga tagpalamati dala sa Banwasang Dumangas, Iloilo, Balutak Nuevo, Anilaw, kag Banati. Labi na gid sa aton nga mga coastal areas sa aton yung mga fisher folks nga nagapulo pangisda na subong apang nakaon, no, ang aton nga mga transistor radios para nga makapamati kita sa mga updates salin sa aton nga departamento, Department of Agriculture Western Visayas, no. Sa sininga tinion aton nga pamatian ang aton nga AgriBit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas, i-welcome naton ang aton nga intern from the West Visayas State University College of Communication at pamatian naton ang balita halin kay Nielet Angeli Fayo. Nielet, sa imong balita subong nga aga.
1: Para sa nagapanguna nga balita, halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Para sa Climate Smart Ready nga probinsya sang Antique, madinalagon nga ginpatigayon sang DA Philrice Climate Smart Mapping Team ang unang bahin sang participatory mapping workshops para sa probinsya sang Antique sang Hunyo 10, 2026 sa Antique Provincial Capital sa kooperasyon sang Provincial Agriculture Office sa pagpanguna ni Dr. Gina B. Harda. Gintambungan ini sa mga representante halin sa nagkalain-lain nga ahensya kag sektor sang agrikultura, lakip ng APCO, Municipal Agriculture Offices, PPDO, PDRRMO, PANRO, kag NIA Antique Irrigators Management Office, ang katuyuan sang aktibidad amo ang pagkilala, pag-usisa, kag pagpamatuod sa mga resgo nga resulta sang pagbag-o sang klima sa mga umahan sang humay sa bug-os nga probinsya. Paagi sa participatory mapping approach, gintingob ang mga kasayuran, eksperyensya, kag lokal nga mga impormasyon sa mga stakeholder agud mahibaluan ang nagapanguna nga mga climate hazards, pareho sang kakulang sa ulan, baha, kag iban pa nga mga peligro nga nagaapekto sa production sang humay. Ang ginhiwat nga workshop isa ka importante nga pangunang nga tikang padulong sa paghimo sang mas epektibo nga climate smart agriculture interventions, mas mabakod nga mga plano sa pagdumala sang resgo kag mga pulisa nga magapabakod sa kapasidad sang sektor sang agrikultura sa pag-angay kag pag-atubang sa mga kabudlayan sang nagabag-o nga klima.
0: Sa dugang pagid nga balita, aton pagid padayon nga i-welcome si Gillette Angeli Fayo.
1: Gimaras Mingos nagpasangkad sa merkado sa Europa kag Hong Kong. Ginaduso sa Pilipinas nga magpasangkad pagid ang merkado sa bantog nga Gimaras Mingos sa bugos ng kalibutan paagi sa bag-o nga export shipment pakadto sa Europa kag Hong Kong nga nagapakita sa padayon nga pagpaninguha sa pungsod nga makasulod sa international nga merkado kag makahatag sa dugang oportunidad sa palangabuian sa mga mangungumanga Pilipino. Sang damlag lang, ginpadala sa iban nga pungsod ang duha kagatos ka kilo nga fresh mingos halin sa Kokomojo Mango Farm sa Cebu Nagdi Maras. Kung sa diin 50 ka kilo ang ginpadala sa Netherlands, 50 ka kilo naman sa Belgium kag isa ka gatos ka kilo sa Hong Kong. Bisan initial pa lang ang kadamuon sang shipment, dako sini ang strategic significance. Ang mga padala pa kadto sa Belgium kag Netherlands ginahimo bilang mga patikim o kon promotional exports agud makilala kag matilawan sa potential buyers kag industry stakeholders sa Europa. Kung sa diin padayon ang pagtaas ng demand para sa premium na tropical fruits. Ang Brazil ang mangin panguna nga pantalan o kon European port of entry sa sining mga produkto. Samtang ang Hong Kong shipment naman ipanagtag sa mga diplomat kag dungganon nga mga bisita sa selebrasyon sa ika-isa kagatos kag 27 nga anibersaryo sa Philippine Independence agud mapakilala pagid ang isa sa pinakabantog na produkto agrikultural sang pungsod. Ini nga export initiative ginsuportuhan sa Bureau of Plant Industry or BPI nga naghatag sang technical, laboratory kag regulatory services agud masiguro ang pagsunod sa international food safety kag plant health requirements. Ang Gimaras National Crop Research, Development and Production Support Center sang BPI nagbulig sa mga mangunguma sa pagtuman sang nagakaigo nga teknolohiya kag maayo nga pamaagi sa pagpananom. Nagpatigayon man ang Plant Product Safety Services Division sang pag-usisa sang pesticide residues agud masiguro nga nagasunod ini sa ginatuman ng mga standards sa mga importing countries. Ang National Plant Quarantine Services Division naman ang nagproseso sang export permits kag phytosanitary certificates nga nagapalmatuod nga hilway sa regulated quarantine pest ang shipment. Ang mga gin-export nga mangga naghalin sa FieldGAP certified nga Kokomojo Mango Farm nga nagapakita sang importansya sang sertifikasyon sa pag-abot sa mataas nga kalidad ng mga export market. Suno kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., padayon nga ginapasangkad sang gobyerno ang merkado para sa mga produkto agrikultura sang Pilipinas bangod ini nagahatag sang mas maayo nga presyo kag mas mataas nga kita sa mga mangunguma kag sa iban pang bahin sang agricultural value chain. Dugang pasang natungdan, ang kada bag-o nga merkado nga nabuksan nagahatag sang oportunidad hindi lamang sa mga mangunguma kundi man sa mga nagaobra sang pagproseso, pagimpake, transportasyon kag distribution sang produkto. Ang ini nga shipment nagapakita man sang mas dako nga pagpaninguha sang gobyerno nga i-diversify ang cultural exports sang Pilipinas na hindi lamang limitado sa tradisyonal nga mga merkado. Paagi sa paggamit sang science-based regulation, quality assurance kag traceability systems, ginatutukan sang gobyerno ang magpabaskog ang posisyon sa mga prutas sang Pilipinas sa premium international national segments, kung sa diin ang mga consumers handa magbayad sa mas mataas na presyo para sa kalidad kag food safety. Sunod sa BPI, ang exports ng Guimaras Mingos nagapakita sa nagadugang nga pagkilala sa international nga merkado sa kalidad sa mga produkto sa Pilipinas kag sang importansya sa pagbinaligay sa mga mangunguma, exporters kag ahensya sa gobyerno sa pagbukas ng bag-o nga mga oportunidad para sa lokal nga agrikultura. Ang pinakabag-o nga shipment, isa ka importante nga tikang sa pagbabaskog sa presensya sa Guimaras Mingos sa merkado sa guwa sa pungsod kag sa paghatag sa mas dako nga benepisyo sa lokal nga mga mangunguma. Inisinyalat Angeli Fayo, nagabalita.
0: Thank you, Gid Nilet Angeli Fayo, sa imong balita. Subong aga shout out kay Rickshan Galan, kag sa mga farmers naton dela sa Sagrada Familia San Rafael Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers cooperatives and associations, sa aton nga mga agripreneurs nga magpa-rehestro sa aton nga Farmers and Fisherfolks Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda sa inyo.
2: Ang pagpanikasog, katutom, pagkapisan sa mangunguma kang mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa husto at patas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ila pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
3: Ginpatuman sa 2019 ang sagip sa ka-act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pang-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ang nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agon masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
4: Ikaw may ara sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit ug nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda. Welcome ka sa PDIS. Ano pa ginahulat nyo kaagri? Dali na ug parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Ah yes, amoy ito ang padayon nato nya pagpangagda sa aton nga mga farmers and fisher folks nga naga-engage sa negosyo, magparehistro na sa aton Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ining libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton most bagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi tulad ng iyong pinag-utos sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Dahil din sa kami ay nagtitiwang katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag

pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin, tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami imamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Tian sa atay, nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatapos, magabuti ka!
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
5: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
4: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
6: Adlaw na kita sang Lunes, pitsa 29 sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
4: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric Jan Pamplona.
6: Tag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
4: Sa kinaanda, nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
6: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
4: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo Official.
6: Taga nga to naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
4: Ganin din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFWs. Maayad-ayad na nga oras kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
3: Radyuman Eric John Pamplona. Kagradyuman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
7: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sa Iloilo? Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kahit karon sa aton nga Know Your History, June 29, 2007, ang Apple Incorporated ang nag-release sa nila sining first mobile phone nga amo ang iPhone.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Linibo ang nagupod sa White Ribbon March kahapon nga daw, Hunyo 28. Agod para yun ang panawagan para sa government accountability sa tunga sa nagapanayon ng impeachment proceedings batok kay Vice President Sara Duterte kag sa investigasyon sa flood control corruption. Masobra 3,500 ang nagtipon halin sa church kag civil society group sa IDSA People Power Monument sa Quezon City. Apang ginatag ni Bayan President Renato Reyes nga hindi pro Marcos o kung pro Duterte ang nasambit nga protesta. Nagsugod din si Saka Misa nga ginpangunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo kung sa nagparawagan ini sa government o kung sa government officials kag ikabuhi ang pagka mainubuson ni Hesus Kristo. Pagkatapos ang misa, nagmarcha ang taran nga grupo padulong sa People Power Monument kung saan nagsugod ang programa alas 2:30 ang takna kahapon sang hapon. Ginpay naman sang Philippine National Police nga wala sa insidente nga natabo kag nangin matawhay ang pagtililipon. So naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III Marinong nga natapos ang rally. Actually, dito man Radyo Man Binroy ang mga supporters gid, no? Mga diehard ni Vice President Sara Duterte. Pero layo-layo lang sila iya dito sa Insa People Power Monument. Dila sila man gusto nga magginamuguro kati gambal iya ang mga organizer sini, kamo iya ang bayan nga wala dire sang may ginapinan. Hindi ini pro Duterte, hindi man ini pro Marcos nga rally.
2: No, neutral ah. No, aras sila ito nga, sinuman ang madalasa sini sang ila panawagan, basta korupsyon ah. Basta korupsyon ang anti-corruption, wala iya labot diri ang personalidad. Why niya ka-matter ang personalidad. Pero amo giniya kakabalan niya sang kwan blano, sang aton sinigug. Amo niya ka-insensitive niya sang aton nga sa mga tao nga nagapungko sa gobyerno. Amo niya kakabalan sang mga tao sa gobyerno. Tan-o bala, halin pa niya sang una nga pinanawagan niya kaga tanan niya nga ginahimo iya nga singgitan nato nga ti mauntat lang ang korupsyon. Ang simbahan naga-intra na because nga ti kun hindi mo pag-intrahan sino abig maintra sini abi Radyo Man Eric. Kun sino kun hindi abi magahod no ang mga sektor nga ini. Sino abing magahod para sa aton, para sa tanan? Kit ang taon, takaan na sang people power, sang halaka minarcha sa dalan. Tanong bila subong, doon nga ka-immune ang tao? Sino mga issues?
1: Kaya doon na kita mga gana sa mga portista sa dalan.
2: Unlike before, yung ati, grabe ka sensitive kita nga sa pag-participate sa pila ka mga hublag protista para sa mga corruption issues, kontra corruption issues diri sa pungsod Pilipinas. Amo nang ambalta nga bisan paano at least may mga amo pa sini nga nagapanawagan kag ginakabig nila. Ako matuod gid man nga ti ara sila sa neutral para lang nga makuha man nato ng hustisya.
1: Kay malo ka sa mga neutral abi Radyo Man Binroy, hindi porke sa Marcos kang grupo. Wala ka na iya sang bahid sa corruption. Natawo ba na katabo subong mo manigani kinareklamo sa nga kampo manangay Senator Alan Peter Cayetano. dibla nga ang ibanda nga sa majority subong, dala man ni sa iskandalo. Dibla, dala man ni sila sa mga posible may kang tanan man sa graft and corruption nila binanggit sa flood control project. Eh may maging baton man ni sila nga mga kickback. Kukaling, kiti iniabi iya subong, daw na kwanbla, daw na lamudan politika ni galing adaw ah. Na lamudan gidiya sang politika.
2: Amo na tani manami tani kon may mabakod nga neutral force bala nga nagatukbol sa aton sining nga gobyerno. Kay wala na, hindi nakatalab ang kabudlay nang kadabol lagi sang guya ni natanom flood control project. Okay na ning impeachment subong kay ti kuno ni ongoing na. Matry na ini, no? Si Vice President Sara Duterte, may say ranta. How about sa side sa flood control project? Di ba na, damo-damo sa pinang-akusar? Ti sino pa lang subungin priso? ang promiso sa ombudsman, abit na gani, bag-una niya pag-asa naton si Buying Remulla, no? Kay siya, kay among gining gusto niya nga pungkuan, kay sila niya, kay anti-corruption, gid ang iya sininga gusto, nga ipakigaaway. Damo sang ginpromisa siya nga ti mapriso nga mo ni mobrata prisoan kay ti may mapriso nga mga lagko nga mga mga tao sa likod sini nga corruption sa flood control ti sino pa lang ginpriso subong si Chis Escudero kag si kuno si Joel Villanueva do maabsuelto kay bangod nga nag kwan nagud-nagupod sa administrasyon.
1: Amo na gani ang bangko nga ang issue sa flood control project. Ang issue to sa mga election na violations sa Rajuman Binroy. Daging gamit kayo ito nga hinganiban man. Hindi naman ni mabasol ang mga ara sa oposisyon subong. Kaya ang guwa niya sa administrasyon ni Marcos. Daging gamit man nila nga mga kumbaga daw kwanbla daw hinganiban man. Para man nga may fit man ang ilas nila nga makasumpong sa politika. Kaya kumagupod kito sa ila daw ibutang nila slimot ang imo sa nga mga kaso. Wala mga kontroversiya nga naangot man sa pangalan mo. Kaya sakto lang ngambal mo nga tani may third party tani. No? Nga magibulos na sa pag dumala sa aton sa nga gobyerno. Kaya kung magkalin man gyapon ni Marcos or magkalin man gyapon sa Duterte, at ilaban-laban, mabinarusay lang ni sila. Ang ipit iya, amo ang mga pumunuyong Pilipino.
2: Hindi niya kadulot ang kaso. Kabanga kabalan. Kung makadulot ang kaso, galing ang sa likod sa kaso, amo yung problema, no? Ti, wala ni, ining si Chis Escudero, kag si Kwani, wala ni, ang mga congressman to nga pinang-mention, wala na, na mabaon ini sa limot.
1: So, ay nagaling subong sang isyo sa mga congressman.
2: Di.
1: So, matamat na galing nadula to ang dumduman mo to nga may mga quadcom. May mga or investigation to sila nga ti. Mga naangot to sa flood control project. Hindi na to subong. Na lubong sa limot na lang gani.
2: Nagsala naman kita. Anom naman katuig na nag-antos kita. Kay sala. Amo na bala sa mga butante.
1: Terminal sala.
2: Tanong bala. Anom naman katuig nga sala ang aton sining nga nangin desisyon. Anong naman katuig nag-antos kita kay nangin sala naman ang aton sining nga desisyon. Ti ara na sa aton sining nga mga kamot ang direksyon. Ti may antoson pakita nga pila pa sobra pa duha katuig antes matapos ini. Ay Mariusep
1: nga gani ang interview to bala kay Congressman Noy Lawrence Defensor bala. Nga sining niya every election amo ni ang chance naton nga pili sang nagakaangay kag dapat nga maging mga leader naton no amo lang nigidning opportunity nga ginahatag sa aton no sa aton nga mga butante chance tanan-tani ning every election magpili kita sang husto nga mga leader galing pirmi na kita ya sala do sulit ya nga sala ta kumbaga daw way kita ya sang kwanbalasang gitawag ang political maturity sa pagpili sa mga maayo nga mga leader kag husto nga leader
2: kon sa mga relasyon bala no disgrasyada kita ini bilang ay nablang sa una wow nakachamba kag isang may kwan man may ano ni may problema sa ikaduwa mo ti problema do man ang imo sini nga na chambahan
1: kumbaga do ka tatlo ka imo yung mamana
2: pero
1: sa gid palpak
2: lunsay ka nang palpak
1: mo adik ikaduwa mo sugarol
2: ikatatlo
1: mo babahidor
2: kag ginasa puti ka pa do mo
1: baka kung mga may bahay, abi nga muna yung madagpatan yan.
2: May ara eh, damo sa nga muna bala.
1: Una-una mo nga bana, abi adik. Ika-dua mo nga bana.
2: Sugarol.
1: Sugarol. Ika-tatlo mo nga bana, hindi man sugarol, hindi man adik, pero babahidor.
2: Kaginabastro ka pa.
1: Kada uli sa balay nyo, Bastroconia pa ka.
2: Tiyan mo na ang Pilipinas, kapila na taiya kung sa relasyon, kapila na taiya madisgrasya. Disgrasyado, disgrasyada kita ya kung sa relasyon.
1: Pala na, kapila na kita magbusong,
2: kapasalig. Tapos biniyaan man kita.
1: Natawan nyo bala kung mamati ka mo sa mga grand rally ngayon?
2: Oo.
1: Sa mga...

0: alam mo na ganyan, bako soliton ko lang nga, uli, kung Marcos naman ang mag-daog, di makontinue lang muna yung sitwasyon ta. Kung magbalos naman ang Duterte, ngayas na naman ang mapungko bilang presidente, laban-laban, mabalos man sa mga Marcos. Di, balusay na lang ni Santander Trastanto.
1: Why ni? Why ni? Kung bumulos naman ang Duterte, si Marcos naman yung kanyo.
0: Matagan mo, hindi nila pag-lagson eh.
1: Unahon lang ang kanyo noon si Marcos na yung laban-laban tapok nila ni Sakundiin si Marcos man eh.
0: Laban-laban na, si Marcos na kung ay nasang neck braces guro, matigda na sa stretcher. Si Martin Romualdez, ay, basi kung ma-hospital, arrest na.
1: Sa piyak na bahin, nakahanda si Senate President Sherwin Gatchalian na magserbi bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Suro kay Gatchalian, madamo siya sa ginkonsulta ng legal experts kaga mga eksperensyado na pahayag sini ang iya eksperensya sa pagpatagyan sa hearings kaga pagkapot sa nagkalain-lain nga procedures ang gaserbi siya nga papel bilang presiding officer sa gindugang nga masami siya nga nagakonsulta sa kaangan niya nga mga senador para sa trial proceedings. Ginsiling ni Gatchalian nga ang dako nga bain sa nga preparasyon para sa impeachment trial ang yara na sa team sa impeachment court clerk nga si Attorney Ray Bantog Jr.
0: Wala mo may aratanin na sila pag-inistoryahan na regarding sa maging presiding officer. May iban nga mga senador na nagamba, marami kung abogado. Senator Sherwin Gatchalian, kung hindi sa abogado, willing man siya nga magpaumod.
1: Si Chistani, no?
0: Si Senator Chis Escudero. Kung galing, may pinaman ka mga senador, naghambal, nga mas mayo ko ng aton presiding officer, amo man ang aton nga Senate President.
1: No, kalaway pa lang, ikaw ang presiding officer, ikaw ang Senate President. Sa pila ka mga impeachment, ang Senate President ang preside.
0: Although nga sila man ang naghihimos ang rules, kaysa rules Radyo Man Binroy, why man kung ginahambal, nga kung Senate President ka, mati ikaw na ang mga presiding officer. Pero manami giniya kung ang presiding officer, amo ang Senate President. As to the procedure no sa rules kunan mo hindi man iya pareho gid sa husgado nga klasika pang preside nga daw judge ka gida kasi tandaan mo isa ka political process ang impeachment trial Radyo Man Binroy may mga pagsulundan dira kamo man ang dapat
1: kunan
0: sa mga senador nga ni basta gani senador ka nagkauyat ka na sa nga committee chairmanship tigon naga uyat ka sa committee chairmanship, ano pa rin man ang pag-handle mo? No, sa isa yaka
1: mas broader lang galing ng impeachment.
0: Kasi may dako lang eh, kaya
1: dama.
0: Mga kondo. Quasi judicial ini. No, ang impeachment trial.
1: Kung alang-alang, kinanglang double time kayo si Kwan. Si, kung ako kay Gatchalian.
0: Political, gali.
1: Kung ako kay Gatchalian, tindugan mo kay sa mga previous nga mga impeachment nga ti dapat ang ma-preside is Senate President ti sila man nag-preside pakita mo nga ti capable ikaw nga mag-lead no sa sining impeachment after all pagkatapos ini kun matigayon ni nga sang mayo big credit ni para sa kay Senator Win Gatchalian nga ti hindi man siya lawyer kaya bali lang mas bintaha gimana niya kung lawyer pero ti nagtuon kay imo gitunan man kag I'm sure nga capable siya kun preparahan niya man sa nga maayo bilang presiding officer sa sining plaabuton nga impeachment trial mga pito ka bulan kuno Radyo Manirik no magalas ang impeachment trial wow sobra tungas tuig kun matabo nga hiniringay aton although ati hindi man adlaw-adlaw do pila ni once a week ang hearing sini. Pero tama ni ka sa vlog sa aton sining panbala mo amula ning inistoryahan although nga ti medyo dragging man pero ang first kag last part sina amo ni mga exciting no ining binuksanay na sing ebidensya ti gadugay ni ga create division amin mo
0: ang kuang gani ang pre-trial nila naglabot sa pila lima ka adlaw
1: no
0: so meaning
1: damo gyud guro ang presentar
0: damo gyud og presentar sa pre-trial nila ang ginakuan nila daday ginalista nila kung sino ang mga ebidensya nila ano ang mga kabahin sang testimony sang ilang mga witnesses nila kag kung pila kabilog para nga ti ang mga senador naton maka-estimate man kung ano gikalaba ang impeachment trial ti siguro ma-initial na si Senator Win Gatchalian nga lista abi sa ilagay patigayon nga pre-trial. So, nga naka-estimate na siya nga hindi matapos ini

0: Sunod sa tatlo kabulan, mahimo nga matapos ini sa sunod sang anom, tubtob, pito kabulan.
1: Dragging, no?
0: Kabuhay buwan. Although nga ating gin-schedule nila ni sa impeachment trial, abi daw kwan lang ni Mirkulis Wibis Bernes. No? Kaghapon lang.
1: Tatlo, thrice a week.
0: Thrice a week lang. No? So, ang kanamuon sang ilang ang mga witnesses. Ito may mga presentation of evidence para sila Radyo Man Binroy. Kag sa presentation of evidence nila, may amuna madapat ma-collaborate na to sa mga testimonies sang ila sini nga mga witnesses nga i-presentar. Muna ni dugay-dugay ni. Muna ang bata
1: ni kwasay
0: judicial ini nga klasika prosesyo. No? Kusirin ang ato nga mga senador, amo ang mga sirbe, senator judges. Although nga ti ang procedure, hindi gid man iya mapariyo nga daw sa korte kagid. No, that is why nga ti si senator Sirwin Gatsalian, si senator president Sirwin Gatsalian, actually capable nga mangin presiding officer sang impeachment trial.
1: Kung ang nga lang sang mayo,
0: gilang mga... Di sila sang kwan, sang chief justice, sang korte suprema.
1: So, bantayan ta ni, galing kayo excitement ta sini sa una lang, tapos, may mga party man nga daw, medyo ma-excitement kita, pero dragging ni katama. Kag ang last part, ang lapit na sa desisyon.
0: Oo. Sa pag-preside bala, hindi ba lang ni Senate President ang ma-preside? Kay ti ang... Chief Justice sa Korte Suprema ang mag-upod man bilang presiding
1: ang Chief officer. Justice, abi ko kung presidente.
0: Sa presidente.
1: O, lang. Presidente lang. Kung ang presidente niya impeach kay Chief Justice. Ang ga-preside. Pero dire, Senate President lang Radyo Manirik. No? So, balantahin ni mga developer. Lapit na lang sa 6.
0: July 6. Ma-resume sila.
1: Miyerkules, Wibis, Biyernes, Sabado, Lunes, Martes, no?
0: Hindi, 6 Lunes eh.
1: Ah, hindi. 1, 2, 3, 4, 5.
0: July 6 Lunes.
1: Ah, kay Sabado galing niyo. Oh. Lunes, sa Monday na ba? Imbukada agad. Unchak to, next Monday.
0: Next Monday na. So, bantayan ta na. No? Kay amo ina ang ilang mangin na schedule para sa impeachment trial. Samtangin insister sa House of Prosecution Panel ngayon mahimong ngausaron ni Vice President Sara Duterte ang iya kinamatarong sa freedom of speech o kung free speech bilang proteksyon para sa ginaligar nga mga pagpamahog niya kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Marcos, kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero kay House Prosecution Spokesperson, kay Lanao del Sur, First District Congressman Zia Alunto Adyong, dapat nga usisaon sang Senado bilang impeachment court ang ipikto sang natumod nga mga pahayag sang Vice Presidente. Matag ni Adyong nga hindi ang mga tinaga ni Duterte ang dapat nga pagatagan sang focus, kundi ang ipikto sila sa tao sa iya sining nga mga ginapahog. Matandaan nga magluwas sa presidente, may ginaligar man nga pagpumahog si Duterte kanay First Lady Lisa Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Unablano, mamba kay mo yama run ka sa Facebook tapos mamahog ka tapos sa balon mo nga freedom of the speech.
1: Pamahog of
0: speech.
1: Di lain na niya
0: pam speech.
1: Threat na niya biya. Lain man yang freedom of speech ati. Syempre lain naman niya san sa pamahog mo. Arya threat na niya, may ara iya sang serious threat. Kaya halin sa imo. So
0: do ini mo na yang hambal ni Vice President Sara Duterte. Freedom of speech niya na iya kag free speech niya na iya. No, nga
1: di ba? Tapos na
0: kag gagali mo ya magsagad ka pinamahog.
1: Tapos na balon ko abi ka pareho ko to, balon ko to nga niya ay kwan ko marad ko sa Facebook, manda ka kay sunod adlaw bantayan ta ka, tiruon ta ka. Free speech pa na.
0: Amo na kanang badila.
1: That is not
0: sa freedom of the speech.
1: Hindi na niya
0: sa freedom of sa freedom of speech na ginambal nila, may ara na niya sang limitation.
1: May limit, hindi ni absolute.
0: Hindi na niya absolute sa kada ka pinagusto. Ilabi na kit ko na pamahog ka.
1: Oo.
0: Magkagkag kung may ara ka sang kapasidad.
1: May kuno na niya, may accountability na niya on your part. Magpamahog ya. Hindi niya ambal ta, hindi niya pagambal ka nga may free speech ka, tanan na lang mahimo mo. Kung may criminal offense, may accountability. Kung may arayas ang criminal offense, ang imo siniya ginapangwakal na iya, may consequence niya. Pero sini kay Sara Duterte, kay may aras ang investigation, kag seryoso ang investigation, base sa investigation, dako niyang imo siniya sa granting, may agi abi si Sara Duterte, no? Kita mo ang backgrounder nila sini. Ang ginimo na background ang pagtapungol ya sa kun actually, kun ini pamatuod lang ini. This will prove nga ti si Sara Duterte
0: kay gina-establishar nila
1: may criminal instinct daw mo nang ila ipagwa nga ti may nahimo na siya may napamatud-an na siya kung bagay ti sarang niya nga mahimo because nga nahimo yan niya nahimo yan na ni sang mga nagliligad
0: basi nga to mga statement to sa mga nagguluwa witness to sang unab lang nga ang mga kwanto sang una mga nagkapatay to sa Davao isaman sa mga nagpadayon sina sang una si Vice President Sara Duterte sang mayor sa Davao City base maginuwa mana nga mga ebidensya sa Radyo Man Binroy amo na nga damong excited no sa full blown na trial nga ini sang impeachment complaint batok ya kay Vice President Sara Duterte so bantayan tay na July 6 na sa masunod nga Lunes mga karadyo man.
1: Sa piyaka bayin, magapatigayon sa total review sa pagpatuman sa Republic Act 9344 o ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang panel nga ginapamunuan ni Senator Erwin Tulfo. Suno kay Tulfo ang legislative inquiry sa Senate Committee on Justice, Welfare and Rural Development kasunod sa serye sa makaalarma ang mga krimen nga ginakaulamiran sa mga minor de edad nga nagalakip sa pagpanglutang sa may Tacloban. Bilang isa ka media personality, ginpaig ni Tulfo nga mangin critical siya sa pagpatuman sang lay. Kagagin tumod ang kakulangan sang pondo para sa bahay pag-asa centers, kagin question ang actual enforcement sang criminal liability. Dugang pa niya bilang may bilang anitiglikoman sang DSWD, nakita niya nga mismo ang systemic failures sa pagpatuman sang layi. Sa i-statement gin sila ni Tulfo nga nagtuyo siya nga i-overhaul ang committee ang bukas nga sistema paagi sa pagtutok sa severe shortage sang functional by pag-asa facilities and pagka-epektibo sang intervention program sang aton sini nga layi. Pila lang galing ni mandated tani ni sa layi. Ang nagaduso ang layi nga dapat may mga pag-asa centers kita do at least every municipality pan mo I suppose
0: amo nang handom sa
1: province or municipality
0: municipality gid na
1: municipality no per municipality
0: Sir Kiko Pangilinan ara gina sa layi nga ini satisfy nga may sugpo ng juvenile justice and welfare act kay more kita sa welfare sa mga kabataan nga nagtalang sang banas amo nang padulog tani sa do rehab kag recovery no sa mga kabataan nga ini ugaling kati indi ganita ka hatag ka fire truck sa ato sa mga fire station
1: concerning abi ni
0: ang okay lang yung iban nga mga provincial like Iloilo province sa Diman Binroy nga may ara kita sa nga mga kwani bala ano kaya din ginapatindog sa dalom sa nga provincial population office bla
1: ang
0: mga teen centers ni bala
1: teen centers
0: magagapatindog kita iya sa nga family and teen centers yan eh damo na yung napatindog sa nga provincial sa nga Iloilo o te iba niya nga mga provincia amun na ganyan balta kung national government ang asahan mo hindi ganyan sila kahatag per one fire truck per municipality maong patindog ka pa sa nga bahay pag-asa na may arang kapanada siyempre arangan mong patindogon na nga huwag ka sa nga mga tao na huwag ka sa nga doktor huwag ka sa nga psychiatrist na
1: huwag
0: ka sa mga ay nako arangan din matag na ito ka fire truck to may organisasyon na ang Bureau of Fire
1: bala mo medyo manirik sa iba nabi hindi nila na may appreciate nga nga anong din nga dirata may invest abi among ginangato nga mangin investment nga puturo naton di kabataan naton gusto naton tadlungon ang aton sini nga mga kabataan for those nga mga nakasala kay kinamo sa mga offender nga mga kabataan ti ginakuan na gina-release lang na way na ginasulod sa di anong sudlan mo sini
0: diri sa aton ang dogi maras na Radyo Man Binroy no nga isang di sa DSWD na isa ka bilog amo na ganing sa mga minors nga mga juvenile
1: kadamo-damo sa mga offender gani nga mga minors naton bisan i-cluster na lang tani ni bisan one per district na lang tani if not per municipality.
0: National ina, national ina tani nga programa. Tayo mo nga naba ko dito sa probinsya kay Iloilo. Ang sa mga 10 centers kaya ginapatindog sa probinsya, ilagay ka probinsya budget. Kaya mo nga naman, amo ka na ganyan, magiging na-example ko lang, sa national gani, nga dapat ang gobyerno, may fire truck kada municipal police station, kay ang municipal police kada municipal police station ang kada munisipyo kay di ba kada munisipyo may aras ang fire stations pero why fire truck
1: sabagay gani ospital nga maski nang lanon di gani nila ma-improve
0: sa pagidna
1: di ba hindi gani nila ma-improve serbisyo sa mga hospital naton nga maski nang lanon pagidni
0: amo nga naghambal ako nga ang layeng ni Radyo Man Binoy
1: kanugon
0: bastante na ini ukaling balikanta na implementar ba na sa insaktong layi
1: kadamo abi sa mga o, mga offense nga involving minors nga tani pasulod naton ini like for example sa mga minor crimes dapat tani ipasulod naton ini sa mga bahay-bahay nga ini nga balta may ara tani kita sang sudlan para sa ila nga marihab ini sila
0: mga biktima pag ini bala sa mga pagpangabuso mga minors nga Radyo Man Binoy mga kababaihan wag ganin kita sang sudlan
1: isip pa bala
0: ganin kita sudlan sina Radyo Man Binoy mga private pa
1: yung
0: hambal nga government mga facility
1: wala
0: why kita ya
1: di paano nato ni baguhon sila karon atong mga offender buyan nato ni sila wala man ta sang balay para sila buyan nato take unang rape karon to nang namuno karon to dugay-dugay, maniro na kay mambal sa ati tuod, why man why man ko nilang yung priso mamatay ko yung tao kay di man ko niya pa mapriso kung mamatay ko tama. Pero kung yung rehab mo ina ang bata nga nagpamuno no? Pagwaya sa rehabilitation kung gin may intervention hindi na maniro osprop, dako na porsyento nga hindi na maghimo sang krimen
0: amo na gani nga sa AIDS of criminal liability. Ako may nako di question ang implementasyon sang layi nga ini. Amo na tani niya ang aton kay kun layi lang di ang basihan ta. Pagaduro-duro ron kalayita. Dito gani mapangintindihan ni kun ano nang plastadas ni. Kay kulang permisa implementation.
1: Karami
0: na isang kwani karami na amin sang layi. Galing kati amo na gani ang balko, juvenile justice. Diri ni sa dalom niya ang mga ang criminal liability sa mga minors balang ani. Tapos tani ang intervensyon naman nga
1: iyan ni kay SWD tani no
0: di ano mo kay why may implementar ni
1: dugangan man sang pulungkos di SWD nga ti Sherwin Tulfo nagagay man ada
0: ako ni paragtag guro ka food packs guro ka gi
1: na
0: ano ni mga akap ni mga
1: AIDS
0: ni guro ka hindi mo grabe ang abilidad
1: amo ay si Erwin Tulfo gani once nang hindi SWD uy kaya man kadumdom huwag ka kadumdum nga isa sa mga pressing problem na to.
0: Senator Erwin Tulfo, kwan ini siya, dumduman ko ni siya nga ginatira yan sa programa yan sa kuna sa radyo. Si Kiko Pangilinan, si Kiko Pangilinan, regarding sa Juvenile Justice and Welfare Act nga ini.
1: Kaya
0: hambal niya, tama ni ka taas ang edad ganing 15 Radyo Man Binoy, nga wala sang criminal liability. Kaya ang balilan daw gina-empower mo mga kabataan, especially mga minor, yung mag-imo sang krimen sa layin nga ini.
1: Ti Subong, maupo kay upod sila, ti masinggitan siya, nga mo ni, no? Simpo mo, dapat may nahimo ka na sa to. Galing kay ti kontranay pa ka mo sa to. Arapang pag, arapang pa ni.
0: Siyempre sa politika yan. Ang una, kontra mo, kung upod mo, isa naman ka mo. Pero ti, depende man ah. Kaya ti, lain naman yung istorya ko. Kada isa ka senador, may mga panindugan man.
1: O, kung gusto naton nga matadlong initanan, implementar naton mayo ang layi. Ang mga tiko, nagtiko, nagliko, banas ka mga kabataan, panadlong ko naton kay Pilas Kadlao, sila ini, maging ginikanan man. Ti, what do you expect sa may criminal instinct ng bata, ng panimalay? Pros ni, troublemaker ang isa ka bata. Wala sang intervention. Pero expectaron mo sining mangin maayo ang iya sining mga kabataan? Mangin maayo ang sulod sa panimalay nila? Hindi.
0: Sakto na.
1: Pero kung may intervention ng gobyerno, pila kadlaw basi ining bata ngayon ini makatapos pa ni. Kung mangin professional ni mga kabataan niya, alangan mangin bulakbol, natural tingwaan niya man ang mangin professional. Amo ning ang balta nga dapat umpisahan ta isa ka henerasyon at a time umpisahan naton ini nga ti mabag-o naton ang subong henerasyon para ang sunod mga kabataan nila mangin maayo. wala eleksyon na ta. Politika lang ato nya.
0: Kung ang layi lang sa pakaduro na. Damo-damo na sang layita. Dali kati libaton ko ang problema ta perme, amo ang implementasyon. Ito na mga observation sa aton siring patrol. Kamusta ang aton nga palibot

0: Kaya standby na si Radyoman Flo Navarrete.
1: TYRI Radyoman Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
2: Radyoman Eric, good morning. Kay Radyoman Mendoy, good morning man. Ang tonsyonin nga palibos ng syudad, medyo matalataway. Nami ang tsimpo. Kaga makita na to nga tiwayuay man ng kwan. Huwa na nagtupa ang ulan. Uldo ko ti kahapon.
0: Makwana ni maturotirha na subong.
2: Oh.
0: Kay may kay kahapon to dumay bagyo pa kita pero subong oh, way na sang active na tropical cyclone.
2: Yes, Radyoman Eric, no.
0: Oh. Tapon kay medyo nagsunod siya, tapos nagwa man.
2: Tapon medyo naggunggoom pero di why man
0: nagito. Actually, nagulan gidya kahapon eh, sang hapon nagulan gidya eh.
2: Adri sa syudad. Why?
3: Sa probinsya perti ulan.
0: Uran sa probinsya grabe uran.
2: Oh. Ano, ang may tropical depression kita mo. Amo nang nagpupang ulan.
0: Pero subong, pero gincheck ko din sa pag-asa, wala subong sang active tropical cyclone sa outside sang Philippine Area of Responsibility kag sa sulod sang Philippine Area of Responsibility.
2: I-corrected na, Radyoman Eric, no, timayo kita nga mamangin maayo ang panahon subong. Para nga ti at least ang aton nga mga estudyante mayo ang paningkay-ningkay nila kung makasunod sa eskwela ti Lunes subong adlaw Radyoman Eric, Radyoman Lingroy. Sa presyo karon diri kita sa may Lapas Public Market, diri sa may Bayati Store, ang talong subong mamakal sa 100 pesos ang kada kilo, ang kamatis 50 pesos ang kada kilo, ang ahos 140 pesos sa gihapon ang kilo, amo man ang bombay nga 120 pesos ang kilo. Kagang munggo ang kutos kini tag 25 pesos ang kilo ang kutos na no? Ang green nga munggo ang suha 110 ang kilo way ara man pag 120 ang pansit 45 pesos ang kada kilo kalamay nga wash na no? 75 pesos ang kada kilo maskobado 90 pesos ang kada kilo harina 45 pesos ang kada kilo ang repulyo 120 pesos ang kada kilo carrots 180 pesos ang kada kilo. Mantika, why naga ano no, why pagpago sa presyo? Yara sa Japan sa 120 pesos ang kada kilo, no? Ang pansikanton 60 pesos ang kada kilo. Depende sa klase nga baklo nimo, no? Nga pansikanton, no, diri sa may Lapas Public Market ti ang sitwasyon di subong sang ano, sang Lapas Public Market, no, medyo malaka pa ang tawo subong, no, kag hindi pa kita monitadamo ang ano ang mga bumalakal, no, Radyoman Eric and Radyoman Binroy. At least ang aton sini mga kauturan, no, ngayara sila tagsaka mga pamalay may giha ka mo, no, kung paano kontakti at pilang presyo sa mga balaklon sa Lapas sa Public Market, Radyoman Eric. Sa tiyak na bahin na aristo na ang isang mga otoridad ang suspek sa pagpatay sa 89 anyos na babae sa Litisco Village sa Barangay Tabok sa Baalapas, Iloilo City sa itong Mayo 24. No? Kinala rin ang ining aristado sa kay Jerry Lumahan Lima, 35 anyos sa Barangay Gihaman, Liganes samtang ang biktima amo si Virginia Inayan Haseldo, Radyoman Eric, Radyoman Binroy. Nadakpan si Lima sa kinpatigayon nga entrapment operation sang City Intelligence Unit upon CIU sang Iloilo City Police Office no kon ICPO sunod sa mga otoridad nga nagtransact sila sang sa suspect no nga agud nga ti magbakal kumpani sang arma sa Arevalo at ang sang namotikan sini nga pulis ang iya ka transaksyon nagdalagan ini sa direksyon sang uton sa diin na siya ang nadakpan no nakuha sa paginakop ni Lima ang isa ka granada duwa ka armas litang kag mga bala. Yari ang kung ginako man sini ang gintakay niya ang ining biktima Radyoman Eric, Radyoman Binroy bangod kiti hubog lang siya sang amo sini nga tion no. Yari bala ang kabahin sa pagpayag sang akon nga ma-interview si Jerry Lumahan Lima no kay ti kahapon hindi pa siya magpa-interview pero sa sige-sige nga pamangkot nato na sigayo nato nga makuhaan sang statement si Jerry Lima, Radyoman Eric, Radyoman Binroy. Yari siya sa iya sini nga pagpahayag.
4: Ano man balmo subong kina adaptan ka? Hindi na ko sa itong tingin ko eh. Ano ko
5: ano ka no?
4: Paano mo? Ano tiyan na tiyan? Hindi na ko magpa-interview. Hindi na ko magamba. Ito siya mag-interview. Paano mo na patay itong tingin lang man? Kasi nalayan mo ka mo to?
6: Hindi na siya. Hindi na. Hindi na ko magpa-interview.
4: saan na ito ba ni Tabodjar? Saan na matubisulot?
3: Wala na, nalipat na ko siya. Hindi na ako pa.
4: Sa Katigayon, nalipat na.
3: Hindi na ako pa pa.
4: Pero may nakuagin na sa barangay nila.
3: Nakapanagita ko sir, kay kung ito, hubog ko ito.
4: Pagsulot mo, hubog ka.
3: Hindi na ako pa, hindi nalipat na ito.
4: Pati kanilahay ka mo, no? Saan tigulang ito?
3: Hindi na ako lalahay kami, pero nalipat na ito.
4: Pero nung kopo wala, kay Tagali Ganes ka, paano ka nakalaboto sa balay isang biktima?
3: No, ako na ganyan ako sir, kay ubog ko ito.
4: Ubog ka, paano ka nakalaboto?
3: No, ako na ako, daw nalipatan ko ng may nagyan ko sa nga mo sa tunga ko, no tay?
4: Paano mo nahimo, so Jer, ang krimen?
3: Kay ubog ko isang tanoto mo.
4: Ang umot ka ni sa tigulang? Kakit ka siya. Why? Pero nag-aubra ka suna siya, no?
3: Nag-aubra.
4: Anong ubra mo siya?
3: Nipat ng hindi ko, sir.
4: Okay naman, no? May construction siya, no? Di ba?
3: Wala man ko kakawang may construction siya.
4: Uubog ka to, sang ginimo mo. Okay ka nag-droga?
3: Wala na.
4: Jer, paano mo ito ginpatay ang tinulang man?
3: Ginpatay ko, sir. Hindi ko na ginmatandaan ang ginimo ko.
4: Na-consensya ka sa ginsa natabo sa'yo?
3: Lipat na gito. Hindi na ako.
4: Pero magpato na na-consensya?
3: Hindi na ako, sir. Hindi ko, sir.
4: Ako, matungin siya. Siya ginpatay mo.
3: Hindi na.
0: Nalipat siya?
3: Hindi na ako. Contribute.
4: Lahat na ako mag-quot. Ginako mo ito.
3: Naging ako, kumanda.
2: Ay, Radyo man ni Rick, no? Radyo man na Benroy, si Jerry Lima.
0: Pero ginako, yung siya nagpatay.
5: Oh, nalipat siya kung nalipat siya kung nakonsensya sa kung wala. Naton pa nung duma, naibay ko nakonsensya ka kung wala. Bugok, klasika tao dyan eh.
2: Oo. Si, madumduman niyo tiyo na naglaamang pamilya ang sildo, nga natural death ang natabo sila himata, apang nakita nila sa CCTV footage, naging kuga ni Lima ang biktima, tubtob nga napatay ini, no? Pwede na biluan nga tinagtangyag ang pamilya sa 500,000 pesos na reward money, kagdugang 50,000 pesos nga ginpumisa ni Mayor Raisa Trenya sa makatudlo sa ginampangan sa suspect. Pati sa karon, preso ni si Lima sa Oakland Municipal Police Station kag natalana nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Tidipindi pa ni karon kay may press conference karon ng ICTO no, kung kay sino ma-ipresentar nila ni sa media ang pagkadakop kay Lima kag kung kay sino makadto ang ining reward money nga 550,000 pesos. Radyo Man Eric, Radyo Man din.
5: May Granada pagali ni no?
2: Oo, niyara na.
5: Pilakbilo Granada gani?
2: Isa? Tapos, duwa ka short firearm, no? Inang kusin ba lang ako?
0: Why drugs?
2: Ha?
0: Why drugs?
2: Why?
5: Why duro makita?
2: Why?
5: I think kung sa Granada, sa Granada pa lang ni, sulbar na ni sa?
0: Hindi, nabilable na, kaya explosive. Ang armas to, amo to ang tani, kwan nila to, kundi entrapment ni mo, kay Dorgat, may informant, nga nag-text siya sa informant nga makitaay sila kay ginabaligya yung pusil. Di ba? Amo na ang informant sa pulis naton, amo ang katransaksyon niya nga baligyaan niya sa pusil.
2: Correct na. Radyo na Eric, no. Ang pusil to why to ma hindi ko makilala to kun hindi ko ma-identify kay kun ano to mo galing kay puro dibula bala Radyo na Eric, no, mga short firearm, no. Dukangay bala sang 38 revolver pero mahal to klase nga armas lupang Radyo na Eric. Amane mo dalong natong information, sumunga aga ang iningabahin niya na dulong sinyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingog ng pwersa sa pito para ay kayong lawas kumplito binipisyo, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika, malapit sinyo managwar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Produkto ini ni Doc Crispin Hico. Pag non-sediment oil na pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal, non-sediment oil, mais arthritis, rayuma, varicose, palamoy, ipoy, palaman all, palanakit sa kalawasan na epekto na paralisar ng mga kaugatan, pwede man ipangapla sa managaubo, palanakit sa liog, naundan ng mga bali, kag sa mga nagadugo ng pilas, iya ay nipatugunon, paunta-ton, bumuilang sa non-sediment oil, no? Produkto ininitita Arlene sa Herbsmed Pharma Corporation, kag available sa mga butika sa bilog na isla sa Panay, kag probinsya San Gimaras, kag Tatoy's Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, ATM Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandriong, Inasuning Main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kag ni Tayo Norato, Tatoy Espinosa. Tatoy's Manokan and Seafoods. Hindi kompleto ang bakasyon sa mga bakusinista sa Iloilo kung hindi ka mo makatilaw sa Tatoy's Manokan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Salamat kid kay Radyo Man Flow Navarrete. Ang ining abayin sa atong pagpangalaga dulong na sa inyo sa Nan sa Corn Coffee. Umpisanta ng aton aga pag isa pag-inom sa Nan sa Corn Coffee, kag experience ang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sa atong immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight, nagapalaba sa atong nga resistensya, nagapataas sa atong nga energy kanagamintinar sa proper blood sugar level, nagapa-improve sa blood circulation, kanag-elevate man sa problema ta sa digestion. Nang isa na hindi kita makwanbla, matunawa, nagabutod aton chan, imni nyo na sa Nan's Corn Coffee. Yan detoxify niya ang aton nga lawas, kanag-elevate man sa problema ta sa migraine, ila binagid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA kay mabakal nyo sa mga butika sa bilog ni isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Standby ha, pagbalik na dugay-dugay, mga dalagko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga muti.
6: D3 Bio. Goodbye.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mapakat sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaupo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sa ulan. Gigidyan ako ginadutlan sa balatia.
1: Mighty C! Babaka sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
12: And Dr.
13: Ito po si Dr. Bernion.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
16: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
17: Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kung sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kung sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
20: Ang mahigkong colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
5: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
6: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglan naton para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
4: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
7: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protect, tama pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang may DC. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC.
1: Mabaka. Mga buti ka.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin o kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa satong pagkaon og ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin o kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa satong pagkaon og ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala. Ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
11: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Alas 5:03 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
17: Radyo Man Eric John Pamplona.
18: Eric John Pamplona.
17: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
18: Benroy Bernal.
17: Back to back sa unang radyo, unang balita.
16: Tanbay na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang ininga bahin durong sa inyo sang DTX sa 500. Mayara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang pressure sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Ininiga panubo sa imo talaga guys ride sa sa makabangdanan sa pagbara sa imo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Iniman ang nagabulig panubo ang blood glucose levels isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure ilabi na sa mga diabetics. Ang DTX sa 500 aktibo man sa pagkorek sa mga hindi normal nga releases sa imo nga mga hormones. Ilabi na itong may picto sa vasoconstriction. Kag siyempre mag-inom kita sa nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, agud nga mapalayo kita sa peligroso nga picto sa high blood pressure. Ilabi na gid blood pressure sa blood vessel. Ina-maintain sina ang elasticity sa ugat, agud nga mapalayo kita sa aneurysm. Ilabi na gid sa ukon aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok ugat sa utok, bawat sa tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 gaga Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, hugot nga biosecurity ginapanugyan sa DA Region 6 sa mga hog raisers batok sa ASF. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
17: TYRI Radyuman Report.
19: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
20: Gipanugyan sang Department of Agriculture ang hugot nga biosecurity sa mga nagasagod sang baboy ilabi na sa mga backyard hog raisers. Ginpahayag ni Dr. Lerisa Balupinos, Chief sang Integrated Laboratory Division sang Department of Agriculture, Western Visayas, kalakip sa biosecurity measures ang hindi pagpasulod sang bisan sino nga tawo sa pigpen o kung tangkal. Malayo nga ginahamtangan sini kag mayara sang moskitero para hindi masudlan sang langaw, lamok kag bisan sang ilaga.
21: Secured ang inyong mga feeds nga ginabakal, hindi ka mo sa mga baratuhon, kaya basi nagtuto siya galing sa mga masakit nga baboy nga ginbaligya na lang barato. So, i-check na nato tapos ang pagpasulod naton sa baboy, lantawon man naton kung ang baboy gipasulod naton masakit pa o hindi. So kinahanglan ni si Peripid Anay bago naton isimpon sa aton nga baboy.
20: Dapat man nga magbutang sang foot bath, gamito ng isa lang kabuta sa sulod sang pigpen, kaglain man ang sasagwa, magbutang sang disinfectant, kag magpanghinaw sang kamot, bago magsulod sa tangkal. Nahibaluan nga nagdeklarar na ang probinsya sang Capiz, sang kaso sang ASF, sa Banwa sang Sapian, Pontevedra kag siyudad sang Rojas, samtang ginasuspetsahan naman nga hag cholera virus ang nag-igo sa Banwa sang Nueva Valencia, sa probinsya sang Guimaras. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Moon, Iales Kapalian Tata RMN.
19: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
17: Tatak RMN.
16: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabagwa kape nga sigurado magkakape ka bisan tong ang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract, ang tagsa ka sa CCN may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarkets kag siyempre sa mga butika sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
2: DTX 500, mataas bilang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagula ka makaibalo, ang mataas ka blood sugar levels nagapatika sang arterial walls ka nagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys kag madamo nga komplikasyon, kangay disease ang stroke, heart disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, tagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadaw. Ang DTX 500 may charantin na linsa marguso nga nagamimix ng insulin function. Tunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kadadaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyper acidity, jerk fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Marisan mo inisang may TC, dugay kinabala na ganto sa katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay magayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig ni sa pagtapna sa tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Dr. Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, magtiyo patay matapos makabunggo ang ila ginasakyan nga motor sa nagapark nga truck sa Banwa sang Kalinog. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
17: DYRI Radyo Man Report.
9: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
22: Dead on arrival sa ospital ang magtiyo matapos nakabunggo sa nakapark nga truck ang ila ginasakyan nga motor sa Barangay Karbasana, Kalinog, Iloilo, Launa, 20 Domingo sang kaagahon. Ang mga biktima amo sanay Eric Villena, 43 anyos, nga mo ang driver kag Edgardo Villena, 18 anyos kag angkas sa motor. Ang duha ang lunsay residente sang Barangay Alugmawa, Lambunawa. Base sa investigasyon sang Kalinog Municipal Police Station, nga halinang magtiyo sa Banwa sang Kalinog, kagpapauli na kuntani sa Lambunaw apang pag-abot sa Barangay Karbasana, nadulaan sang kontrol. Ang driver kabangdanan nga bumunggo ang ilang motor sa nakapark na truck sa kilid sang kalsada. Dugang pa sang kapulisan nga nakainom ang tiyo nga driver sang motor. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
9: Chuan vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
0: Batak, RMN.
2: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbaling ingrediente. May tugkat ali ginseng, makakagone goat weed. Safe in his heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Gani mag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
16: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may haraman kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikugtawo ka nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagamnigman sa aton nga prostate para hindi magdako kung maghubag kayang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. May tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito, kilala pag hindi nga nag-amligman ha, sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si partner, si misis, pwede makainom. Hindi lang man niya papatindog lang sa ikong tawo, kundi naghahatag man inisang dugang nga resistensya. Labi na gin kung nagapulaw ikaw sa imong obra, ginabuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:13 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ang ini nga bahin ginadulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Hagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag simpre sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. TTMO nagaparawagan sa publiko nga hindi mag-park sa no parking areas para sa matalunsay nga lakat sang trapiko sa syudad. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
1: City Hall Reports.
3: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong nakuha kung regular atong napagamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa atong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapa-improve sa blood circulation. Nagalleviate sa imo indigestion problems, nagkapanubuo sa pagbuton sa imutsan, nagdetoxify sa imulawas, sa nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
23: Nagkapanawagan ang Traffic and Transportation Management Office sa Kunti Timo sa publikong alikawan ng pagpark sa ila sa lakyan sa no parking areas sa syudad agud mangin matalun sa ilakat sang trapiko. Kining panawagan ni TTMO Head of Derico Garbanzo sa Nobles de Baran nga pagdamo sa mga illegally park na sa lakyan sa mga dalanon sa syudad. So kay Garbanzos, may mga dalan sa syudad nga may no parking signs na dapat likawan pag-park sa sasakyan. Panulong ni Garbanzos nga bisan kinakulang ang personal sa titimo apang may scheduled clearing operations sa iyong opisina sa mga illegally park na sasakyan nga nagatuga na sang obstruction. Kinapatuman ang clubic ordinance sa mga lugar nga no parking zone. Sa downtown areas, may mo makaside parking sa Aldiguer, Arsenal, Solis, Caguanco Streets, sa Central Market, Orte Street, kag Valeria Street. May side parking naman sa mga dalan sa Mabini, Halandoni, Fuentes, Quezon, De Leon, Gerald Hodges, Yulo, Arroyo, Fort San Pedro Drive, General Blanco, Kagmapa, lakip na sa La Paz Plaza. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
3: Pinabahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyong lugar.
17: Tatak RMN.
16: Arin ang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Kintingo bang mangustin, Guya Bano kag Manunggay. Para sa mas baskog nga resistensya, dugay nga iniriya, kag mas pagsikalawas adaw-adaw. Nance Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog ng korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pili a Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kag produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Kag mag Nance Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nance Liniment Oil agatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi imo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga balay. May name tree extract ka parehong performance sa citronella, nagatag protection sa exposed nimo sini nga panit. Nance Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipunga, an-an, eczema, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Dugang pa nga mga balita, TTMO, tanan nga ospital sa Iloilo Province, 100% PhilHealth yakap accredited na suno sa Provincial Health Office. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
17: Capital Reports.
4: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang roles sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensya shadow ng mga medical doctors. Nakaangkon sang 100% PhilHealth yakap accreditation ang probinsya sa Iloilo matapos na credit ang tanan nga 43 ka mga local government unit primary care facilities bilang PhilHealth accredited yakap providers. Bangod sa niyang Iloilo ang isa subong sa pila ka mga probinsya sa pungsod nga may kompleto nga yakap accreditation sa tanan nga LGUs. Sunod sa Iloilo Provincial Health Office, mangin malapit na sa mga Ilonggo ang dekalidad nga serbisyo sa ikaing lawas kaang isang medical consultation, preventive care, laboratory and diagnostic services, pinili nga mga bulong kag mas madasig nga referral para sa mga pasyente. Ginpahayagmaan sa IPHO nga ini ang kadalag-an resulta sang pagbinuligay sa Provincial Government of Iloilo, Department of Health, PhilHealth Region Office 6, mga lokal nga gobyerno kag mga healthcare workers sa pagpatuman sang mas maayo nga primary healthcare si dalang sa Universal Healthcare Act. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
17: Tatak RMN.
2: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog gastrointestinal tract kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, at pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, piktibo kag-garantisado nga proteksyon sa matinlo nga kolon kag-regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
16: Alas 5.20 ang oras diri sa aton nga pag-pangaragad. Ang ining bahin, durong man sa inyo sang Nance Liniment Oil. Alin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palaman-ol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Wini pagit ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, panakit sang liog na undan nga mga bali nagasurab yung mga surok-surok kag sa nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka madugo na buboy diretso nang liniment oil sa pilas gid para ang dugo sa pilas matugon gid dayon. Kag sa mga cases na sang dengue ninyo na pangulat nga makagat kamo sang lamok, magwa sa balay pamanyos nang liniment oil. May sangkap ini nga neem tree kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to gan iliwat para hindi ka pagkanton kalamok, magwa sa balay pangaplas nang liniment oil. Mabakal ini sa mga butika sa Binog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene.

0: taas ko ka resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsig ka lawas, adlaw-adlaw. Nan, Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, pangkaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, nagulig kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas. Kuhaon liwat sang Boston Celtics ang serbisyo sang Filipino-American nga si Ron Harper Jr. Nagpirma sila sang panipag-o nga 3 ka tuig nga kontrata nga nagabalor sang $9 million. Ginbalibaran sang Celtics ang $2.6 million nga team opinion sang 26 years old nga forward sa 2026-2027 agud nga mag-commit sang mas malawig nga deal. Nag-a-average si Harper sang 4.2 points kag 11 minutes sa 29 ka mga hampang sa iya pinakaunang season sa Boston sa 2025-2026. Siya ang anak sang 5-time NBA champion na si Ron Harper kag magulang ni San Antonio Spurs guard Dylan Harper. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog ka isla sa Panay, ka probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: RMN News. Panahon.
3: Sa iktanay pinakauling alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod na Jan Baron. Jan, mayong aga.
4: Hello sir, mayong aga. Kag sa aton man, mga tagpulamati sa RMN. Latest nga weather update na ton sa adlaw sang Lunes, June 29, 2026. Based aton nga latest nga update, ang may ginamonitor kita, ang LPA, sa sulod na sa atong area of responsibility, no? And nasa kalayon ini 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. May medium chance ini nga mag-develop sa isa ka bagyo and gi-expect na ton nga mag cross ni siya sa aton nga landmass, no? Possible either sa Visayas or Southern Luzon and possible mag ano siya dayon mag-emerge diri sa may West Philippine Sea. So diri sa ton sa Western Visayas expect nato no nga may ano kita may expected kita ang mga paulan no for the next coming days. Actually sa aton nga weather condition possibly karon na no ang magasugod na ang magalumon naton nga kalangitan nga may mga chance na sa mga scattered nga mga paulan na epekto sang LPA. Take note lang ang ining LPA wala taman gina-rule out ang possibility nga mag develop siya sa isa ka bagyo no prior sa iya nga pag landfall. So muna naton nga preparahan kaya of course may mga possible na no nga pinaka earliest naton nga mga paulan karon and magapadayo na siya for the next coming days particularly sa may Tuesday Wednesday. So magapadayo na nga muna yung magalumo naton nga kalangitan. Ang hangin naton mahina tubtubagan hagan sa direksyon na bagatan na katundan, tubtub na bagatan nga muna magadala sa ang makanay, tubtub kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 33 degrees Celsius, ang adlaw magabutlak 531 sa aga, magatunod ini 613 karon sa hapon. Muna naton latest nga weather update, ako si John Baron, madamugid niya, salamat.
2: RMN News, panahon!
3: Maramugid nga salamat Jan Baron, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Alas 5.26 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad, mamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
3: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapamakod, kinagabalansi sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, karapat di kawangin ang constipation. Orang ginahambali Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang kulang nga dapat tugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang

0: kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sini nga lawas. Dapat basta tigid pirmi ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyo man na binroy.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bini nga puwersa sang pito para sa kayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot ng GBT and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado ini sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Katimbang naton sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Chris Pinico sa numero 0910-126-4595. Kaga sa aton nga hello, Attorney Pamangkot sa Tagpalamati, kung bala pwede magpasaka sang kaso. Ang asawa batok sa kirida sa iya banang nga ginbaklan sang regalo gamit ang iya kwarta. Kasama mo sa balita, Radyo Man, join in para onda.
2: Hello, Attorney.
3: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede nga magpasaka sang kaso ang asawa batok sa kerida sang iya nga bana nga ginbaklan sang regalo gamit ang iya nga kwarta. Attorney,
4: well, ang taon natin da is sino ang moving factor, no? Kung sino ang nag-cause sa expense. Ang isa to yung beneficiary, by operation of law, si beneficiary has nothing to do with it. So, ang maging responsible, kay maging liable, is the person who is actually spending for it.
3: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylene Tamayo para onda. Tatak, RMN.
5: Tatak, RMN.
1: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Under Oil. May lima ini kini basta-basta nga ingredient nga paidalom ini sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit nga pakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nga gipaylayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa rictis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapahalo gid sang pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa magkabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax sa kinagapamuhok sang tulog. Ginabuligan dula ang kurinot naton yung mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos nga may vitamin C. Ay nga, gaw na kay bago pa lang pero paubos na. Makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man sini sa may Merrymart Mall malapit sa entrance ang ilang activity center. Kag pwede ka man kabakal online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kagmayong aga sa aton sini nga mga mangunguma, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag gubutan nga pasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpakabudlay gani na makigbayin sila nga raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. May chance ka nga magdaog sa mga brand new kadikalidad nga kubuta products. Simple lang ang imo sining imuon magbakal sa kubuta equipment o kon genuine spare parts para nga magkaangkod ka sang coupon. Kumayara ka sang raffle coupon, chance ka nga magdaog. Sulatan mo inang coupon na sa pangalan mo, contact number, kang official receipt number, kag iulog sila sining mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 na, lapit na lang, sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barutak, Nuevo, Iloilo, with DTI supervision, ina. Ang mga premium nga nagawalat sa inyo, bago nga traktura, brand new, no, nga traktura, ang grand prize, ang second prize, kubuta, rice transplanter, ang third prize, kubuta, special power tiller, kag madamo pasang, iban nga may exciting mga premyo. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Alas 5:31 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Ari na ang mensahe nagikan sa Dr. Pinoy Asqualine Capsule. May kaang tanan sa aton sining liver. Ang liver, ukod ang atay, isa sa pinaka-importante nga organ sa lawas ang tawo nga responsable sa pagpagwa sa mga higko o toxins sa aton sining nga lawas. gani hindi nyo na paghulatang makaangkon sa problema sa atay kag magaresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan ng produkto nga may kapasidad nga pamakuron ang atay sang tawo. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginatunluan ang atay kag ginapagwa sa lawas ang mga toxins nga mo ang ginahalinan sang balatian. Kung ikaw pirmi nakainom sa nga makahulubog ngirim nun, hindi inik ang kinanglan mo para nga malikawan ang kanser sa atay. Madamo na sa nabuligan kag napaayo ang Dr. Pinoy nga mga balatian. Mangin problema man ini sa atay, korason, alta presyon, tanan ginpaayo. Para sa kabuhi nga malawig, mag Dr. Pinoy askwalin lang gid. Mabakal ini sa ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Kag sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya siyempre sa aton nga mga kauturan, masigusto nyo dirasa nga mga dragko nga mga isda, Pasayan, Kasag, kag sumuman na Diwal. Adlaw-adlaw ng Andi Paluto and Sogba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Para sa inyong nga mga kauturan tanga mahiligid, kung magkanto ka mo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, tambalan nyo nga nabatian nyo sa RMN ang promo para nga matik na may ara ka mo sang 10% nga diskwento. Ani Paluto ang Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag sumuman sa Pasay City. For reservation, magkontak ka mo sa 0927-8477-110 sa Paluto Bituon Brands. Kag kun sa Pasay City naman ka mo, 0968-1464-675. Kaga pwede mga magbisita kamo sa ilang mga Facebook pages. Ani Paluto ang Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag sumuman sa Pasay City. Good morning na sa atong mga Facebook friends nga nagaupod subong sa atong pagpangalagad. Kag siyempre sa mga naga Facebook live ha, subong aga, good morning gid sa iyo tanan-tanan. Sa kay Benito Aranwes, sa kay Bernel Vasquez, kagawad na Bunikalad, sumuman sa kay good morning man sa kay Catherine Balsumo Sakdalan, Alma Ahenga, Kimi Miharis Dilipi 4, Jeffrey Hibyunada, Richard Carigaba, kag sumuman sa kay Rex Durban. Ayong agaman sa kay Jennifer Fernandez, kag sumuman sa kay Real M's Lagamon, Joe Amora, kag sumuman sa kay Rene Saragusa, dira sa Iwa Ilaya Pututan. Sa kay Janelle Ray Gayas, kag sumuman sa kay Flor Kahilig. Good morning Mandera sa kay Antonio Bernal Laguna, Margarito Espijo Maramento, Alvin Binandres, kag sumuman sa kay Jimar B. Tanalion, no? Good morning gid sa inyo. Good morning man sa kay Catherine Balsumo Sakdalan, Erlin Suryoso, kag sumuman sa kay Arnel Saunoy, no? Sa Saunoy family, dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Good morning man sa kay Florencia Socaldito Kalimpay, Mel Gargaran, Lizelle Kapada, Melinda Abordo, kag sumuman sa kay good morning man sa kay Mary Ricabar, May Ann Moreno, Jess Zapal, Jose Val Pastera, kag sumuman sa kay El Jim Inchero, no? Saldi Bituonas, kag sumuman, good morning sa kay Gina Rifalbor, kag sa kay Tristan Wyatt Gulay, no? Good morning gid sa inyo. Sumuman, good morning sa kay Jesse Tagarda Maglayon, kag sumuman sa kay Nonoy Silubrico. Bimbi Bartolome, kag sumuman, good morning sa kay Nonoy Silubrico, no? Good morning gid. Sumuman, mayong aga gid sa kay Richard Canaway, kay Sir Joey Ahino Estiva dira sa Poghanan Lambunaw, Brad Pitt Madera Bistuer, Neon Von Perez sa Pamplona, sa kay Sir Jake Cirudo, kag sumuman sa kay Jan Pirotso Sumagaysay, no, dira sa Paho Pututan, no. Good morning gid sa inyo sa kay Samuel Dalipe, sa kay Hidi Dironio, kag sumuman sa kay Emilio Alfaraz, no. Mayong aga gid Alberto Norbing Norino, kag sumuman sa kay Laurie Ray Rimpos, no. Jimar B. Tanalion, kay Mark Daniel Hainga, Good morning, Gid. Agagsubukman sa Boyko family. Karasaban naman sa Angelo sa kay Maribichay. Good morning, Gid. Randy Angurin. Kagasubukman sa kay Engineer John Chungko. No? Good morning, Gid, sa inyo. Sa kay Irol Derikito. Maring Justice, asawa si Melinda Dara sa Barotac Nuevo. Good morning, Gid.
1: Mayong agaman kay Tay Daniel Sabah, alin kay Guard Dandy Sabah, birthday gali, no? Na happy birthday Tay Daniel Sabah kag sa kay Sarah Jane Sabah sang Oriel sang Barangay Tabunakan sa Mayagaw. Si alin kay Dandy Sabah pa si Pareel Ted Ferraris dara sa may Mayagaw nagapamati man kag Lito Binyas dara sa may Pakyad sa may Uton. Kay nung klaseng Escobio dira sa may Kalampitaw sa may Igbaras kag kay nung Bentablati Brother Bong Cathedral nung Rudy Barsibas man ang Elsa kag Subungman sa kay nung Julie Navarro kag Ma'am Gemma Navarro. Good morning kay Sir Rick Williams, Ma'am Tines Williams, mayong aga kay Pari Alex Caras dira sa may Barotac Viejo kay kagawad Naldo Mandulusaga nga nagapamati man pirmi sa aton nga pagpangalagad. Thank you and good morning.
0: Sa kay Rudy Bobos sa Hilogo, good morning kids. Sumuban sa kay Catherine Sermiti, iya ba na si Romel dara sa may Bulad Gimbal. Nanay Alin Disin Pareko, sa Disin Pareko family dara sa Divin Agra sa La Paz. Arimen Fans Club Main Chapter, inapumunuan sila Presidente Lalain Kabuday. Sumuban sa kay Inday Narciso, Arimen Fans Club Hong Kong Chapter, kag Arimen Fans Club Singapore Chapter. No, sa makatapos ang Radyo Manibela, nga nagabiyahe pa sa sining ang mga tinion, halong-halongid sa pagbiyahe mga parikoy. Kag siyempre sa Tatoy's Manukan and Seafood, sa kay Chuk Tato, Nanay Kunseng, good morning na. Totoy ito, Tita Maricho, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafood, sira sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo. May branches na sa Atria sa Mandurriao, kag Subuman Airport, sa Banwa sang Kabatuan. Pagbalita, mga dalag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:39 na sa kaagahon.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa. Makikin sa mabuti ka. Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
5: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita.
9: Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw. Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
12: You care? We care! Kidney care!
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga.
15: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
5: Iberi, for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
17: Kung gina-ne bulig sa D3 Bio, tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa
19: mga mutika. Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epektos ng Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom daw adlaw sa cold.
20: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
18: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
18: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Life Extension, Vitamin D3.
25: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Para mismo!
5: DTX 500!
1: Sunphone Plus Gold.
6: Ako galit si Shirley.
7: May migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
6: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunphone Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sunphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
4: pinahusay.
1: Sunphone Plus Gold. Sa mga butika.
8: Alas 5.46 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
9: Radyoman Eric John Pamplona.
10: Eric John Pamplona.
9: Kag Radyoman Benroy Bernal.
10: Benroy Bernal.
9: Back to back sa unang radyo, unang balita.
11: Life extension vitamin D3, pataason ng vitamin D3 sa dugo para makabato sa anumang nga klase sa balatian, labi na makabamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin ni Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man

0: Kag mag-avail sang libre nga medical consultation kao po na mga medical doctor sa Life Extension Clinic, hindi na pagulata nga maglalaang balatian kami na po ang galastuson sa ospital. Kanto ka sa Life Extension Clinics, namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, sulad sa Iloilo, Tagbak, Distrito, Sangaro, poblasyon sa may istansya, Simia Naguilar Street, sa Pasi, SMCT, Iloilo, Bangganama, Santa Barbara, kag J.C. Silueta Street, sa Uton. Kao po ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kao po na mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita, unang radyo, unang balita.
2: Mga darag ko na nga mga balita sumbong nga aga, suspek sa patay sa 89 anyos nga babae sa distrito sang La Paz, nadakpa na. Granada kag duha ka mga armas lutang na tigayon nga ma-recover sang aton nga mga katapo sang kapolisan. Naristo ini sa kahapon nga adlaw, Radyo Man Binroy ang suspect kag ikala kay Jerry Lumahan Lima, 35 anyos sang gihaman Liganes, Iloilo. Ang biktima niya si Nanay Virginia Hasildo, no? Amo ini siya ang ginpatay sang sineng nasambit iya nga sospetsado. Narakpan ini siya sakit patigayon ng entrapment operation sang City Intelligence Unit sang Iloilo City Police Office.
0: Grabe ka, kwan man eh, grabe ka danlog man eh, nga klase ka tao. Grabe ning manhunt sa iyo mo. Ang manhunt sini halin sa Iloilo City, pagkanto sa province of Iloilo, Radyo Man Eric, no? Nga pinangitaay sa katon sini nga mga otoridad. Galing kiti mo ng hambalta. Kung ganilikara nga ton sininga pulis, labot ka gid. Ti pareho sinisiya, ambot ka makagawa pa ini sa presuan. Kay ti, siyempre kadamo sa mga, kwan eh, kadamo sa offense ya, nga ipasaka, no? Duwadra sa mga mabugat, yun nga pagpatay niya sa pubring tigula nga ini, no? Nga walang kalaban-laban, murder ni, tapos may robbery pa ni, may pangawat pa ni sa sulod siyang panimalay kay pinangkwa itong cash gali, no? The time nga 40 mil, tapos may nagsugo uno si iya, hinatagan na sang 17 mil para patyon aging kuha ng kwarta kaging tunga, no? Pero ang pagpatay ginsugo lang siya kuno. Tapos ang nadakpan siya kahapon sa may Uton, may arapagin siya sang Granada, Diyos mio. Ang Granada ngayon eh, non-bailable man illegal possession of explosives, no? Non-bailable pagin ini, Radyo Man Eric, may illegal possession of firearms pagin, bow, Diyos mio. Pero teka na mo, sang kaso, kag mga mabugat na mga kaso, ang atubango ni Jerry Lima. Kriminal, labi utok, klase tao ni mo. That's why
2: ang hambal ni Radyo Man Binroy, nga nakainom siya. Kagtapos daw hangover siya bala. No? Pero timbot silingon, bisan hangover ka, balan mo kano ang imo ginhimo. Nakambal niya, ginsugo sa kuno, may daw si alias Gino, kung nagsugo sa iya. Namalain pag ginsin eh, kaya ginambal niya kati, ang tigulang, amo nagpaguba sa ilang apulian, may nagpahalin si Labla. Pero sa ulihin na balaan niya, hindi magali ang tigulang, amo ang nagpaguba sa ilang balay, Radyo Man Binroy. Kundi, rimalasogin, tarsogin.
0: Inuging ang klase kay istorya. Inablang pakitaan na gila niya rason para
2: mga kwan na lang ni, mga alibay na lang ni. But anyway, ginako yan eh. Kaya saan napatay, paano nga pinipakoon niya kay may ebidensya? May CCTV. No? Kanakita, basang bata, sang biktima. Ang pagkuga niya sa biktima.
0: So, at least, bala, bisan paano, mahagan-hagan ang sakit, no? Nga ginabatyag sang pamilya, although ati balanta hindi kini ma chimpula ning kwan eh, chimpula ning makasabat kun saan o makuha ang sakit bisan pa nadakpan ining suspitsado Radyo Man Eric Ra, ning klasika tao, no? But
2: ang kwan ni amo na gani hambal ko basta may mahimo kang krimen Radyo Man Binroy, hindi kagid makapalagyo sa malaba nga kamot sang aton sini nga kasuguan. Kita mo ang Ginoo nang itagin sang paagi. Nawadaan ko nung isa kwarta pang date niya. Kaya mo nung ginimo niya.
0: Maligya yang
2: transaksyon siya, maligya yang armas niya. Isa sa mga gin transaksyon niya nga tawgan kay bak ipabaligya niya or ibaligya niya ang armas niya. May konsensya man siguro. Dinatural. Report niya sa aton nga makatapos sa kapulisan ang mutong na tigayon ang entrapment operation.
0: Oh, kaya mo ni gapangita gid niya pamaagi ang Ginoo para nga ti maserve ang ustisya ti kita mong bugok nakpan gid. Oh, ti mayo lang gani kay ang Granada wala ya ginamit, no? Kapon mayo lang gani kay ara sa bagya kagula sa kadumdum nga gamiton bautani. Ang pulista na kwan pa.
2: Dohali ni kuno sa Arimbalo sa suoton lang sanay nila.
0: Amo gani, may lang wala madumduman sa luko-luko ngani, no? At least ara sa bagya wala ay matandog ang iya sini nga Granada. Grabe ka dili ka aluwak man ya pulis kapon pagka kita. Utani Mariusip nga.
2: Uli, dakpan gid. Di may kwani, may reward money ni kay di ibla ang pamilya nag-offer ni sila sang 500,000 pesos. Siyempre, may plangga nila iloy nila mo.
0: No? Bisa na mo na malani. Kwan na malani, Radyo Manirik. Konsolasyon na malang ini.
2: Matagan mo sang
0: hustisya? Sang pamilya. No? Oh. Konsolasyon na malani sang pamilya. Tani, ginkwan yun na lang ni. Tinago, yun na kag bastro ko ng animal. Gani. Ang bala mo, grabing sakit ni sa pamilya.
2: No, mayo, why isang in-inlawas na kagiguya niyo.
0: Grabing story.
2: Di boy, nas ka pa, no? Kaya may kamasaputian.
0: Oo. Grabing sakit sang buot sang pamilya during that time. Isipon mo, sa layo niya mo, sa abroad niya iya, sininga mga kabataan, gin-gwardyahan sang CCTV, gin-pangitaan sang mga bantay, dira nga masaligan, sa panimalay, isa lang ang tigulang nga nagapangabuhi. Tapos may ammonia klase
2: utok. Wala kalaban-laban ang tigulang.
0: No, may ammonia klase utok na tao ya. Sudlon mo imo, patyon mo imo, tukawatan mo pa. Oh, tay-dibla.
2: Amo na yung mga tao nga nami, gitayon.
0: Sa piyak nga bahin, viral karon ining video, no, sang duha ka masaysta sa may barangay Bulilaw, sa may distrito sang Manduriaw, matapos nga nagduilo sila tapong ulaya.
2: Pare nga.
0: Bayi ang rason.
2: Ang balilis. Sports lang.
0: Ah? Sports lang.
2: Grabe ba? Mga mabukod ba pa, no? Kasi mga naga-gym manibla.
0: Oo. Nag-isugot sila yan. Magsumbaganay nga. Doon ano nang ginagawa nila.
2: De, kay ang isa nga ni, doon nakaputi lang nga ng short to. Same na sila kung nung ginaubrahan sa una. Ng spa. Gari kayo nag-resign siya. Nag-silo sa iba nga spa.
0: Mga masayista ni sila.
2: Mga masayista ni sila. Mayo malawas sa galing mga masayista, no?
0: Di, siyempre kay kapitan. Wala mo may slash pa na, guro mo.
2: Ano mas slash pa
0: na? Hindi na.
2: Hindi ginawa yan nila ang babae. Guro, pariyo guro type nila.
0: Basi customer.
2: Hindi ni customer. Do, customer basi, guro sang una eh.
0: Basi agaway guro sang customer. Basi makuan bala. Yan magahatag tip
2: mo. Kita mo may mga nag-video. May mga upload man sila. Yan ba nila... Radyo Man Binroy, pag-ikwan nila niyo, sino sports lang ah. Sino nga mga nag-rantaw, nag-video, sino nga, akwa lang ah, sports lang niya. Why lang, kumbaga, why lang niya,
0: matanay. Oo, pautuwa sanay lang sang ibubunot ah.
2: Pautuwa sanay lang, pagtapos ka ron, ti, okay man. Isaktugin man, after yung tapungulay, pag kinaapoy na siguro, sang tawagan siya, tani pulis mo.
0: Tiga, ti matapungulay man lang siya, why man siya gabun anay, ya?
2: Why man?
0: Amo na may gamay lang ang iskandalo.
2: Medyo iskandalo man. Kaya iba ito nagambang, tawagin niyo pulis, tawagin niyo pulis. Pagtapos niyo na itapong ulay, kag kinapoy sila nga duwa, nagkamustahan na man sila sa kilid sang dalan.
0: Oo, tiyan mo na gani pa, kung man na ni, pautuwa sa nga kalain sa nga buot sa isa kag sa tanong web lang video. Pero kung ikaw magtanaw, kung ikaw ang referee, sino ang daw na daw dihado?
2: Do kwan man lang, do patas-patas man. Do pariyom lang sila nga, do hindi makamaan magtapungol.
0: Hindi, kita mo ning kapute, daw nasakam.
2: Nagduyog.
0: Daw nagduyog-duyog ni sa sang ulihe, ang nakaputi. Hindi,
2: manamuto gamay-gamay gawang ni nakaito. Apandi, parehas lang.
0: Ah? Parehas lang sila. Pwede kaya lawas, nubo lang yung naka-itong bayo.
2: Ang ito muna nga na inaigo sa kinit.
0: Nagdaridi siya, nagdaridi.
2: Tinaigo yung manang nakaputi.
0: Amo na gani isang uli, da nga parte. Oo. Nasa kam ni yung kaputi.
2: Pakal nga daan mag-sumbago.
0: Doon nag-rugil.
2: Balan mo, natabogan yung sine.
0: Meryusip.
2: Nagkitaay sila nga duwa kapon.
0: Oo.
2: Nagkitaay sila nga duwa kapon. Tinaigo may medyo may kuha nga daan bala. May guro, may tumakimana sila. Nag-resign na ng isa, di siguro may kwan na...
0: Amo na gani, guro, tong rason.
2: Di pagkitain nila nga duwa, kwan sila, napamutsa gana yung sila sang karain sang buot sa isa kang isa. Basta nga nagsungta na, ingat, tapong ulay na lang ta.
0: Grabe niya kapukutay, la.
2: Ang kilala mo itong guro nga nagpa... Pumutyag ba sa imo bunot niya?
0: Oo. Oh.
2: Abot ko na ba ito? Itong isa pa kong ulan.
0: Grabe yung katripin niya na niya, ano ha? Pero doon hindi ka balo mag-tapungol. Puro lang niya paka lang ila sa niya tapungol. O doon wala iya direksyon niya ila sa niya ito. Siling ko kung may...
2: Hindi gali customer ang ila ginawayan.
0: Oo.
2: Ang upon man nila nga masaysta.
0: Oo, uyab di dyan gali. Oo, tipuan di dyan. Uyab di dyan ila siningagin ginawayan.
2: Ipahalin ng nakapute. Tapos, nagsailo sa iban nga masadis.
0: Naglikaw. Naglikaw.
2: Ito yung ginawayan nila, ang isa to nga masaysta man.
0: Oo, uyab di dyan no? Guro na, type guro yas ang isa tong kapute ni.
2: Pari yun nila guro nga type eh.
0: Hindi, mas ang bayib la. Kasi dito yung guro niya sa nakaputi.
2: Dito sa nakaitong, kaya nakaputi. Kuno niya ang naghalin mo.
0: Tinaglikaw siguro eh. Nalikaw na lang ko niya, kaya parang may kalinungan tadi ah. No, pero...
2: ang isa ka sapatos, ang isa ka tiniela.
0: Gatiniela sa kainit, sa timpo. Gatiniela siya ka sapatos pa.
2: Parang ginala sila sa may arko-arko, ginabla sa barangay Bulilaw.
0: Sa ningani ning parte. Ah, alin di sa may kwan, sa may Bulilan, sa muna pasulod.
2: Oo, pasulod gina. Hindi nagigali sila
0: sa kwan. Bulilan, tapos mapasulod ka na. Hindi ba mo na? Mo nang arko na?
2: Hindi, pas ang ginatapungulan nila, nang tapungulan nila nga niya.
0: Oo.
2: Sa kuwan na niya, pasulod na niya sa Bulilaw.
0: Oo, gani pasulod na sa Bulilaw.
2: Ang arko nga na pasulod sa Bulilaw mo?
0: Oo, pasulod na sa may Bulilaw. Pero main road niya makita mo daw. Main road ini.
2: Ang sapiyak to eh.
0: Ang sapiyak, main road na.
2: Muna itong main road.
0: Oo. Hindi na sila yung nagbumba na yung doon.
2: Oo.
0: Kung mga abimayo ni sila nga doon magtapungol, may nalipong giniya sa ila, sigurado gig kuya. May nasakam na niya. Lipong gani nga may gab sa iyan pa kung wala.
2: Nami na sini kay why lang sila yarmasanay. Kaya ti, pagkikitain nila, sukmanay sila nga doa, why mo sa iba ng ano, ti, sige, ti, tapungulay na lang ta.
0: Oo.
2: Pagtapungulay nila nga doa,
0: ti,
2: pagtapos nila gani, kinasang kinapoy na gani sila, nagkamustahanay man sila.
0: Sige. Okay.
2: Kung di nagkapotwa sila sang inakalain sang buot.
0: Wala, yung muna yung kakto yung usapang lalaki, ano? Wala. Hindi yung usapang lalaki, yung sports lang, ah.
2: Hindi gani, sports lang gani.
0: Sports lang niya.
2: Kaya sa magbaisay
0: pagkatapos pa niya, kung may bukol man taya, kung may dugo man, kung may bukol niya, way lang niya kutsilyuan, ay way lang niya tubuhay, way lang niya bato, ya lampusanay, bato. Potwa sanay lang taya, usapang lalaki lang, ah. No? Kung sino man mabuklan, dati bulungon na galing ang bukol. Amo na galing kay sa publiko lang kamong galing nga lugar nagbombahan ay nga duha. Amo na nga may iskandalo publiko lang da nga that's why yung iba nagambal nga ti tawagan ta ni pulis. Oo. Kay ti syempre sa publiko sa public place sila nga duha nagbombahan ay.
2: Eh, tinga trivi. Ubot ko ni wala makita gani ni kon mga bukol ni
0: sila. Pro, sino ning uyab? Ba ka gwapa man sang uyab gani. Grabe man ning nagaagaw sa mga macho men man nagaagaw sa imo ba? Duwagin ka mga macho nagtapungulay para sa imo?
2: Oh.
0: Guro ti materialis, pertis, manguray. Ano pang, ano?
2: Ang isang, ang babae guro nga masayistan eh, magsunod ni sa karon sa orbrahan.
0: Oo, oh, siya lang ni guro gina, bala na ni santanan.
2: Ang buhok niya sini.
0: Balaba, ginasta niya.
2: Guro ni karon pasunod.
0: Oo, ginapalakpakan guro ni sa mga upod niya nga, baw, ikaw gitong rason, sang tapungulay, sang duwa ka mga macho, maning, kung ano, masayista.
2: Puro kang lawan, tani kiti, why mas lang pinasay.
0: Pro, tapos ini tama na na ha
2: importante nga ti nagaputo sana sila importante sila nga after to kamustahan na ang kalain sang bote na pagwa naman dapat kiti ariglo na why na
0: problem? Why na dayo na pagkatapos ini kay nakapautuas na mo sang kalain sang buot sa isa kag isa magsumalangay ka mo wala na ako hindi makamo magbugnuhan ay hindi pero hindi na kamo magtapungulay liwat hindi na kamo mag kwan nga duwa
2: kasi madumtanay bla
0: tapos na
2: tapos na,
0: tapos na
2: nagkakamustaan na ina
0: oh.
2: Anyway, ti ang mga kalain sang buot na pootwas naman inyong nga duwa
0: no
2: may dawi may kwan galiyo may nagbungwan ay may nakabungwan motor to sa Diverson Road, no?
0: Oh.
2: So, bang naka...
0: Amo ning kwan din ni, ano?
2: Ni
0: Pare Romar to.
2: Si Pare Romar, o. Ano naman babae pa ning nga biktima?
0: Kung
2: yung man flow, i-check mo na eh.
0: Sa may strata, dapit?
2: Oo. Sa before
0: sa strata. Before sa strata, sa may tubang kay SM, ah, no?
2: Oo. Ilihog na bine, kay daw kwan ginyo, ang duwa ka mga no, sakayo.
0: Mo, ganing kablo.
2: Mga babae.
0: Puro bayi. Puro bayi, oh.
2: Sila man ang guro nakabunggo sa kuana, sa diversion. Sila natumba lang bala. Hindi mangkid kuana. Hindi mangkid grabe. Paki-check lang Radio Man Flo, no? Para matawagan ina sa nga ICER. Mamati na kita user sa nga Life Extension na Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. Kag subong aton pamatian si Ma'am Editha Delamide.
4: Kamusta na imo Ma'am subong medical condition?
5: Okay na po breast ko. Ati ko katori di napasono. Moko napa ultrasound. Wa lang nga dugo sa nipple. Sa kaluoy kag Ginoo, nag-okay na. Saan ko lang nasa nga
4: Pomiti. Yes, Pomiti.
5: Tagura ko ta na paginadura ang anak ang life extension, ang D3. Nay kay sang una tanay sa anong painom kang mga vitamins, mga kun ano, bulong mga ibang mga herbal. O ay gidya sige gidya ta nagwa sa nga ang dugo sa nipple.
2: Pero nabatian si Manang Irita Delamide no may breast problem ini siya Radyo Man na Binroy. Na consistent nung nag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kaya daw medyo may gagawa na bala. Siya sining kwan, no? Siya sining adughan. Pero consistent nga nag-inom ini siya sa Life Extension Vitamin D3 na matama tatagan alibyo ha, ang iya sining ginabatsyag. Kaya na kamudira kung may mga kasubo, magkamu sining nga ginabatsyag sa lawas, kung may breast problem kamudira, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 or marami kanto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Total libre niyang medical consultation. Mga doktor giniya ang rekomendar o marisita sa inyo kung pinaka soft gel ang inyo dapat gamiton ilabi na gin kung may ginabatsyag ka mo sa lawas. Katuwin nyo ha, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ang medical consultation, kaupod sila lisensyado kag-experensyado ng mga medical doctors. Lalingin na kombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice, gamit ang dekalidad matinlo, kag science-based ng mga health products, nga nagaling pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Kaya na kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
2: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
1: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lactic-Casei Bacillus Paracasei strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
2: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras alas 6:05 sang aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
7: Straight to the Point. Headliners.
5: Pagpanagtag sang bugas sang national government pagi sa bigay bigas sa masa RISA program. Umpisahan sang syudad sang Iloilo subong adlaw. Suspek sa pagpatay sa 89-year-old nga babae sa lapas na dakpa na granada kag duha ka size ang armas lutang na recover. Samtang tanan nga ospital sa Iloilo province 100% PhilHealth yakap accredited na suno sa IPHO. Video sa duha ka masaysta nga nagtapungulay sa Bulilaw Mandurriao viral sa social media. Samtang duha man ang patay matapos naglunta ng pagpangtiro sa isa kanamatsan sa Banwasang Alimudyan. Balita National Erwin Tulfo ginaduso ang total review sang pagpatuman sang juvenile law sa Pilipinas. Balita International, 1,000 sobra sa ginalauman nga magkalamatay na record sa France bangod sang heatwave. Kag sa negosyo, presyo sang gatong sa world market, padayon nga ginabantayan sang gobyerno. Sa sports, Phil-Am nga si Ron Harper Jr. magapirma sang tatlo ka tuig nga $9 million deal sa Celtics. Kag sa entertainment, Hart Evangelista na ospital bangod sang tuman nga kakapoy, sunod sa iya assistant. Kag sa extra wow balita, DNA sang tatlo ka mag-utod nga masobra, tag 100 ng edad ginatun-an sa Brazil.
7: Tatak RMN.
5: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point. Subong adlaw sang Lunes, June 29, 2026. Ako si Radio Man, Novi Malion Guaso.
7: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
5: Imbukada kita sang simana. Trabaho, balik na naman ang aton nga mga empleyado. Ang mga estudyante, balik man sa eskwelahan. Checkta ang dalagan sa panahon nga nagahulat sa inyo subong adlaw.
7: RMN News, panahon.
8: Karadyuman, inyang lakat sa panahon subong adlaw. Isa ka low pressure area o kon LPA ang ginabantayan sa pag-asa sa susulod sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Kagmayara ini sang medium nga tsansa nga mahimo nga bagyo sa sulod sang 24 oras. Samtang habagat ang nag-apekto sa nakatundan sa Southern Luzon. Bangod sini lauman ang magalumon nga panahon, kaglap-talap nga pag-ulan sa pila ka bahin diri sa Western Visayas, dalaman sang habagat. Makasarangan ang hayop sang hangin sa Western Visayas nga magadala sa makasarangan man ng pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo, Subanglaw, Yara sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag plus 5.31 sa ninyo aga kag magatunod lasa istrese karon sa gabi. Ini ang update halin sa Pag-asa Iloilo. Radyo man Pia Panes Otero, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Sa detalye sa aton balita lokal. Nakaangkon sang 100% PhilHealth yakap accreditation ng probinsya sang Iloilo matapos na credit ang tanan ng 43 ka mga LGU primary care facilities bilang PhilHealth accredited yakap providers. Bangod sini ang Iloilo ay isa subong sa pila ka mga probinsya sa pungsod nga may kompleto nga yakap accreditation sa tanan nga LGU. Sunod sa Iloilo Provincial Health Office, mangin malapit na sa mga Ilonggo ang dekalidad nga serbisyo sa kayong lawas kangay sang medical consultations, preventive care, laboratory and diagnostic services. Pinili nga mga bulong kag mas madasig nga referral para sa mga pasyente. Gibaigman sang IPHO nga ini nga kadalagan ang resulta sa pagbinuligay sang Provincial Government of Iloilo, Department of Health, PhilHealth Region 6, mga lokal nga gobyerno ka mga healthcare workers sa pagpatuman sa mas maayong nga primary healthcare sa idalom sa Universal Healthcare Act. Wala sa malain nga nakitaan si Iloilo City Councilor Mandri Malabor sa paggamit sa salakyan sa gobyerno kung ginasunod lang ang procedure sa paggamit sini, ilabi na kung may kaangot ini sa function bilang isa ka-opisyal. Ginpahig ni Malabor nga personal niya nga salakyan ang ginagamit sa paglibot sa official functions bangod ginaproseso pang expired nga rehistro sang iga-assign sa iya nga salakyan. Payag pa sang opisyal nga nagabaton man siya sang representation and transportation allowance o kontrata nga ginagamit niya sa iya paglibot sa mga barangay kung may official functions.
9: With respect sa paggamit sa government vehicles, well, ako ya, first and foremost, very particular gid ako nga kung related sa imo function as a government official, iti entitled man ang mga government officials no, sa paggamit sina. I-follow ta lang ang procedure kung paano ginagamit ang mga government vehicles. So, para sa ako niya, nga, wala man na sang daw malain, no, basta ginagamit mo according sa regulations or sa guidelines or policy na ginamando sang government.
5: Naibuluan nga naging isyo ang paggamit sang husto sang salakyan matapos nga nakuhaan sang litrato ang pagparking sang gingamit nga salakyan ni Councilor Shin Marie Mabilog sa isa ka mall sa Molo sa adlaw sang Domingo. Napaslawan man ang konsehal nga ipakita ang trip ticket nga una sinigin pasalig nga igahayag niya sa publiko. Iniaway sa duta ang pinakadako nga rason kung nga nagsirado ang mga resort sa Sikugon Island sunod kay Mayor Arnold Bitita III sang Carles, Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo, ginpahig ni Bitita nga ang kagamay sang numero sa mga turista nga nagkadto sa nasambit nga isla amo nagapanguna nga rason kung nga naguntat ang operasyon sa natumod nga mga resort. Sunod sa alkalde, nga hindi siya makatag sa eksakto nga balor sang kaperdihan sa mga negosyo sa Sikugon Island apang sigurado nga binilyon na ini.
10: So nga kon lang taon no, ang ilagi ng operation gid nila siguro medyo well, kabalo ba siya, hindi nila matutukan or wala nila mag-expect nga munigali ang maging ano sang isla. So ba si dira sila guro nag-fail.
11: Pero sir, nakamuno sila sa inyo kung pila ka milyon, bilyon ang napirdi nila da?
10: Ay, ting nakamunos, dapat verbally lang to, no? Hindi lang kumag comment na rakin ba si Sala ang ako figure. Malabot na yan.
11: Pero dako, sir. Pero dako, dako.
10: Dako, dako ha.
11: Galabot, sir. Galabot, sir. Galabot sa bilyon.
10: Yes, hindi na niya milyon lang. B na niya yung misuriyan.
5: Sa paglantaw ni Bitita, kapaslawan man sa operasyon ang isa pa karason sa kapirdihan sa natumod ng mga resorts. Payag niya, na nagalaom siya nga mangin temporaryo lang ang pag-unta sa operasyon sa among resort sa isla kag makabalik man na mga ini sa labing madali nga panahon. Sunod kay Bitita, may mga plano man sila karon kaupod ang provincial government sa pagpamuno ni Governor Defensor para sa mga nadulaan sa trabaho sa Sikugon Island.
10: Damo plano tani si Gov din no, may mga livelihood. Actually ang amo na nga ba ko resume na iga no. Amo na nga gapirma mo wa ang mga sitwasyon dira because aside from relocation sites, may mga livelihood programs na ikag project ang ginahatag no, ang SciTech, no, ng Ayala. So aside from that, no, syempre ang ato ni gobyerno lokal man, no, may mga livelihood projects man, no, ng to be ginahatag man dira, no, labi naman again, no, kung na mention gid ang aton gobernador kay dako gid, no, dako gid ang iya gid permi kami ni ga meeting ni go regarding sa mga isla sa regarding sa taga Sikugon, no, kag sa mga tao dira, no, sa isla sa Sikugon.
5: Ang kabayan sa payag ni Mayor Arnold Bitita III. Ang problema business ang Ayala Group, nahubog ka mo sa agad pa-promote sa resort niyo sa vloggers. O, te, lantawabla. Dayon sa LGU, Carles, kag sa Iloilo Provincial Government man, ano taran niyo ang Carles? Marumduman talang siya kung may isyo. Pero kung wala isyo, daw ginaditas nila, lawas nila sa Iloilo. Daw wala magani mabalaan mga events nila to, galatabo sila to. Daw hindi masyado nakabalo di ang sentro, meaning ang capital center ta, which is Iloilo City. Daw ruhas nga daw ni Gross man sila, pero hindi man sila pagtatapon ginsang ruhas kag ni Gross o kung Bacolod. Kay Iloilo sila, pero sila man sa Iloilo, daw hindi uman mabatsagan nga ginatapik nila, lawas nila sa Iloilo, kay sila ang pinakapunta. Oh, notaran nyo, bisan sa promotion sang Sikugon Island, daw wala gani kita kabatsag di nga nagapromote sila kung ano ang atuto sila.
12: Tatak RMN.
5: Kasi nalig lang sila picture-picture sa babaw na blanga daw may turi-turi da, pero siling abi nga daw panganyat gid sila turista magkanto. Wala, tiluga mo paninggamo ho. RMN. Posible nga hag cholera virus na nag-igo sa mga nagkalamatay nga baboy sa Barangay Concordia sa Banwasang Nueva Valencia, Guimaras. Ginpahig ni Dr. Lirisa Balupinos, ang chief sa Integrated Laboratory Division sa Department of Agriculture, Western Visayas. Nagpanaog ang mga veterinaryo sa Provincial Veterinary Office para mag-imbestigar. Kag wala mang ini sa nakitan nga sintomas sa ASF kasubong taasang discoloration. Pahig pa ni Dr. Balupinos nga ginpasi sa mga veterinaryo ang ilang investigasyon sa mga sintomas santo sa ila interview sa mga nagasagod sa nasambit nga sapat bangon nalubong na mga baboy kag wala na sa nakuha nga sample. Isa man sa ginalantaw nga posible hag golden cholera o kon hag cholera virus ang nag-igo sa kasapatan bangon nga endemic ini sa lugar kag wala sang bakuna sa mga sapat batok sa nasambit nga virus. Kinatagman ni Dr. Balupinos nga hindi sila makambal nga ASF o kon hindi ang rason sa kamatayon sa nasambit nga mga sapat bangod wala sang lab result nga ginabasihan kumayara gid man sang kaso sang ASF. Ginatagman sini ang impormasyon nga wala ginapa-report ang mga hog raisers sa natabo sa ila kasapatan bangod ginatigayon nga may buluan ang tentative diagnosis para man nga mapunggan ang paglaptas ang virus. Nagpagawa na sang executive order ang LGU sa pagban sang pagpasulod sang pork product sa Banwa. Naibulaan nga gipahig sa isa sa mga residente sa interview sang RMN Iloilo na naglabot na sa 20 kababoy na patay, kalakip na ang nayon kag mga ilik sa sunod lang sa isa kabulan sa amo nga lugar. Iban nga country siya, mag-assume-assume ka sa mga amone nga may impact sa kabilugan ng industriya sa nga amunay nga partikular nga negosyo kag sa ekonomiya in general, may kaso ka. Diri sa aton, sobra-sobrang freedom of expression. Galing isa nag-amo man ha, no? Ang tao kay ang gobyerno mahinay man mag-responde. Kung hindi sila maintriga, dira pa, hindi pa sila magululat.
12: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:18 sang aga. Ginlunsar sang kabatuan Iloilo ang SICAD impormasyon para sa kalikasan, aksyon kag disiplina o kon SICAD 2026 sa pagpanguna ni Mayor Boboy Pueyo. Una diringin patigayon ang malipot nga programa sa paklang arc sa among Banwa kaupod ang mga siklista kag partisipante. Ulo ka barangay makabinipisyo sa pagtanom sang giant bambus sa din ang last destination amo ang Gibuangan. Sunod kay Mayor Pueyo nga nagdangat sa 300 ka mga siklista ang nag-upod sa amo nga aktibidad.
13: pag-aagyan naton ang mga barangay nga kun siya di pwede naton itamnan siyang mga nagakalain-lain nga kahoy nga magaprotekta no sa ila ka barangayan nga landslide kung magaprotekta sa baha kag magahatag magkita kang mga impormasyon kung paano naton titigan kag kung paano naton protektahan ang aton nga unang manggad ang aton nga environment kag magatanom kita no sa mga giant bambus.
5: Si Mayor Boboy Pueyo. Duang patay matapos nagluntar ang pagpanglutang sa isa kanamatsan sa barangay Kinaspan, Alimudyan, alas 12:05 Domingo sa kagahon. Ang mga biktima mo sanday alias Ariel, 41 anyos, delivery boy, residente sa barangay Agsing, Alimudyan, kag alias Francis, 39 anyos, call center sa barangay Bangkal, Alimudyan, samtang suspect ang gininago naman kay alias Bambam, kag-residente sa barangay Kinaspan, sa amuman nga Banwa. Suno kay Police Captain na Chrysler John Ledesma, hepe sa Alimudyan Municipal Police Station, nga base sa ilang investigasyon, naghampang sang pusoy sa namatsan si alias Ariel, kag-Bambam sa nagluntad ang ula pa, intindihanay. Dito ka nagkabot sang arma si Bambam kag gintayaan si Ariel apang gintapi ini sang barangay Kagawad kag nagkabot man sang arma sang biktima. Payag pa ni Ledesma nga naglinagsanay ang duha kag nagtiniruhay kun sa diin naigo si Ariel sa tiyan kag nasalabat naman si alias Francis nga nagapungko lang sa guwa sang isa ka puluyan. Gilayon ang ginpandala sa ospital ang mga biktima apang ginpangbawian gid ini sang kabuhi samtang padayon pa nga at large ang suspect nga si Bambam.
14: Tatak RMN.
5: Gantaw braso bong si IPPO Director Police Colonel Bayani Rasalan. Sir, sa pusoy dos lang mapatsanay gid ang mag-amiguhay. Posible man sir, no? Pero inaihan nga hindi lang ni pusoy dos. Kaya taga LGU sang Alimudyan, mga employees nila nga may mga inside information nagapanugid, tumbo illegal nga pasugal ang ara. Ti-convenient ni sa pulis mo sa Alimudyan ang pagambala nga pusoy kay ti hindi sila makosaran nga hindi nila matapna dang illegal gambling ti kay may natabo ti dako nga blow sa ila so padalmi abi Colonel kung tuod ni kung pusoy dos gimane o kung tumbo.
14: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI. Tatak RMN.
5: Oras alas 6:21.

0: Banyos, kag angka sa motor ang duha ang lunsay residente sa barangay Alugmawa, Lambunao. Sa investigasyon sa Kalinog Municipal Police Station, ngahalin ang magtiyo sa banwa sa Kalinog, kag papauli na kontani sa Lambunao apang pag-abot sa barangay Carbasana, nadulaan sa control and driver kamangtanan nga bumunggo ang ilang motor sa nakapark nga truck sa kilid sa karsada. Duga pa sa kapulisan nga nakainom ang tiyo nga driver sa motor. Why man itani matabo kung wala sang karsada o kung wala sang truck na nakaparking sa karsada?
1: Tatak RMN
0: LTO, good morning. RMN. Oras sa 6:22 ang agang balita ang inyo nabatian dulong sang Santum Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gimo sa Mangustin, Malunggay, Marguso. Ahos kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa maiko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Gindayaw sa mga opisyal sa City Government of Iligan ang Iloilo City. Bangod sa epektibo sini nga paggamit sa public-private partnership o kon PPP sa pag-redevelop sa mga public market samtang ginaprotehiran ang kayuhan sa mga vendors kag ginapaligo ng lokal nga economic enterprises. Sa ila benchmarking visit, ipaig ni Iligan City Administrator Darwin Manubag nga ang partnership sang Iloilo City kag SM isa ka inobasyon nga dapat tan-awon kag tun-an sang iban nga LGUs sa pungsod. Lakip sa ginibisitahan sang delegasyon ang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Suno pa kay Manubag, napabag-o sang syudad ang tradisyonal nga imahe sa mga public markets pagi sa malimpyo, moderno, kag-organisado nga mga pasilidad. Samtang ginapabilin ang suporta sa mga vendors, lakip na ang wala nagtaas nga rental rates. Suno kay Manubag, ginapamatuod sang eksperyensya sang Iloilo nga ang mabakod nga partnership sa pribado nga sektor, makapasanyog sa mga public spaces, makahatag sang kumpiyansa sa mga vendors, kag makabulig sa lokal nga pag-uswag. Dugang pa niya, nangin modelo na ang Iloilo City para sa iban nga LGU sa pagpatuman sang PPP projects kag sa pagpalig-on sang economic enterprises. Gipayag man niya nga ginalauman sang Iligan nga mareplika ang ining modelo samtang ginapabaskog Manila ang ilaw kagalingon nga PPP program.
1: Tatak RMN.
0: No, grabe man nga intrigahay ni tuod sa Ubranay di sang SM sa market, ano? Pero kahapon bala, tugigot ko na makal. First time nga namakal ko to ha, sa market gid mismo. Kun wala ka kakadto da, madala kag ibang tuod sa palapaw kisang istorya pro no. Siling nila maayo pa ang sa SM nga side sang market ha, kay may escalator. Pero may lusot man sa market. Di kung matian mo lang ti nagpaubra ang SM, pero ginpabura ng ila. Pero sa pagka matuod gali, may elevator ginya. Halin sa roof deck, sa parkingan, sa babaw, ang diretso ginya sa market. Pero the way ina gin-highlight sa mga nagaguba sa silinga proyekto. May elevator ginya glitches. Noong muna sa haro nagligad, initially, ang bal nila pataas siya. No? Pero ang mga opisina, malang natuya, ang market niya manubo man. Pero ay ba na matapos ang palapaw ng istorya? Siling nila, wala puno sang ano gani sang elevator. May elevator pagid gali ya Jace. So kita mo lang kung kaisa sa so, muna nga sa panahon subong kinanglan no magkuangid kamo magpadalom kamo sa mga mabasahan nyo nga balita kag nasulat sa social media kay kada amo gid subong sa manog palapaw kisa nagareklamo sa fake news sila man ang nagapang fake news.
1: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
0: Oras sa 6:26 ang aga, ang balita ang inyong nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500, kagipares niyo ang Mighty C, alkaline na nasidik at mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system, na nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Pagpanagtag sang bugas ang national government.

0: Okay, sa bigay bigas sa Masa Rice Program, umpisahan sang sudad sang Iloilo, Subong Adlaw. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
1: Umpisahan Subong Adlaw sang Iloilo City Government na pagpanagtag sa buga sa ilalom sa bigay bigas sa Masa Rice Program sa National Government sa La Paz Plaza Gym. May 41,958 ka pamilya sa sudad sang Iloilo gikan sa naglain nga sektor ang mahatagan sa bugas. Target matagan amo mga imo ng pamilya kaupod na ang Padawid Pamilya Pilipino Program o Con for Peace. Vulnerable sectors kaangay sang senior citizens, persons with disability, solo parents kag mga manguma kag mangisda nga arrestrado sa Department of Agriculture kag transport sector kaangay sang jeepney kag tricycle drivers o con operators. Base sa data gin pagwas sa Iloilo City Government, may 72 million nga pono gin download ang national government sa syudad para sa sininga programa. Pulo ka kilo nga bugas sa mabato sa tag sa ka beneficiaries nga ihatag sa ila sa tatlo ka hugnat ukon may kabugusan nga 30 ka kilo. Kinpasalig ni Mayor Isa Trenya sa ginpili ang mga beneficiaries santo sa guidelines agin papanaog sang national government. Ang lokasyon sang pondo gin base naman sa national government sa populasyon sang LGU. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tagtak RMN.
0: Grabe man nga tagtag sang gobyerno subong sang bulig sa pigado, no? Te, sa mga pigado, dami at gani kamo inyo kay may 30 kamo ka kilo sang bugas. Ang iban na wala gani ya. Te, kung magsagad pagi kamo ka share sang fake news, sobra na gid kamo.
2: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
0: Alasay, 28 sang aga. Suspek sa pagpatay sa 89 anyos nga babae sa La Paz, nadakpa na. Granada kag duha ka sang armas lutang na recover. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
3: Naresto sang mga otoridad ang suspek sa pagpatay sa 89 anyos nga babae sa Ledesco Village, Barangay Tabok Suba, La Paz, Iloilo City sa tung Mayo 24. Yung kilalang suspek kay Jerry Lumahan Lima, 35 anyos, sang Barangay Gihaman, Leganes, Iloilo, samtang ang biktima, amo si Virginia Inayan Haseldo. Nadakpan si Lima sa ginpatigayon nga entrapment operation sang City Intelligence Unit o kon CIU sang Iloilo City Police Office o kon ICPO. Suno sa mga otoridad nga nagtransact sila sa suspek, agod magbakal kontani sang armas sa Arevalo apang sang namutikan sini nga pulis ang iya katransaksyon, nagdalaga dini sa direksyon sang uton sa din siya nadakpan. Nakuha sa paginakop ni Lima ang isa ka granada, kag duha ka armas lutang, kag mga bala. Ginako sini nga ginpatay niya ang biktima apang ginsiling nga hubog lang siya sang amo nga tion. Madumduman nga una naglaom ang pamilya Haseldo nga natural death ang natabo sa ila himata apang nakita sa CCTV footage naging kuga ni Lima ang biktima tubtob nga napatay ini. Nahibuluan nga nagtanyag ang pamilya sang 500,000 pesos nga reward money kagduga nga 50,000 pesos ang ginpromisa ni Mayor Raisa Treñas sa makatudlo sa ginahamtangan sang suspek. Sa Subong, preso na si Lima sa Uton Municipal Police Station kag natalana nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:30 sang aga. Sa piyak nga bahin, video sang duha ka masaysta nga nagatapungulay sa dalan sa Bulilaw, Mandurriao, viral sa social media. Mga natungdan, nag-ariglohan na man. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
4: Nagtinapungulay ang duha ka mga masahista sa kilid sa karsada sakop sa Barangay Bulilaw, Mandurriao, Domingo sang aga. Suno sa tag-iya sang spanga si alias Janjan, sinasabit nga lugar nga nag-istoryahanay ang duha nga magkitaay agud magpabutyag sang ilalainay sang buot pinaagi sa pagsumbaganay. Dugang pa ni Janjan nga anak kaputi Schwartz ang iya sa to empleyado apang madugan niya na iningagin pahalin. Pahayag ni Janjan nga sa ila na hibaluan, ginaawayan sang duha ang isaman ka masahista nga babaye. Matapos nagpautwas ang ilatag sa kakalain sang buot sa isa kag isa, nagkamustahanay ka nag-arilohanay man ang duha ka mga masahista.
5: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Alungan mo kay Jace, hindi ka magatong-gatong sa mga kulang-kulang bla. No, kung kulang-kulang ganing utok nila, di kagin magatong-gatong kay matinapungulay gina. Kadalag ko sa mga lawas, pero kagagmay sa mga utok. Gatungan ka lang imo, matapungulay ka man. Tugangan matuyas ang isa man. Nagsagad man sa'yo ka video ka magatong-gatong sa duha. Dahil ang duha man ay ka mga kulang-kulangan eh. Pagkatapos sa pungulay, nagkumustahan na man.
6: Dokrad lawan.
0: Eh, kita nyo. Eh, mayo lang na kay dira lang. Tikabalo naman ka mo kung gatapungulay, kung kabatsag ka sakit. Tandog bugal mo dahil kung nasakam ka sang huyap na may galantaw ng ibang tao. Ang sunod sina, mangita ka pagi para ikaw magdaog. Te, mangita na inuglampos, inugbuno, inugtiro. Te, ko naglabot, bisa mo na. I think sa hepe sa Manduriaw, sir, why ni matapos sa regluhanay ang ginimo nila? Ipatawag mo ni sila nga duha, pailan mo sila kaso. Kag, dako-dakon yung kaso sang tao nga nagabidyo ka nagagatong to sila. Kay garistro ni sa ulo nila kag ang mga nagalantaw sa ila nga imuon man nila dason para nga ang ila video magtrending man sa social media. Patawag nyo ni sila, ipang kuha nyo sila, paidalom sa counseling. Kag pailan nyo kaso atong nagapaway sila kay basi matsag niya bala magpaway sa tao dalayawon sa. So kinanglan naman ng ubrahon nyo subong sa Manduriaw PNP.
2: Tatak RMN.
0: Kay after sini, sunod sina, tiruhay na nakagabunanay.
2: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
0: Kinahimo nyo, abi nyo yung norm ang violence. No? The best way to settle a problem is physical harm. Why na yung ginadala sa muna? Kung ka pangabuhi kaysa isa ka sibilisado ng susudad? Hindi na yan muna ang talaksan niya sang isog. No? Yung kamuya, may mga buot na kamuya. Gatungan nyo man yung mga kulang-kulang mga ginaway man.
2: Tatak RMN.
0: O kagining duha man, nini kadalag po sa mga lawas nyo, mga utok nyo, kagagmay. Yan ang feeling nyo kay subong bantog ka mo sa barangay nyo. Kay ginaistoryahan ka mo. Ginawayan nyo isa babae, di pumangkot, worth na siya. Ngawayan nyo, kung magpahuya-huya, agik mong duha.
2: Tatak RMN.
0: O, te, kung mag-dayunay, may lang ako mag-dayunay, te, kung di kong mag-dayunay, be, kita na sa kabataan nyo, pilakadloy, pa. Imo nigling daan nga video ni Sungnas YouTube, oh. Gatapong ulay, kagigay para sa babae, no? Pero hindi ka gani katigang, subong para kay mama. Matabo, ginapilakadlaw. Oras alas 6:34 sang aga.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Paala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
9: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
8: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenas, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
8: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
0: Oras alas 6:35 sang aga. Sa piyak na bahin, sa aton nga tingog iligay nun, ang tig-ulo nawong sang Diyos sa mata sang mga bata. Pagabasahon ni Radyoman Fia May Otero.
10: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
11: Ining binalaybay ginatiguluhan nawong sang Diyos sa mata sa mga bata. Gusto ko makita ang nawong sang Diyos sa kon mga ginikanan nga gapalangga sing lubos. Ilang mga laygay takos ko nga sundon. Ilang pagpanaway dapat kong tumanon. Ang nawong sang Diyos gusto ko matamdan sa mga kahampang kag mga kasilingan. Silang magagiya nga ako magbutanan. Akon silang tamdon nga mga huwaran. Ang nawong sang Diyos gusto ko makit-an sa apat ka pamusod sang amon eskwelahan, sa mga manunudlo kag mga bumulutho, sa ilang makigupod, may pagtaha, kagkalulo, latom sa paghidait, ining kalibutan, kon ang nawong sang Diyos, makita sa tanan. Ining malipot nga binalaybay, giyan pakigbahin ni Ginoong Rene Baybado Agsalona, sang Santiago Barotac Viejo, Iloilo, katapo sang Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhin nyo. Capigenio.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:38 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Sa aton naman nga health news, pagbatsag sang kakapoy kag pagkairitable, posible tugalang sang kakulang sa tulog. Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Alas 6:39 sa aga.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamud sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bamud sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focused. Guapa ka, stress tabs.
13: Puti varanis pa sa iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
15: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
16: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
14: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
17: Ohoy! Kidney Care Time!
18: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. Tatak RMN.
0: Oras alas 6:41 sang aga. Sa piyak nga bahin, matayan tayo gidugay kaming kaupunta ang isa sa mga nangin top-notcher sa pinakaulihi nga ginpagwa nga result sang architecture licensure examination si Architect Peter Zaris. Be balonta sa perspective sa mga pamatanon subong sa patag sang construction kag structural design kuno nung ilang mga pananawan sa state sang infrastructure project subong diri sa aton sa Pilipinas. Ini nga bahin dulong sa inyo mga karadyuman sa nga nan sa herbal capsule ginpabag-o the new and improved nan super plus. May mangustin malunggay kag subong man may ara sa nga guyabano kag madamo pa nga mga mayong madulot sa aton niya nga lawas. Yari ang nakagamit na sang isa ka Nans Capsule.
1: Nans Herbal Capsule ang giilang natural antibiotics nga musunup sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang paglagayday sa dugo sa gadiha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayod ang Nans Herbal Capsule pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure o uban pang mga balatian. U8 o Nans Herbal Capsule 2 times a day. Available kinis sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Tatak RMN.
0: Alasays 43 sa Balita Nasyonal. Magapatigayon sang total review ang pagpatuman sang Republic Act 9344 o kanang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ang panel na ginapamunuan ni Senador Erwin Tulfo. Sunod kay Tulfo ang legislative ba inquiry sang Senate Committee on Justice, Welfare and Rural Development kasunod sang serye sang makaalarma nga mga krimen nga ginakaulamiran sa mga minority edad nga nagkalakip sang pagpanglutang sa Tacloban kag pagpangbuno sa Cavite kag Negros Occidental. Bilang isa ka media personality ginpaing ni Tulfo nga nangin critical siya sa pagpatuman sang layi kag gintumod ang kakulang sang pundo para sa bahay pag-asa centers kag ginkwestiyon ang actual enforcement sang criminal liability. Dugang pa niya bilang anay tiglikuman sang DSWD, nakita niya mismo ang systemic failure sang pagpatuman sang layi. Sa iya statement ginsiling ni Tulfo nga nagatuyo siya nga ma-overhaul sang iya committee ang buka nga sistema pagi sa pagtutok sa severe shortage sang functional bahay pag-asa facilities, ang pagkaepektibo sang intervention programs para sa children in conflict with the law kag children at risk, kag pagpatuman sang istrikto nga parental accountability kag iban pa nga isyu. Bao dunduman ko ni sang una. Ang Crisis Intervention Unit bala sang DSWD Region 6. Ang head sini matandaan ko pa si Rose San Agustin. Ara na subong sa City Hall. First ko ining job related case. May bata nga gin-rape sang iya nga amay. Taga-Badyangan to sila. Karon nangayo bulig sa amon. Gin-prokurar ko para nga mag-file ang kaso. Sang na-file ang kaso, gindakop ang tatay. Matanahan ko pa ang nag-issue sang warrant of arrest si Judge Domingo Diamante. Sang nadakop ang tatay, gin-custody sang DSWD ang bata, kaya di siyempre, gin-papalayo to sa unas palay nila. Daw nasubuan ang bata, why man siya sang support sa nanay, kaya ang nanay ang utok niya, ginrape ng bata niya. Pero ginapaminsar niya gapon, sinuna ang mabuhi sila kay prisos tatay niya. Sang feeling lonely ng bata, nangita sila bugado, ang bugado nagpapriskon. Ang tuyo lang, ako ang tirahon, kaya kung nagbulig sa bata. Dayon, file niya ko kaso. Ti, ginfile niyang kaso. No, obstruction of justice ko no. Kaya gintuduan ko ng bata magbinuti. Kita mo, pwede mo lang nila na hambalon nga, ti, withdraw nyo lang yung kaso eh, madabok pa gid. Di karon, nagkakaso ako. Pero ang dako ko nga pamangkot, nag-ano ang crisis intervention unit sa mga bata nga pareho sini, nga angaway ni sila mapang tatap mayad to, nga naglabot sa point nga feeling nila, abandon na sila, and they are alone fighting their case. Na, tinga ako niya, way man ko'y madlok sa una, kiti, balaan ko man, malutsan ko man niya. Tiway man to, na-dismiss man tong kaso. Pero isa, ini sa mga limbawa, no, sa mga problema sa DSWD, nga hindi nila mahandol tanan-tanan sa mayad. Ti early 2000s pa to. Why pa to gani ang amendment sa Juvenile Justice and Welfare Act? So hindi yung layeding issue ta. Muna ako magkomentar kami, kay insindi kami sina, kay nagyan na muna, no? sa trabaho nga ini na-cover na muna kag personal namon nga na-experiencehan. So hindi ka mo kambal sa amon kay inyo binasahan niyo lang na sa Facebook, no? Nang ibanda fake news pa.
2: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
0: Ama ka na mo, Jace, nga ikaw na ang nagapahimuyong. Tukbulon ka nga magbulig. Kay ginrape siya ni tatay niya. Anay, nagbulig ka. Nagkambyo lang siya. Kakita sila sa abogado nga may abilidad. Nga kabalo magturse sa public opinion. Ay sos, balikan nila yan, nagbulig. Kita mo kita. Muna, no? The more gadamo ang mga abogado nga paryosin eh. Dayon mabasahan mo mga post dahil libito baligod ne sa 18 Marites. Galingin ulo mo kung they are really for justice.
2: Tatak, RMN.
0: Lantaw ko sa Netflix Black Apon sa nga pelikula ni Jason Statham la. Ang beekeeper. So, ginpamangkot niya ang bata sang tigulang nga FBI. FBI ang bata. Ang tigulang gin-scam. Si Jason Statham, ex-CIA or ex-soldier. Neighbor niyang malam, ginplangga niyang malam kay tiduway ng kabataan tugatiner. Nagarkilat usa sa propiedad sang malam kay tiga produce sa honey. Nga negosyo. Nasakitan siya para sa malam. So, balaan niya nga may dako ang konspirasi sa madumalako nga taong papang-scam. Kung sa aton, di pugo. Tidagko nga tao, balaan niyo man ang budlay tandugon. Oh, siya ang nagpangamot sa ustisya. Ti, ang batang FBI, balaan niya, pero sila niya ay stand with the rule of law. Ti, sila niya hindi pwede butang sa isang katao ang ustisya sa kamot niya, bisan pa nga para na sa nanay ko. O, tinagamtanay sila to sa palatson niya na kaya ang involved bata sa presidente mismo sang Amerika. Sang final na nga telerohon niyang bata sang presidente, ginbalikid niya ang batang FBI nga nagapugong siya. Kaya titirohon man siya, kaya tisiling ganis sang batang FBI, I am for the rule of law. Siling niya ni Jason Statham siya. Siling niya, ikaw na decide subong. Kaya gay natubangay kita di. If you are for law or for justice. Te, gina-remind ta mga lawyers para ni kanday attorney baligod kung tatong bugado nga nagandol sa kaso ko sa una. I mean, nagpakaso sa akon sa una, although nagmayuhay naman kami sa ulihi. Nadunduman ko lang. Sorry, attorney, hindi na-agency mo. Pero muna akon kay isa, nagagamo ang mga simple nga mga bagay. Kaya pwede maistoryahan, gina-intrahan sa mga bugado, kag isang mga bugado, imbes nga iduso ang peace agreement, ang ilaguyog na duso, yan nga ti balike ang mga nagbululig. Tiyabi, kapangita ka lang ustisya para sa bata, buligan mong bata. Oh, nagtinampuhaw ang DSWD sobra nila. Tapos, ikaw pa yung may kaso subong.
2: Straight to the point.
0: Eh, kung nalimbawa, B, why ko ka-recover sa kaso nga to? Anong matabo iya sa akon? Kaugtan ko yung gobyerno eh. Kagdasun din ako'y mamulig sa iban nga nagasaka sa amon istasyon eh. Eti, makasuhan ka malang gali.
2: Tatak, RMN.
0: Oras alas 6:50. Si Architect Peter Zaris. Aris subong sa aton nga linya. Si Architect, isa ini sa aton nga mga top-notchers from ISATU, no? ISAT University. Number ano siya gani, Jace? Number 6, Aris sa subong sa aton nga linya. Architect, si Radyoman Novi, diri sa RMN Iliwilo. Good morning, sir.
4: Hello sir, good morning.
0: Sir, congratulations gid sa imong pag-top sa aton iyang architecture licensure examination nga gid pagwa sa ning damlag lang sa aton iyang PRC.
4: Thank you gid sir.
0: Sang natabo ini sir ang announcement o kung nagwa ang result sa diin ka kag nagaano ka paano mo nabalaan nga isa ka gali sa mga top notchers?
4: Isang pagbuwa sa mga resulta, kailangan ko siya balay. Upod man ako ng pamilya. Haling sang hapon, nagabantay kami sa mga resulta. Pariyo man sa iba ng mga examinis. So, mga, nag-delay siya mga sila ka-ora siguro ang resulta. As expected, kaya tinamon mga 14 mga alas 5. Pero nagwa siya mga around 8 p.m. Sa matagay-dubay malang hiyo.
0: Tige daw haluson, kaguro kakaon, kakainom tubi. Sir, rin, oh?
4: Mm-hmm.
0: Taga diin kagit gani, architect?
4: Taga Balacan, sir.
0: Balacan. Okay. So, pagwasang result, naga-expect ka nga pasar lang o kung ka-expect kagit man niya nga mag-tap ka sa board exam?
4: Hopeful ko, sir, nga makatap, pero wala man gina-expect totally. Hindi naman control ang result. Mm-hmm. Ang ginay mo lang is mag-preparar para sa board exam. Mm-hmm. Kaya gihatag ang tanantangang sarangan while the review.
0: Mm-hmm. Okay. So, gin-try mo gid man, no? Magamuna kay hopeful ka mo, no? So, sa inyong klase, ara ka man ganaan sa top of your class? Isa sa mga tops ang klase nyo?
4: Ang bago ko sir na ginahatag ko lang ako ng sarangan.
0: Ah.
4: Pero, ako sa mga talented na classmate na nagayon po sa akin.
0: Okay. Ti karon kay ari na ni sa imo, ti matter of time na lang, ti matay ka mo sa oath nyo, kagmangin ganap ka nagid nga arkitekto. No? So, anong plano mo, sir, after nga makatay ikaw sa oath mo, kag makuha mo gid ang license mo bilang isa ka practicing architect?
4: Sa subong, sir, after isang OTT, hindi na look forward ko siguro mag-saan na isang small firms. Mm-hmm. Kung hindi man ito pagpalaron na makapractice agad early on my career, kay medyo ano man sir, magasto sa totoo lang pag tinanggap ko nga preparasyon. So, at subong, pwede siguro nga makita ko na isang dugang pag experience para mas makapreparar magiging sa kung anong pwede matalo sa future.
0: Alright, okay. So once nga may experience na, kag daw kayo hindi ka nag-gid, nag-mature ka na sa field nyo, tiyan mo na naguro ka magtukod ka nag-gid lang sa imo man yan, no? Nga kumpanya gid, no? Pero sir, may gusto lang kami mabalaan sa inyo ng mga young architects. Kag ibante ang mga underclass ninyo, mga estudyante pa lang sa architecture, aware man ka mo sa nagaklatabo subong sa aton sa Pilipinas. Ang isa ka dako nga challenge sa inyong profession, amo ni siya ang Pilipinas subong permi kita ginabisitahan sang bagyo kag bisitahan kita lately, no, do permi na ni sang linog. So ang challenge permi ang climate resilience, no, sang ginapang ubra naton nga mga structure. Ti kamo nga mga architect among gaubra sang design sina, but unfortunately kuunta man ang batasan sang Pilipino para mangin cost efficient para sa ila, why na sila ga paminsar kisa sa pagka-reliable sang design na ginubra sa naka-inchinding architect, gasalig lang sila da kung magtindog balay, tindog lang ah. Amo lang nasa. Amo na kisa nga may mga problema kita, public man o private nga mga structures, kadasig magkalaguba sa bagyo, kag sa linog. So, bilang isa ka bataon nga architect, ka anong take mo sa mo sining topiko, architect Peter?
4: So, very nice topic here. Thank you for the input. So, siguro kasi ang architect, ang mahimo natin is to prepare code compliance based on a base, no? First and foremost, dapat aware kita sa standards na gina-require siyang aton na gobyerno. Basic minimum na siya eh. Kaya ako, as long as you comply with the codes, bala natin niya nga makasarang naton na infrastructures to withstand any calamity na pwede ma-face kay bangod ang standards naton din set ina para sundon para kumbaga hindi na arat sa intakto ang ato na provide specifications, no, para sa ato na serve. And ikaduwa, dapat ma-integrate kita sa ato na lubrahon. Wala natin inauna ang atong personal interest, ang personal gain. Imbes is alang-alang dapat ang safety, ang priority nato ng public, ang users ng atong structure. Amin dapat ang atong nga unahon as designers. And siguro ang ikatatlo is empathy, no? Kung yung huna-huna natin nga nga gamiton inyong aton yung nag-design sa iba niya tao kasi hindi sabi niya pagpili o natin yung galingan na hindi natin pagpili o ng kwarta or short term na benefit over sa safety ng users. Yung ang muna yung aton na goal gani. First and foremost, what we we took the education to become architects.
0: Yes, correct.
4: Para makalahati. Kasi makalig back sa community na yung nakuha natin.
0: Correct, no? Ina, sa mga bagay nga nami yung design sa architect, sigurado ko yung architect, hindi pwedeng mag-ubras ang design niya substandard. Ang problema kung mag-ubra na, no? Kung sa private, ang ilang cost efficiency ang ginakonsider. Kung sa public naman, ti aware na kita sina sir, corruption eh, no? Kag ginatawag nila nga value engineering. On the other hand, sir, ang isa pagid nga nami man subong sa field of construction, ining green architecture, kag ang practical naman nga aspect sa nga construction. So, gina-encourage si subong siya, sir, ang green architecture. Pero para sa iban, mahal kuno, no? Gadugang panasplayeran nila. So, they resort sa practical lang. Anong mambal mo si ni architect?
4: So, very trendy subong, sir, ang green architecture siya. Kung para sa iban, it is a luxury to comply with this type of requirements.
0: Mm-hmm.
4: Pero sa tunang, it adds value. Yes. Structures natin. If we comply with the green, with the green building code, hindi lang natin ma-reduce ang consumption ng atong energy.
0: Mm-hmm.
4: Maano pa siya natin, future proof pa kumbaga, since kung may green ng compliance, future proof natin ng atong building kaya may edge kita sa iban, no? Wala siyang, hindi tanan niya structure, may green compliance, hindi tanan makareduce ang sang consumption ng building. So, siyang benefit, including na ang sa mga gastropon sa building, ang comfort ng user sa sulod, kumbaga, mas magugnaw sa iyas ng pinira niya sa sulod.
0: Yes.
4: And most importantly, hindi siya risk of health. Kasi dami ito siyang challenge na wala kita kabalo or that are possibly affecting the end, including na dala ang mga pinta. May mga volatile organic compound kita sa sa paints na wala kita kabalo ng kitla kung wala nag-verify siyang professional. So it's important to consult with an architect. Designing structures nga damo ang user nga gagamit. Also,
0: yes.
4: Sir, to add lang sa imo din ang marina, no, sa infrastructure safety. That's why may friends kita from other professions that we work with. For example, the structural engineers.
0: Yes.
4: We are not do it alone. So for as long as we connect with them, work with them with the projects. Wala kang problema. Amo na ang ginatawag natin sila ng allied professional sa kami man gihapon ang bululigay sa profession.
0: Correct, good, no? Kaya sa mga nagapalamati sa aton na architect, nami gining aton interview subong, kay ang pagpatindog, sir, sang balay, lifetime na mo. Kung pwede pa lang, no? Kay hindi niya papel nga hakwaton mo lang kung takaan ka, silo ka naman kung diin. So, why not nga ipobra nyo na lang gidsang tuntuod, no? Kay after all, structure ina. Amak mo kung konkrito ina karon, tapos sa ginlangulango mong pag-ubra, hindi man niya sa design sa nga pangmatagalan, what's the point nga naggasto ka? So, para sa ilang ibalo, hindi mahal, no? Kung ipobra mo sang insakto sa architect, kundi mas makabarato ka kung future longevity isang isa ka structure ang ginapaminsar mo, Architect Peter. Alright. Sige, sir, finally, may message ka, may gusto ka, ipang-acknowledge, kagpasalamatan sa imo nangin kadalagaan, no? All throughout your journey bilang isa na subong ka top-notcher nga architect diri sa aton sa Iloilo.
4: Yes, sir. Very briefly lang, gusto ko lang i-acknowledge ako sa matter. Iloilo Science and Technology University, Sananya Faculty of the Architecture Department, akong mga mentors na hopefully balaan yung kagalingan natin. So bungal ako kalista ang complete names ninyo.
0: Yes.
4: Balasin ko siya high school, Whitbridge and this academy, akong elementary alma mater. And third one nga, nagbulig, kag nag-alay sa akong yung review para sa kailangan ang tanan-tanan. And to the people nga na rin kasi direct na wala kang sunggod bisan nang indulaan ako sa mga review ako, no? Thank you for all of your support.
0: Alright. Sige, sir. Salamat gina. Kagmayang aga. Congratulations, gina mo.
4: Thank you, sir.
5: Tatak RMN.
0: Nami manikisa maka-exchange ka mga ideas, no? Ano ganit tawag nila, Jace? Mental calisthenics. Upod sa mga top-notcher nga ini. No? Ti isa sa mga nami gitsubong sa field of construction ang green engineering or green architecture. Nga ginpanami lang ang term nga green, pero ang namin sina paano ka magamit sang daw environment friendly nga mga building, no? Magtukod sa mga environment friendly nga building nga hindi blas sa tama ya kaginot, may natural ya nga pamaagi nga makasulod ang hangin, makaharvest ka sang solar energy, makaharvest ka sang tubig halin sa ulan, no? Gamit ka sa mga pinta nga mga environment friendly. May mga pinta na subong lead free. Sa una may lead ginang pinta tati, toxic ina kumaklo kapin pa sa mga pets nyo. So kadamo sa mga bagay. Tiya mo ni nami mag-engage istorya sa mga kabataan ngayon eh, kay they are very idealistic. Dunduman ko gani ang amigo kong architect. Sila niya ining isyo bala sa ungka flyover na istoryahan na mo ni. Sila niya why na ko yun ang mag-us na veterano na siyang architect subong niya. Kaya intern pa lang kami sa UNAS DPWH. Niya magkinaon na sila sa kantin ang mga engineers nila. Ang ginaistoryahan niya ang ila isupi ang tulungaon nila. Why ko gambal ko rin nga particular office ha, sa DPWH. No, sila niya isupi ha. Tinya kung ikaw bata nga nagpamati, sila niya alang-alang lang yang moral kumpas mo. Madala ka nga tiyan mo na niyang pahito sa gobyerno. Nang lang ginansa ka dako, bala na dayang tag-iyas ang nagpobras imo. Ita mo, tikapin pa kung projects ng gobyerno, ti government funds na. Kwarta na sa pumuluyo, pinabalasan na sa pumuluyo. So, mayon ni mga kabataan, ni may idealistic ko. Ang downside lang subong. Kay, why pa sila experience? Pero mga labot gina sila da. Ang alam, maranan ng daan, mag-experience sa to follow na lang. Because of experience, nagatanda na sila kung paano ideahan kaysa sa aktual nga construction, sa mga structure, may ara ka sa kinanglan nga timplahon, no? Santo sa imo design. Pero kung experienceado ka na, bala mo na na iya, no? Na-anticipate mo na na nga pag-ubra mo sa amuni, amuning may encounter mga problema. So, hasta pag-inang site assessment, isang duta mahumok, no? Ti kung daw lipong man nga duhalo ang architect mo, eti lagas lang ginansa, duway na lang na siya ilabot si mo.
5: Tatak RMN.
0: Pero nami ni sa mga kabataan ngayon ni. So, naistoryahan ta ang green architecture. Plus ti ang climate resiliency sa mga projects. Bilisitahan kita daan bagyo. Pagsubong permi na may linog. Ti kung husto ang pagpobra nyo, kaya galantaw ka mo nga bakod ni dapat after 20 to 30 years. Ngaway na ka mo mga apon nyo, arap pag-iapon da, sabalay nga na. So at least, no? Na insindihan sini mga bataon ng mga architect ngayon.
5: Tatak RMN.
0: Sa balita naman sa luwasang pungsod, o kung sa balita nasyonal, nakahanda si Senate President Win Gatchalian nga magserbi bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sunod kay Gatchalian, madamo sa singina konsulta ng legal experts kag sa may experience na sa impeachment proceedings.
5: Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyo nabatian dulon sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa manggaranon ini sa good cholesterol nga masilig niya pagwa sa lawas. Ang bad cholesterol, resulta wala sang barang aton kaugatan, tayuyo ng sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dughan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani, para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: RMN News Negosyo.
0: Na-record sang France ang 1,000 nga mga mas sobra sa ginalauman nga numero sa mga napatay bangod sang heatwave nga nag-igo sa Europe. Sunod sa Public Health Agency, kadungan sang inapanda nga posible mas madagadamo pa ini. Sunod kay Sante Public, kalabanan sa mga napatay ang mga tigulang kaginapananaw nga magsaka ang mortality rate bangod mas madamo na nagaguluwa nga mga impormasyon sa mga napatay sa residential care kag mga pamalay. Apangin siling mania ngang health effects sang tuman nga kainit ang makapekto man sa tanan nga kategorya sang populasyon. Grabe na, global warming na git. Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kundi malapit ang inyong lugar. SMCT Iliwilo kag Bacolod, Robinson's Place Iliwilo, Pasi, Istansya, Puton, Magadama, Santa Barbara, Tagbacaro, San Jose Antique kag San Miguel Jordan, Guimaras.
6: RMN News Sports.
0: Sa knee pain, back pain, muscle pain o osteoporosis kag iban pa, mag Life Extension Vitamin D3 ka na. Kuwaon liwat sang Boston Celtics ang serbisyo sang PhilAm nga si Ron Harper Jr. Nagpirma sila sang panibago nga 3 ka tuig ang kontrata nga nagabalor sang $9 million. Pirde sa sang utod niya. Utod niya ni si Dylan Harper sang San Antonio Spurs. Ginbalibaran sang Celtics ang $2.6 million nga team option sang 26 anyos nga forward para sa 2026 to 2027 agud mag-commit sang mas malawig nga deal. Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kumataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ug galiam paginom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
6: RMN News Entertainment.
0: Indala sa ospital si Heart Evangelista matapos ginpay nga nakabatsyag sang tuan nga kakapoy suno sa iya assistant. Sa Instagram gin-share sang iya long-time assistant nga si Resty Russell ang pictures niya sa hospital bed nga may nakaangot nga medical equipment. Nakita man sa picture ang iloy nga si Cecilia Umpauco kagutod nga si Camille. Ipaig ni Russell nga sa tuman kapisan sa actress, naglabot pa sa punto nga hindi na ini makasarang antes nagpa-confine. Wow, hinay-hinay gito mo. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inom ka isa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higo sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
7: Extra! Wow! Balita!
0: Ginkilala sang Guinness ang tatlo ka mga babae sa Brazil bilang pinakatigulang nga magutod sa bilog ng kalibutan. Kung sumahon ang ilaidad, nagdangat nini sa 316 katuig kag 302 kadlaw base sa LongevityQuest nga isa ka organisasyon nga nag-record kag nag-research angot sa kalabaon sang kabuhi. Pinakatigulang sa ila si Levita nga nag-edad 109, ginasundan sang Manghod nga nag-edad 104. Kagang isa pa gid ang ilaagot nga 103. Sus, grabe. Suno sa ila, dako nga butang ang masustansya nga pagkaon kag pagkaaktibo. Apang magluwas sa ila world record, ginatunaan man sa mga scientist ang ila DNA. Agud masabat kung ano gid man ang sikreto sa malawig nga kabuhi. Luyag man may buluan sa mga ini kung ano kadako sang papel sang genetics, kung ipanggid sa lifestyle kag environment. Bao, mayugid. Ang aton nga extra wow balita dulong sa inyo sang Vitali Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international unit sang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang imo kape, mag Vitali Plus Coffee Mix.
6: Tatak RMN.
0: Oras alas 7:10 na sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Part 2 karon, istoryahan ta mga karadyuman. Nadakpa na sa isa ka entrapment operation, may granada ka mga pusil. Ang isa kasospitsado nga nagpatay tublano dumanyo, may video ni siya. Ginpatay niya ang 89 anyos nga ama niya sang una sa Ledesco Village. Tasakop na ni isang tabok suba lapas. Isa na lang ni Malanga pangabuhi duha niya ka bata sa abroad. Buliboy niya ni isang una. Pero mga bata, ginamonitor ang nanay upod ang timbang nga bago pagi sa CCTV nga ma-access nila sa phone nila sa, I think, ang isa ka bata sa US, ang isa sa New Zealand. Wow, nakita gid nila samtang ginasulod ang balay. Si nanay nila ginpatay sining suspitsado. Ano kasakit na sa bata, no? Kaistoryahan taman ining natabo nga inaway sang magamiguhay sa limudyan ang report nga ang Ginawa yan ni Pusoy Dos. Pero may report kita, tension sa IPPO. Tumbo ko nun eh. Ti legal ina, no? Ti basi gusto lang nila nga pagwaon nga Pusoy Dos. Para ro hindi man mag-init. Bala nga ti may illegal gambling, galit aga katabo. Naglabot pa sa krimen, kaga amo pa lang kag nabalaan. Istoryahan ta ni tanan karon sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan ni Radyo Man Regan Alos, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Guaso.
8: Tatak RMN.
9: RMN Network News. News.
22: Security personnel, saka hindi lang yung guards na nasa gate eh, kailangan may umiikot talaga sa loob ng mga schools, especially yung mga big schools natin.
23: Si DepEd USEC Dr. Malcolm Garma sa panayam ng RMN.
24: Tiniyak naman ang Senado na susuriin nila ang umiiral na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chair Erwin Tulfo, malinaw na may kakulangan sa pagpapatupad ng naturang batas kasunod na rin ang ilang insidente ng karahasan na kinasasangkutan nga ng mga minor de edad. Una na rin aniyang pinuna noong 2019 ang kakulangan ng pondo sa pagtatayo ng mga bahay pag-asa center at kinwestiyon ang pagiging epektibo ng kasalukuyang edad ng criminal liability. Dahil dyan, siniguro ni Tulfo na tututukan ng kanyang komite ang pagkakaroon ng functional na mga pasilidad at pagkakaroon din ng epektibong intervention program sa mga children in conflict with the law at yung children's at risk. Tiniyak din po ni Tulfo na magkakaroon ng pananagutan ang mga magulang na mapapatunayang may kapabayaan sa kanilang mga anak habang kukuhanin daw ang pananaw ng mga eksperto at lahat ng iba pang sektor para matukoy at mahimay ng husto ang bawat probisyon ng batas para sa maayos na implementasyon.
23: Pangulong Bongbong Marcos inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na higpitan ang proteksyon para sa mga kabataan. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
25: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang proteksyon sa mga kabataan matapos sa magkakasunod na trahedya sa ilang paaralan. Tinukoy ng Pangulo ang pamamaril sa mga estudyante sa Tacloban City, dalawang insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite at pagkalunod ng dalawang student-athletes sa isang team-building activity. Ayon sa Pangulo, bilang isang ama ay nag-aalala siya sa kaligtasan ng bawat bata at walang magulang ang dapat na mangambang papasukin ang kanilang anak sa paaralan.
26: Di lamang bilang Pangulo ang aking pananalita, kundi bilang isang ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak. Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila.
25: Kaugnay nito, umapila ang Pangulo sa mga magulang, paaralan, pamahalaan at komunidad na magkaisa para matiyak ang kaligtasan ng mga bata. Inatasan din niya ang Department of Education, Department of Health, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtuturo na mabuting asal, tamang pagpapahalaga at pagrespeto sa buhay.
26: Ang paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad. Hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela.
25: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
10: Network News.
24: Samantala, umaapila naman po ang pamunuan ng Ateneo de Manila University sa publiko na iwasan ang cyberbullying, online harassment at pagpapakalat ng maling impormasyon sa mga individual na isinasangkot sa pagkasawi ng mga atletang sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Kasunod yan ang rekomendasyon ng PNP-CIDG na kasuhan ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang 11 individual na sangkot sa insidente. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng Ateneo na mga pangalan at larawan ng mag-aaral na kumakalat ngayon online ay mga kabataang nagdaraan sa mahirap na karanasan matapos ang trahedya. Dahil dito ay mahalagaan nilang bigyang daan muna ang tamang proseso ng batas at huwag namang unahan ng pangharas at panghusga ang mga estudyante at kanilang pamilyang nadadamay sa usapin. Samantala, nito pong noong Biyernes ay natanggap na ng Department of Justice ang referral ng kaso mula sa CIDG na isa sa ilalim muna sa initial evaluation para matukoy kung may sapat na ebidensya para umusad ng reklamo. Sa kaparehong araw din ay nailbing naman si Adili doon po sa Nigeria. Habang noong June 24 ay inilagak sa o dinala sa huling hantungan niya sa Agusan del Sur ang labi ni Baterbonya.
11: Sa lagay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa huling monitoring ng PAGASA, namataan ang LPA sa layong 495 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa PAGASA, mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa Miyerkules po yan. At

0: pinagpipilaan na isinisigaw rin ang tuluyang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, pagbawag sa political dynasty at ang pagsuspende sa fuel excise tax. Samantala, dahil bukas sa lahat ng White Ribbon March, ilang personalidad at dating kongresista ang dumalo rito, kabilang sina dating Representative Mike Defensor at sa gift party list Representative Paolo Marcoleta. Pero ipinagbawal ang mga pagsasalita sa entablado ng mga politiko o opisyal ng gobyerno.
1: Binanatan ng bagong alyansang makabayan o grupong bayan ang House Bill No. 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill na inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa noong June 3. Ayon kay Teddy Casino, chairperson ng bayan, walang kwenta ang panukala dahil ipinagbabawal lamang dito na magkasabay na tumakbo o humawak ng posisyon ang mag-asawa at magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity or affinity o tulad ng magulang, anak at kapatid

0: isang taon na malalaking mga protesta ng mamamayan. Na ang mamamayan nagpakita ng galit sa Luneta, sa EDSA, sa iba't ibang mga lugar para mapuwersa. No? Siguro natakot. Malamang, mabuti nga, natakot yung mga congressman, sabi nila, okay, pag hindi pa natin kinilusan ito at wala tayong ipinasang anti-dynasty bill, makapurahin na tayo ng mamamayan dito. Of course, ibang usapin kung anong klaseng bill ang kanilang pinasa. It is a token bill. Para sa akin nga, isa-isang peking bill. Pero nakikita natin kung paano yung pagkakaisa at yung mga pagkilos ng mamamayan ang susi para kumilos ang gobyerno.
1: Isinusulong naman ng bayan na maipasang House Bill number 209 at 4784 na nagbabawal na magkasabay o magpapalitan sa pwesto ang mga magkakamag-anak hanggang 4th degree o hanggang sa mga first cousin at mga tsuhin o tsahin. Sinabi pa ni Casino na bukas din sila sa isinasagawa ng ilang grupo na People's Initiative o pangangalap ng pirma na layong mabypass ang Kongreso at makapagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill na gamit ang boto ng mamamayan.
0: Isa pong option yan, kung talagang ipapasa nila ay itong ganitong klaseng bill, bilang pagpapakita din nung sabi ko nga, yung pagkakaisa at pagkilos ng mamamayan, may nag-initiate din grupo ng isang People's Initiative on this bill. At alam ko yan ay umiikot na rin sa ngayon sa iba't ibang mga probinsya. Opo, kasi mabigat ang requirement. I think it requires 3% from every district na pipirma ang mga botante. So, mabigat na pagsisikap and kasama yan yung pagsuporta sa ganyang mga inisiyatiba.
1: Si Bayan Chairperson Teddy Casino sa panayam ng RMN.
2: Last report tayo tungkol ito sa ginagawang hukay sa Las Piñas. Si Rajumad Gerald ulit. Gerald!
3: Pinampirma ng Las Piñas City Police na nasawi itong dalawang tauhan ng isang water concessionaire sa pribadong village sa subdivision na dito sa Pamplona dos Las Piñas City. Sila yung natrap sa gumuhong hukay na bahagi ng kalsada. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Choson Rosarito, itong Assistant Chief for Operations, siya yung Chief of Police, Assistant Chief for Operations ng Las Piñas City Police. Kahapon pa nang ma-recover ang bangkay ng dalawang biktima. Anya dakong alas 4:30 ng hapon ng matagpuan ang bangkay ng dalawang tauhan ng Maynilad. Anya may lalim na 18 metro ang hinuhukay ng mga biktima ng biglang gumuho. Natrap ang 5 tao sa hukay pero maperteng nakaligtas ang 3 individual. Kasama mo sa DTXL

0: Ro ng PNP. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
1: Arestado ng operatiba na Provincial Investigation Unit, Provincial Mobile Forces Company, at Special Weapons and Tactics SWAT, ang apat na individual na kinabibilangan ng isang dating rebelde matapos makatanggap ng reklamo sa sunod-sunod na putok na baril na narinig sa barangay San Juan Baño, Arayat, Pampanga. Nang dumating ang mga operatiba sa lugar, ay nakumpirma nila ang illegal na pagpapaputok ng baril ng mga nasabing na arestong sospek. At nang kausapin umano ng mga otoridad na mga ito, ay nagpaputok sila na baril na nagresulta sa palitan ng mga putok mula sa mga otoridad na nagresulta naman sa pagkakasugat na nasabing apat na sangkot na nadala naman agad sa ospital. Nakumpiska sa kanila ang 45 na baril, M16 rifle, 12-gauge shotgun, 38 revolver, carbine at isang hand grenade. Samantala, sa sinagawang background check, lumabas ng isa sa mga suspect ay dating rebelde na kilala sa alias na Ka-Arlet na dating namuno sa Pintados Group na nag-ooperate sa mga lalawigan ng Pampanga at Bulacan at dating kaanib na Revolutionaryong Hukbong Bayan o RHB. Siya rin ay nakasuhan ng murder na na-dismiss din at siya ngayon ay nagkatrabaho bilang isang forest ranger sa Arayat, Pampanga. Sa ngayon, inaalam na rin na otoridad ang pagkakilanlan ng tatlo pang suspect at ang posibleng kinalaman nila sa mga gawaing kriminal sa lugar. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyoman Marjo Domingo, Totok Armen. RMN
2: Police Report. Tekat, dahil naman sa away sa irigasyon ng Palayan, isang magsasaka ang pinagtataga ng kapwa niya magsasaka dyan po sa Naga City. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Paolo Papa ng RMN Naga.
3: Di na nakauwi pa ang isang magsasaka matapos itong pagtatagain ng kapo nitong magsasaka sa Sanctuary Rice Field, Kilometro 6, Zone 5, Barangay Pakol, Lungsod ng Naga. Pinakilala ito ng mga otoridad bilang isang 59 years old na binata, residente ng Zone 7, Sitio Tiripon, nasabing barangay. Sa report ng pulisya, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at kabarangay nitong si Poldo, 58 years old, na may asawa, taga Kilometro 6, parehong lugar. Nagresulta ang away hinggil sa irigasyon ng sinasakahang Palayan sa pananaga ng sospek sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima, dahilan ng kaagaran nitong kamatayan. Kaagad tumakas ang sospek ngunit nasakote din sa isang hot purse operation sa malawak na bukirin sa nasabing barangay ng lungsod. Na-recover din ang mismong itak na ginamit ng sospek sa pamamaslang. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyoman Paolo Papa, Tatak, Aremen.
0: Samantala, lalaking ilang araw nang nawawala, natagpo ang patay at nakabaon sa buhanginan sa Jensan. Kasama natin sa balita si Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
4: Patay na at nakabaon sa mabuhanging lupa ang isang lalaking na una nang iniulat na nawawala matapos matagpuan ang kanyang labi sa may Purok 7, Barangay Ligaya, lungsod ng Jensan. Kinilala ni Police Major Renato Dungka, hepe ng Police Station No. 3 ng General Santos City Police Office, ang biktimang si John Alexis RJ Puna. Kinumpirma naman ng kanyang pamilya ang kanyang pagkakilanlan. Una nang rumisponde ang mga polis at mga opisyal ng barangay matapos magkatanggap ng ulat hinggil sa natuklasang bangkay na nakabaon sa lupa sa nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon, napansin umano ng ilang residente ang matinding mabahong amoy mula sa isang bahagi ng mabuhanging lupa. Ayon sa mga residente, na tila bagong hukay lamang ang lugar na natatakpa ng mga damo at may bakas pa ng natuyong dugo. Dumating ang mga tauhan ng soko upang hukayin at isailalim sa pagsusuri ang labi ng biktima. Patuloy naman ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sani ng pagkamatay ni Punla at matuntun ang mga responsable sa krimen. Matatanda ang unang natagpuan na ang motorsiklo ng biktima sa ilog na bahagi ng Barangay Alegria sa may Alabel, Sarangani Province, ilang araw na ang nakalilipas. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
2: Sa ibang balita, inaasahan po na ilalabas na ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes na ito ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Clerk of Court Renato Bantog Jr., sinimulan na nila ang pagbuo ng pre-trial order matapos ang formal na mapagwawakas ng 5 araw na pre-trial conference. Ang pre-trial order ang magsisilbing roadmap o gabay sa gagawing paglilitis kung saan nakasaad na mga posisyon ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Duterte, pati na rin yung mga testigo, ebidensya at petsa ng mga pagdinig. Bibigyan po ang magkabilang panig ng hanggang Miyerkules, July 1, para magsumite naman ang kanilang komento.

0: bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis sa July 6.
1: Senate President Win Gatchalian handa nang maging presiding officer ng impeachment court. Kasama natin mula Senado Rajuman Conde Batang.
2: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer ng impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa rules ng Senate Impeachment Court na ang Senate President ang presiding officer at ito ang direksyon ng Senado ngayon. Sinabi ng senador na katunayan handa siya para rito. Bahagi-anya ng kanyang preparasyon bilang presiding officer ang pag-aaral sa apat na articles of impeachment na isinumite ng prosecution, gayon din ang pag-aaral ng procedures ng mga nagdaang impeachment trial at pagkonsulta sa mga legal experts. Dagdag din sa pinaghahandaan ng Senado ang pisikal na aspeto ng proceedings at ang mahigpit na seguridad. Bagamat aminado si Gatchalian na masikip ang schedule ngayong linggong ito, siniguro ng Senate President na tuloy na ang impeachment trial sa July 6. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
0: Ito, matapos naman po ang big time na rollback nung nakaraang Martes, asahan daw natin ang taas presyo naman sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Oil Industry Sources, posibleng pumalo ng 2 piso kada litro ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang piso naman ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel. Una lang sinabi ng Department of Energy na pabago-bago nga ang presyuhan ng krudo sa world market noong nakaraang linggo, bunsod ng muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa kabila ng umiiral na ceasefire.
1: Balita sa Ibayong Dagat, naitala ng France ang dagdag na mahigit 1,000 mga nasawi dahil sa matinding nararanasang heat wave sa malaking bahagi ng Europa. Ayon sa Public Health Agency na Sante Publique, marami o karamihan sa mga biktima ay nakatatanda o mga edad 65 pataas na nasa loob ng mga residential care at kani-kanilang mga tahanan. Pinangangambahan naman ng ahensya na posibleng mas mataas pa ang totoong bilang kapag pumasok na ang mga pinakabagong ulat. Nagsimula ang heatwave noong June 2 na itinuturing na pinakamatindi sa kanilang kasaysayan. Bukod sa mga nasawi, naging sanhi rin ito ng pagkasira ng mga infrastruktura at nakaapekto rin sa supply ng kuryente.
0: Si Katrina Halili, sinagot daw ang tanong ng dating kasintahang si Chris Lawrence kung pwede ba itong maliga ulit, Kuya Zander. Mm-hmm. Sige, alam natin mula kay Myra Jane Osayaw, Myra.
3: Layag na talaga ang ship ng dating magkasintahang sina Chris Lawrence at Katrina Halili. Officially kasi ay nililigawan na muli ni Chris si Katrina. Sa vlog ng singer, emosyonal nitong binasa ang sagot ng aktres sa iniwan nitong love letter na naglalaman ng tanong kung pwede ba siyang manligaw ulit sa kabila ng kanilang past. Say ni Katrina sa naturang liham, pinag-isipan niyang mabuti ang tanong ni Chris. At dahil sa ipinakita nitong sincerity at pagmamahal sa anak nilang si Katie, pumayag ito na siya ay i-pursue ulit. Pag-amin naman ni Katrina, ang singer daw ang pinakahihintay niyang magbubukas sa kanyang puso para magmahal muli. Bagamat hindi pa officially nagkakabalikan, masayang-masaya si Chris at nangakong hindi niya sasayangin ang matamis na oo ng aktres, bagay na nagbigay ng oo na kilig sa kanilang supporters. 2014 nang maghiwalay si Chris at Katrina matapos ang kanilang 5-year relationship, pero naging magkaibigan habang co-parenting kay Katie. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
0: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayong aga, mapiya mapita mga kasama.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
0: 7:40, Myra Jane Asayaw.
4: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Si Mommy at si Washing Machine. Washing. Believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids, Senocon. Himo sa extract ang down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline?
15: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
3: I have lagnat, and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinagaling pa.
8: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
8: quick. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 7:44 sa aga.
9: RMN News, Diretso Headlines.
10: Sa mga balita, subong adlaw, pila ka sa mga kabataan nga na-involve sa rumble sa Esplanade sa Barangay San Pedro, Molo, may mga kaso na sang pagpamuno kag pagpangawat. Mga bata nga nagsugod sang inaway, lunsay, pangayaw.
11: Sa balita sa sports, Taka Minova ginhingadlan bilang alas Pilipinas women head coach.
10: Sa showbiz, Leia Salonga padunggan sang Icon Award sa 2026 Manila International Film Festival. Inikagiban pa nga balita, ginadulong sa inyo sa Nance Corn Coffee. Umpisa yung inyo nga adlaw, pagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamong ini sa benepisyo, nag-boost sa inyo nga immune system. Nag-promote sa weight loss sa mga overweight kag nag-palaba sa inyo resistensya. Nance Corn Coffee.
9: RMN News, Diretso, Balitang Metro Iloilo.
10: Mayong aga mga karadyuman, ini ang RMN News Diretso.
11: Subong adlaw sang Lunes, June 29, tuig 2026.
10: Live sa gihapon nga makitaan kag babatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo.
11: Kag sa inyo mga radyo 774.
10: Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Boss Idol, kami ang inyo tag balita. Ako si Radyuman Magi Eresuelo Maleriado.
11: Kag Radyuman Fia Panes Otero.
9: RMN News, Diretso, Balitang Metro Iloilo.
10: Sa detalye na sa mga balita lokal, ginkompirmar sang Molo Police Station nga pila sa mga na-involve nga kabataan sa rumble sa Esplanade sa Barangay San Pedro, Molo, may mga kaso na sa pagpabuno kag pagpangawat. Ginpayag ni Police Captain Ryan Christ Inot nga ang recidivist ng mga minor de edad o kumpadayon nga nagahimo sang krimen lunsay pangayaw sa ilang lugar. Payag pa ni Inot nga may ginakilala nga leader ang isa ka grupo nga may mga kaso nga nalakip sa mga grupo man halin sa Barangay Tapok nga nagpangayaw sa taga Barangay San Pedro.
12: May mga daan nga record especially na ang tumod sa ilang nga magrambol kay may gina patihan ni sila nga medyo ga pakuno-kuno nga leader nila. Although hindi mo gina sila yung nga grupo sang ganga dinakuan, daw mga kabataan lang wala nga gusto lang magpasikat, amo nang ga dikta sa ila. So puro ni mga recidivist, may mga kaso na ni sila sa pangpamuno, kawat. So need gina nato no, nga ma-instill na to ng disiplina sa ilang mga kabataan.
10: Ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Ryan Christ Inot, naglunta ang rumble nga nakuha sa video last stress sang kagahon sa ginabanta 50 kakabataan ang na-involve suno sa mga tao nga nagresponder. Armado sang botelya, bato, kagutsilyo ang grupo, apang natap na inisang gilayon nga nag-abot ang mga pulis kag tawo sa barangay o kontanod sa barangay. Suno naman kay punong barangay Carl John La Pascua sa San Pedro Molo, lunsay mga pangayaw ang mga kabataan nga na-involve sa rumble sa din tatlo na tigayon nila nga madakpan kag ma-rescue. Payag pa sininga ang mga kabataan arat na sa Women and Children Protection Desk o kon WCPD sa Molo PNP kun sa diin, iya inigin padulungan kag ginpang istorya upod ang ila ginikanan. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang life extension vitamin D3 kun vitamin D3 ang inyong ginapangita. Dari ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension vitamin D3 doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
11: May chance sa pa nga may improbar ang imo paginhawa kung may problema ka sa baga. Inaangin paalinton sa Ilongga nga si Dr. Rhea Anceles, pulmonologist kag pulmonary rehabilitation specialist nga nagarepresentar sa Philippine College of Chest Physicians. Sa interview sa ngara man Iloilo kay Dr. Celes, gininganyo sini ang mga pasyente nga may balatian sa baga nga magpaidalom sa pulmonary rehabilitation kung kinahanglanon. Sunod kay Celes nga ang pulmonary rehabilitation isa ka programa nga nagabulig sa tawo nga may sakit sa baga nga makaginhawa sang maayo paagi sa ehersisyo, edukasyon, nutrisyon kag psychosocial support nga gindisenyo para sa ila. Patag niya nga ang mayor nga katuyuan sa ining programa amo nga agod mas maimprobar man ang kalidad sang kabuhi sang natumod nga mga pasyente.
13: Ang pulmonary rehab, isa ka programa nga nagabulig sa tao nga may sakit sa baga nga makaginhawa sang maayo. Doon po na diri ang ehersisyo, pagtudlo sang husto nga pagginhawa kag of course no pag-educate parte sa ila nga sakit. So kalabanan sa nag-avail sini no ang mga ang kapos sa paginhawa kundi ang may mga sakit nga indicated diri no mga chronic obstructive pulmonary disease, asthma, pulmonary fibrosis kag agi COVID nga may mga long-term effect especially sa problems nila sa ila mga respiratory system.
11: Sunod sa iya nga nagalawig ang ini nga programa sang tubtob duha ka bulan pero depende sa progress ng pasyente bangod mahimo man ini nga mas maglawig ukon mapalipot. Apang antes nga magsulod sa among rehab ginathag ni Celes nga importante nga makapakonsulta kag ma-evaluate sang doktor ang kondisyon sang isa ka pasyente agud mahibaluan kung dapat ini nga ipaidalom sa nasambit nga rehab.
13: So firstly you really have to consult your doctor kung nagahapo. Kung wala ka agi pa konsulta pa evaluate ka kidanay. Of course no you have to maximize your medications, matag man ang doktor na sang necessary nga mga medication kag kung hindi kaya sang bulong, so that is the time nga ang doktor magpanumdom na or mag-despite nga na maximize or example kung evaluation niya still no nga persist ang hapo, they can readily refer to the pulmonary rehab. So ang gist lang sinin dapat nakapa-evaluate din sila sa doktor nila. So para maano man sila no, ma-recommend no for pulmonary rehab.
11: Ang kabahin sang pahayag ni Dr. Rhea Anceles, pulmonologist kag pulmonary rehabilitation specialist. Pahayag niya nga pila sa mga ospital sa Iloilo City nga nagatanyag sang pulmonary rehabilitation, amo ang The Medical City Iloilo kag ang Western Visayas Medical Center o kon WVMC.
10: Ang ining nga bahin ginadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Madamo sa mga saisang turismo nga may dako nga bulig sa pagpasanyog sang ekonomiya sang isa ka lugar. Sa interview sang RMN Sapa Turismo kag Pumuluyo o kon STP3, ginpayag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manikan nga isa ang sports sa pinakadako nga pamaagi agud nga magsanyog ang lokal nga ekonomiya. Ginhalimbawa ni Manikan ang FIFA World Cup nga gidahiwat karon sa Canada, Mexico kag United States. Sunod sa iya nga dako ang bulig sang among hinampang ilabi na sa nasambit ng mga host countries bangod nagahatag inisang madamong ang mga side economic activities sa diin binilyon nga kwarta ang maangkon diri sang among mga pungsod.
14: I'm gonna tell you of the impact of the FIFA for this year, it is expected to yield $7.5 billion in tourism expenditure for the 2026 games alone.
15: Exactly.
14: Hindi siya langulangong na amount, no? We're not talking here of hundreds of millions. We're talking here of billions. So, amuna na ang tanan, gidyara Jumanjoy din, nag-aaspirar gidya na maging host ng FIFA at one point or another.
10: Patag ni Manika nga kung may dalagong sporting events sa isa ka lugar, may oportunidad sa trabaho kag negosyo, may improbar ang mga infrastruktura para diri kag mapasanyog man ang mga serbisyo paagi sa bagong mga ihibalo sa mga nagaobra sa patag sa turismo. Bangod sinigin suwestyon ni Manika nga mangin bukas man ang Pilipinas, ilabi na ang Iloilo sa paghiwat sa nagkalainlain na sporting events. Tub-tub nga matukiban kung ano ang pinakadugukan sa mga tumalanaw kag makapasanyog sang ekonomiya sang syudad kag probinsya.
14: Kaya ang tanan nga bagay, dapat ginaya testingan. There will always be trial and error, no? For example, ang ining industriya damo-damo niches. Ginlawag na nato ng iba, medical tourism, sports tourism, no, all those mga wellness tourism, gastronomy, food tourism. So hindi kita makakita sang perfect match sa aton kung hindi kita mag-trial and error or mag-testing, no, sang iba nga challenges or i-try nato nga i-overcome ang challenges.
10: Ang kabahin sa pahayag sang Iloga Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manikan. Ang ining abahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang paliya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness.
11: Opisyal na nga ginlansyar sa Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Raisa Trenias ang Emergency Employment Program sini ika nga kaya o kon kabulig sa kabuhayan nga may total nga 7,500 ka beneficiaries. Angot diri magasugod na ang first batch sa mga beneficiary nga ginabugusan sa 2,500 ka residentes sang syudad. Sunod kay Gabriel Felix Umadhay, head sang Public Employment Service Office nga nagapanguna sa pag-implement sang programa ang kaya gintukod agud maghatag sang immediate livelihood assistance sa mga Ilonggo nga apektado sang pagsaka sang presyo sang petrolyo kag iban pa nga economic challenges. Pagatungaon sa tatlo ka batches ang deployment sa beneficiaries na tag 2,500 ka mga workers kada batch. Kada beneficiaryo makabaton sa kabilugan nga 4,000 pesos o kon 400 pesos kada adlaw para sa napulo ka adlaw nga trabaho. Naibaluan nga nagpain ang city government sang 30 million pesos para sa implementasyon sa programa. Una nang aginsiling ni Mayor Trenias nga ang kaya program kabahin sang padayon nga commitment sang syudad nga nag-complement man sa kampanya kontra dengue. Pamaagi sini dululungan ang tanan nga barangay nga maghulag para matap na ang pagdamo sa mga lamok kag dulaon ang mosquito breeding places.
10: Ang ininga bahin gidadulon sa inyo sa Super Fiber, tilugi ang inyong kolon pagi sa alaw-alaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines.
9: RMN News, diretso balitang Metro Iloilo.
10: Oras tatagala 7:56 sa aga.
9: RMN News Sports.
11: Ginapoint bilang head coach sang Alas Pilipinas Women ang Japanese tactician nga si Takayuki Takaminowa. Ini ang ginanunsyo sang Philippine Olympic Committee o kon POC matapos ginhingadan ng Alas Pilipinas men's kag women's pools para sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Sunod sa POC nga mag-aumpisa ang assignment ni Minowa halin Hunyo 1 kag magalawig tubtob Oktubre 15. Magapabili naman nga head coach sang men's team ang Italian nga si Angelino Frijoni.
10: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, pinakabag o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
9: RMN News Entertainment.
10: Natala na nga batunon ni Lea Salonga ang Manila International Film Festival kon MIFF Icon Award. Suno sa MIFF na inibilang pagkilala sa nangin kontribusyon sang Broadway diva sa theater, film, television kag music sa sulod sang pila na kadekada. Gintawag sang organisasyon si Lea bilang Ultimate Ambassador for Filipino Excellence. Rason kun nga ang ginominate siya sa mga iningi agud nga makakuha sang star sa Hollywood Walk of Fame. Hiwaton ang awarding ceremony sa closing night sang gala sang festival sa September 6, 2026 sa California. Ang balita sa entertainment, kinadulon sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamoy po, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan kag makagat sa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kay may sangkap ininga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sang FDA. Oras, tatak alas 7:58 sa aga. Antes kita magtakop, Rajman Pia, atong mga kalamyawan subong nga aga.
11: Maayong aga sa atong mga Facebook Live viewers, kay Sir Lito Lazarito, Christina Diaz Mondihar, Elise, Superstitioso, Sir Stephen Fanega and family, maayong aga. Kay Ma'am Mel Gargaran, Ma'am Gina Rifalbor, maayong aga. Kay Kauji Ozoi, maayong aga sa inyo, dra kay Inday Melds.
10: Para sa inyo tanan ang Soft Touch Wonder Oil at na sa inyo mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod nga ang Soft Touch Wonder Oil, may limang call natural ingredients nga mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, tag virgin, coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso, mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance sa ILA Activity Center. I-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Happy happy birthday ginatamyaw nato na Juman Pia sa ulog sang iya kaadlawan subong adlaw si Mr. Rodeo Gunay sang kamaligharo. Happy happy birthday Father Angelo Colada, salamat pads for listening. Sa kay Sir Stephen Panega kag sa iban pagid Rajuman Pia. Para hi, sa mga ma'am. Celebrasyon, no? Celebrasyon, avail ka mo adlaw-adlaw sang Alipaluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant nga may branches dira sa may Biton Haro and Pasig City. Adlaw-adlaw na ang Alipaluto and Sugba promo against sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa may Biton Haro